Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buhay Ko Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pag a Board of Director sa Buhay Ko Uno.

0: Wala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bri kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STC W95 and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na.
13: Ginsanalo promo na.
12: With 5 winners to 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
15: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
16: para sa Seth Manalo.
17: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cashali na!
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Happy Fiesta!
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Problema! Igawas!

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
3: GTX 500.
4: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Si Long Ranger Journey.

0: Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Malleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
4: Balisama na ang isip.
5: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
4: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
6: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
4: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
7: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Problema, igawas!

0: Adiway Arde, ang aunting paminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY RD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Oras sa DIY RD Radio sa katawan, alas 8:28.
6: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
7: Where?
6: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
8: Broadcast anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
5: Higala, kamusta? Maayong buntag.

0: Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Maadyong buntag, Bohol. Welcome sa mga igsoon sa inyong mga tulumanon matag buntag. Ang inyong alagad karon Martes, petsa 6 ng bulan sa Oktubre. Atong mga mainito ng mga panimbaya. Kaninyong tanang mga suki na itong tigpaminaw din sa itong dakbayan sa tagbilaran. Mga suki sa mga kalungsuran. 47 kalungsod, labi na diyas. Tumahal nga lungsod sa Luway. O sa Lila, bisperas karong adlaw. Sa mga online listeners and viewers na katutok sa DYAD Facebook, ang kasaligan o DYAD YouTube. Nagtanaw sa mga nagkadayang cable networks na minaw sa 1161 DYAD EM. Mga sano, good morning. Panginaot na ito ang tanan na sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot. Makahimo og mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang iyong isaligan nga alagad sa kahanginan. Alagad bong bulyeser magiguban kaninyo og sa kanunay bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibaha sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD, sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin sa inyong magugihon gayong nga pag-report sa mga panghitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Araga datang mga kaigsuran sa tungis gutanan karong buntaga El Niño man unta. Naun sa naman nga tuang uwan mga kaigsuunan, kilat o dugdog man hinoon ang nasinati sa tuang katilingban karon. Padayon ba ang El Niño? Kagabi, grabing uwan din sa tungdakbayan sa Tagbilaran, gani baha na sa diha sa tuang Lamdagan Street. Naun sa nakaha mga kaigsuunan ang drainage system ning ato ang Dakbilaran City. Ato ning i-follow up karong buntaga mga kaigsuunan niining kasigi o uwan nga baha. Drainage system dayon ang atong mahuna-huna. Na sa atong linya karon ang atong city engineer mga kaigsunan, Engineer Estuque, aron atong isgutan ni karong buntaga ang drainage ning atong dakbayan. Engineer, maayong buntag. Welcome sa atong tulumanon inyong alagad.
1: Yes, Sir Tibbs. Good morning, Sir Tibbs.
0: Salamat kayo, engineer. Nining kahigayunan nga magtagbutas kahanginan karong buntaga aron isgutan nato ning uwan ug ang drainage system ning ato ang dakbayan. Kamusta tuod, engineer? Katong nahitabo nga uwan kagabi nga grabe ang uwan na kamusta ang ato ang drainage system? Baha ba gihapon ang nasinati nato diha sa Lamdagan, engineer?
1: Yes, kabalunta, Sir Tibbs, no, kini atong Lamdagan yod perennial gyud nga problema, no, kanang flooding di adapita. Unya, pagkakaroon, Sir Tibbs, mahatag lang taong update, no, sa intervention nga para sa Lamdagan yod kay mao magdisig balik-balik. So sa pagkakaroon, Sir Tibbs, duna na may funding karon from the DPWH amounting to 23 million for Lamdagan Street nga revamp sa drainage system, Sir Tibbs.
0: Okay.
1: So kining 23 million part ni siya sa 96 million nga package nga apil na ang road concreting o drainage construction sa vicinity sa Taluto, Buoy and kining sa Kugon, Sir Tibbs. So sa part sa Kugon mo ni siya ang Salamdagan nga katong 23 million. So ang intervention na Sir Tibbs is portion anini ang sa San Jose Street approximately 140 meters taman po diha sa portion sa Binigno Aquino kanang particularly dool sa may 7-11. So ana diha ang coverage sa 23 million nga revamp sa drainage system unya katong portion sa Lamdagan nga pinakaubos, no, katong kanunay masinati ang flooding anay portion sa design and assertives nga erase up. Unya ang gamiton ana is ang HDPE nga piping nga upat ka buok with a diameter of 1 meter kara isa, Sir Tibbs. Unya ang posibilidad, no, nga magbungkag ta sa lane, no, sa kanang Lamdagan Street particularly katong 140 linear meters and then i-restore po nagbalik, no. So may tambo nga i-connect na na siya diha dito sa ato ang drain system sa San Jose. So mao na ang plano, Sir Tibbs.
0: Okay. 140 meters nga karsada nga gubon kay butangan og culvert nga 1 meter diameter. Is that correct?
1: Yes, opat ka buok katong bag-on nga technology katong HDPE bitaw, Sir Tibbs, nga tag 6 meters ang length kada isa.
0: Kanang itumon nga namo ra grabber.
1: Yes, mapo na ang gigamit dito sa may Wisdom, no, katong HDPE. So mas tali ramang good siya gamiton, no, in kumpara nimo sa katong typical na nga katong ay box culvert. So dali ra gyud siya pud i-install.
0: That is the intervention. Unsa dyoy problema di ay ana, engineer, nganong magbaha mang gyud with San Jose drainage in place na dugay ra. Unsa dyoy problema di ana, nganong mabaha mang gyud na siya?
1: Sa una na itong mga discussion, Sir Tibbs, kana na ang drainage system is dili ni siya connected sa yung outfall niya sa may San Jose. So, ang connection, yes.
0: Asa man ni siya padung diay, originally?
1: Tuana dito sa katong outfall na ilawom sa Baliti, bitaw sa Kugon Market.
0: Okay, what happened then? Anong dapita? Anong dili naman na siya epektibo karon?
1: Katong portion nga mukonek na dito sa, kuan, Sir Tibbs, katong dito sa may Baliti, silte na gyud kaayo unya sa ilahang pagtrabaho sa una maglisod na gyud og maintain pod, no, ang labi na og manual ang maintenance kay kinalauman na magyud kaayo delikado na pod kaayo og hinluan kay wala tay capacity labi na sa atong manpower pag hinlo kay delikado gyud kaayo masuffocate. Imagine nimo, I think mga mudagan siguro 15 to 20 meters ang gilaw mo nagparong dito sa ubos. So mo nay medyo overtime tungod sa paspas na siltation. So hinay na gyud kay dili na gyud kaapas. Although ang lamdagan is naas mga 20-25 meters mo recede na ang tubig, pero mao lagi na og continuous nga uwan, so mo build up gyud, mo accumulate ang tubig, musaka gyud siya. So mo na nga kinahanglan na nato gyud og i-upgrade siya unya. Ang San Jose street, ang San Jose karon is bag-o pagyud po na nga drainage system unya, nakadiretso gyud po na dito sa may balong-balong bito ang outfall anang napita sa tape. So
0: okay,
1: wala pa nakita ang problema niya napita.
0: Okay, balik ko na to ang problema, no. Ang drainage diha nga gilubong laom na kaayo, mga 15 to 20 meters na ang gilabmon ang karaan nga drainage. Connected na siya sa ilawom sa balite, sa tuas langob na padong. In other words, tuas langob kahagbong.
1: Yes, yes.
0: Okay. So, ang pangutanan na to, wadya mo na yung mahagbong sa langob tungod kay napuno na siya o kanang yuta sa ilawom, ang drainage?
1: Naagi hapon, sir Tibbs, kining area na may dapita sa kiningikan sa UB, pero maulagi na nga tungod kay magsugat magud ang tubig sa lamdagan o magsugat pud ang tubig sa gikan sa UB. Of course, ang volume sa tubig gikan sa UB dako-dako magyunaon niya, inig-push nila. Mura ba og mu-push pa una ang tubig parong sa lamdagan, usa mubalik na kun hinay-hinay og so dito sa outfall diha sa may balite.
0: Okay.
1: So ma-portion gyud sa lamdagan is ato gyud siya ang build up sa tubig kay ma-push mas pressure. So, okay, og atong i-isolate ang lamdagan, i-connect na to sa San Jose. So, masulbad na ang katong problema kay dili naman siya musu dito dapita sa may balite.
0: So, okay, gamenson kag siltation, no. So, it's not just the siltation, it is the design of the drainage kay ang kusog ng tubig sa UB mubangga sa lamdagan, unya ang kusog ng tubig sa UB nga gikan mupo sa lamdagan. So, ngano man day og butangan og direct line ang UB going to that area sa balite, tagsa sila og kuan. Aron dili sila magtagbo.
1: Ato na lang gihimo, Sir Tibbs. Actually, mura gi-separate na to ang iyahang yes, ato na lang gi-separate, but dunay alivio, dunay ning alivio siya, but overtime gyud mura og tungod sa kakusog na sa uwan, ang tendency gyud ana is ma-post gyud gihapon siya. So dili gyud siya tan-aw na to nga effective na gyud nga moy atong intervention.
0: Buti pasabot ang ato ang mga diametro sa drainage sa ilawom ana gagmay. Ang original, pila na, engineer?
1: Ang original na to is 1.2, Sir Tibbs.
0: Mas mako pa siya sa inyuhang himuon karon nga 1 meter, no? Unsa man nagto?
1: Mas dako pa, pero upat ka buok, Sir Tibbs. Actually, dili lang isa. Upat ka buok nga HDPE.
0: Usa, iksumpay na or upat ka buok ang muhog sa San
1: yes,
0: Jose?
1: Yes, bali, magkuha na siya. Parallel na siya, upat ka buok.
0: Ah, paralel ang upat ka buok.
1: Yes, Sir Tibbs. Dili kay isa ra, paralel. So based sa design sa DPWH, upat ang ilahang ang gidesign nila nga i-embed.
0: So naay murag
1: lamdagan.
0: Naay murag mako nga catch basin ana nga maoy mo supply ang upat ka linya.
1: Yes, doon. every 12 meters, Sir Tibbs, mag-provide sila og katong catch basin, no, para sa regular nga declogging.
0: Okay. So upat ka tubo magtabang nga mo'y muhuwad anang kuan na San Jose.
1: Yes, gikan sa kilid sa may 7-Eleven unya padong na dito sa San Jose. So ang kanang portion nga pinakaubos kanang magsigi og baha karon. I-raise up na siya gamay, dili pod na to totally nga isaka pug tinuod, no, kay well gasulbat tas problema pod sa baha sa kalsada. So ato kung gibahaan pod ang mga kabalayan.
0: Okay.
1: So ato lang pong gibalance, no, nga dili pod ang tanang tubig na lang pong muso dito sa kabalayan. So gasulbat ang problema both sa residential area.
0: So dito sa giingon nimo dito sa 7-Eleven area, dunay catch basin dito nga sauon anang kanang giibutang ninyo karon.
1: Yes, gikan every 12 meters ang ato ang catch basin, Sir Tibbs, every 12
0: gikan
1: meters.
0: Sa 7-Eleven.
1: Gikan 7-Eleven, the other 12 meters, so diretsyon na dito mo connect sa San Jose. So katong portion nga baanan mo to erase up, no, kay aron dili na gyud pod totally nga ang concentration sa tubig dito, pero mo sod naman gihapon siya kay naaman tay mga inlet ipamutang, no, diha dapita.
0: Mm-hmm.
1: Na ato ra pod hagbong sa atong HDPE mo connect dito sa San Jose.
0: So gikan atong 7-Eleven kanang upat ka tubo paralel man kana adto na magagikan o lahi pugikanan ng uban.
1: actually diha mag-start and then diretso na dito mo connect dito sa San Jose nga existing drainage system sir Tems.
0: Di ba lower portion man ang dapita ka ng crossing anak sa San Jose Lamdagan?
1: Mo man ang... Yes, Na po diha na gadagan ang atong drainage system nga ning kuan dito ning hagbong na dito sa may balong-balong aring dapit sa Shell.
0: Pero ang going to Balite, buhi gihapon na, buhion gihapon na.
1: Na gihapon sir Trip, sa katong atong existing no nga katong na ay kuan lisod man pud og ato nang totally i-condemn no. Bali magmura siya og supplemental nga drainage system nga mo connect dito sa may San Jose pero magpabilin gihapon ag ato ang Das Balite. At least man lang no nga naa gihapon siya makatabang dun gihapon siya dito og collect sa tubig.
0: In the first place, kanang accumulation sa tubig na lamdagan, asa ang major source gagikan na CPG, dire sa 7-Eleven, dire sa ibabaw sa Kugon Market, asa man na gagikan engineer, ang baga nga tubig?
1: Gikan na dire sa tributary, both sides sa lamdagan, Sir Tibbs, ang kanina portion dapit sa may ibabaw part ng San Jose, kanang dito sa may pamaong, kanang iyahang tributary ana and then gikan po diri sa Binigno Aquino kana magsubay sa kalsada.
0: Mm-hmm.
1: So diha ang source or ang tributary sa mga tubig nga contributor sa lamdagan nga flooding.
0: Mm. So I understand kanang crossing ana mo gina ang kina the lowest portion.
1: Akanang crossing sir Tibbs actually dili po na maoy pinaka lowest ng crossing. Ang pinaka lowest gyud nga elevation and assertives is kanag yung mabahaan. In fact, to add ito ang accumulation sa tubig.
0: Ah, kanang mabahaan, kanang padong dito sa Binigno?
1: Yes, yes. Oh, kanang segment diha, kanang tunga, dire report ka abos tunga-tunga. Mga siguro mga 70 meters or mga 50 meters gikan sa iskina anang San Jose.
0: Unya, naatay ibutang anang catch basin nga mako?
1: Yes, yes.
0: Okay, ara mo hog. Unya, muli ko man na, kanang padong sa San Jose engineer, naana diha nag... na-embed na diha ilaw man ang crossing?
1: Yes, oh padong na dito gikan sa CPG Avenue na.
0: Oo.
1: Unya ga subay na sa San Jose Street, diretso na dito sa may balong-balong aring Shell.
0: Mm, ang dep na di ba murag law sanong nakita na so na law man kayo pag
1: law kayo na ang excavation na sa tips labi na anang portion ibabaw na sa merkado kanang sa may pamaong. So mo na pinakalawom gyud.
0: Okay, so dili lisod ra ang ato ang interconnection anang ato ang intervention karon.
1: Dili kay in fact kanang sa gipang trabaho pod no kanang diha sa may airport nga area Sir Tibbs nga piting lawuma man gyud puna. So do naman po yung mga pamaagi siguro ang atong mga contractor kung saon ang labi na ang excavation nga piting ng lawuma.
0: Presently kanang giingon ato nga crossing Luyo anang Kugon Market lamdagan Why flooding ana?
1: Wala.
0: Ang flooding dres ibabaw gamay.
1: Oh, kana ra yung portion sa lamdagan nga pinakaubos.
0: Okay. So mo toy dakpo na to, kats butangan na kats basin atong napita.
1: Yes, sir. Tens.
0: Unya sauon anang tubong magko ninyo karon i-connect anang crossing area.
1: Sa San Jose.
0: Sa San Jose. Mm-mm. So mo na 23 million engineer, ano sa ana mahitabo engineer?
1: Sa atong pagkisusi, 2 weeks ago, nahuman ang bidding on niya. Naana sila sa post-qualification, Sir Tibbs.
0: So, nahuman na ang bidding, no? So, wapag na magdugay pa niya, masugdan. Ano sa ka sa banak-banak na to? Masugdan ka ni karong tuiga, engineer?
1: Karong tuiga, Sir Tibbs, gakuha na sila, nag-post-qualification, and then after ana is award.
0: Mm-hmm. So di tili na madugay within this month of October mahimo tili ng mong proseso by October November na nay notice to proceed posible na magsugod sila na.
1: Yes, hopefully Sir Tibbs.
0: By November no. So atong calendar days of pagtrabaho ana engineer pila ang naka-program.
1: Wala pa ta kakita gyud no sa total number of days kay kuan man na siya package man katong 96 million sa 7 ka locations apil na ana ang lamdagan.
0: Sa 7 ka locations, mauna ang gibid 2 weeks ago, kana 96 million?
1: Yes, Sir Tibbs.
0: Unya, mao ba na yung unahon o trabaho? Kanang mga portion?
1: Yes, I think simultaneous mo siguro na ang trabaho na Sir Tibbs. Once i-award, simultaneous na siya ang trabaho. 7 locations.
0: Mm-hmm, okay. So with that intervention engineer, unsa man na, trial and error pa ba na or by design na masulbad na yun ang problema?
1: Dili na sa trial and error kay based on scientific ang approach and based on standard nga engineering procedures or tips.
0: So I understand nga nang upat ka buok nang ibutang ninyo ana tingali ang usa o duha ra dili ra maka ma-overwhelm na siya sa gadaghanon sa tubig, engineer.
1: Yes, based sa ilang design certificates.
0: Mm-hmm. So ang upat igo na na o may allowance pa na nga for possibly nga dugang pa nga tubig. Pila ka kuha na engineer?
1: Consider na siguro gi-consider na nila ang mga projected no na mga increase sa volume sa tubig, apil na siya ang factor of safety na na sa certificates.
0: Ang volume sa tubig nagadepende na sa gidaghanon sa oras nga mag-uwan, engineer, no?
1: Yes, ang precipitation niya.
0: So gitan-aw na to ang kinadaghanan nga uwan na based on record or
1: history. Based on statistics. Historical record.
0: Mm. So ang kinadugayang uwan nga gitan-aw na to, engineer. So most likely dili na na ma overwhelm, engineer. Hopefully.
1: Hopefully, sir Tibbs.
0: Okay, other than that area, lamdagan, engineer, katukusog nga uwan kagabi o sa pa ibang dapit nga murag na challenge, engineer, nga dugay nawa ang tubig, engineer?
1: So far, sir Tibbs, maorag yun ay na-consider na to nga pinaka-problema, no, kanang sa lamdagan. O niya, doon na po yung mga areas na po, no, sa within Tagbilaran City nga nakita na to labinagnay na introduce na mga development, no, nga sa una open space pa na nya karon na nay both side na nay development. So ato na po nang gipangtan-aw na sir Tibbs, no, nga with the approval or formulation sa ato ang drainage master plan sa city. So na identify na to na og inani nga budget year asay atong i-priority nga mga areas nga atong pamutangan og mga drainage system. So na integrate na sir Tibbs, na identify na nato and i-appeal na po sa ato ang gibang propose na to nga inclusion sa mga infra projects for next year.
0: Kanang ato ang design karon sa lamdagan na good for how many years na, engineer, nga it will serve its purpose, engineer? Kay base na kabut sa panahon na dili na po na makaya niya. Doon na ba tayo mga appeal ba na sa factors nga gi-consider
1: yes,
0: na to?
1: Yes, appeal na sa yung gi-consider sa designer sa tips.
0: Kay most likely, magkadaghan yun yung tubig, no? Mudagayday pa doon ang ubos. Tungod kay ang mga, ang nasa upper area of Tagbilaran na puno nag-building, no? Ang mga piyong-piyong, gipangkuan na, gipangtabuna na. So, anay, kadaghanan tong tubig, imbis nga piyong pa doon, adto na skarsada. So, asa mo na pa doon, adto yun na pa doon, engineer, sa ubos nga bahin, no? So, pila ka yes, year nga projection nga okay pa nang maong solusyon na, engineer?
1: Mga 50?
0: Okay. So, inag-abot sa 51, ika-51 katuigikan karon, balik na po tagbahaan na, engineer. Another problem to be solved in the future, no? So, 50, ha? Sa ito, pag-consider na na ang volume sa tubig, kinadakang tubig nga.
1: Yes, sir, Tibbs.
0: Okay, ang kamusta tuod? Engineer, sulbad na bagyod ang dito sa may Wisdom area? Kaya na may mako kayo nga drainage diha, engineer, going to airport. Nahuman na ba na
1: sa last nga mga occurrence sa kinakusugan nga uwan, sir Tibbs, wala na tay kwanta, no, atong gi-monitor. Wala na katong particularly kinatubangan sa Wisdom School.
0: Okay.
1: Katong sa likod, so wala na tay nasinati nga pagbaha pa.
0: Very good. So nasulbad siya gyud na with that intervention. Nahuman na ng maong proyekto, ha, engineer?
1: Dunay portion pa dito sa Kinotumyan katong sa last nga phase katong sa STP, I think murag dunay mga gitrabaho pa dito, sir Tibbs, katong tumoy na lang, no, sa airport.
0: Part na sa package pa karon or buhatunon pa na, budgetanan pa na?
1: I think murag sa appeal pa na siguro sa katong last, no, nga phase anang particularly kanang sa Peña Flor Street. Murag ginagmay na lang po ikuwang, no, kay wala pa mo formally ma-turn over city government ang katong dito sa Tumoy. So every time nga makumpleto, so ilaha man ang i-inspection and then ipa-turn over man ang city considering that it's part within sa jurisdiction city government.
0: Pero bisan pa man og wa na pa mahuman, engineer, nakatabang na nang maong proyektuha karon.
1: Yes, sir Tibbs, dako kay tabang, sir Tibbs, labi na gyud, no, sa flooding ya atubangan sa Wisdom School dito sa may likod.
0: Mm-hmm. Okay, so one problem solved anang area, lamdagan na lang to be solved soon. potential area nga sulbaronon pa, engineer, other than these two in, areas sa Tagbilaran?
1: Yes, katong sa may kuan sir tips, Ubuhan, katong particularly katong Atubangan sa Caltex.
0: Oh, okay.
1: So maupo na ang atong gi-request po sa DPWH para makunduhan na nila, no, karon ma-address ng problema.
0: Mm. Di ba ang the other side of the road sa Ubuhan, ubos na muna, engineer, no? Di ba musadyo na muambak lang tubig na sa mga anang area, engineer?
1: Ang proposal and assertives is dalho ng tubiga pa doon dito sa may Taytayan sa Sumbria, paring Mangga.
0: Mangga.
1: Na area. O mamay ni pinakaubos.
0: Okay. Plano pa na? Naa pa na sa O, engineer? O naa na sa ito ang bajitan pa na pohon?
1: Manay, among gi-request gid po sa DP nga ipa-priority nila. And then, in fact, appeal man po na sa ilahang area of jurisdiction kay sa CPG naman na National Highway. But still, atong gi-push yun nga kanang na ay i-appeal nila o priorities or tips.
0: Yeah, if we talk about DP, musanga dayo na sa pangan sa atong congressman, kay ang DP o congressman pareha man yung mga district officials.
1: Yes, sir, tips.
0: And ang atong district, ang ato ang district congressman karon sa District 1, ang ato ang mga mayor Babayap.
1: Yes, sir, tips.
0: Any word from kuan, Mayor Babayap, ma-appeal ba na siya ang mga prioritize nga lihok na pangitaag pundo?
1: Yes, of course, na kuan naman yun, na-identify naman yun na problema yun ng dapita sa tips, no? Recurring man ang problema. So, usag yun po na sa tanaw ni Chris Magbabayap, no, nga matagaan o solution. Hopefully, ma-appeal sa iyahang priority for next year nga budget, sir tips.
0: Mm-hmm. Kamusta tuod ang ato ang area sa mga magama o mga buildings karon, engineer, no? In relation to drainage, do na ba mga connections na sila nga ato ihagbong ang rainwater sa drainage? Integrated na ba ang atong sistema sa mga areas, not necessarily in this urban area sa Ubos, sa ibabaw, engineer? Asa man ang tubig nila mangambak pa karong panahona?
1: Sa ato ang kuan, ang contribution po labi na gyud sa mga building owners nga magtukod. Doon na natay gipasar ang ordinansa certifs nga requiring all business establishment or mga building owners nga magtukod nga ang 20 ang 100 square meter nga roof area is mandatory na gyud nga mo provide og rainwater collector. Inana nga mga paagihan, no, nga dili lang gyud pod tanan nga tubig gikan sa ilang mga atop diretso dito sa ground. Gawas kon duna na existing drainage system nga pwede sila maka-connect, but kato mga areas nga wala pa gyud, labi na sa kanang mga remote mga areas nga wala pa drainage system, of course. Diha na pagina sa ground nila i-kuan, no, ipa mura na free flowing ra ang tubig, but sa contribution nila nga pag kuan lang yun pod, no, pag hatag lang pod og gamay nga kasulbaran pod, of course mao na nga ang atong office of the building official mao may gitahasan na labi na inig inspection certificate of occupancy og mo provide gyud sila og rainwater collector based sa atong approved nga ordinance terms.
0: Ang atong mga nagkadaiyang mga subdivisions din karon sa Tagbilaran, Lindaville and other private subdivisions, engineer, wa ba maghatag ni sila problema sa syudad karon? Kamusta ang ilang mga drainage system? Asa dong ng mga tubig nila kay mas
1: so far assertive sa mga existing mga subdivision karon, duna naman po ikaw galingon nila nga mga catchment area nga gi-provide, no, I think mandatory man po na labi na magpa-approve kag subdivision sa Gishod or sa una sa Ichilio-RB. I think requirement man na. So far wala man po ninghatag pa og moraog kalabad po sa city sa mga existing na to. Agawa siguro ariri ang diri sa may pamaong banas istanay or gasanay mao po na mga na-identify na to nga mga existing mga subdivision dito nga inoon dili mo kunin na nakadaka ang lang sabi. But of course, doon na po yung mga report lagi nga musaka ang tubig, no? Siguro sa ila pong homeowners association, ila pong siguroon nga doon na may mga existing lang drainage system. Regular lang siguro po nga pagpanghinlo, no? Regular nga diklaging labi na after sa kusog nga uwan. So I think it's more on volunteerism, labi na sa mga membro, sa mga homeowners and sa TV.
0: Okay, let's talk about that area. Graham Avenue, no, going to Manga, engineer, mga major roads man na siya, no? Graham, si PJ. Kanang Graham, doon na ba'y drainage ng mga kilid, ana, nga somehow ang atong mga establishment, ya, ana, makakonect sila sila ang mga rainwater?
1: Yes, Graham Avenue, doon na, Sir Tej. Pero padong na dito sa may Buoy.
0: Hmm.
1: Kini particularly, kini dito sa Morag CBD pa, naana siya. Pero padong na dito sa Buoy, unya, dito sa Lukto, Morag, kuana na siya, kanang dili pa interconnected ang atong drain system. Napay mga gaps, ana na, nga, need pa na to, good, og, mga drainage construction. Labi na ka ng sentro gyud sa Buoy. Murag apil na sa atong priority sir tips nga butangan na to ang drainage system.
0: Guys, sugot magagasanay ganina, di ba? Ay gasanay murag na dapit likod ba na sa iglesia dapit mo banang dapita?
1: Yes, gasanay istanay duha na katapad.
0: Mm-hmm. So magbutang na sila drainage connecting Graham para anang dili na magproblema na sila ana. Kuan ba na siya? Possible ba na?
1: Murag wala pa kaabot diha dapita sa tribes. Murag gamay na lang ang kuwang murag naara diha dapita sa may murag naapa diha dapita sa may Shell ang existing.
0: Gikan dire sa talo to.
1: Mm.
0: Padong dire sa Graham sa to pa ang kanang in front of Iglesia ni Cristo Bohol Tropics area going to Pantalan. Wa mo drainage na engineer.
1: Wala pa na maabot. Wala pa.
0: Okay. So kana mao lagi tingali nga wa pa masulbad nang gasanay og namang ili build up sa tubig ana kay why exit di ay no
1: purely ang ilahang kwan ang ilahang run off na ra gyud sod sa ilang subdivision na po sila drainage system diha but
0: ma overwhelm
1: dili gyud ka abot o dili gyud siya ka kwan mura ka sustain bitaw labi na kusog kay uwan
0: dapat mo connect na sila sa city drainage system kun naana pohon anang dapita engineer. Okay, mag-isigot sa uban nga karsada engineer, no. Kamusta tuod tong mahogani diha sa Mansa-sa, no? Sa atong nahibaw-an, wa na masiminto, doon na budget ana tungod kay dunay land owner nga dili pa mo sugot, wa pa mo pirma. Unsa na update ana engineer?
1: Sa last na to nga kuan, pagpangayo og update, I think mura og positive nga kanang na ay doon na ay mura og approval. I don't know. Approval by term ano na pero doon na ay ongoing negotiation labi na sa murag duha ka mga lot owners nga medyo kanang dako-dako bitaw nga mga lot nga ma-affected sir tips
0: mapikas
1: so maguwat na lang ta nini kay hopefully karong si Manaha makuana ni ma-resolve
0: unsa ang dapat ang problema engineer sa presyo sa bayranay ang problema o sa kasibot baka nga dili mo hatag og area
1: namangoy uban mao sir tips ang uban ning kuan lang gyud ilahang gi ning execute sila og waiver and quit claim no in a form of ilang i-donate pero na may uban gyud po no ilahang man po nang katungod nga
0: ibaligya
1: mangayo og compensation no provided man gyud po nas balaod. So, malagi na nga.
0: Nganong man na, mahitabo engineer, nga bayran po engineer, rugay raman na engineer, dili willing po mo palit ang syudad? O saman?
1: Actually, Sir Tips, doon ay mga pamaagi man po ng syudad, dili kay totally bayran. Naman po yung mga laing options, like for example, mga tax credit, no? Or, ato na i-deduction ang compensation sa imuhang property through tax credit kay, usama po na sa mga pamaagi, no? Nga gitanaw sa syudad, nga, ang og paliton magipod in town tanan sa syudad labi na kato mga lote po sa tips nga ma-affected dili pumpod in town kaigo no ang kwarta sa atong syudad in pamayad no kay ang atong 20% development fund lang daan no nga naka-allocate na dili lang kay sa kalsada but do na po yung sa mga social services do na sa health so dili gyud og ang ato ang kuan is pag-compensate lang mura dili gyud paigo ang kwarta syudad po sa tib.
0: Tinuod no pero na po may ilang katapusang baraha nga kugtan eminent domain no power of eminent
1: yes,
0: domain
1: sir,
0: no pero wa
1: pa ka mahimo gud dili ta maabot sa punto pangainana no og ma kuan na to ma resolve ra nga dili po dinana ka
0: bugata. Are you positive engineer nga kanang problema ha masulbad na na engineer karong tuiga kanang bahin na ng pagtugot sa mga landowners
1: hopefully sir tips kay maura man gyud na kababag no sa procurement sa DPWH pag implement sa project kay dili man pud intawon sa implement unless dili ma-clear ang entire nga road right of way. No, mao na lang na nga ang city pod, ang city government gasigi man gyud pod og coordinate, gasigi pod og kanang mura ba og mintabang pod sa pag-facilitate anang mga lapitas or tibs.
0: Mm-hmm.
1: Even ang barangay gani nagtabang gyud pod sa ilang capacity capacity as barangay LGU para ma-resolve ang problema sa katong road right of way.
0: Kung nagtinabangay ang tanan, masulbad gyud na engineer sa dili madugay engineer, no? Kay aron makadaghan mo text na to dire o kamusta na kuno na ang dapita, pero at least galihok gyud ang atong syudad nga masulbad na engineer. Mao na importante ana.
1: Yes, sir, Tims.
0: Hold your line, please. Engineer, kay dunay lain nga mo-appeal sa itong diskusyon. Karon na sa linya na to. Hello, may buntag? Hello, Mr. Caller? So, ang linya na do? Okay, kadyot lang, engineer. No? Kay murag doon natin sa concern nga i-raise na to karong buntag. Ah. Hello?
2: Oh, may buntag, mga engineer.
0: Oh, good morning, Mr. Caller. Unsay imuhang nasa engineer is talking. Unsay imuhang concern?
2: Mangutan na ko ni... kumusta man ni Lubol, wala ka ba?
0: Kamusta, kamusta ang?
2: Junction ba, junction?
0: Junction sa Bool? Yeah, Bool, engineer, junction going to Dawis. Kamusta? Ang say senaryo, ana, engineer?
1: Ang saman nga concern ang ipaabot nga, sir, Tibbs.
0: Ang saman nga concern? Baha, ana, ang saman traffic? Ang saman nga, Baha ba na, Mr. Caller? Baha?
2: Magpahalap na. Karunuan ako kay Bao.
0: Mangutana lang ka o gabaha pa ba? Engineer, gabaha pa ba na, engineer? Muragwan ako kabantay po.
1: Wala tay mga report, no? Latest nga katong kusuga uwan nga gabaha ang katong sa junction. Wala tay kwan. Nadawat okay. Nga report.
0: Okay, Mr. Caller, salamat. Salamat.
2: Ang magbaha diha mahapon.
0: Ang traffic.
2: Ang mga sakyanan.
0: Tinood. Oh, galunop og sakyanan ana mahapon. Labi na kana pug jalebi ana. Sige, kay murag karat-karat imong signal, Mr. Caller, no? Tinood engineer, no? Tuod engineer, kung ato sumpayan ang mong isigot diha, no? Na-appeal ba puna sa ato ang engineering factor, engineer ka ng mga kalihukan na engineer. Grabing trapika na. Atungod puna kay gitrabaho ring ibabaw engineer. Tos ubos na nanagan ng mga sakyanan.
1: Schedule lang ato. Gikuan na to. Gitanaw ang iyahang katong iyang traffic flow every katong mga rush hour and sir tips. So, doon na po tayo gigama no, nga feasibility study kung sa atong intervention. So, atong nakita nga last week course is kato nag yung mag-provide ta magbutang ta install og signalization or traffic light
0: na nakita.
1: So the last time I think a week ago, so nag-conduct ta og murag tuana na sold sa bids and awards committee para procurement sa atong traffic light na nakita.
0: Engineer, dili ka pa tungod kay giayo ang trabaho karsada sa ibabaw ang uban mo op dog anak mangagi sa ubos, engineer.
1: Even before ga schedule og trabaho diri sa ibabaw, sir Tibbs.
0: Na build up na na diha.
1: Build up na gyud, grabe na.
0: So samot na na engineer no og labi na kay nanapoy jalebi ana murag ing samot gyud na siya, engineer, nga nakadaghan pug traffic sa Dawis. Kung ang third bridge mahuman na basin og jamo na moagi pung uban na ng taga Dawis, engineer.
1: Yes, fully og makumpleto na katong nay makumpleto na atong third bridge. So, mabahin na pod no ang movement sa mga sakyanan. So, dili na concentrated pod adapita.
0: Sa inyong giingon, engineer nga feasibility study, unsay bigger contributor sa traffic ana, engineer? Vehicles going to Dawis area or are sa other parts of Kwan, eastern part?
1: Eastbound o going to Dawis assertives? Kana diha moy contributor.
0: Unsa may mako nila ana, ang eastbound or ang Dawis vehicles?
1: Ang going to Dawis labi na ang mga kwan, mga peak hours sa hapon. Oo.
0: So angay na nabutangan tili nag flyover ana dapita, engineer, oh, aron dili na kuan, di ba? Sakto ka na flyover, engineer, musuong tong ilaw man na ba katong ditso sa Tagbilaran to east ara si babaw agi, ha? Aunya aron mura pa og makasuway po tag flyover aning ato ang syudad, engineer. What do you think?
1: Depende unya sa ini conduct feasibility study o Pwede ba na, Sir Tim?
0: Pabor ka ayo na, engineer, kaya oh, gikan diri si babaw sa buol, ambog, ha? Oh, murag pabor gyud dili kaayo na. No, going to Dawis sa Resilaw, mo going to East adto si babaw. So, wa jud problema na, engineer.
1: Ha? Pohon. Yeah, so pole, og kanang idea na to, Sir Tim, so ato nang i-kuan, no? Ato nang i-appeal sa atong study. Kunya, kato po mga ang importante maguna na is ang katong na ay pag-acquire sa road right away asa mo mag-start ang imuhang katong in, okay. Infrastructure ni mo ang infrastructure ni mo.
0: Adi, ano,
1: so mao ni mga challenges.
0: Mono kolom ra na engineer ha? Mono di ko lang kana bang dili ta magamaghaligi ring the plane ng taliwa para kana bitang magko na para Cebu, Manila engineer mga inana bang koan ba mga precast ng mga members. Anyway, engineer, musamot po doon na o kadako ng traffic kung magsugod na ang SM o daghan ng utana. Nilukat na ba og building permit ang SM engineer?
1: Yes, ning apply na sila building permit, Sir Tibbs. Pero din comment, no, wala na to informally yung kasi pa kay ang ipangayo na to sa itong Office of the Building Official katong approve nga ECC nila.
0: ECC. Unsa so, man ang building permit? Is it the building or the fencing?
1: Building yun.
0: Building yun.
1: Yes.
0: Ah, okay, good. Sa to pa murag madajon jud dili na kay ni apply na og building permit. Mao tele na kuwang yes. Engineer. Once maasa naman dapita sa building permit, the submission of the ECC.
1: Katong sa approved ECC nila kay dili na to i-accept unless dili ma-clear ang clearances from National Government Agency, particularly kini sa ECC.
0: Very good. Oh, very good, no. Dugay ra na sila ni apply engineer for a building permit.
1: I think mga 3 months ago or 4 months ago, unya mao nga atong gipabalik, unya gipa-comply na to sa ECC. So I think murag sa proseso sa ilang ECC, katong activity like public consultation sa barangay Kugon o sa mga barangay Dao. I think murag nahimo naman siguro ni, murag hopefully in due time ma-issue na ang ECC. Magawat na ta actually ang atong OBO ani, Sir Tibbs.
0: Once the ECC na ana, most likely marilisan na sila building permit.
1: Yes, hopefully, umakumpito na nila tanan ang requirement, appeal na ang ECC, aninia.
0: Okay, daghan ang utana, engineer, kaya hinam-hinam. So, kana, another traffic problem na in the future, engineer, and drainage problem. Kamusta tuod na ang iriyaha, engineer? Kay mura mo nagnapiong laba na. Tempanahon, stinguhan, kanang atbang silang attorney Pupot nga bay, mura laba og mobuild up ng tubig na, engineer. Doon na bay agianan ng tubig na, engineer?
1: Yes, appeal na actually sa katong na ay... plano no katong sa Hango Street nga suspended pa karon ang trabaho kaning sa Provincial Engineer's Office nga implementation kaning naputol bitaw diha nga mo connect to sa Jake Larin.
0: Unsa design na engineer i-label na dili na kamo ambog musaka unsa moy design na?
1: Ang established grade anana is katong dito sa may Jake Larin kay bag-o pa man ang Jake Larin.
0: So habog
1: Anay mag-fill up ano na ang portion kanang okay. In between sa last nga konkrito og tama nito sa Jake Larin erase up and then
0: asa ambog ang tubig adto dapit sa Luyos Kapitulyo kay namay murag piong ana.
1: Yes, oh unya part of it katong naay gi-propose pud sa city Sir Tibbs kining lateral nga kalsada nga mo connect sa Hangos o sa Calceta Street no nga gi-post mo na sa city nga ma-open katong sa kilid din sa SM mismo, mo-traverse sa SM.
0: Mo-traverse sa SM kilid, asa na lagbas? Adto sa fire?

0: na say budget engineer o subject for implementation na or pangitaan pa nagpundo?
1: Na actually murag appeal na sa ilang implementation pero ang problema lang ana karon is gahuwat sila sa approval kay namang koy portion ana nga musod mo affect sa property sa katong army di ba kanang
0: ah, nai yeah. Oh, nai reserve oh,
1: so kinahanglan pa man nag approval no gikan sa National Defense so maora na ang ilang gihuwat nga maaprubahan tong dokumento
0: DPWH na engineer
1: sa pakisusi
0: DPWH na engineer
1: sa provincial engineer's office
0: sa provincial na okay sa ila na ni sa provincial government. Engineer, hold your line please kay do na interesado kayo nga mo appeal sa atong diskusyon. Hello, Mayong Bundag.
2: Hello.
0: Yes sir, good morning.
2: Good morning kanang sir.
0: Mm.
2: Mangutana lang ko kay gisaaran mangud mi sa city engineering.
0: Okay.
2: Panahon sa gamit ga meeting me dito sa second district nga barangay.
0: Stephen Bisara, ikaw ne. Okay. Bro,
2: dito
0: sige.
2: Dito sa barangay together sa city engineering og planning.
0: Barangay poblasyon usa man na?
2: Poblasyon dos.
0: Poblasyon dos. Okay,
2: og,
0: go ahead.
2: Inan manggod me og buta kuanan og budget ning tamblot butang gutter kay tungod kay ang tubig tanan nga hingdahili sa kalsada aridong sabay.
0: Oh, butang na to nag swimming pool di bro.
2: Yes, gutter na lang no? Kung unsay status sa ilang gisulte ba.
0: Okay, engineer Stokey, gutter na nga area engineer round dili na moambak sa ilang Bisara residence.
1: Yes. Atong ipa-appeal sa 2027 nga budget na to proposal Sir Tibbs.
0: 20% development yes, fund.
1: Yes, sa 20%.
0: Mm-hmm. Bro, satisfied na ka bro. 2027 pa na ma-implement ng imuhang in the meantime antusa sa lang gamay ng imuhang mangambak na tubig.
2: Okay, sige.
0: Salamat, nasa 2027. Engineer. Okay. Thank you. Stephen Bisara, manghigila sa Poblasyon 2. Engineer, no, sulban-sulban na ng dapita kay Gires naman pero napay ginagmayang problema no. Ang gutter na lang. Engineer, salamat kaayo nining panahon nga imong gihatag na to karong buntaga engineer no. Hopefully with all the interventions nga gihimo sa tuang City Hall, masulbad-sulbad na kun masulbad na gyud no kining problema sa pagbaha dinhi sa atoang dakbayan sa Tagbilaran. Thank you so much, Engineer Stokey.
1: Yes, sir, tip, salamat pod kay panahon nga imong gihatag aron kita makahatag pod og information labi na sa tuang katawhan sa Tagbilaran.
3: DYRD Gisaligan.
0: Kung lamdagan ang isgutan mga kaigsunan, 23 million na humana og bid. At 23 is part of the 96 na humana na og bid. Award, humana ng bidding process mga kaigsunan, i-award mana. Human nga ma-awarded na sa contractor, ang City Hall, muhatag na po na yung notice to proceed. Meaning, magsugod na. So, kaya na humana ng bid, ato lamang ipon ang adlaw, tingali, by November, October, November, nanay po tiling update mahitabo ana mga kaigsoon makasugod na no so mahitabo ana butangan nila nag mga catch basin butangan og upat ka linya nga tubo nga kanang tinag-as kana kabantay mo anang mura bitaw og flexible hose nga itom nga magko mo na man ang technology nga bag-o ron mga kaigsoon no kinsa kahay gagalgal sa DPWH nga mao na nay gamiton pud ron no? Ha so mao na mga interventions mga kaigsoon og i-connect na siya sa Laom kaayo og Mako nga drainage diha sa San Jose nga moadto na maambak ang tubig dito sa dagat mga kaigsunan oh so paabot lang ha sulbad-sulbad na nga problema ha sa nangutana sa SM na to oy lukat nag building permit sa magsugod na gyud na kay sa may tiglukat og dili magama no nalay problema sa ECC kay wa pa nila masubmit no ang environmental compliance certificate once nga ma-comply na nila building permit ma-issue dako na nagpuruhan na magsugod na Hango Street it's the under the care of the provincial government. Oh, kanang murag magbaha dihang napiong diha, adlit napiong kanang mura og nakawa, no? Natagbo ng J. Clarin og Gikas Kapitulyo. So, patago na. Oh, erase ng elevation. So, wat na jamo ng baha diha, ha? Di na magreklamo ng mga capital workers og mga gihay dihang napita. Unya, na apag ibagong karsada, ibutangan na, no? Kilid sa SM. Uy, pinangga gining SM kay gamag karsada, yun, ha? Pero sayon ra po na sa mga tao. Makakuan po na sa traffic mga kaigsunan congestion. O, anak nga area. Labi na bitaw, gikan ka sa dao. O, inigdoong ni mo, anak, padoong ka sa City Hall, paambog ka. Purbi na traffic yan ang corner, anang napita yun. Anang Camp Bernido, traffic yan na. No? Yeah. Na nakrasada diri magama sa ubos, aring padoong Kapitulyo, Mutabok, Loyo.

0: dihaksa Bureau of Fire ada li nah oh di nak ayo nak matrafik mga kaigsoonan oh hinaot unta nga masulbad ni in due time aron maga mahimo ni in due time or masulbad ni mga problema sa ato ang dakbayan sa trapiko sa baha o guban pa oras 15 minuto sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon inig balik na to mga kaigsoonan mag-isguta ni mga one way streets ning atong dakbayan sa Tagbilaran human ini pipila ka pahinumdom standby.
1: Na sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Takna hatod sa mayong tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o na replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterian motorite o na construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbin Ting ng atong syudad sa Tagbilaran.
3: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot, nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Pagutan na. Ganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty.
8: Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na.
13: Ginsa na, no promo na.
14: With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
17: para sa chance manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
19: Cash alley na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence Myra era.
0: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
16: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Reactivate! Let's move, let's groove!
3: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
13: Therapy with care is the best.
3: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
20: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
3: Quality of care is our top priority.
20: Go wellness, go Reactivate.
21: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
22: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
21: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
22: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
21: Ay, Marie. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
22: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
21: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
22: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
17: More water, more life.

0: Orlando, purified drinking water, life together.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Balik sa tong tulumano ninyong alagad mga kaigsunan karong adlawng Martes ato sang ipahibaw ning gamay ang pahibaw Ronald Magalipay Imperial alias Unat no? Namatay niya itong October 2 2026 ang haya niya karon sa karawan J.A. Clarin Street Dampas na siya hang balay ang lubong karong October 10 alauna sa hapon misa diya sa Antonio de Padua ug adto kini sa cemetery sa Baclayon ipahiluna. Uto di pong mga pasubo no sa kamatayon sa ato ang mga kabanay diya sa ato ang lungsod sa Luway. Poblasyon ubo sa nung Rogelio Amora. Mahani sa ato ang kagawad diya Lutsi no. Ug ang ato pod nga kauban ato nga konsehal sa unang panahon o sa retired teacher ang inahan sa kanhing konsehal ug inahan pod sa konsehal nato karon. Mga kaigsunan si Magdalena Datoy Flores namatay pod kagahapon no ang haya niya nasa iyang panimalay at bangsa munisipyo sa ato ang lungsod sa Luway ato mga pahisubo no sa Banay Flores sa Banay Datoy sa kamatayon ni Nini kinailhan sa pangan nga Nini o sa retired teacher nakauban pod natong konsehal nya yang anak nga si Willie nakauban po nato nga konsehal ug karon yang anak nga si Udo no mao na pud atong nakauban nga konsehal mga pasubo nato ug sa uban pang mga banay oh nung Victor dito sa tayong oriental mga kaigsunan namatay pod mga haya nila try pabaw kanus ang lubong murag Sabado ang kaamora ug Lunes kanang nini Datoy Flores. Okay, sa atong pagpadayon mga kaigsunan, atong isgutan mga kaigsunan tong kagahapong adlaw nga mura og nabulabog og nakuha na nga atong mga katawhan na unsa naman ang atong panahon karon. Gikan sa sunod-sunod nga pagpamusil patay sa mga tulungaan, bomb threats ug uban pa. Kagahapon nabulabog mga kaigsunan kantiling bang bulanon sa mga bomb threats nga miabot mga kaigsunan nga matud pa dunay bomba sa Baiso, sa HNU og sa UB. Ato kuno nang i-follow up mga kaigsunan unsa ka tinuod ni og positibo ba nga dunay gyoy maong bounce rate dili ba kato duwa-duwa lang uban nato karon ang happy sa kapulisan ning atong dakbayan sa Tagbilaran si Lieutenant Colonel Joey Bicoy Lieutenant Colonel Bicoy may buntag si Bong Bulyeser ni at Lieutenant Colonel. Hello, good morning Colonel Bicoy. Okay, atong happy sa kapulisan mga kaigsunan. Sige daw, ikonekono ko balik ha. Unsa na ba mga kaigsunan ning ato ang kuan karon no? Panahon karon ha. Dili kani gara-gara ranes mga kabatan-unan karon, mga kaigsunan. Tinuod ba ka gyud nga dunay mga hulga. Sao na lang ning ato ang mga estudyante karon no? Ug unsa gali ni ka tinuod mga higala. Pero ang atong kapulisan na sayod ko nga karong panahon na muraga magbinantayon po nila pagtaman-taman no? Tingali mga expert nila sa cellphone ang internet mo ni ilang gisunod-sunod karon. Nasa tong linya karon mga higala ang happy sa kapulisan ng atong dakbayan si Lieutenant Colonel Joey Bicoy. Colonel Bicoy may buntag si Bong Bulyeser sa DYRD. Colonel.
1: Sir, good morning mo sir. Good morning sa atong tagpapanaw.
0: Salamat kaayo Colonel ngani aka sa atong tulumanon karon. Kagahapon na bulabog ang katilingban Colonel ni ining maong mga bomb threats. Kamusta sa atong follow-up nga investigation Colonel unsay nakita nato?
1: Una sir no, pasalamat sa atong labawang mga gagahom kay tungod wala rin hitabo sa atong yung atong syudad. Ongoing sir ang atong investigation karon to identify katong tao nga nag-post dito sa Facebook. Actually sir, as of this moment nata karon sa anti-cybercrime unit diri sa Bohol para i-dool nila kay sila may right office na mag-investigate ani especially sa kanang online nga mga investigation.
0: Colonel, katong giingon ni mo nga possible suspect, one na person lang ni Colonel ang naghimo aning murag bomb threats, nga giingog bomb threats sa UB at sa inyo o Baiso?
1: Possible, sir. O sa rin katao, pero nag-investigate pa o daghang mga atong mga kuan nga ng person of interest. Kay atong siguro, sir, nga ang nag-post, maog yun nga tao.
0: Pagkakaroon, unsa may nahipos pa nato nga mga instrumento going to knowing kinsa ni siya cellphone number
1: sir, account yes, sir. Sa natay Facebook natay mga names sir nga nakuha sa Facebook natay mga numbers mo ni atong gipang concern investigahan karon sir to identify kinsa ni mga tag-iya kani mga names nga nasa Facebook o mga numbers
0: ang names nga naa sa Facebook napabakaron o giuha na?
1: Sir, pasensya kayo sir, di lang kumuhatag din.
0: Okay, sige.
1: Detail kay under investigation, baka mag-out ang atong investigasyon.
0: Okay, so nanatay pangan, nanatay sa itong mga bana-bana, Kernel, ano sa ka nato ni ma ino na itong punga, ma-divulge na ni o kinsa ni siya?
1: Sir, gasumi sir nga ma-confirm nato ni identity. Ako na yung i-feedback ninyo sir para for the information sa itong publiko.
0: Unya unsa man Kernel na ang mga motibo nining maong giingon nga bomb threats, unsa ba duwa lang ni or unsa ba murag na nakuha na to nga impormasyon na?
1: Di asob na sa dili pa ta maka-establish sir, pero negative man tong kwan sir, negative man tong alleged nga accordingly na ibumpang gitanong sa tulo ka university sa atong syudad. So ato pa lang isulat sir kung unsa gyud ang iyang motibo.
0: Okay. So kaning maong panghitabo Kernel, ikapila na ni sa ato ang record diha nga kaning giingon nga mga bomb threats duna naman toy man sa murag halos tanang eskwelahan naman gilibot aning maong bomb threats sa naabay ino na tumpo nga the person dito sa Mansasa High School. Mamaoro ba ni silang mga tawhana Kernel sa inyohang mga pagduki-duki ana o lahi na po ni?
1: Sir na possible sir na natay angulo sir. Mukha naman sir, mukha kami ninyo o complete detail sir kung masuta na ito sir.
0: Kernel, laminaw na to ang daghan kay mga ginikanan ron Kernel, no? Dili na to mapadapli na ilang mga kabalaka, ilang mga bata, gihato diri sa itong dakbayan sa Tagbilaran. Pagtungha Kernel niya na taliwa nining maong panghitabo, makaluya po ni sa ilahang dughan. Unsa itong mga assurance ka Kernel sa ito ang mga ginikanan karon, no? Taliwa nining maong mga hulga sa mga bumba-bumba sa itong mga tulungaan. Kernel Bicoy.
1: Yes, sir. Nakasabot ko, sir, no, sa kabalaka sa itong mga ginikanan. Maong si Mayor mismo, sir, nagharap ang instruction na ito. Nga ito ng seryosohon, kadingang klaseng mga insidente. Atong mga pulis, sir, ready permanente na, sir. I assure you, sir, nga atong personnel. Everyday ko na, sir, mo grooving na sa itong schools. Buwan to na every kanang pasunog paggawas sa mga sidyante. Ang ako lang hangyo, sir, nga kung na yung mga madawat nilang reported, immediately tawag dayon sa 911 sir. 911 or na sila yung mga kanabang suspected ng mga sama sa aning mga insidente, tawag dayon para atong madali nga maaksyonan. Tapos i-assure na ko sir ang mga parents nga ang PNP nagtrabaho gyud sa ilang mandato na protektahan ang atong mga estudyante sa schools. Kaya ako nagtuo sir na ang eskwelahan usa gyud katunghaan sa pagkanang pagtuod dili a venue for violence.
0: Tinood Kernel, no, og hinaot-unta nga pinagi sa hinausang pwersa sa pulis, katilingban, mga ginikanan, malikaya nato ning maong mga panghitabo nga sama niini. Kernel, other than reacting to a situation like this, Kernel, unsa may mga positibong proactive nato nga liho karon niining mga butlanga sa bomb threat shooting, unsa may mga positibong gipanghimo nato karon na Kernel?
1: Sir, ako lang gi-concern, no? Ako lang pag-aadaw kanang point ang kaning supervision sa atong mga parents.
0: Okay.
1: Sa karon mga nahitabo, sir, mostly sa atong mga involved sa saba sa mga insidente, is mga estudyante. Then, dako kayo ang tabang sa parents, sir, sa pag-supervise sila mga anak, kumusta ho nilang anak, okay ra ba ilang anak. Tungod, sir, sa social media, nahuntay na nabawaan ng mga, ang atong mga kabatanunan karon ma-influence na sa mga violence tungod sa kanilang mga online games. So, naayo ko, sir, suporta sa itong mga parents to supervise their children para matagaan o saktong pagmando, advices. Nadigod mo, abot panahon na sila ang mahimong suspect sa mga sama sa aning mga insidente, sir.
0: Salamat kaayo Kernel, no, nga nauban ka sa tong natuluman noon karon ini mga pahimangno sa tong mga ginikanan ug that assurance nga we are safe here in Tagbilaran City, our schools are safe, Kernel.
1: Yes sir. Ako nang i-assure sa inyo, sir.
0: Lieutenant Kernel Joey Bicoy, salamat kayo sa panahon nga imong gihatag, Kernel, sa tong tuluman noon. Maayong buntag, Kernel. God bless.
1: Good morning, sir. Thank you, sir.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Okay, so mga kaeksyonan, ila na nanasla di pa nila i-divulge na ng mga information, no. Na ang uban mo ingon, wa dili baka to estudyante nga wa makatuon sa exam, iya na lang gi Porbida, no? O, mga lagi. Nga naghamot kay ba mga kaigsoonan, no? Kaning atong mga kabatanunan karon, no? Unsay lang mga motivation for doing that, no? Nabaka po sila kapasidad na nangingong mga bumtrets, no? Mga kaigsoonan, no? And muna maglisod tuuhan po na. So, unsa man na sila, mga bum expert na sila, nga mahimong magbanga bumtrets, no? Pero di kakumpiyansahan na mga kaigsoonan, no? Sanglit, importante po kayo ng ilahang gipang himo dili kumpensaan tungod kay karong panahon na nagpanghitabo yun na mga kaigsuna, no? Doon na yung mapusil, uguban pa, no? So, chill-chill lang na mga kapatid, with all the prayers na to nga himuon, labi na kay tigampuron sa rosaryo, nga masipratang tanan, no? Nagmasipratang tanan ining mga giatubang na to mga problema mga kaigsunan.

0: Na amagot 39 minutos sa manakala bay ang alas 9 sa ka buntagon sa ka 33 kadlaw mga kaeksonan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kagahapon mga kaekson atubangan sa pagsupak sa defense panel gitugutan sa impeachment court nga motestigo si Ronel Buenaventura ang executive director sa Anti-Money Laundering Council kun AMLAC agipresentar niya ang mga record sa panalapi ug mga transaksyon nga naglambigit sa Vice Presidente sa iyang bana nga si Attorney Man Scarpio ug sa ilang mga negosyo. Kamusta na mga kaigsuonan? Unsa na kaha ang dagan? Mahuman na ba kaha ning impeachment trial mga igsuon? Money Laundering Council nagpamatuod mga kaigsuonan sa mga bank transactions. Unsa may nakit-an didto? Mangutana kun ta sa mga observers mga kaigsuonan nga nagsunod nining ato ang impeachment trial. Dunay programa sa ato ang radyo matagabii alas 8:30 mga kaigsuonan ang impeachment watch si Attorney June Amora. Nasa tong linya karon Attorney June, maayong buntag.
1: Maayong buntag tips og sa libuan nga tigsunod sa atong top rated inyong alagad program.
0: Yes, Attorney, kagahapon na kamusta mura magnipalag na tong mga senador atong Attorney Binluan ha. Kabahin sa mga questioning niya to the witness sa AMLAC. Unsay nakita na to sa maong presentasyon sa maong witness sa AMLAC, Attorney June?
1: Una, Tibbs, no? Ipanikamutan sa depensa na diligid makatistigo si Attorney Ronel Buenaventura ang executive director sa Anti-Money Laundering. Unya, nga ang mga bank records labi na itong mga bank records na nga nasagap o na tibong sa Anti-Money Laundering Council confidential in nature. Apan na supak ito sa ruling ni Senator Chief Escudero ang presiding officer ningon man siya nga dili lakip. Mato nga mito nga ang duha ka teorya sa husay kagahapon din sa una pang pugna sa husay. Una, ang confidentiality story sa mga records of ang isupak nini ang constitutional accountability. Ang unsa man gid ang mupak babaw kung kagahapon bigawas na constitutional accountability. Kaya gani, ang Anti-Money Laundering Council ni Omerman aron hubong na ang bang imuon na lang na dampanan aron labhan ang hugaw na kwarta. Kaya nang itawag na laundry. Oh. The word laundry, di ba? Oh. Laundering. Kwarta nga
0: hugaw
1: natigom gikan sa illegal o dili ang pamaagi idalo na sa bangko deposito unya withdrawon ipamalit og mga unsa pa niya ng mga negosyo o mga kaptangan o mga kayutaan nalabhan na mura nga nahimo ng legal kay dili naman mag-trace. So mao na nga kagahapon minutaw nga ang
0: Attorney June? Okay. Sayang to Attorney June do, ha? Ate atong labhan ang iyang signal do karon mahinlo do. Kay murag dili hinlo ang iyang signal karon adlaw, ha? Laundering mga kaigsuonan actually alaba no. Ang kwartang hugaw labhan inigawas hinlo na buti pa sabot ang kwartang illegal gamag pamaagi mga kaigsuonan nga mahimong legal. Amo na gitawag og laundering, ha? Okay, Attorney June, okay. Atong challenging yes. Atong signal karong buntaga. Additional nagpangutana. So ang tuyo ani sa prosecution ipakita nga dunay kwarta si VP Sara nga ingnon natong punga dili hinlo Attorney June, otherwise dili na mahimong usas mga articles of impeachment kanang kwarta ni Sara. Na mapamatud-an ba nga dunay kwarta si Sara Duterte with that testimony of Director Ronel Buenaventura?
1: Nigawas yun kay kini dili naman lang ni opinion sa usa ka testigo. Bank records na kini, bank records og records sa Anti-Money Laundering Council, these are official records nga dili na nimo matuis.
0: Okay.
1: So, unya wat ka mag-isgot o nilipo o ganit ni milyon, ganit, dinilyon na ang misulod ng mga kwarta sa mga accounts.
0: Mm. Okay.
1: Para nga, kagahapon, atong masabot, na isang ganit sa panahon sa mga lawyers o mga students of law, na ipaningkamutan sa depensa nga dili, ma-presenta si Attorney Buenaventura sa AMLC kay Beth itong iyang for records na dili
0: Atorney, tempa Atorney, kay murag putol-putol na po ka Atorney, no? Okay, nigawas nga dunay kwarta si Sara, pero opinion na ni Atorney nimo uga kwan ba? Nigawas ba nga hugaw ang mong kwarta ha?
1: Kana wala pa kana pamatudi.
0: Okay.
1: Pero ang relevance manggod ani kay kitong mga kwarta nga misulod gawas sa iyang mga bank accounts what ma-reflect sa iyang salary.
0: Ah, okay. So it could not be most likely pwedeng dili laundering, wala lang niya gitug-an sa salen.
1: Oo. Okay. Oo. Ang kwangod ani kini bang required man ang usa ka opisyalis sa kagamhanan bisan gani ang ordinaryo mga clerk pag-declare sa ilang statement of assets, liabilities and net worth.
0: Mm. So most likely ang violation ni BP Sara ani ang wa pag-declare sa SALN.
1: Mao na ang gi-accuse nila.
0: Ah, mo na gi-accuse.
1: Na doon na siya, wa gi-accuse siya na
0: naglaunder.
1: Ang iyang kwarta gikan sa hugaw o illegal nga mga pamaagi.
0: Okay.
1: Ang ilang akusasyon na binasa Article 2
0: na katigayunan
1: na wa i-deklarar. Why klaro ang source?
0: Okay. Why klaro ang source?
1: Why klaro ang source? Kaya naaman na sa atong pamanaon nga kung ang imong kinitaan, imong katigayunan, lapas, klarong lapas kaayo, gikan sa imong lehitimo nga business ba o panginabuhian, that is presumed ill-gotten.
0: That is the accusation. Na nigawas na ba ang istorya? Nakita na ba o pilara ang income label ni Vice President Sara versus sa iyang account sa bangko, Attorney? Kanang giingon o gamay ra ang iyang sweldo, iyang kita kaysa iyang kwarta? That is the suspicion na to, no? Pero ang pangutanan, migawas na ba na siya? Nga na-establish na bigyan na.
1: Ninggawas na teams, mismo gikan sa deklarasyon ni Vice President Sara sa iyang salin nga ang net worth sa last niya nga 2024 ng tingali ka itong tuig was only 98 million.
0: Unya, ang nigawas kagahapon, pila man?
1: Nigawas man o gani, no, kato lang ang ipresenta kagahapon, kato ramang itawag o covered transactions o suspicious transactions, may abot magto siya o mga 4
0: billion.
1: 4.4 billion. Wa pa ma-appeal tong mga deposits or withdrawals na wa sulod sa threshold na maisip na ang usa ka transaction, covered transaction ba or suspicious transactions kana panalit mga 499,000 below, dili naman na i-report sa AMLA.
0: Mm.
1: So, doon na pa sila yung mga deposito, mga withdrawals, deposits or withdrawals, nga madugang pa ito. We're just talking about the flood transaction.
0: Okay.
1: Flood, mora ba, o classify either as covered transaction kay nilapas 500,000 or suspicious transactions kay muray pag doon ay pagduda.
0: Okay.
1: Nga basin o gikan sa illegal ng source.
0: Dili sayop, dili krimen, mahimo kang bilyonaryo, dili ka mahimong milyonaryo.
1: Dili man. Dili man. Kaya kung ma-explain ni mo.
0: Kung ma-explain ni mo, dapat i-deklarar ni mo.
1: Kung ma-explain ni mo.
0: Aha.
1: Bakit ang accusation is unexplained wealth.
0: Unexplained wealth. Kaya wa mo appear kung sa iyang salin.
1: Oh, kung pananglit ang ato. Filipino citizen pa si Bill Gates na himo na ito siyang presidente o vice president, bilhan pila ka bilyon iyang ikon yan ha. May explain ba niya?
0: Mm.
1: Pero kung ikaw, labi na nga sa pamilya ng Duterte na ilang ipa kita ipa sundayo sa katauhan na sila simple, pobre, mukao ng ito karinderya, magmoskitero lang. Kunya, bilyon-bilyon di ay ang misulod na kwarta sa ilang mga bank accounts. Mamanay na itong pangutana kay ingon mo og simple lang mo, pobre mo, pero nga nang bilyon-bilyon man eh. O niya, ang pangutana yun, diin lang gikan kining bilyon-bilyon. That
0: okay.
1: is the unexplainable or hard to explain part. Now, we will be awaiting for the turn of the defense kay duhamanika side sa korte, no, ang prosecution of defensa.
0: Ang defensa.
1: So, dili sa patako na makahukom. Kaya ito pa maghatagan sa igayon, ang defensa na mo presenter sa ilang ilakintang mga teoriya o sa ilang mga ebidensya.
0: So, ang ilang mga
1: ang matimbang-timbang.
0: Ang ilang posibleng mga tubagon ani attorney, una, nga nung wag gideklara sa SALN. Ikaduha,
1: nga nung wag gideklara sa SALN.
0: Nga nung niabot ng kwartaha aning dapita unsay imong source of income. Ina kadaka. So mo na ila.
1: Ina kadaka. Unsa may imong sources kay kay pwede man ba explain nimo kanang let do na kay mga negosyo.
0: Og hindaog di kang luto atoy. Og sige di kang kadaog
1: og luto. Luto. Oh, daog ka luto nakakubkob ka og gold. Pero but this must be dili lang ka mo pa support ning mga teorya without the backing of hard evidence.
0: So kanang giyang hard evidence is the AMLAC record, the bank records. Mo na imong giingong hard evidence.
1: Hard evidence for the prosecution.
0: Aha, okay.
1: So sa the prosecution, those are hard evidences nga mo to na makasabutan ni panikamutan gyud sa depensa nga dili mapresentar pero
0: nila og
1: mangyud nilos.
0: Ah.
1: Nilosot mangyud ang teorya nga mas habog, mas labaw ang constitutional accountability kaysa confidentiality sa bank accounts.
0: Lisod po kayo, attorney, og mudaog tong confidentiality. Sabi sa kinsa na lang tingali, mangawat na tuwani, total, di man tayo mahibawaan, o maumanggaling rong nga teori, no? So, confidentiality and constitutionality, constitutional accountability, muna ang nidaog, ana. Therefore, nakaproceed na yun si Ronel Buenaventura, pagsulti bahin
1: ng tanang. Nakaproceed siya.
0: Bank records, so, attorney, ning kaning mga kwartahan na sa bangko. Pila ka bangko ang ka-Vice President Sara, attorney?
1: Actually, daghan siyang bank accounts, pero nipili lang ang prosecution o pipila. Mapito naman ang tingali ka. O? Of course, murag ako sa kong abot man to 21 banks.
0: Kaning giingon na 4 billion nga gipresentar sa AMLAC Director Attorney Kabireng, how many years ni siya nga transaksyon sa bank records ni Vice President Sara? Karon na rin nga na Vice President siya o sa una pa ning Mayor siya?
1: Appeal ang sa Vice Mayor siya, sa Mayor siya, o sa iyang pagka-Vice Presidente. Kay kung atong masigpatan kagahapon sa Husay Kids, gilimitaron ta gisulayan o limita ni Attorney Vinloan sa depensa nga ang mga records lang sa pagka vice presidente kay she is now impeached as a vice president man pero ni pakita sad og argumento magpadayag og argumento ang prosecution nga Elgatin Wells ang Elgatin Wells no angay, dili lang sa karon yung kasamtangan na posisyon, kundi samtang nag-alagad siya sa kagamhanan. Sa ato pa, nag-alagad na siya by Vice Mayor, Mayor, then Vice President, i-appeal ka to. Aron makita ang baseline, ang pattern, kung doon na bagay siya nakatigong ba siya o ill-gotten wealth. So mauto nga, wa mulusot tong objection sa depensa na limitahan lang nila ni doon si presiding officer Escudero na sakto ang prosecution nga mo pakita sa uban pang mga katuigan nga natatigom na o katigayunan ang vice presidente nga makita mabangga ba ni mo ba kay doon naman may discrepancy kaysa yung SALN ni VP Sara Nideklara lang siya o pila kamilyones ang iyang katigayon.
0: Mm-hmm. So,
1: ang program is...
0: Okay. Yes, attorney, no? So, kaning maong liho karon sa impeachment, ang defensa muhatag pampuna sa ilahang ebidensya o guban pa. So, pagkakaroon, attorney, it's too early to make a conclusion on that specific part of the impeachment trial. Tungod kay ang depensa muhatag pamampun sa ilaha o maybe they can explain that unexplained wealth, attorney.
1: Abot.
0: Ato lang paaboto na, attorney June. Salamat kayo, attorney, no, sa update kabahin nining ato ang impeachment trial nga nagpadayon karon o karon mo padayon gihapon ang maong impeachment trial. Ato gihapon ang sundon kung unsa na yung mga update. Attorney June, salamat kayo sa panahon nga maghihatag. May buntag kanimo.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Anti-money laundering council, mga kaigsunan ng AMLA, kaning maong usa ka buhatan sa gobyerno, mga kaigsun, ang tahas nini ang pagsubay sa tanan ng mga transaksyon sa tanang mga katawhan sa Pilipinas. Dili lang mga public officials, tanan mga kaigsunan, tan-awon kun duna bagyoy inanto illegal. Bisag ini private person, mga kaigsunan, og mo-withdraw kag kwarta sa bangko 500,000, pangutan-on ka para asa ni? Mo-deposito ka, pangutan-on ka gis anigikan. So naatanan, mga kaigsunan, no, ang mga banking ang tong banking institution abtik pod ni ini tungod kay tinguha sa gobyerno nga wa jamoy hugaw nga kwarta mo sud sa nasud unya human na labhan ra nga mugawas, mga kaigsunan, nga hinlo, no. Ang uban ang ilang gihimo, mga kaigsunan, na moadto dito sa casino, ha? Ah, katubi tong mga engineer, dasla kwarta dito, deposito nila dito sa casino. Kay manugal kuno sila, nagumagpanugan nila ilang kuon tong kwarta, chiki na ilang dadon gikas casino, ha? So ang kwarta nahog nga ang ilang kwarta gikas casino. Deposit nila bangko gikan sa casino, ha? Ang bangko mingon gisa man kani, hindaog ko sa casino. Pero ang kwarta ra ditong mga malita, ang kwarta ra tong mga higala ilang gideposito's casino, ilang gikuha ra pagbalik chicken, ha. O murag ingon ana ba. Og mudaog pud sila, og mudaog ka sa casino, adi man katagaan og cash dili ana mga kay sibog, daba ka cash nga peligro man. So tagaan jud kag chicken na. Ideposito na nimo ang kwarta gikan na casino, ha. So hinlo na. It appears nga hindaog ka sa casino. Mo nang usa na sa mga pamaagi sa laundering, mga kaigsunan, no, ang kwartang hugaw labhan inigawas, hinlo na, dili na matrace o kinawat ba ni or asa ni dapita, mga kaigsuonan. 56 minuto sa mga kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Happy birthday ni Ma'am Rose Solidio Dante, 90 plus hapit na mo ni pila na edad ni Ma'am Rose ron. Mga kanira magud sila nga mga kabats ni katuni anhing Magdalena nini. Napa si Ma'am Tasing, mo ni mga magtutudlo na to nga tag-as kay mga edad, no? 90 na kapin, no? Anak amahan ni ko ana, Dr. Mensit Dante Lao, tong OB diri po sa Tagbilaran. Mayang pagpaminaw ni Ray Dante, anak po ni Ma'am Rose, bisag tuan ni sa Amerika, sige ning paminaw na to, mga kaigsunan, sa live stream na to, no? Sa YouTube. Salamat kayo for the invitation. Karong udto. Uy, paning udto di ay. Salamat kayo. 57 minutos, mga kaigsunan, arita sa tuang tabang portion.
2: DYRD Operation Tabang.
0: Manang, mayong bundag, unsay ato ang pangan?
3: Oh, sir, si Nancy Cañete, sir.
0: Nancy Cañete?
3: Oo, sir.
0: Tagadiin man ka, Nancy,
3: sir.
0: Cañete?
3: Kandihay, sir.
0: Kandihay, asa dapit?
3: Sa San Isidro.
0: Okay, San Isidro, Kandihay. Pila edad na to, Nancy?
3: 55 pa, sir.
0: 55 pa? 55 pa. Ngano tuod nga kakaroon sa atong studio, Nancy?
3: Nga jalay ko anang tabang, sir, kay akong bana lagi na-admit.
0: Na-admit imong bana?
3: Oo, kay na-kidney lagi sa, sir. Sakit ba, kidney. Unya, kanang, wak na may kauli sa amo, kay need naman sa... na may tubig sa baga, wala sa kaginhawa ba?
0: So, lahi po ng kidney, lahi po ng tubig sa baga, no? So, unsa man, duhay ang sakit, kindahay anak ron?
3: Mura nagmaingon. Kaya napuno na magtubig yung baga.
0: Okay.
3: O nang na-admit na may...
0: Musigarilyo ba yung muhang bana?
3: Sa una, katong ulitaw pa.
0: May kidney, unsa man yan, kanunay di ang imnon o kanon, kayo may kidney man?
3: Di man siya ka ng para inom. Lahi, magunay nga na.
0: Di po himalat, kina pakiparat?
3: meet you, himarat pod.
0: Maupod lagi, no? So, okay, Mrs., no? Ang ato ang mga igsuon nga nagpaminaw, kuan kini sila, kanang andam gini sila o mo tabang, no? Sa ato ang mga nagkinahanglan, no? Kaya kandihay ka, nahibaw mi nga, lisod ng nasa kastagbilaran, to kaon, uguban pa. Ay kabalaka kay na 1,000 pesos ng mga initial, no? Kaya ang ato ang mga katauhan nga nagpaminaw karon, andam ni sila o tagana. Gani, ato pasalamatan ang ato ang mga loyal donors sa ato ang tabang portion sa itong mga tulumanon.
4: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carlos Curtain Shop, Anonymous Purok Uno Kogon Tagbilaran, og Mansion Side.
0: Katong gusto mo tabang mga kaigsunan, pwede tayo mo padangan sa itong tabang. Pinagi sa GCash number na ito sa 0927-641-6486. Ako malikon, 0927-641-6486. Nancy, ha? Doon na kay Wantasan. Napabutan lang dito, ha? Og, once again, salamat sa itong mga loyal donors, mga kaigsunan.
2: DYRD Operation Tabang.
0: Mayang buntag ni Lydia W. Arat, ni Emilita Calquanag, ni John Phil Bezos, Arnold Grant, salamat kayo. George Caluyong, Edward Guyano, salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw nining atong tulumanon karon. Ani Dudong Jetro Manilio sa Riduria, ni Celestino Tumali, salamat sa inyo hanga pagpaminaw o pag-online sa ato ang tulumanon karon. Wala mo tayo oras mga kaigsunan. Ako na lang magpahinundom ka ninyo. Tumar kita o GD Talks Plus Herbal Capsule. Epektibo ko niya kayo nga mawagtang sa mga toksin sa itong kalawasan. Busa batasan at say, Everyday GD Talks Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Mayang buntag ni Padel Lionel Grado nga namin nausap na ito karon, no? Og uban pang mga suki na itong tigpaminaw nga nakatutok sa itong tulumanon. Mga kaigsunan, ugma na po, magharong tas kahanginan din hilang gihapon mga sanaw sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno, DYRD. Daghang salamat, kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Reactivate! Let's move!
6: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
7: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
6: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansa Sa Seaside.

0: can get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care is the come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab. Quality of care is our top priority. Go wellness, go
1: Reactivate. Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. At huwag karoon ng Renly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran. Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital Ning Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Dawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang
7: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
8: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
10: Ang istasyon sa katawhan.
11: Kining sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
12: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog ug pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba ug dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga ang atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
13: Mga higala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ni Tolomanon. Tolomanon, pagpakabana, bulanon. Naghatod kaninyo o maghatod kaninyo sa mga kasayuran. Kalabot sa pag-alagad, sa pangagamhanang lalawigan ng atong lalawigan sa Bohol mga higala ngadto sa nagkadaiyang dapit ang serbisyo gipanguluhan sa atong talahorong gobernador, gobernador Ares Aumentado uban sa mga kaubanan o ang katauhan mga kaigsunan misumbalik sa pag-ingon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo provincial information and media office uban sa kanato mga kaigsunan, ang mga nangulo sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Vernia. Dirisab sa studio sa CBN sa DYRD sa Master Control. Karon sa akong pagpakiguban kaninyo, uban kanako mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tulop. Samtang diri sa video Jerick Ihok sa gihapon. Gikan sa adlawong Lunes hangtod sa adlawong Biyernes, ako si Loloy Tutas. Kumusta may buntag kaninyo? Mga kaigsunan, tingali kamo nga mga tigpaminawan sa radyo. Doon na nausab kamo'y mga tingali sa usa ka programa o unsa diha labi nag magprograma alang sa panglungsod nga programa ang usa ka liderato mga igsoonan. Doon na kamo'y mahulagway. Posible maguna nga salamat na sa uban mga

0: kining programa haom ba nini ning atong lugar? Tinuod ba sab na? Dugay naman to ang buta karon mga igala do kaniadto dunay mga programa nga gipaabot pero dili haom. Haom ang katuyuan pero ang gamit mo dili. Mauna mga igsoon nga di magkapareha ang tanaw sa tao sa giabutan sa serbisyo o programa. Apan kung ang programa mga kaigsuonan hilabihan kahaom ay pasalamat yung katawhan. Brohel, may buntag.
1: May buntag. No? Sa ato ang mga listeners, sa ato baga viewers, sa ato nagsubay nining itong programa. Sa, sorry kayo, kay nalita karong buntag. Ha? Kay daghan ba tagi ato ba sa ato opisina. But anyway, daghan salamat sa inyong pagsubay nining itong programa. O sa kanunay, nagpasalamat ta sa labang gahom nga karong buntag. Ni Ana Punta, nakatubang ining itong pagpakabana Bulanon. Sa kanunay, naghinaot ming at diri sa studio nga kamusab din sa tagsa-tagsa ninyo kapanimulay, tagsa-tagsa kabuatan. Kunahin ka man karon, ana usab kamo sa kalagsik o kahapsay sa inyong panglawas. May buntag.
0: May buntag.
1: Eric.
0: Yeah. Gilbert Deris.
1: Gilbert. May buntag. So, unsa na ito dagan sa ibog isgutan, bro.
0: Ako unang gihatagag paghulagway, bro.
1: Oh.
0: Kinimagong maghatod og mga programa nasyonal, lokal, regional. Mm-hmm. Tanaon sa tao, bro.
1: Mm-hmm.
0: Sa kinaraan pa, bro, ba? Graduhan.
1: Oh, hasasan.
0: Kini, oh, kini haom ni.
1: Oh.
0: Oh, kini murag dili kayo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, na, nagkadaiya, man good, bro.
1: Mm-hmm.
0: Pero doon na po yung mga pagsaway, bro, nga ang katuyuan, pangguba.
1: Oh.
0: Dili, bahala na itong ilang pagsaway, asa ni kaigo.
1: Ato ding acknowledge sa no?
0: Oh, pareho.
1: Doon ako i-acknowledge labi na sa ato ang Andahag Research Association nga atong Sabado nakadawat sila og livelihood check nga worth 300 nakalimot nang cost amount basta mga 300 plus para pagsugod nila aning ilaha karon nga gi mura ni sila og gikan sa pagka namuhi og baboy. O niya, naigo sila sa ASF. So, karon may balik sila papamuhi o baboy.
0: Mm-hmm.
1: O niya, kaning doon na sila ay kanang itawag na to o meat processing, no? Kaning mga suriso, mga tanan dihang mga basta processed meat, no? Ilan yung gipakadakan ang ilang negosyo. Unta, gitabangan sa itong provincial government o si Gobernur Aris Aumentado mismo ang mihatod sa Mount Chiki niadtong Sabado sa hapon. Lipay kayo nga itong mga katuang mga miyembro sa maong organisasyon kay nga no, natuman ang saad sa itong gobernador nga duway makalimtan o panghatag o mga ayo, kaning mga livelihood, dili na ni ayuda, kundi livelihood na
0: ganyan. Kapag hinabuhian na yun.
1: Mauna ni, nga lipay kayo sila nga si Gobernur Aris Aumentado gigahatod sa Mount Chiki. Unya ito mga niaging simana daghan pud tag ipanghatdan no murag na hisgutan naman to na to pero do na pay ato ang ipangapod-apod nga mga livelihood check nga para sa nagkadaiyang mga organization nga naa pa karon na amo pang gi paningkamutan nga mahatod ni Gobernur Aris Aumentado sa tagsa-tagsa nila ka mga lugar kay daghang gahuhat sa mga livelihood check kay sayod man ta nga si Gob basta mo saan na gani nang way makalimtan nga sektor sa ato ang mga igsuong mga Bulanon iya ginan tumanon no?
0: Ang kahulugan mga good bro anang way hikalimtan way dili tabangan basta mo doo lang base sa panginahanglan kay tabangan magyud sa katuyuan ni Gobernur Aris Aumentado mao magyud na ang iyang gipakadakan unya kung kusog mo tabang ang usa ka leader bro naa diha ang limpyong panggobyerno usa nas basihanan nganong limpyo ang panggobyerno.
1: Yes.
0: Oh.
1: Ato lang ning pirmi gina niyang ipasabot, no?
0: Ipasabot.
1: Nga kaning iyahang gihimo isip tabang sa ato ang mga nagkadiyang sektor sa atong katilingban labi na sa mga people's organization. Pero dunay pakapin nga istorya nga hinaot nga inyong amumahon o inyong tarungon pagda ang maong kwarta sa atong

0: panghatag, gipang issue, gipang ipangkuan sa livelihood, gipang hinabang sa livelihood nga inyong tarungon lang pagda ang maong mga kwarta kay kun inyong tarungon dugangan
1: mudaghan mudako
0: dugangan para mo lambo gyud ang inyong panginabuhian
1: ug di tarungon bro
0: tarungon imong ikon ma siya nga priso gani silang Montrebilla si kita pakani di mga priso tani og adi nato binuangan nato ning kwarta sa gobyerno so kinahanglan gyud ato ang ato agyong amumahon og ato agyong sakto nga paggamit
1: kini kung pagtigom og pundos panudlanan bro dili na lalim dili lalim og ang paghatag pod og ang pag abot sa hatag ngadto sa katawhan di pod lalim kaya pagbantay naman pod atong kwarta ha bro
0: amot pod nang gipasabot sa mong PCDO nga ang pag release sa mao mga chiki ang ato ang atong PCDO pirming ga monitor ana nga dili in town gud mo sukwahi sa kun unsa ang inyohang gigama nga mga project proposal panalitan kita og mopalit mo og baboy dili siminto may paliton
1: Nagay na
0: sa guidelines no nga kinahanglan nga motunong gyud ang mga kwarta lahi ta sa pangagamhanan sa atong gobernador sa administration sa atong gobernador Aris Aumentado kun kaniadto murag daghan gipanghatag nga sukwahi sa gikinahanglan sa maong mga people's organization karon sila nay mogama sa maong mga project proposal sakto ang kining bill of materials oya sakto pud pagpamalit dili gud iho nga mo sukwahi ka sa imuhang og unsay na butang sa imong project proposal mao gina kay kami magmonitor gihapon after ma-release ng mga chikiha og ato nang i-liquidate kun ang liquidation kinahanglan sakto pod in fact dunay mga people's organization nga tungod sa pag price escalation sa ilahang mga project proposal no murag dako ra ang escalation sa kanang ilahang mga materials mga
1: materials
0: ila nang gipanguli atong gipauli ngadto sa ato panudlanan sa provincial government inana ka higpit ang ato ang pagmonitor sa maong mga proyekto niya mao lagi ni usahay makaingon ta nga mao nay mangingon lagi ng uban nga PO ka disura di ay guning kaning karon nga mangayo sila o mga livelihood.
1: Di na preso una.
0: Nga kinahanglan gyud ato every sentimo nga kinahanglan gyud nga maliquidate din nimo. Mao nay naka sukwahi nga aron atong gitamdan pirmi ang limpyong pangagamhanan nga gibuian sa atong gobyerno.
1: Mao ba nang paagiha bro? Nga kaniadto man gud wa man gud panington ini kana sa opisina bro kay di man pangutan-on.
0: Karon
1: bro.
0: Mo dipinsa sila sa ilang mga project proposal. Mo agi nagdipinsa.
1: Duha ka panyo mo idad on bro.
0: Ana gani ka kurug-kurug. Niingon nagi mga uban nga mga presidente, mga katong miyembro sa ilang nga organization nga ipaningot kung hagtok ning samot og kagutom ako pagpangutana pa kay bati-batihon kag pangutana
1: bali-balihon
0: yo ka para gyud makaibaw ka kun dili gud nimo ginama ang usa ka proposal magjama-jama kag tubag so mao nang inig pangutana kay bog yo kag unsay sak haom ba nang imuhang gipangayo nga mga project proposal sa inyong needs dinha sa inyong kuan ug nganong nakahimo man mo ana nga proposal unsa may inyohang tan-aw sa inyo kan viable ba na siya doable ba
1: bahala, kay kun nay uban lagi bro balag makalimtan pitaka di lang ang panyo
0: tinod mo na kasagaran isulti sa tuang mga people's organization unig pangutan ay nig tan-aw bitay nig programa na bro gipaningot ming hagkot aning pagdepensa mao sa tuang mga project proposal ginana mo na nakanindot pod kay duna gyoy participation ng itong mga people's organization din Wilbers na kaya na sila manubag kaya ilang man ginama dili man spoon feeding pareha sa una nga ang ipanghatag lang din na wa gani kay bog mao lagi na mga equipment sa una mga machineries dagko kayong ipanghatag pero ang ilang basak gagmay ra
1: ug luwa tagiwo na katre ng
0: Inani. Mao na nga karon haom na kayo ila kuan. Oh, kita nimo sa 96 or 97 people's organization. Mostly ana 90% successful ang ato ang pag-implementar sa mga livelihood projects.
1: Kasi natian lang bro, to amang ko nagbakasyon magkukaroon sa mismo kaugalingon ng kumbarangay Rosaryuhan bro. Giistoryahan man ko kagahapon may tungod na programa bitang land care bro. Kana bang mag-gardening ba? Muadto gyud ko bro. Wa ko makontento sa istorya kaya istorya bro. Murag akong paminaw sobraan man siguro ni describe. So atoo na ko.
0: Oh yes.
1: Joel Mihurada may presidente dito bro.
0: Oh.
1: Ako ginang tanahon pero sa diha nga guys kada tulo ka bulan bro naman ko na yung mga ban dito nga mutambong youth meeting kay ang probinsya bro wanto man sa dito
0: yes amo na yung mga programa na to nga ato agyong gipang tutuka no dili gyud gaingon nga og sa Tagalog paningas kugon murabag taphaw lang ba ang ato tininod anay nga serbisyo ni manay usas mga ato akaron nga gipanghimo sa ato ang labi na sa administration sa atong gobernador. Nadili, tinaphaw na itong trabaho, kundi tinudanay. Ato siyang i-acknowledge diri, ang Diaz ato ang Facebook Live, no? Diaz si Sofia Saragabisa, maayon ni mo, malaban ni mo.
1: Sofia, bro.
0: Maayon ni mo ihap o kanang government form sa una. Niya. Ingon na ba siya nga, siya kuno itag hatod o sobri. Ano siya itong sobriha ka?
1: Masig na ito, humit.
0: Bitaw. Diaz si Dors Caloyong, good morning, Sir Loloing.
1: Good morning.
0: Huwag diya ang itong amigo, no? Si Edward Guyana. Oh, sir, si kumusta? Edward. Kumusta ka diya, Edward?
1: Oh, katapusan na mukita ni Edward, bro. Murag ka na bitong tigpang taon. May mapudiyang yung trabaho, bro. Okay man.
0: Diya po di rin si Conse. Lupina, good morning. Ingon si Pandeo Minchas, giving importance to tourism and agriculture industry is the focus of our government because that is the solution to the problem. Sa mga siguro ni Monggis Gutan, no? PM sa Padirog Minchas, no? Katong imo siguro ni Gistan na sana unahan, no? Kaya nga to ang kinigong ato ang probinsya sa Bohol as much as possible. Labi na og maunig ipasabot na to, no? Sigihan na ginan natog pasabot. Nga kaning atong tourism, mura ni og kanang hunas og taob.
1: Taob.
0: Nga doon na time nga muhunas, doon na sa'yo time nga mutaob. Nga naman, doon na magkotay gitawag og lean season. Mao gini pait sa, og, sa ato ang sektor sa turismo. Kay kung init sa dito sa laing lugar, ang mga turista ana toras ilaha
1: di musuroy
0: di musuroy unya adto na sila dito unya mo nang kita dire apektaran ta mo nang gitawag og lean season
1: kay season.
0: Pero ta karon tanawa nga gasangabot na ang winter sa ilaha ting tugnaw na sa ilaha niya na gasugod dag abot-abot ang mga aton turista. The only thing is giratsada mangod og istorya sa ato ang mga katawhan nga moingon dayon nga mikunhod ang atong turista og dako kayo tungod kay lean season pag
1: bisag asa na to itandi o pananglitan bro panagingon namo gi pagkunhod lubi mamunga bro usay mo sandaw usay dili lubi na
0: no
1: gatubo biya nagpanalangin bro
0: malagi
1: dugangan puskogis tawo butang nga gabuno pero nagi usahay mao magyapon ang ubang talanaon. Pero gusto man po lagi sa uban bro, lagi nga basig matibangan ba pong kakusog. Anaon lang nato pagsulti. Pero naagyod usahay ng pagkunhod bro. Nga naman, tao manggod ang mo desisyon.
0: Yes.
1: Nang litan karon ikaw, taga Amerika ka, taga Malaysia. Hindi sa kumatos Pilipinas, karon ng sunod tuig.
0: Yes.
1: Waman sa program ang desisyon. Kay ugtua pa ang desisyon sa program bro, daghan.
0: Yes.
1: Dali mo. Pero tuwa mas tagtungod ang desisyon.
0: Yes.
1: Pero nindot ang programa. Pero usahay po ng tagtungod bro kay ang desisyon kay tanawon man pong panahon.
0: Tinod,
1: tanawon ang panahon.
0: Maligin na ito sa i-discuss permi po no. Ang tourism sa Bohol, apiktado, dili lang kay Bohol ang naapiktahan.
1: Dili.
0: Kung dili, Pilipinas, Tibuok, Kalibutan. Ning us-us yun ang mga turista. Tungod po na ning gira.
1: Maligin akong giingon nga ang desisyon tuwa magus mo biyahe.
0: Yes. Ganahan ka mo biyahe nga mulabay o mulabay Middle East na imong aeroplano kasi maigo kag missile to, ha? Di ba?
1: Diba?
0: Klaro-klaro ka istorya ba? The only thing aning tanawon sa uban ko nga mauna nga dauton dayon ang atong turista tourism diri sa atong lalawigan sa Bol. But sa kinatibukan nga pagtan-aw unta nga kana bang constructive po nilang kritisismo kay ultimo ka nang ning reklamo og mahal ang isda katong isda ang hawa man po niya ibutang kung asa ang restaurana kung diin siya ning kaon ang ato lang pangutana ano pong ginadto niya pagka kuan nagigibrabag naratsada kay talking about og tourism magaling nga kuan na may mahal na sakto-sakto na barato. The only thing is pangita lang kung asay imong gusto dili kay imong naratsada tuwa ka ning sod sa mahal imong gipost dayon nga mahal tungod kay wa man ka musulti og
1: ang punto magud atong maong nagpabati bro no sa iyang post mo ni nga pag makabasa ang tao moingon nga posible moingon ang tao nga wa man tagdas probinsya wa man tagdas mga kadaguan pero wa siya kabantay bro nga dili tinuod nga mahal ang tanan gawas ko tanan na gyud mahal
0: yes balikyan yeah, nalo ba poy uban na moingon din ang ako yung usahay nga kaning mga Pinoy rapod nagyud tay crab mentality ka kinumdum ka lang kinsa tong maunag sakab to ay gasunod daghan mo birani mo siya para mataga ka
1: para na, mabira ka
0: na po yung mga Pinoy po na po itong mga kuan ba kay ba munta uban ana mga buzzers ba nga kanang kanang mga fake accounts ba mingon siya mahal diha sa Bohol pero ngano mangingon man siya nga mahal diha sa Bohol tungod kay di man siya taga Bohol
1: ug tinuod silang gabantay is mahal bro dili kay pagkaon ra ilito nay mahal ang mga hotel sa Bohol
0: Pero daghang kapilian.
1: Anay na may kapilian.
0: Yes.
1: Anay daghang kapilian.
0: In fact, daghan na karong kuan og makanang gitawag og hotel, no? Rooms for rent nila sa mga bay. Pwede man ka diha?
1: Pwede man. Ako bro, wa mo gipaglaom nga magsakay ko giroplano. Pero wa magpasabot nga madlo ko mosakay. Paiguan naman po na ko nga konsensilyo bro, di mapaingon ko sa barko.
0: Tinood.
1: O di ba?
0: Yes.
1: Ano mo palit man kong sapatos nga tag Gmail nga luloy man pukutan aon kunya ang ako pumbulsa bro luloy pumbulsa ha
0: pero ato alang diba? Ika Soltino na magita nagpuyo sa Panglao there are so many choices no dili lang kay usara ka lugar imong kapilian daghan choices gikan sa rooms gikan sa kaning pagkaon da sa mga sakyanan daghan kapilian man the only thing is kung mo post manggaling og mga inana just see to it nga ganang tarong nga post nga imong i-discuss og diin ka asang lugar ra kay lisod magkayo mo taka lang kag post diha unya why lugar wa kakibaw unsay ngan sa maong
1: salakto business salakto daghag blanco
0: nga mo na ang ubang makabasa dayon bisan og fake accounts no birahan po kadayon kay kinig yung tungod ni sa ato ang Sukmed na nga sobra na kaayot taka open na din na sa atong Sukmed nya naning ang pait lang din kay naning kamot ug maayo atong probinsya sa Bol naning kamot ang atong mga LGUs
1: labi paning kamot
0: nga mudaghan ato ang mga turista then here comes mga buzzers sa ato ang kuan nga gi kuan na nila gi ratsada nga tanang lugar mahal ato kag isla pakanon kag isda nga bahalag mapura kag kaon diha isda ta ato isla didto sa mga isla din na sa Pitugo diha dapita Talibon kita nimo unsa ka klase isda nga the first class isda makanon kag tuda-tuda mga kinhason nga
1: what mo lagi Money bro no sa dili pa tampadayon bro akong panampit sa tanang mga akong shout out tanang mga abogado bro nang kubon ko lang ni labi na sa mga taga Antikera bro attorney Raul C. Magaliano bro may buntag ni mo
0: may buntag ni mo diha sir
1: oh may buntag ni mo sir si Sir Rumi Teruel no kung balikon attorney Raul C. Magaliano taga Antikera maguni bro nya nakalakbitay mi kagahapon dito ko sa iyang opisina salamat attorney ha attorney Raul C. Magaliano unya ako sang sampiton bro kining mga sinaligas mga negosyante bro Dias dao bro si Hilen.
0: No. Oh. Murag si kana siguro kasi kaon sa kahilen.
1: Mauban kana kan ubayan. Len may buntag. May buntag ni mo.
0: Og ato oh. Ade pong ipang shout out karon no. Ang ato ang kapitulyo karon dina sa atong lobby.
1: Lobby.
0: Naa din ha ang nakadaiya nga mga display sa atong mga kooperatiba ang ilang mga produkto tungod kay nagsaulog man ta sa Cooperative Week. Cooperative month, this month of October.
1: October.
0: Na din hay mga display, mga bag, ginama sa isla sa Tubigon. Na din hay mga lumboy wine. Kung gusto ninyong tilaw o mga lumboy wine nga tinuod yun nga gikan na sa Dimiyaw, no? Nga matagamtam ni mo nga mura-mura gina o Nobilino o kaning
1: lumboy wine
0: California red nga mga kuan og napoy rice wine gikan sa Katigbian no
1: sa ato pa ang tanan karong tanong usahay bro kakuhaan ang
0: mga imong rice wine din ha nga gidisplay sa taga Katigbian og naatay mga fresh milk gikan sa Budako kaning ato ang dinha sa gikan sa atong ubay kanang dairy farm no dairy kuan buwa. Na din na ang ato apong mga brother nga mga Muslim, aduna sila yung mga suka dito. Nga.
1: Suka.
0: Nga, mga display nga ilang ginamagad nga mamahit sa kaso. Madaot yun imong naong inigtilaw ni mo sa mga suka nila. O doon tay daghan nga mga ipang kuan nina, ipang display, doon ay mga BCO, kanang Virgin Coconut Oil, nga gika na si Inabangka. Uban pa diha nga mga produkto o alang sa kasayuran sa tanan doon na sa tay gitabangan nga people's organization nga karon nagbaligya og bangos nga ang sud sa saka kilo siguro mga tulo no tag 160 re kilo gusto bong mo palit na din ha sa ato ang likod sa backstage din ha sa atong kapitulyo. Ginini usan is atong gitabangan nga people's organization nga gitagaan nato ni livelihood nga fish cages ug karon sila ga harvest na. Oh, pasalamat kay sila sa atong provincial government nga nakaharvest na sila og bangos ug dili ni kanang gikan sa pispa no. Fish cages ni siya gikan ni dagat no. Dagat ni nga klases mga bangos. So naa din na gi-display karon sa atong backstage so kita niyo bro daghan kang namalit sa atong bangos kay just imagine 160 re kilo.
1: 160 ang kilo.
0: Lami so, lumakilaon gyud yung bangos no.
1: Murag sa sinultian pas mga kanhi ay bro. Ug nairo magpasupaso giring dita ka pangis-es. Dita ka pangis-es.
0: Just imagine na kanini katong ako nakita nga mga bangos ganiha. Kung adto gitos sa merkado more or less tag 220 ang kilo. Na din ha sa ato ang likod sa atong backstage tag 160 ra
1: ang kilo.
0: Tungod kay kinini ang nag-display sa atong bangos direct ng mga official folks nga gitabangan sa provincial government og sila mismo ang gabaligya.
1: Why middlemen eh?
0: Why middlemen? 160. Sinta ang kilo.
1: So bro, akong tibwason bro ha.
0: Sige.
1: Postpone magong elections barangay day ng uhit na ko bro.
0: Sa
1: akong baryo mismo.
0: Yes.
1: Kauno na rabanig dagan. Edgar Lawrence Dano dihan sa barangay Rosario Juan niya ako sa pangamustahon ang akong igsoon si Norma yang bana si Rooney mga anak si Darrell si Ter o si Ray sa tanan akong mga classmate wala naman may magkailas mga classmate bro nga naman
0: wa mo reunion
1: kaniad to ice to the board maglakaw
0: karon
1: ice to the road.
0: Sige, nagduko-duko.
1: Hadlok
0: mo pandol.
1: Idara na mga broad bro. Mga idara na kami bro. Usahay na nga itong mga classmate. Mga idara na. So, akong balikon. Akong panampit, sir. Akong balikon si Attorney Raul, si Magaliano bro. Namanis Kapitulyo. Salamat sa mong ideya, sir. Salamat kayo, no? Salamat kayo, Attorney. Taga-antikira ni bro, no?
0: Yes.
1: Attorney Raul Kalipis. Kay kinisiin ni bro, Kalipis ni. Attorney Raul Kalipis. Magaliano. May buntag ni mo diya, sir. Kanya, bro?
0: Sa pa ito ang isgutan, bro. Ang magbahin na po sa Governor's Cup, no? Unyang gabi, eh.
1: Asa naman yan?
0: At tumagduwa sa ito ang Calapi Gym, ang Sirabulyones versus kaning Calapi, no? Nindot kayo na, kay Game 3 na ni sila sa ito ang championship ng under 20 nga kuan og ang Inabangka kontra sa tong sa kontra
1: sa Inabangga.
0: Tubigon, dili Tubigon. Ah, Ubay,
1: no? Ubay.
0: Inabangga kontra Ubay sa under 20 fight for third o third kuan ni sila. So, nindot kay ang duwa unya mo nang nangutana lagi ko unsang orasa kay basig di na ta kalingkod tungod kay daghan ka
1: puno man pirmi bro.
0: Oh, puno kayo pirmi ang atong gym kay murag nagkainit na ang duwa.
1: Mm-hmm.
0: Og labi na karon nga ang Sierra Bulyones may muduwa og championship.
1: Mm-hmm.
0: Murag tibuok lungsod murag mm-hmm. basta mo duwa lang Sierra Bulyones hapit tibuok lungsod
1: ato nang hangyoon nga mm-hmm. ga pahalo na sa mga bangko bro.
0: Mm-hmm.
1: Basig pakyaw ang daan sa taga lungsod. Usa ona man tong mga dumadaping sa uban sa mga
0: ingon naging taga Kalapi. Oh. Di pasudlong Sierra Bulyones. Napuno ilang gym. Murag sa
1: hangyo na lang nato.
0: Bisan asa duwa ang team sa Sierra Bulyones, bro. Kanang hakutot. Mura mag tibuok lungsod mo dayo ug mutan-aw ra sa kuluwa
1: kay Sierra Bulyones na.
0: Mo basta sa amoa gani. Hilig man gud mi kayo basketball.
1: Ang sa katinuod mm. bro ha. Mm. Do na may nahinabi na nako diri sa diri mismo sa DWRD bro.
0: Mm.
1: Oh, kaila man siya sa mga maayong pulso. Kaluha man kuno nang
0: oh,
1: pulso,
0: Castro. Eh.
1: Castro
0: og na si Hari. Kanang gitawag og Hari.
1: Oh.
0: Usa sa mga player daw sa Sierra Bulyones.
1: Ayaw gyud kuno bro.
0: Maayo. Mo lang mo lagi na nga tungod sa duwa sa Sierra Bulyones nga kanang fight na sila championship.
1: Mm.
0: Tibuok lungsod to murag to ana gani usay ko no maadto na higda sa gym
1: ato nga ngiyon
0: oh.
1: Palingkod-lingkuran
0: tagayan ta kog lingkuran mutan-aw ko kay sukad ba sukad wa ko sa kaning sa governor's cup labi na mo duwa na Sierra Bulyones nga amo dili kay bias ha basta kay taga Sierra Bulyones mangug ko mutan-aw ko sa dinuwaan sa taga Sierra Bulyones nya ingon sila nga kalapit tagas ko no nga gilupig lang sa nugbo pero anyway unya game 3 naman basing mubawi ang Kalapi kay sa ila namang korte you know nga mo lang naka lami sa maong duwa sa governor's cup kay sport sa kayo mga bata dog disiplinado nga wa gyud gubot
1: nya kay Sierra Bulyones ang modula ana daan bro
0: tuwa na nagbaon tong nagbaw na pa niya pun tong uban. Kita na ko dito post na mo sa GC sa taga Sierra Bulyones. Magdaan ako nung sila baon daan. Panood to pa niya pun.
1: Kanang mga player, kanang mga magdudula bro. Mm. Ang ilang mga suod o dili, mukuyog na bro.
0: Mm. Tinood.
1: Mukuyog na.
0: Kay, maligi na,
1: barkada.
0: First time na mo nga ning fight me o championship sa Governor's Cup. Nindot-nindo ah.
1: Labi siguro bro. Panalitan katong kaluha sa inyo Sierra Bulyones. Mga maayo man. Ang nagkugos at usbunyag bro maniguro.
0: Mutanaw. Niguro tong tanaw kay kang kinugos. Labi lang mo champion kinugos ako. Inana man ang ina proud baga kayo.
1: Proud man.
0: Oh, proud gyud ka kayo.
1: Nagabi og 20 ka buok ka kugos bro.
0: Di daghang mga uban. Yung mga anak pa.
1: Di nakalingkod. Inta, panalitan ka nape. Muuna ang Sierra Bulyones. Dabay 20 ka bangko na lang ang wa malingkure.
0: Oo.
1: Oh.
0: Mali lagi?
1: Muna ang uban din.
0: Oh. Kita-kita tayo din na sa ito ang Kalapi Gym. No? Duwa sa Governor's Cup. Huwag nagka-init na kanin kay Murag Championship na gini sa under 20. O gawal ako kay Bao sa under 17 kung kinsay mag-away. Kinsay magtigi sa under 17 murag tagbilar usa ana ang fight sa championship ang tagbilaran wa na ko inumdum og tagadisa ang ilang kontra murag Tubigon ba o asa basta kay anyway ang kinini ang Governor's Cup under 20 paningi duwa karon championship nya third game na sa championship between Kalapi og Sierra Bulyones kaduha na napili ang Kalapi
1: sa nang labay ng mga encuentro bro sa dula sa bula di ba naagi ka champion sa Pangkalapi
0: ba murag wako ka bantay no na champion ba tong Kalapi pero tagbilaran mo sige ka champion
1: sige ka champion gyud ang tagbilaran sige
0: champion ang tagbilaran o nya diha poy sa Talibon na champion pud sila o nya kaning Dawis no
1: kaning Dawis
0: ni champion sa ni ning champion pud na sila ni sa ni aging season no okay. So, sa pa itong hisgutan, bro. Murag, daghan kayong buluhaton nato ang ato ang kapitulyo karon labi na sa among office kay mao lagi ni gasalo sa ulog ta og kaning co-op month basta buwan sa Oktubre gani mao na ang atong co-op month. Unya duna na poy coming sofa no
1: state of provincial the, address
0: yes karong pizza otso ba na
1: Bernes
0: na Bernes sabad Noybe Noybe Noybe.
1: Mao bitaw tong akong klaruho ng opisina sa pay mo bro. Kaya na napasiunhan kog pahibalo sa ato pa ato pang asosyon. Murag way capital reports karong Bernes.
0: Bernes. Oh.
1: Ako ana, klaruho na kay, ato pa naklaruho.
0: Murag Noybe lagi siguro to. Bernes. Ha? Bernes ba to?
1: Okay. Yeah, unsa man ang utso?
0: Utso kay Huibis man ang utso. Huibis. Nakalimot lang ko sa amo ang kuan kay
1: lawa. Adi di ay kun sa sukpa utso. Capital reports Noybe. Ana ay capital reports. Ako lang po itong klaruhon. Na? Kay usahay ba si unsa itong balita ato. Ha?
0: Oh.
1: So, mauna bro nga, kay daghan magutang, kitang niyas pagpagkabana, bulanon bro, nagamatagbantayanan.
0: Yes.
1: Ay takla sa gobernador. Oh, Lunes.
0: Oh.
1: Na ay capital reports. Ato man po nang tung, ato man ang tambunga, no? Kay para man po nas kaayuhan sa katawan. So, mauning daghang gibuhat to ng atong gobernador bro, daghag mga meeting, daghag ipang tabungan. Pero hatagan na ito, gibugaton bro, kining Provincial Ecological Solid Waste Management Board. O, doon ang mag-ipahigayong meeting bro. Kaya kinigong basura bro.
0: Importante kayo na.
1: Importante kayo. Murag dili kayo bugat ang pulong basura.
0: Yes.
1: Okay, papel raman ang kakatag-katag usahay. Dinagko-usahay. Di ba? Pero, dakong problema ni Stibok Nasod. Mabitaw nang gibuhat ang Republic Act 9003, gigaling sa utok sa mga magbabalaod bro, kay udili basta-basta bro, kanang atong dagat, udi mapanalipdan ang niyana ang dagat, mahimo man ang kinadakang basurahan sa tibuok kalibutan bro, kay magpakasayon man ang uban. Dili tanan ha, pero nay uban nga magpakasayon bro.
0: Actually do.
1: Nayuban nga magpakasayon.
0: Gipakadak-an ni sa atong provincial government regarding kining sa pagkolekta sa atong mga basura.
1: Basura.
0: Nga in fact tanaw nimo no, ang provincial government kanidaan dunay kanang garbage truck.
1: Naa.
0: Kay ngano?
1: Provincial government.
0: Kana lang daan nga basura dinha sa ato ang Kapitulyo. Murag mutambak na siguro nagwa patay garbage truck ang provincial
1: di na,
0: government.
1: Basta-basta nang basura ni bro.
0: Uya, lain gyud tanawon kung kita gani diri sa tong lalawigan sa Bohol nga gatambak tong basura. Nya usahay ba magbaha? To ani balik ang basura to as karsada. Nya na po ito ang makamaot po na nga to ang usahay nga kaning mga lugar. Ilan ta mo isgot og asang lugar na kay murag balik-balik na ning atong isgotan ni lungsod. No? Dunay mga basura nga ana ay tambak sa mga kupong-kupungan. Way klarong kanang kuan ba? Kanang collection sa garbage.
1: Nindo tanaw ang kakahuyan kun layo, bro.
0: Oh, unya inig tanaw nimo.
1: Pasod nimo musilong ka dito sa kakahuyan, bro.
0: Oh. Tuag tambak ang basura. Oya,
1: katapok.
0: Napay ato ang mga iro nga daghang latagaw nina. Kuy-kuyon ang basura to.
1: Basura.
0: Perting paita tanaon nga atong karsada na puno og basura inig baha inig uwag gamay to aga baha tuwa at dagit ang mga basura ding bara sa tanang mga drainage system oh.
1: Unya kana ra ba pong atong mga kanal tinakuban bro ha kay atong miaging buwan kay isgot beta asaran ta globe kay isgot beta na karon kanang ato sang kanal bro og tinginit. Nindot sa tanahon.
0: Nindot.
1: Labi naglatayag tao, bitaw bro.
0: Nindot tanahon. Nindot tanahon. Pero inig.
1: Tingulan.
0: Tuwa. Subwak. Subwak ang tubig.
1: Oh. Katong galatay. Biktima bro. Subwak ang tubig.
0: Napay ito ang mga, napay ito ang mga kalsada. Nga way tabon po.
1: Ano sa to?
0: Way tabon. Asar mag mabitan ni gi-appel na sa privilege speech ni kang BM Binod. Oy, at kanang birthday la ba to akong amigo nga si BM Nat Binod kagahapon. Happy birthday din na ni mo BM.
1: Board member kagahapon.
0: Hasta ni BM kanang magkuno, no? Tirol, Mutya.
1: Doktor.
0: Doktor Mutya. Tirol magkuno. Birthday po niya kagapon. Dagang birthday gapon nga mga kung ano.
1: Ini bulan sa Oktubre, bro.
0: Basta Oktubre. Mahinomdo mong kutagwa ba ni Gamag ini Pebrero?
1: Ako, bro. Mayo mo ko. Mayo mo ko. Saka ko. Paatras siya mo.
0: Paatras. Kaya gikuan siguro kag Oktubre po.
1: Gikan siguro gaway na kung hindi kanan.
0: O di kasagaran, mataw na ganing anin dapita, murag ting, anin ting balintan. Basta mataw ko Oktubre, ting balintan. O kaning di akan diri sa Agosto o kanang Septembre, ting tugnaw po kagigama. Ting tugnaw po kagigama. Betaw, happy birthday. Happy kanang birthday. Belated happy birthday ni mo din, Sir Nats. O sa mayor dito sa Carmen, si kung, Mayor Chi Toribio, no? Belated happy birthday po ni mo din, Mayor. So daghang ngayong birthday ba sa Abril lagi? Eh? O October? Kung bitang magtanaw, o daghang na nang birthday day October? O na yung usampot sa itong kunaw na usahay. O di ba nagkagamag?
1: Na may kasasayan sa October, bro.
0: Mm.
1: Early in the morning at October 20. Di ba? Kung may paglandig ni
0: Magellan.
1: Makarto mo. Katugyo si Uyoy.
0: Daghang hibawaan to, no?
1: Daghang hibawaan to si Uyoy.
0: So, muna.
1: Muna, bro. Anya, ang atong provincial ecological solid waste management, bro, nagkatigom lagi ni atong miaging simana. Anya, katong maong katiguman, gipasiugdan sa provincial government o Bohol, bro. Onya provincial environment management kay mo lagi ni atong giingon interagency na ang meeting, bro, tungod kay ang gitutukan kinahanglan magung lahutay ang programa, bro.
0: Yes,
1: you know, bisag unsa kanindot ang mga pamaagi
0: kunway lahutay
1: kun dili lahutay wa gyud na. Oh. Kaya ang importante ang lahutay man, bro.
0: Tinood
1: kada bitong giingon sa uban nga endurance ba lahutay. Oh, moapil tag lumbag dagan, lahutay man pong mahinungdan nun. Moapil tag boxing, lahutay nga practice man sab. Lahutay nga panguma. Oh, puro lahutay ba? Yes. Mo managitinguha karon sa atong provincial board, dinis ato sa lalawigan sa Bohol, nga bisag basura, bro. Kinahanglan lahutay ang maong programa.
0: Tinood.
1: Kinahanglan
0: mali gini, usahay ka na yung makaingon ta, kaning umban ng mga lungsod, no? Kinig yung basura, labi na ning hilit-hilit ng mga lungsod.
1: Lungsod.
0: Pag yung garbage truck, ang mga tao, sayon na sad, magpasayon na sad, o kuha, labay sila mga basura. Di na, tapos mga mga kupong-kupungan, mga lugar nga, mga bakilid.
1: Bakilid.
0: Oh. Pero, huna-una to, nga, kanina itong mga basura, tanawar ko ng nahitabo sa Manila, kanang iniglunok.
1: Iniglunok.
0: Tua dito sa istero, tua dito sa mga ba sa kanang mga kilid-kilid sa mga suba, no? Di pa, nasa mga kalsada.
1: Kalsada.
0: So, yeah, ato, mauni niya nga, usas mga programa sa itong provincial government nga, dili ang tao ni mahitabo na to, diri sa itong lalawigan sa Bohol. Although, doon natay kanang basurahan din na sa Albor, pero, magunsa man na kung na pila ka lungsod ang maglabay sa basura, kadugayan gina na mapuno gina. Unya doon natay kato lang gi nakaadto magutag hagna, no? Kanang ilahang
1: hagna.
0: Nindot kay nang ilahang gigama din ha, nga kanang recycling kanang kuan
1: facilities
0: hagna, no? Kay ultimo mga karton, mga buak ng botelya, gihimo na nilang bricks kanang mga buak ng botelya, gipanghimo ng bricks o gibutang sila mga plaza-plaza din na,
1: plaza,
0: no?
1: Plaza.
0: Pwede naman. Maling, usay ba, makaingon taning labi na ning mga isla. Oh, kanyang lungsod sa Panglao o Dawis, kanong wa sila maghimo o recycling, garbage recycling plant din na. Nga, aron, sarong di sila ka-afford sa gihimo sa hagna.
1: Ah, kahimo, bro. Kay mga kining mga lungsura ay mong gingan lang, Dawis ug Panglao. Wa man ni malinya, bro, sa mga katapusang bahin sa pananglitan. Class 1, class 3, class 4 na. Mga kuan man eh. May sulod man ning mga
0: lungsod. Yes, daghang gakuan ang ilahang budget ana, kanang sobra-sobra.
1: Sobra-sobra.
0: Surplus ilahang koleksyon, no? dire po sa itong lalawigan sa Bohol, doon na sa tungod kay daghang tag-isla dire, ang pagpangulikta na po og basura sa mga kaislahan nga diin na doon ay mga mululupyo.
1: Mm.
0: Ano? Asa na naa ang mga basura na?
1: Mao.
0: Oh. So, siyempre, ato, ginasdagat o ban.
1: Mm.
0: No? Tanawang ragun ni mo, kada tuig, naghimutag coastal clean-up.
1: Na,
0: coastal clean-up. Balik-balik, taghinlo ng lugar nga sige lang kuan nga kas-araso sa katuig.
1: Mm.
0: Di, yun na magsilbi. Mm. Nga nung dili man nato kada buwan, na kaning mga lungsod ba? Kaning mga barangay nga daplis dagat, ano di man na himuon ninyo nga kadat buwan maghimo mo coastal clean up kanang sa inyo lang mga palibot
1: kanang sa palibot
0: no tanaw ra gud nganong kinahanglan pa man mag coastal clean up ta kun pirmi la na untang gihimo sa mga kabarangayan o kaning mga lungsod nga naa din na sa mga baybayon
1: kanang programa ang kasarasan tuig bro
0: oh dili kaigo na
1: angay man lang nagpiesta bro kay patubuon pa mangihaon
0: oh.
1: Pero basura bro oh.
0: Dalawa ra gud ang basura og mag coastal clean up mm. Ibang butang og kanang kalsada mm. Daghan kay gabundo din na kuton unya sa usa ka tuig na mahitabo so nganong dili man ang mga barangays nga kanang naa din ha sa lapyahan, naa din ha sa coastal towns, no? Kamu, sayon naman unta na himo. Duwa na yung kinahanglan pag kada tuig mag-coastal clean up ta. Kung gihimo na ninyo kada buwan. Mm. Unya, kaning ato ang mga barangay nga doon na din ha laplin sa mga dagat. Nga naman nga, wakman mo eh, kanang mga basurahan din ha sa mga kilid-kilid.
1: Nga naman doon na, bro, ah.
0: Oo. Tungod kay dako paglabayanan.
1: mas naapay basurahan bro ang baubao.
0: Oh. Okay, you require na. Kun dili i-require.
1: Mas naapa.
0: Oh. Mali gina nga kita tungod sa gilibutan tag dagat ato tang ato atimanon ang atong mga dagat.
1: Mm.
0: Para sa karon ha. Ang among PCDO, ang among office, no? Tungod kay nagsilibrar ta sa ato ang co-op month. First na mo nga pag kick off na mo sa among office o kuan programa sa co-op month. Mm. Naghimo mi og mangrove planting. Oh, dito sa Alomar Hitape, no?
1: Mm.
0: Kita nimo didto, nindot kayo ang lugar nga gitamnan. At I just don't to og ngano nga kining atong ubang mga coastal barangays. Naman tay mga seeds, naman tay mga seedlings para ana. Ngano di man panamnan ang inyong kuan? Gawas kun gi intended na og resort. Bisan gani ang resort, bro.
1: Mm.
0: Bisan mga resort daplin-daplin. Alam mong yung mga resort nga di na kanang naikuan, nagi lugar nga batuon ba ina na? O kanang lapukon. Tamnan unta na og mga kuan?
1: Mm.
0: Mga mangroves og kuan? Kay daghang klase de sa mangroves.
1: O mo lagi unta. Nga, kini mo kung kaugalingong tinguha sa tao. Angayan man na pasalamatan panalitan ng tao bro.
0: Mm.
1: Gatanom og mangrove wa na mag basic programa.
0: Mm.
1: Iya ra tong kaugalingong kakugi.
0: Mm. Tinod
1: wala man na.
0: Kanila nga to akarong gi tagna nga kaning gitawag na tong super El Nino.
1: Mm.
0: Sus kun nagtinguha pa lang unta tanga di ta moabot anin dapita. Kung tanan tao pala unta naglantaw nga kanang doon na bay mga sa inyong lugar nga doon na din na mga illegal logging or kanang quarrying oh inyo pa nang gipaundang mga kapitana mo din na mga local officials ipaundang man nimo kay nakaguba na sa ato ang kuan ato ang nature no di unta mo abot ani super
1: kinaiyahan
0: kun mangningil la din ang kinaiyahan pait kayo tanan apektado. Pobre dato. Kansi ang pobre.
1: Mm. Malagi na bro nga karong panahon na kumpleto naman tagmuliho kay sa barangay landaan naa na.
0: Mm.
1: Di na lang nato iapil ng purok. Di rin na lang sa barangay.
0: Mm.
1: Pag abot sa lungsod naa na. Ang problema lang usahay bro kay medyo murag mulabay ra ba?
0: Oh, tungod bangod po kay kanang kaning kapitan po doon sa kaning mga BLGO kaning barangay officials.
1: Mm.
0: Pag-ingon pang-agi, pirmahan na ang kwan.
1: Indigency?
0: Dili.
1: Ah, dili.
0: Gipirmahan na nga.
1: Ah, katupag postpone, pag-utaba.
0: Ingaw, yes. Ingaw, yes. Oh. Tanaw-tanaw na sa kalendaryo, 15:30.
1: Amay mo nagmulon.
0: Mauna, di na lang mulihok.
1: Eh. Amo ba?
0: Kaya kung tuan na subayon kang kuhan ba? Ngano di man mahimo na sa mga barangay officials? Kanang paghinlo lang sa ilang tungod sa ilang mga barangays. Kay tungod kay naa sila sa mga daplin sa mga baybay. Para ba kaning kun mo kaning official ka sa barangay mo kuan man sa imong personalidad kun hinluan ka pagkatao.
1: Hinlo po ng imong dagan sa palibot.
0: Hinlo kaan ka pagkatao, hinlo inyong bay. Wa gihinungdan nga dili hinlo ang imong mga palibot.
1: Pero puro botelya ang ubos sa balay, bro.
0: Pero kun
1: puro botelya ba?
0: Maayo lang kas inom.
1: Oh, lagay botelya lagay.
0: Hasta botelya to as lagat. Maayo lang kag dadadihag galon o kanang par.
1: Pero kanang mga kugihan ng mga barangay official, bro, kaya na magiging po mga kugihan. Muingon man lang na, saan nilang mag-postpone, magsige mag-iapong kukugi.
0: Sabutan.
1: Basta butan.
0: O nagtuman sa mandato niya, na servisyo publiko.
1: Muingon man to nga, okay lagi postpone.
0: Pero,
1: sige man lang kung lihok.
0: Pero lagi, kaya nga no, kung gipostpone, karon nga gipostpone, lihok na mo. Kaya, inyohang tugbawan ang pagka extend sa inyohang term.
1: Kaya gilugwayan.
0: Gilugwayan. Sa ito pa, na nalipay ang kuan ninyo sa inyong servisyo. Niya, o galata-lata ka din ha. Igo rin kang tanaw-tanaw, ngita. Sa may itong pirmahan. Kaya pirmahan.
1: Kaya ka na kung pag-alagad sa tao, bro, sa barangay, labi ng barangay opisyal, katong pagdaog niya sa pinili ay balik tulo katuig, termino to. Kining sumpay, bro, nga, gipospon, giuktaba, grasya ni.
0: Oh, grasya. Gante.
1: Gante ni.
0: Gante, unta, sa imong pagka maayo, bayaw mo servisyo. Pero unsa on mga, na may uban nga, kuha lagi. Unsa to itong kulit? Sige, lantaw, kalendaryo.
1: Kita din na maglantaw, bro, kaya atubang naman.
0: Sige, pakli-pakli kalendaryo. Bitaw, no? Mao ni ito, naisgutan na ni. Tungod kay kabahin na basura, no?
1: Basura.
0: Ato magunggi, ang atong provincial government, pinanguluhan sa itong governor, wa gyud na magkawang regarding aning kahinlo sa itong probinsya sa Bohol. Dili nga kahinlo, panayagis koan po, no? Usanas, nakita sa itong governor nga, kung ganahan manggaling ang turista magsigig balik ining atong lugar, kung ganahan manggaling tamutanaw atong lugar nga hinlo, kinahanglan nga ang mga barangay officials po, mga LGUs, mukooperate unta po. Nga, tanawa po din yung lungsod o naigahitak din yung mga basura. Mailan din yung plaza kay Mori Hinlo. Kaya, napoy uban din na nga, mayras
1: Mampuy limpyo, bro.
0: Mayroong limpyo.
1: Pagkadukol ng piyesta.
0: Natural. Mamanay kuan sa mga bulanon. Basta hapit na yung piyesta, maupay ipamanda yung bahay. Maupay i-repair ng bahay. Inala ba? Nga, banid solusyon. Yeah, kanini akong ma-practice na guna nila. Kanini mga barangay officials, kung na-practice na nila nga, daplig dagat, sigig hinlo.
1: Sigig limpyo.
0: Sigig limpyo. Buwa man, utanay ko. Napoy mga tanod.
1: Oo.
0: Mingon do po, no duty, no kape, no duty.
1: Ato sumpayan ng atong hangyoon ang tanod, bro. Sumpayan na ito ng ilang ipanulat. Andam kami sa kalinaw. Butangan na po, og kalimpyo.
0: Supposedly, no?
1: Sukot pa sila na atong hangyoon.
0: Nga, gitagaan na lang ba mo o kaning atong mga tanod? Gitagaan na o honorarium sa atong gobernur. Kaya ron ganyan mo servisyo o mayo. Pero looy po ng mga tanod.
1: Looy
0: ba yan? O naon, nimo po. Kay wala ba po na sila ito magabi kay Garubing? Pero, o inisyatiba na ganyan sa kapitan, paghinlo sa mga kilid-kilid, duraplin sa mga baybay, inisyatiba yung danas kapitan. Kaya inyo magudang lugar.
1: Yeah. Di man sila manlimpyos dili ilang lugar, bro. Ato ra mas ila.
0: Mara man na itong gihangyo. Nga so, kanang immediate in yung surroundings din na sa inyong barangay. Hinlok ina.
1: Ato na lang hangyo. O nanta ng barangay dili sa tagbilaran po, bro. Ato lang po
0: yapil. Daplin matagdagat.
1: Na may dagat.
0: Oh.
1: Pero mura mo giatiman siguro, bro. Ako di
0: ko sa ako kasiguruan o giatiman bakay mo na ka ng kuswe. Natanawar ko ng ilaw mo ng kabayan. Daghang pagting, daghang ng basura din na nga ibang kuhan.
1: Basig malimpyo na inig
0: baha. Oh, yeah. Pikas po, sa dawis po, daga pong basura.
1: Dagang basura.
0: Oo. Nga no. Mala, ato ng bat-baton sunod. Okay, mga tana, taning mga toang opisyalis sa barangay. Nga nung di mo kainlo.
1: Nga naman doon na.
0: Wala naman tayo oras.
1: Wala naman tayo oras.
0: Umingon na lang ko. Dagang salamat sa inyong pagsubay. Ning itong programa, pagpakabulanon. Maayong buntag kaninyong tanan o sa kanunay, Abante Bohol.
1: Dagan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod. Niining mo ang tulumanon, ngayon yung mabati, gikan sa dalawang Lunes, ang tunsa dalawang Bernes, alas 10 nga tunsa alas 11, ang takna sa sayong kaudohon, sa ngalan sa pangagamhanan ng lalawigan sa Bohol, uban o pinangluhan sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Aumentado, abagan sa mga kaisunan sa uban ng mga opisyalis, busy gobernador Nick Bisas, mga board members o sa tanan. Nga may paabot sa serbisyo, nga tunsa nakalain-lain ng mga lugar ning atong lalawigan o ang katawahan na kanayon. Salamat, provincial government. Salamat, Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab, sa paimo, Provincial Information and Media Office, Attorney Pilipina Asoy Piolio o Sir Mark Antonio Pina, mga tagdumala, kauban sab nato, mga kaigsunan. Sa ngalan sab, sa CBN, sa DYRD, diri sa stasyonan, mga kaigsunan sa Master Control, Engineer Gilbert Tolop, kauban namo, mga igala, pagpalupad sa Muntingog, diri sa video Derek Ehok, uban sa akong kauban. Ako sa Luloy Tuta, sa di pa kumutindog kami, di pa may manindog, mga kaigsunan sa pagtapos, hinumdumi, pagserbisyo, alang sa katawhan organisado. Mayo, may muntag, kaninyong tanan.
2: Inyo na pati, na oras nga inyo ug akong tulumanon. Pagpakabana bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0GA 412-4858 or 0918-319-4953.
3: Ako eh, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexino Forte.
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
5: Rexino Forte.
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
5: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware Wear. Uman sa BQ Glassmaster mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apodosab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuakaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
12: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer two-in-one great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
13: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
14: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
15: Ay, salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
14: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
15: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing kumal sa angiogram o angioplasty.
14: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Wag na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mo angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak, sa kinaunhan yun, gikulpa, agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa gid akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
15: Maayon ay ma, maayon kiti ay na maulang imo nga sinati.
14: Maulang ginak, maugyon na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
15: Aba o pa ma, maayon kong ingon ana. Dako, kiti nabang na ito ma. Nga naanay, catheterization laboratory ang ACE Bohol.
16: Hey,
7: Base Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
16: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
7: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for?

0: Supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Balmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
1: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
2: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
3: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
4: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway arde. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Chicks 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embarra Ciudad sa Tagbilaran.

0: drink responsibly.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
3: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
4: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
5: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
6: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
8: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
9: Magpakabana.
8: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
9: Magpakabana.
10: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
11: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw na tong programa ang magpakabana alang sa kabatuuran. Maayong adlaw sa ato Alvin Alanga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rolson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga 16th sangguni ang panlungsod City Councilors at mga kaubanan natong mga City Hall employees sa atong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa mga department heads and office heads. Ug sa atong Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimotra, and our City Administrator, Sir Alvin Lubis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa, mga higala, dagat kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguman, pagpaminaw kabahin sa mga update programs and activities nato sa itong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. On our updates and developments ni ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Mayong maayong adlaw. Ugasaman karon na himutang mukhang mga oras sa mga higala. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre mga higala, ako sa pagtimbaya no, ni ato ang mga 15 kabarangays ni ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ilabi na sa ito mga 15 kakapitanes. Hello, hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlaw? And yes, no, mayong adlaw sa mga higala sa ang tigtimo na itong programa sila Sir Jerry Cahill, sila Sir Gilbert Tulo, sila DJ Cyrus De Virus, DJ Bumbolero, o Sir Eric Ihok, na may nag-insure na madungugta sa kahanginan mga higala, kundi inaka-air atong programa sa DYRD Station. Huwag ilabi na usab sa itong mga listeners and viewers usab na ito, no? Sa ito ang Facebook page, kundi ito usab na ka-live at ang matag-adlo nga programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is October 6, 2026, adlaw nga Martes. Yes, mga higala na, ikadong adlaw na nato karong kaminahon na. Sa nung pagpanervisyon niya itong buwatan sa City Government of Tagbilaran. So, ang kailangan adlaw na usap mga higala, lain na usap na adlaw nga ito ang pag-aisgutan ng ito ang programa kabahin sa magatikaran, programa o servisyo sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. O kunya katawad mga higala, station lang no, kaya doon natin mahinabin na ito programa ang ito ang officer in charge na ito sa ito ang CLCDU, ang ito ang Tagbilaran City Cooperative Development Officer na si Engineer Lida para makapaambit unyang taot-taot kabahin sa mga programa as we celebrate karong buwana ang ato ang National Cooperative Month. So kung unsa mga programa nga naka-line up o mga programa nga nakahanay na no sa itong buhatan sa CLCDU sa ito ang cooperative ang unit mga higala ato ng pag-iguban ka na mo para ma-updated na sa mga activities na ito sa ito ang National Cooperative Month. And later, usab no, ato usab ning ipasibya unyang taon-taon ang ato ang mga news beat na ito ang nakuha sa kabuhatan ng City Government of Tagbilaran kabahin sa mga updates, programs and activities na ito aside din ato ang National Cooperative Month. So, nahapot tay ang mga updates kabahin ani mga higala sa station lang para updated na sa ato ang mga gipangbuhat ilabi na sa mga activities and programs nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So yes no, sa dili pa nato mahinabi ang ato ang special guest karong adlaw mga higala as ako sa mong pagpangumusta no sa ato ang programa both nga naminaw nato sa ato ang radio and sa ato ang mga online viewers and listeners tungod kay naka-phone patch lang ta sa mga nang viewers and listeners sa ato ang Facebook page sa DYRD Bola Kasaligan. Kamusta man mo, kamusta yung tibok adlaw? I hope you are all good, you are all fine no, namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas mga higala, ayun itong makalimot no, sa pag-amping sa inyohang lawas. No? Kaya itong panahon mga higala, no, kumakabantay mo sa higagong kaayo and of course, iniinit po sa mga higala. So, nakapaintan siya o puluhan. Kung hingani ang dagas itong panahon, kinimaka-acquire tag-ubos, ipon, linanan. So, therefore, maka-absan dyan sa mga tansa-tansa sa mga responsibilidad sa labi na sa itong mga gipang trabahuan. So, maunang ay sa pagkalimot no to drink 8 glasses of water a day or more than pa no kay grabe na kay kainit ang panahon mga kala di na jud kaya sa pani ko grabe na kayo ang pagpamaap labi na usab no sa ayo ta mo kalimot sa pagtake og vitamins no para protection usab ni sa kanawas laban sa mga sakit-sakit. And yes mga kala ko timan ang usab no nga health is wealth. Yes, no? So, di na tayo maglugay mga higala kay mga kubay-ibay o kastaat sa bay ni, no? Ang ato ang ipaambit karong adlaw kaya doon tayo special guest nga ato ang mamahinabi ni ato ang programa pagkabahin sa pagpaambit niya, no? Sa ato ang National or the National 2026 Cooperative Month na ito nang sa ulo karong buhay na kung unsa pwede ang mandato nga ato ang di tamdan nato no nga nung naatay celebration sa 2026 Cooperative Month. Mga higala, kauban nako no via phone patch lang gihapon ang ato ang officer in charge nato sa atong buhatan sa City Livelihood and Community Development Unit nato sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran / siya pud mismo ang ato ang Tagbilaran City Cooperative Development Officer nga iyang gigunitan ang madiri yang mga kooperatiba niya ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, nadiri kauban ako si Engineer January Rolida. Hello Engineer, maayong adlaw. Ug welcome sa ito ang programa ang imong mga pagtimbaya alang sa ito mga suking tigpaminaw. Engineer?
0: Maayong buntag, Kim. Maayong buntag po sa itong mga listeners sa imong program karon. Ako pagtimbaya sa ito ang Hanunong Mayor sa Tagbilaran, ni Mayor Jane Yap. sa atuang councilors headed by Vice Mayor Adam Rason Hala, especially dahil sa atuang SV Chair on Cooperative, si Honorable Gian Besas. Mayong buntag po sa atuang mga kauban sa trabaho sa City Government of Tagbilaran. Salamat listeners, good morning.
11: Yes, daghan kayong salamat, Engineer General Yolanda, sa imuhang panahon o oras nga gihatag diri sa akong programa para makapaambit no sa ato ang National Cooperative Month. So I know nga the nationwide celebration ug gasabay juta ani no sa tanang mga LGUs nga gimandatuhan na every October ang ato ang National Cooperative Month. Sir, our Engineer Lida, unsa may ang ato ang mga gipahiluna sa tong buhatan sa Tagbilaran City Cooperative Development Office para sa mga direiyang mga activities na to sa ato ang Cooperative Month. Ug unsa mahitabo karong adlawan no October 6 ni ato ang Cooperative Month ug unsay tema nato nga ato ang gisunod para karong buhat na Engineer.
0: Sige, Ms. Kim. So, nasulti na nato nga October is Cooperative Month. Nya, ang tumong ini-ini is para mahibaw-an na ito kung unsa ang impact sa mga cooperatives in terms of nation building and livelihood development sa tuang nasun. Ang atong theme karong buwana is matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan at kaunlaran. Tungod kay nationwide ni siya, magpahigayon po kita o kick-off motorcade karong hapon sa alas 2 sa hapon. Mufollow po na ang ato ang kick-off program diri mismo sa City Hall Atrium. Unya natin mga naka-line up ng mga activities. Natay ipahigayon po puhon nga Cooperative Month Bazaar. Unya na po tayo ipahigayon nga Capability Development Activities para sa ato ang mga cooperative members o uban pang mga livelihood associations sa gusto makaibaw o mo-appeal aning ato ang mga activities this game.
11: Well, that's good, no? Pag-anindot dahil, Sir, Engineer Rolida, no? Sa ito ang nakahanay ng mga activities na ito so as we celebrate the 2026 National Cooperative Month. And speaking, sa imong gimension kaganina, Sir, no, nga, karong adlaw October 6, ang ito ang kick-off na ito, no? Or opening program sa ito ang National Cooperative Month. Kaganina, na-mention ka kabahin sa ito ang motorcade no nga mahitabo unyang alas 2 sa hapon no karong adlawa and after sa ato ang motorcade sa dunay gamay nga programa no para sa ato ang kick off nga activity. Engineer, unsa may mahitabo ni ato ang after sa ato motorcade unsa mahitabo nga mga activities na to diha mismo sa ato ang City Hall Atrium o kinsa man ato mga gipasundugang mga bisita sa ato ang National Cooperative Month kick off activity. Engineer,
0: atong gi-invite the Ms. Kim si ato ang si Congressman atong hopefully makakuan siya or na siya pa i-represent kaniya ato pong gi-invite si Mayor Jane o ang ato ang provincial administrator nga si Ms. Aster Caberte who is now also the OIC of the Provincial Cooperative Development Office ato pong gi-invite si board member Lucy Lagunay kay siya po ang chairperson karon sa Provincial Cooperative Development Council kauban ng iyahang mga members and apilan po kini sa ato ang mga cooperatives sa Tagbilaran.
11: Yeah, so speaking of cooperatives, Sir Engineer Lida, pina naman ato mga cooperatives na to nga ato ang kuan sa ato ang or gi-expect na mo attend rather no sa ato ang cooperative month celebration sa ato ang kick off activity kinsa man or pila man kabuok ang gi-expect nato nga mo attend and I know unsa mo ka busy tungod kay gapadan ang mga letters sa ato mga register accredited cooperatives nato sa Dakbayan sa Tagbilaran. So bilang man ang ato ang expected nga mga mo join nato nga cooperatives.
0: Ang ato ang mga cooperatives mo join karon ang ato ang signify nga mudung is naata sa almost 20 ka wow. Cooperatives and then uban kanila nga magdala ilang kabaliw mga sakyanan napi uban nga join sa ato ang carpool siguro ni sila ang uban no kay aron patipid na sa gasolina and then ang ato ang ruta ani ato magsugod sa City Hall grounds then arita sa JKI Street padulong sa Hango Street at sa CPG Avenue and then through St. Joseph's Cathedral pabalik sa Jekyll Street, and then to the ICM, and balik sa City Hall grounds para sa program ari sa City Hall atrium.
11: Yes, dagang salamat engineer no sa paghatag og impormasyon karong adlaw kabahin sa tumoy day mga activities nato. Grabe na karong adlaw nga ato ang kick off ta no sa ato ang national cooperative month. And engineer, usa sa mga highlights nato sa ato activity is kabahin ni ato ang cooperative month trivia questions no anang sa ato mga participants nato. So unsa may gi-expect nila sa ato ang kini ato ang pagabuhaton no? Unsa man ang ato ang mga ato ang basis nga mga questions but at least ato mga co-ops nga naminaw karong adlaw na idea labi na katong mga mo-attend nato nga mga cooperatives sa Dakbayan sa Tagbilaran but at least ma-aware sila unsa ka ang mga questions or basis nato sa ato mga questions kabahin ni ato ang trivia nga pagabuhaton unyang hapon, sir?
0: Oh, sige, tinod na miskin. Matay ki-prepare nga mga trivia questions. Ako tayo ki-prepare nga ginagmay nga mga prizes. Sponsored ni siya sa ato ang mga kauban sa cooperative. And siguro kung tingaten mo sa, active mo sa cooperative movement, familiar na kayo ni mga balaod nga alita mo kuha o mga trivia questions, especially kaning mga Republic Acts na to, kung sa mga principles sa cooperative nga ng movement, unsa man ang ato ang mga policy making bodies, all about cooperatives. So I think dili na maglisod ang mga mo-appeal na to ani sa trivia questions later if active sila sa pag-appeal sa cooperative movement.
11: Yes, that's true, no? Engineer Lida and confident po ko, no, kay tungod kay mga cooperatives, I know nga na dyan mga questions, ani, in terms sa to, ang Cooperative Development Authority na to, from the CDA nga mga questions, and Republic Act na to, no, and of course, the ordinance of the, sa city. So, naaput na yung mga, ani nga mga questions, and I know nga, aware ang ato, ang mga participants, ani, ang ato, alang, ani, o, kinsa kaha, no, ang mananaog na to, no, sa to, malilay ang mga questions na to, nga, usa sa mga highlights nato sa atong activity to empower sa ato and to refresh po no sa mga RAs and of course mga mandates nato sa kabahin sa ato ang cooperative. So nindot ni siya nga pamaagi engineer tungod kay at least ma-refresh sa ato ang mga cooperatives ang kabahin ni Ines. That's a good idea engineer sa inyo hang buhatan sa pagkandak sa usa ka trivia questions para paka makapagibo sa ato ang kick off activity and we're so thankful and grateful no sa ato ang Mayor Mayor Jane Yang sa mga suporta nga yang gihatag no sa ato ang cooperative na to month celebration tungod sa mga dili ato mga activities nga gisuportaan ni Mayor Jane Yang and of course ni Vice Mayor Attorney Adam Relson hala and sa ilang presence and time sa pag sa pag-support na ni ato ang magdadaiyang mga activities. And engineer, good luck no sa imuhang activity karong adlaw and the whole month of October sa imuhang National Cooperative Month. But before ka na mo i-let go sa atong programa engineer, mga ilang big mga pahinapos nimo nga mga mensahe alang sa atong mga kooperatiba and basing ganahan ka ang ato asang i-encourage o i-invite ang atong mga cooperatives nga wala pa nagpa-register or nagpa-credit nato sa atong buhatan diri sa ato ang sa to ang City Government of Tagbilaran. Engineer?
0: Thank you. Thank you, Ms. Kim. Atong akong yauhag ato ang mga ubang mga cooperatives nga wala pa magpa-credit sa ato ang city. Pwede rin mo muduol sa buhatan po sa CSO, si Ms. Kim, hanog ito niyo pangitaon, or pwede po sa akong buhatan sa City Livelihood Community Unit Office at sa basement sa City Hall. Para mapa-register ta, aron ma-recognize ta sa City Government of Tagbilaran as one of the accredited civil society organizations. You can also contact us sa atuang Facebook page. Ang sa pagkaroon ang atuang Facebook page is katulang yapon sa Tagbilaran City Livelihood and Community Development Unit Facebook page. Ang atuang contact number is 411-2222-local-168. Thank you.
11: Yes, daghan kayong salamat Engineer Relida no sa imong paghatag ug pagsibya diri sa atong programa kabahin sa mga activities nato sa to ang 2026 Cooperative Month celebration diri sa to ang Dakbayan sa Tagbilaran. And again, thank you very much Engineer sa imong oras nga gihatag diri sa atong programa. Ug mao ka mga higala no ang to ang Tagbilaran City officer in charge nato sa to ang City Livelihood and Community Development Unit and our Tagbilaran City Development Cooperative Officer or Cooperative Development Officer, Engineer January Rulida. Yes, no, galing mga punto ang mga higala dito ang magdugay ay nang sabita sa itong news beats na itong napuha sa itong buwatan sa City Government of Tagbilaran. Dugang nga streetlights ang bago pa lang gi-energize sa City Government of Tagbilaran dito sa Salazar Street nga nahimutang sa Barangay Ubuhan ug Barangay Tiptip. Mismo si Tagbilaran City Mayor Chenyap ang nanguna sa pagbukas niini kauban ang mga opisyales sa Barangay Ubuhan ubos ni Barangay Captain Mary Jane Ruiz ug Barangay Tiptip ubos ni Barangay Captain Jimenador Lantape. Dito usab ang ilang mga barangay council members. Ang bagong modern ug energy efficient nga streetlights naghatag og mas maayong visibility alang sa mga residente, pedestrian, driver ug uban pang road users grabe na panahon sa gabi. Kabahin kini sa sunod-sunod nga street lighting projects sa syudad. Kayon duman nga ang miagi mga buwan nga gi-upgrade usab ang street lights sa Inerio Street sa Barangay Dampas, Dagoy Street ug nahimutang sa Barangay Bangga ug Tiptip uba ug ang Buhion Street sa Barangay San Isidro ug Kabawan. Kini kabahin sa paningkamot sa Yakal Administration na mahimong mas lamdag ug luwas ang mga kadalanan sa Dakbayan. Mao kato mga higala ang ato ang news beats nga atong nakuha sa tubuhatan sa City Government of Tagbilaran. Okay, po ito mga higala, ay nausap kita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nang sa ulog sa lang adlaw na tawhan karong adlaw October 6, 2026 adlaw nga Martes. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Ramonita Tabuno Emilia Sukong Rosario Sano, Eva Lasaya, and Gilbert Mendez. Sa Barangay San Isidro, happy birthday ni Evelyn Tanghap. Sa Barangay Titip, happy birthday ni Angelita Toledo, Marian Laudiana. And Barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Felisa Tumo, Marcela Buyokbok, Emilita Dumapias, and Emilia Legaspi. Sa Barangay Taluto, happy birthday ni Renato Langamon, Rosario Simap. From Barangay Taluto, sorry, to Renato Langamon. From Barangay Buoy, happy birthday ni Rosario Sima, Franca, Bienvenido, Bumaat, Rosario Villa, and Saturnina Apaliso. From Barangay Kugon, happy birthday ni Eugenio Batuon Jr., Angel Sale, Ronilo Valiente, Elizabeth Yana, and Evelyn William Moore. From Barangay Poblacion Trust, happy birthday to Samuel Balili. From Barangay Poblacion Trust, happy birthday ni Epifania Antopina. From Barangay Mansasa, happy birthday ni Renato Inting. From Barangay Bool, greetings going out to Epifania Baluco, Renata Paruhinog, and Nilo Balatero. From Barangay Dampas, happy birthday ni Maria Castañares and Marcela S. Daniel. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rolson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, sa mga sunig paminaw no, nga nagsaulo-usap sa langanong natawahan karong adlawa, nga wala to na-mention sa mga programa, happy birthday kaninyong tanan. O sa mga sunig paminaw, nagandang salamat mga higala sa inyong pagigunong, pagihuban o pagpaminaw, kamahin sa mga updates, programs, and activities na to sa itong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments na itong Dakbayan sa Tagbilaran. Mag-uban-uban na sa kita mga higala, ugmang adlaw sa mga takna ng sesyon ng programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, bingo na lang kaninyo, servisyong krambuom tutun, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Jania Adam Elson Halang, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babaya, our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimacha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis of Azar, as we all say in Tagbilaran City, and so for more.
9: Inyong dabati ang tulumanon
8: Magpakabana.
9: Magpakabana.
8: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
9: Magpakabana.
12: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
13: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko XL Maka Buhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
16: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
2: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
3: Para sa chance manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cashali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kapag umatake ang rheumat arthritis,
14: Ow! Eh, paano niyo may tagad yan? Dahil walang aw sa paw!
15: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman tagad yan. Dahil walang aw sa paw!
16: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman tagad yan. Dahil walang aw sa paw!
17: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw!
18: For better life.
19: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
20: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
24: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubo, blema, igawas!

0: Og sa kadugayan na ilan ang nakita ng usa sa mga tao nga gituwang nalambigit sa insidente. Mga launa 50 sa kadlawon kaganina, gidakop sa kapulisan ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga usa ka mamalitay og scrap metal og residente sa Purong Science, Barangay Santa Cruz sa Bayan Bohol. Apan wa pa matapos ang operasyon sa pagdakop lamang, gipadayon sa kapulisan sa Lubok ang ilang operasyon nga miresulta sa pagka-recover sa kampana dito sa Purok 2, Barangay Libertad, Tubigon, Bohol. Nailan usab sa kapulisan ang usa ka babae nga residente sa Purok 6, Santa Cruz, Agbayan. Isip kauban sa dadakpang suspect nga nagpabilin pa kini nga gawas nun. Ang hiniusang operasyon gihimo sa mga personnel sa Lubok Municipal Police Station o sa Agbayan Municipal Police Station. Ubo sa pagdumala ni Police Captain Bel Rico Dupagan, ang Chief of Police, ang tricycle nga gitong gigamit sa paghimo sa krimen, giya paubos temporaryo sa Sagbayan Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Ang nadakpang lalaki gidala sa Lubok Municipal Police Station para sa dokumentasyon, tukmang disposisyon o pagpasaka sa angay nga kaso. Nagpadayon ng kapulisan sa Lubok sa ilang mga paningkamot aron masubay ug makitaan ang nahabilin nga suspek. Sa laing nga bahin sa itong mga balita, padayon ang pagpangita sa suspek nga mitule sa duha ka turistang insect dito sa Himuntagon Health sa Barangay Butok Occidental, Luway. Ano nga itong report?
1: Gimando ni Governor Aris Bintado kang Buhol Provincial Police Director Police Colonel Patricio Digay Jr. ang dinalian nga pag-ila o pagsikop sa mga suspek sa pagpanuli sa duha ka Chinese tourist sa Himuntagon Hills, Barangay Butok Occidental, Lungsod sa Luway niyatong Sabado, October 3. Nakuha ng duha ka insect o DJI pocket 3 camera, upat ka bank cards, 9,000 pesos nga cash o passport human sila giatngan sa usaka lalaki nga armado o kutsilyo. Matod ni Governor Bintado, kinahanglang paliguno ng seguridad sa tanang tourist destinations aron mapanalipda ng mga bisita o balikayan ang susamang insidente. Gihangi usab niya mga local government units nga doon ay mga tourist attraction nga dugangan ang monitoring o security measures. Samtang temporaryong gisirado sa publiko ang Morning Hills sugod na kagapon October 5 aron ipatuman ang mga safety and security upgrades. Padayon usab ang manhunt operation sa kapulisan patong sa mga suspect. Gigan sa Lungsod sa Luway, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas sa 12, DC Signs Atangi. Vice President Sara Duterte hugot nga ni panghimakak sa pasangil sa kanipulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga nagatod gini kaniya o mga malita nga dunay sulod nga kwarta. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita sa kauluhan. Hugot nga gipanghimakak ni Vice President Sara Duterte ang pasangil sa kani pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga naghatod kini kaniya og mga balita nga dunay sulod nga kwarta. Si Vice President Sara Duterte nagpahigayon og press briefing kagininang buntag. May tungod sa mga aligasyon sa natangtang nga pulis nga si Gracioso Jr. nga iyang giingon nga formal nga ipasaka sa engkampo karong Huwebes, Oktubre 8. Ano yung press briefing sa Vice Presidente?
1: Tungkol sa mga pahayag ni Rodolfo Mandigo Gracioso Jr., mariin kong itinatanggi ang mga pahayag ni Rodolfo Mandigo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media na iniuugnay ako sa mga pangyayaring hindi ko ginawa, hindi ko nalalaman o hindi ko personal na naranasan.
0: Nagsalamat ta Jimmy Integrity News sa atong balita sa gawas. Hugot niya gibantayan sa Estados Unidos ang sitwasyon human namatay sa wala gibutyag nga sakit ang usa ka trabante sa usa ka institusyon sa Russia nga nagtutog sa magtuon sa plague o peste o guban pang makatakod nga sakit matod ni US Secretary of State Marco Rubio. Ano ang report sa CNN International?
2: I don't think it's cause for alarm, but it is cause for focus and a cause to just keep an eye on it, and we're doing that.
3: Secretary of State Marco Rubio addressed concerns surrounding the death of a researcher at a Russian lab that was studying an unknown plague.
2: We know what we know, obviously, about whatever the Russians have provided, which is it seems that there was a worker at the lab that was infected, and there's concern that you know, could have spread, at least internally. So you've seen them do quarantines and this and that, of that nature.
3: In response to the death, the Russian lab has quarantined dozens of people.
2: There's very limited travel between the U.S. and Russia, obviously. But like anything else, something like that gets out, it could quickly spread. So we're watching and monitoring it closely.
0: Nagsalamat sa CNN International at ang timayaon o pasalamatan na pag-anaminaw na ito karoon pinagi sa itong Diwedi Buhol ang kasaligan Facebook. Sa kanunay, salamat nga ito kang Aster de Sabas nga nagtimbaya kang Albor Vice Mayor Dandan Samar og ni kani Mayor Mer Arutsa diya sa Punsod Maribok gikan sa Habitat Buol ni Ansoy Kumidoy diya sa Kanangan Kurilya ni City Jason Head Dr. Jan Toralba sa mga kauban diya sa opisina sila si Ma'am Ruby, Ma'am Christine, si Ma'am Donna diya sa Vice Governor's Office sa ilang Chief of Staff sa Attorney Marjorie Squadro Garcia o ni Boss Malon sa Munton ni Doggy Pon. Salamat usab ni Doc RR atong igalang dentist diya sa Luway. Bago itong mga igalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Toto, kauban sa Technical Department Engineer Gilbert Tulop o Eric Iho. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Majungod to.
4: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Oh, ano mag-ulanon man na imong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa, pil, may manulay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
9: Para sa set manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
7: Kasyali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
13: Happy Fiesta!
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Pagkaroon ka naman ng kaligibulikan sa akin sa Hanis Bake Shop, lamihan nga torta in sa mada impanada bibing kasyo pa uguban pa Hanis Bake Shop. At doon nato mga ikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong mudiritso dito sa main brand sa Hanis Bake Shop o Basyon Lungsod Sulaway. Masa diha ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Hanis Bake Shop. Masa niya kinaglamihan ka pagkawin. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, sekwante, spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit, o dekhan pa sa Hanis Bake Shop. Heaven, little, light, and every bite.
1: D-D-Y-R-D. Gisaligan.

0: relatives no nga kini atong lamdagan yod perennial gyud na nga problema no kanang flooding di adapita. Unya pagkakaroon sa tips matag lang tawag update no sa intervention nga para sa lamdagan gyud kay mao magbisig balik-balik. So sa pagkakaroon sa tips duna na may funding karon from the DPWH amounting to 23 million for Lamdagan Street nga revamp sa drainage system Sir Tibbs.
1: Okay.
0: So kining 23 million part niya sa 96 million na package nga apil na ang road concreting o drainage construction sa vicinity sa Taluto, Buoy and kining sa Kugon Sir Tibbs. So sa part sa Kugon mo ni siyang sa Lamdagan nga katong 23 million. So ang intervention ng Sir Tibbs is portion anini ang sa San Jose Street approximately 140 meters taman to diha sa portion sa Binigno Aquino kanang particularly dool sa may 7-11. So ana diha ang coverage sa 23 million na rebound sa drainage system unya katong portion sa lamdagan nga pinakaubos no katong kanunay masinati ang flooding. Anay portion sa design and assertives nga erase up. Unya ang gamiton ana is ang HDPE nga piping nga upat ka buok with a diameter of 1 meter kada isa assertives. Unya ang posibilidad no nga magbungkag ta sa lane no sa kanang Lamdagan Street particularly katong 140 linear meters and then i-restore po nagbalik no. So may tambo nga i-connect na siya diha dito sa ato ang drain system sa San Jose. So mao na ang plano Sir Tibbs.
1: Okay. 140 meters nga karsada nga gupon kay butangan og culvert nga 1 meter diameter, is that correct?
0: Yes, opat ka buwak katong bag-o nga technology katong HDPE bitaw Sir Tibbs nga tag 6 meters ang length kada isa.
1: Kanang itumon nga namura grabber.
0: Yes, mapo na ang gigamit dito sa may Wisdom, no, katong HDPE. So mas dali raman gud siya gamiton no in kumpara nimo sa katong typical na nga katong ay box culvert. So dali ra gid siya pud i-install.
1: That is the intervention. Unsa dili problema day ana engineer nganong magbaha man gyud with San Jose drainage in place na dugay ra. Unsa dili problema day ana nganong mabaha man gyud na siya?
0: Sa una na itong mga discussion Sir Tibbs, kana na nga drainage system is dili na siya connected sa yung outfall niya sa may San Jose. So
1: ang connection,
0: yes
1: asa man siya palung day originally
0: wala dito sa katong outfall na ilawom sa Balite bitaw sa Kugon Market.
1: Okay, what happened then anang dapita nganong dili naman ang siya epektibo karon
0: na katong portion nga mo connect na dito sa kuan Sir Tibbs katong dito sa may Balite. Silte na gyud kaayo unya sa ilahang pagtrabaho sa una mag-install na gyud og maintain pod no labi na og manual ang maintenance kay kinalauman na magyud kaayo delikado na pod kaayo og hinluan kay wala tay capacity labi na sa atong manpower pag hinlo kay delikado gyud kayo masuffocate. Imagine nimo I think mga mudagan siguro 15 to 20 meters ang gilaw mo nagparon dito sa ubos. So mo na medyo overtime tungod sa paspas consultation. So hinay na gyud kay dili na gyud tapas. Although ang lamdagan is nas mga 20-25 meters mo recede na ang tubig. Pero mao lagi na og continuous nga uwan, so mo build up gyud, mo accumulate ang tubig mo saka gyud siya. So mo na nga kinahanglan na nato gyud og i-upgrade siya unya. Ang San Jose State ang San Jose karon is bag-o pagyud po na nga drainage system unya nakadiretso gyud po na dito

0: magsugat magud ang tubig sa lamdagan o magsugat pud ang tubig sa gikan sa UV. Of course, ang bulyom sa tubig gikan sa UV, dako-dako magyunaon niya, inikpos nila, mura ba og mukos pa una ang tubig parong sa lamdagan, usa, mubalik na kung hinahinay o so dito sa outfall dyan sa may balite. Okay. So, ma-portion gud sa lamdagan is, ato gud siya ang build-up sa tubig, kaya ma-close mas pressure. So, kung okay. Itong i-isolate ang lamdagan, ikumit na to sa San Jose, so, masulbad na ang katong problema. Kaya dili naman siya muso dito napita sa may balite.
1: So, okay. Gamensyon kag siltation, no? So, it's not just the siltation. It is the design of the drainage. Kaya ang kusog ng tubig sa UV mubangga sa lamdagan. Unya ang kusog ng tubig sa UV ng agikan mupo sa lamdagan. So, ngano man day o butangan o direct line ang UV going to that area sa balite. Tagsa sila ang kuan. Aron dili sila magtagbo.
0: Ato na lang gini mo, Sir Tibbs, actually, mura gi-separate na to ang iyahang, ato na lang gi-separate, but dunay alibyo sa, but overtime yun, mura o tungod sa kakusog na sa uwan, ang tendency yun na is ma-post yun yahapon siya, so dili yun siya, tanaw na to, nga effective na yun nga mo yung intervention.
1: Buti pasabot ang ato ang mga diametro sa drainage sa ilawang anak gagmay? Ang original, pila na, engineer?
0: Ang original na to is 1.2, Sir Tibbs.
1: Mas mako pa siya sa inyuhang himuon karon nga 1 meter, no? Unsa man nagtuo?
0: Mas mako pa, pero upat ka buok, Sir Tibbs. Actually, dili lang isa. Upat ka buok na HDPE.
1: Usa, iksumpay na or upat ka buok ang muhog sa...
0: Yes, bali magkuhan na siya. Parallel na siya, upat ka buok.
1: Ah, paralel ang upat ka
0: buok. Yes, Sir Tibbs. Dili kay isa ra, paralel. So, based sa design sa DPWH, upat ang ilahang, ang gidesign nila nga i-embed
1: so, na
0: sa lamdagan.
1: Na murag mako nga catch basin na nga maoy musupplyan ng upat ka linya.
0: Yes, every 12 meters, Sir Tibbs, mag-provide sila o katong catch basin no, para sa regular nga declogging.
1: Okay. So upat ka tubo magtabang nga mo'y muhuwad anang kuan na San Jose.
0: Yes, gikan sa kilid sa may 7-Eleven onya padong na dito sa San Jose. So ang kanang portion nga pinakaubos kanang magsigi og baha karon. Erase out na siya gamay, dili pod na to totally nga isaka pod tinuod no kay well gasulbat tas problema pod sa baha sa kalsada. So ato kung gibahaan pod ang mga kabalayan.
1: Okay.
0: So ato lang kung gibalance no nga dili pod ang tanang tubig na lang pumuso dito sa kabalayan. So gasulbat ang problema both sa residential area.
1: So dito sa ingon nimo dito sa 7-Eleven area dunay catch basin dito nga sauon anang kanang giibutang ninyo karon.
0: Yes, gikan every 12 meters ang ato ang catch basin Sir Tibbs, every 12
1: gikan
0: meters.
1: Sa 7-Eleven.
0: Gikan 7-Eleven, another 12 meters, so direction na dito mo connect sa San Jose. So katong portion na baanan, mo to erase up, no? Kaya aron, dili na good pulled, totally nga, ang concentration sa tubig dito. Pero musod naman gihapon siya kay naman tayo mga inlet ipamutang, no? Di at napita.
1: Mm-hmm.
0: Na ato rapon hagbong sa ato HDPA, mo connect dito sa San Jose.
1: So gikan atong 7-Eleven, kanang upat katubo, paralel man kana, ato na magagikan o lahi po gikanan ng uban?
0: Actually, diha mag-start and then direction na dito mag-connect dito sa San Jose nga existing drainage system sa Thames.
1: Di ba lower portion man ang napita ka ng crossing anak sa San Jose lamdagan? Mo man ang...
0: Yes, oo. Nga po diha na gadagan ang atong drainage system nga ning kuan dito ning hagbong na dito sa may balong-balong aring dapit sa Shell.
1: Pero ang going to Balite, buhi gihapon na, buhion gihapon na.
0: Nagyapon sa tips ay katong existing no nga katong na ay kuan lisod ng pod ato nang totally i-condemn no bali magmura siya og supplemental nga drainage system nga mo-connect dito sa may San Jose pero magpabilin gyapon ag ato ang Das Balite at least man lang no nga nagyapon siya makatabang gud gyapon siya dito og collect sa tubig.
1: In the first place, kanang accumulation sa tubig na lamdagan, asa ang major source gagikan na CPG, dire sa 7-Eleven, dire sa ibabaw sa Kogon Market, asa man nagagikan engineer, ang baga nga tubig?
0: Gikan na dire sa tributary, both sides sa lamdagan, Sir Tibbs, okay, ngay portion dapit sa may

0: ibabaw part nga San Jose, kanang dito sa may Pamaong, kanang iyahang tributary ana, and then gikan po diri sa Binigno Aquino, kanang magsubay sa kalsada. So diha ang source or ang tributary sa mga tubig nga contributor sa lamdagan nga flooding.
1: So I understand kanang crossing ana mo gina ang kina the lowest portion.
0: At kanang crossing, Sir Tibbs, actually dili po na mo ay pinaka-lowest ng crossing. Ang pinaka-lowest yun nga elevation ana, Sir Tibbs, is kanang yung mabahaan. In fact, tuwa dito ang accumulation sa tubig.
1: Ah, kanang mabahaan, kanang padong dito sa Binigno?
0: Yes, yes. O, kanang segment diha, kanang tunga, dire-report kaabot sa tunga-tunga. Mga siguro mga 70 meters or mga 50 meters gikan sa iskina ng San Jose.
1: Unya na ata ibutang ang catch basin nga mako?
0: Yes, yes.
1: Okay, ara mo hog. Unya muli ko man kanang padong sa San Jose engineer, naana diha na-imbed na diha ilaw man ang crossing?
0: Yes, oh, padong na dito gikan sa CPG Avenue na.
1: Oo.
0: Unya ga subay na sa San Jose Street, diretso na dito sa may balong-balong Arinchel.
1: Ang depa na di ba murag lawom sa nang nakita na sa lawom na kayo pag
0: lawom kayo na ang excavation na sa tips labi na ang portion ibabaw na sa merkado kana sa may Pamaong. So mo na pinakalawom gyud.
1: Okay. So dili lisod ra ang ato ang interconnection anang ato ang intervention karon.
0: Dili kay in fact kanang sa gipang trabaho po no kanang diha sa may airport nga area Sir Tibbs na piting lawuma magyud po na. So doon naman po yung mga pamaagi siguro ang atong mga contractor kung saon ang labi na ang excavation nga piting ng lawuma.
1: Presently kanang giingon ato nga crossing Leo anang Kugon Market lamdagan why flooding ana?
0: Wala.
1: Ang flooding dres ibabaw gamay.
0: O, kana lang yung portion sa lamdagan nga pinakaubos.
1: Okay. So, mo ito'y dakpo na ito. Katsbutangan na katsbasin na itong napita.
0: Yes, Sir Tibbs.
1: Unya, sa uon na ng tubong magko ninyo karon, i-connect anang crossing area.
0: Ah, sa San Jose.
1: Sa San Jose. So, mo na 23 million engineer. Ano sa anak mahitabo, engineer?
0: Sa atong pagkisusi, 2 weeks ago, nahuman ang bidding. Unya, naana sila sa post-qualification, Sir Tibbs.
1: So nahuma na ang bidding no. So wa pa dugay pa ni masugdan ano sa aka sa bana-bana na to. Masugdan ka ni karong tuiga engineer.
0: Karong tuiga Sir Tibbs, gakwa na sila nag post qualification and then after ana is award.
1: So dili na madugay within this month of October mahimo tuli nang maong proseso by October November na nay notice to proceed posible na magsugod sila ana.
0: Yes, so fully Sir Tibbs.
1: By November no. So atong calendar days of pagtrabaho ana engineer pila ang naka-program.
0: Wala pataka kita gyud no sa total number of days kay kuan man na siya package mga katong 96 million sa 7 ka locations apil na ana ang lamdagan.
1: Sa 7 ka locations mao na ang gibid 2 weeks ago kana 96 million.
0: Yes, Sir Tibbs.
1: Unya mao ba ni unahon og trabaho? Kana mga portion.
0: Yes, I think simultaneous mo siguro na ang trabaho na sa team. So once i-award, simultaneous na siya ang trabaho sa 7 locations.
1: Okay. So with that intervention engineer, unsa man na trial and error pa ba na or by design na masulbad na yun ang problema?
0: Dili na siya trial and error kay based on scientific ang approach and based on standard na engineering na procedures sa tips.
1: So I understand nga ng upat kabuk ng ibutang ninyo na tingali ang usa o duhara dili ra maka ma-overwhelm na siya sa gadaghanon sa tubig engineer.
0: Yes, based sa ilang design sa tips.
1: So ang upat igo na o may allowance pa na nga for possibly nga dugang pa nga tubig. Pila ka kuha na engineer?
0: Consider na siguro gi-consider na nila ang mga projected no na ma-increase sa volume sa tubig. Pila siya ang factor of safety na na.
1: Ang volume sa tubig nagadepende na sa gidaghanon sa oras nga mag-uwan engineer no.
0: Yes, ang precipitation
1: so,
0: yeah.
1: So gitan-aw na to ang kinadaghanan nga uwan na based on record or history.
0: Based on historical record.
1: So ang kinadugayang uwan nga gitan-aw na to engineer. So most likely dili na ma overwhelm engineer. Hopefully.
0: Hopefully, Sir Terms.
1: Okay, other than that area, lamdagan engineer na katukusog nga uwan kagabi o sa paibang dapit nga murag na challenge engineer na dugay nawa ang tubig, engineer?
0: So far, Sir Terms, maura din ay na-consider na to nga pinaka-problema no, kanang sa lamdagan. Kanya, doon na po yung mga areas na po no, sa within Tagbilaran City nga nakita na to labi na na-introduce na mga development no, nga sa una open space pa na nga karon nanay both side nanay development. So ato na po nang gitangtan-aw na Sir Kibs no nga with the approval or formulation sa ato ang drainage master plan sa city. So na identify na to na og inani nga budget year asay atong i-priority nga mga areas nga atong pamutangan og mga drainage system. So na integrate na sa Sir Kibs na identify na nato and i-appeal na po sa ato ang gipag-propose na ito ang inclusion sa mga infra projects for next year.
1: Kanang ito ang design karon sa lamdagan na good for how many years na engineer nga it will serve its purpose, engineer? Kay basit na kabot sa panahon na dili na po na makaya niya. Doon na ba tayo mga appeal ba na sa factors nga gikonsider
0: na ito? Yes, appeal na sa yung gikonsider sa designer sa PIBS.
1: Kay most likely magkadaghan gyud ning tubig no mudagayday pa dong aning ubos tungod kay ang mga ang nasa upper area of Tagbilaran na puno nag building no ang mga piong-piong gipangkuan na gipangtabuna na so anay kadaghanan tong tubig imbis nga piong pa dong adto na sa karsada so asa man na pa dong adto gyud na pa dong engineer sa ubos nga bahin no so pila ka year yes, na projection nga okay pa nang maong solusyon na engineer
0: mga 50
1: 50, okay. So, inig-abot sa 51, ika-51 katuigikan karon, balik na po tagbahaan na engineer. Another problem to be solved in the future, no? So, 50, ha? Sa ito, pag-consider na na ang volume sa tubig, kinadak ang tubig nga.
0: Yes, okay.
1: Okay, ang kamusta tuod? Engineer, sulbad na bagyod ang dito sa may Wisdom area? Kaya na may mako kayo nga drainage diha, engineer, going to airport. Nahuman na ba na
0: sa last prepare? Nga mga occurrence sa kinakusugan nga uwan sa tips. Wala na tay kwanta no atong gi-monitor. Wala na kato, particularly kinatubangan sa Wisdom School.
1: Okay.
0: Pagkatong sa likod. So wala na tay nasinati nga pagbaha pa.
1: Very good. So nasulbad siya gyud na with that intervention. Nahuman na ng maong proyekto ha engineer.
0: Dunay portion pa dito sa kinutumyan katong sa last nga phase katong sa STP, I think murag dunay mga gitrabaho pa dito sa tips katong tumoy na lang no, sa airport.
1: Part na sa package pa karon or buhatunon pa na budgetanan pa na?
0: I think murag sa appeal pa na siguro sa katong last no nga phase anang particularly kanang sa Peña Flor Street. Murag ginagmay na lang po ikuwang no kay wala pa mo formally maturn over city government ang katong dito sa Tumoy. So every time na makumpito, so ilaha man ang i-inspection and then ipaturn over man ang city considering that it's part within sa jurisdiction city government.
1: Pero bisan pa man o gwa na pa mahuman engineer, nakatabang na ng maong proyektuha karon.
0: Yes, Sir Tibbs. Dako kay tabang, Sir Tibbs. Labi na yun, no, sa flooding at tubangan sa Wisdom School dito sa may likod.
1: Okay, so one problem solved anang area, lamdagan na lang to be solved soon. Potential area nga sulbaronon pa engineer other than these two areas sa Tagbilaran.
0: Yes, katong sa may kuwan sa tips, Ubuhan, katong particularly katong atubangan sa Caltex.
1: Oh, okay.
0: So maupo na ang atong gi-request po sa DPWH para makunduhan na nila no karon ma-address ng problema.
1: Di ba ang the other side of the road sa Ubuhan ubos na muna engineer no di ba musadyo na muambak lang tubig na sa mga anang area engineer
0: ang proposal na sa tips is dalho ng tubiga pa doon dito sa may taytayan sa Sumulia paring mangga na area o mamay ni pinaka ubos
1: okay plano pa na pa na sa o engineer o na sa to ang budgetan pa na pohon.
0: Malay among gi-request gid po sa DP nga ipa-priority nila and then in fact appeal man po na sa ilahang area of jurisdiction kay sa CPG naman na National Highway but still atong gi-push gyud nga kanang ay i-appeal nila og priority sa tips.
1: Yeah, if we talk about DP, musanga dayo na sa pangan sa tong congressman kay ang DP o congressman pareha man ni mga district officials.
0: Yes, at times.
1: And ang atong district ang ato ang district congressman karon sa district 1 ang ato ang mga mayor Babayap.
0: Yes, at times.
1: Any word from kuan Mayor Babayap?
0: Of course, nakuha naman yun, na-identify naman yun na problema yun ng dapita sa tips, no? Recurring man ang problema. So, usag yun po na sa tanaw ni Chris Magbabayap, no, nga matagaan o solution. Hopefully, ma-appeal sa iyahang priority for next year nga budget sa tips.
1: Kamusta tuod ang ato ang area sa mga magama o mga buildings karon, engineer, no? In relation to drainage, do na ba mga connections na sila nga ato ihagbong ang rainwater sa drainage? Integrated na ba ang atong sistema sa mga areas, not necessarily in this urban area sa Ubos, sa ibabaw, engineer? Asa man ang tubig nila mangambak pakarong panahon na?
0: Sa ato ang kuan, ang contribution po at labi na gyud sa mga building owners na magtukod, doon na natin gipasar ang ordinansa certificates na requiring all business establishment or mga building building owners na magtukod nga ang 20 ang 100 square meter na roof area is mandatory na gyud nga mo provide og rainwater collector. Inala nga mga paagihan, no, nga dili lang gyud pud tanan nga tubig gikan sa ilang mga atop diretso dito sa ground. Gawas kon doon na existing drainage system na pwede sila maka-connect, but kato mga areas na wala pa gyud, labi na sa kanang mga remote mga areas na wala pa drainage system, of course diyan pag ginas ground nila i-kuan, no, ipa mura lang free flowing ra ang tubig, but sa contribution nila nga pag kuan lang gyud pod, no, pag hatag lang pod og gamay nga kasulbaran pod, of course mao na nga ang atong Office of the Building Official mo may gitahasa na labi na inig inspection certificate of occupancy o mag-provide yun sila o rainwater collector based sa atong approved na ordinance items.
1: Ang atong mga nagkadayang mga subdivisions din ay karoon sa Tagbilaran, Lindaville and other private subdivisions, engineer, wa ba maghatag ni sila problema sa syudad karon? Kamusta ang ilang mga drainage system? Asa doon ng mga tubig nila? Kay mas
0: so far, assertive sa mga existing mga subdivision karon, doon na naman po ikaw galingo nila ng mga catchment area nga gipubay, no, I think mandatory man po na labi na mapa-approve kag subdivision sa Dishod or sa una sa HLRB, I think requirement man na. So par wala man po minghatag pa og moraog kalabad po sa city sa mga existing na to. Agawa siguro ariri ang dire sa may tamaong banas istanay or gasanay mao po na mga na-identify na to nga mga existing ang mga subdivision dito nga inoon dili mo kunin na nakataka ang ilang sabi. But of course, doon na po may mga report lagi nga pusaka ang tubig, no? Siguro sa ila pong homeowners association, ila pong siguroon nga doon na may mga existing lang drainage system. Regular lang siguro po nga pagpanghinlo. Regular nga diklaging labi na yung after sa kusog na uwan. So, I think it's more on volunteerism rin na sa mga membro, sa mga homeowners alas sa tips.
1: Okay, let's talk about that area. Graham Avenue, no, going to Manga, engineer. Mga major roads man na siya, no? Graham, si PJ. Kanang Graham, doon na ba'y drainage ng mga kilid, ana, nga somehow ang atong mga establishment, ya, ana, makakonek sila ang mga rainwater?
0: Yes, Graham Avenue, doon na, sir tips. Pero padaw na dito sa may Buoy. Kini particularly kini dire sa Moray CBD pa na ana siya, pero padong na dito sa Buoy unya dito sa Lukto, murag kuana na siya kanang dili pa interconnected ang drainage system, na pay mga gaps ana na nga need pa nato gyud og mga drainage construction labi na kanang sentro gyud sa Buoy, murag apil na sa atong priority sa tips nga butangan na ito ang drainage system.
1: Guys, sugot magagasan ay ganina, di ba? Ay, gasan ay murag na nadapit likod ba na sa iglesia dapit? Magbanang dapita?
0: Yes, gasan ay istanay, duham na, katapad.
1: So, magbutang na sila drainage connecting Graham para anang dili na magproblema na sila, ana. Kuan ba na siya? Possible ba na?
0: Amurag wala pakaabot di adapita sa tibs. Maragamay na lang ang kuwang murag naara di adapita sa may murag na pa di adapita sa may shell ang existing.
1: Agikan dire sa talo to.
0: Mm.
1: Padong dire sa graham sa to pa ang kanang in front of Iglesia ni Cristo Bohol Tropics area going to Pantalan. Wala mo yung drainage na, engineer?
0: Wala pa na, maabot.
1: Mm.
0: Wala pa.
1: Okay. So kana mao lagi tingali nga wa pa masulbad nang gasanay ug namong ili build up sa tubig ana kay why exit di ay no
0: yun li ang ilang kwan ang ilang run off nara gyud sod sa ilang subdivision namo po sila drainage system diha but
1: ma overwhelm
0: dili gyud ka abot o dili gyud siya ka kwan mura ka sustain di ta labi na kusog kay uwan
1: dapat mo connect na sila sa city drainage system kun na ana pohon anang napita engineer. Okay, magsisulat sa uban nga karsada, engineer, no. Kamusta tuod tong mahogani diha sa Mansa-sa, no? Sa atong nahibaw-an, wala masiminto do na nay budget ana tungod kay dunay land owner nga dili pa mo sugot, wa pa mo pirma. Unsa nay update ana, engineer?
0: Sa last na to nga kuan, pagpangayo og update, I think mura og positive nga kanang naay dunay mura og approval. I don't know. Approval by term ano na pero doon na may ongoing negotiation labi na sa murag duha ka mga lot owners nga medyo

0: Party kanunay.
1: Tacna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitawan. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Tiguan na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, liyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: DTX 500.
16: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
17: At sa Panginoon.
16: Una po ay sa Panginoon.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
18: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
1: Para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
4: Cash alley na!
0: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan!
17: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
20: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission. Bohol!

0: DYRD, ang tipa minaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala, kumusta gmaing adlong Martes kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. October 6, 2026. Langs watapon na usabang atong paghatagag pagtagad and this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Dexter. Bueno, stand by Dexter. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Possible to stand by Dexter alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Tinawag lamang ko sa pangalang Dexter. 44 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa probensya sa Sarangani. Para sa mga nangita og tambag sa ilang kinabuhi, hinaot nga makit-anin niyo dinhi ang usa ka leksyon nga makatabang kaninyo og sa inyong kaugalingong pamilya. Nga ako sugilanon karon mahitungod sa usa ka butang nga hapit na mahimong normal sa tong panahon ate. Ang sobrang pagka-addict sa social media. Sa una, harmless ratanaon ang sige og post, sige og video, sige og share sa mata panghitabo sa kinabuhi. Pero kung mawala na ang boundary tali sa unsay angay ipakita o unsay angay itago, ang social media nga kaniadto para unta sa lingaw o komunikasyon, mahimong hinungdan sa pagkaguba sa pagsalig, privacy, relasyon, o bisan sa kaugmaon sa usa ka pamilya. Ako gipadangat ang ako sa watampo, ate. Para mapadayag na ako ang akong sentimiento, isip o sa kabana, isip o sa kaamahan. Kapin 20 katuig na sukad nga na mini LV. Sa sinugdanan, wagid ko ikasaway nga to kaniya, ate. Si LV mo ang klase sa asawa nga akong gipangandoy. Mahigugmaon siya, matinabangon, o responsable nga pagkaasawa. Kung kapoy ko gikan sa trabaho, tagbuon kog masahe, andaman og pagkaon. Kung adunay problema ang among mga anak siya, ang ilang madaganan. Dili gastador, dili barkadista. Kung labaw sa tanan, usa siya ka mapagmahal o mapinanggaong asawa o inahan. Mapasalamaton ko nga nakapangasawa kog babae nga maayong inahan sa akong mga anak. Daghang tuig nga malinahon ang among panimalay. Nagtinabangay mi sa pagpadako sa among mga anak. Nakasinati mi kalisod, kakulang sa kwarta, kakapoy ug daghang responsibilidad. Pero bisan unsa pa kadako ang problema, amo kining atubang isip magtiayon. Hangtod nga nang dagko na ang among mga anak ate. Hangtod nga nahilig na si LV makipag-engage sa social media. Nagsugod siya og post sa Facebook. Selfie, picture sa among pagkaon, picture sa among balay, video sa iyang pagluto, video sa iyang paglakaw. Ug usahay, mag-post siya og TikTok nga iyang giingon nga makalingaw. Una pa lang, giklaro na nako kang LV nga dili ko gusto nga sobra nga exposure ang among pamilya. Mas gusto nako nga naa mi privacy. Apan miabot sa punto nga dili na nako mapugngan ang iyang pagkahilig sa social media ate. Na-addict gud siya niini. Taod-taod na lang mag-post. Magsigig buhat og content. Bisan matulog hawid paghihapon ang cellphone. Dahil mga higayon nga dili na lang iyang kaugalingon ng iyang gipang post. Dili lang uba mga tao, pati na iro, iring, o bisan unsa na lang ate, basta mabuhatan lang niyag content. Apan naa siya mga video o mga content nga out of line na ate. Maka-offend o makadismaya na kanamo o sa ubang mga tao. Busa, usahay ako siyang ginatambagan na dili na maayo ang iyang ginabuhat. Tubagon ako niya nga para ako no, pang-content ang iyang gihimo. Malingaw lang ko no siya o ganyang mga followers. Hangtod nga usa ka adlaw, ako na mismo ang nahimong content sa kong asawa. Na ako sa gawa sa among balay, nagkataon nga milabay ang akong suod nga higala sa high school nga babae. Tugod lagi kay mag-best friends me, og kababata pa gyud nako, silingan pa gyud. Og dugay na mi nga magkita, lagi na mas tahay mi ate. Kay lagi may balihin man siyag puyo sa kag naminyo kini. Sa among chika-chika na kinumustahay, wa ko masayod nga nag-selfie siya. Gi-appeal mi niya sa picture. Pagkahuman, yung gi-post, gibutangan og caption nga X tapos question mark. Sa picture, napag yung emoji nga nasuko og naghilak. Tungod lagi halos friends niya ang mga Marites sa among lugar, nagpusot-pusot ang mga reactions. Ang mga comments na nangutana ko mag-ex bagid mi, na ay mo confirm, na ay mo comment nga bantog kuno nga sweet kuno mi. Ila pag yung gipansin ang gisuot, naka-short kuno og nagpa-sexy kay para mapansin sa ex. Sakyan dayon sa mga negative nga mga comments ate. Hinungdan nga nagkagubot na gyud. Kay nasuko naman ang akong friend kay nag-away sila sa iyang bana.
kay na share man sa ubang mga tao, akip sa relatives sa maong babae. Ati R, daan namin naglalis ni LV. Pag humana kog dawat sa notification nga na-post din niya, ang outcome na ngayo gid mi og pasaylo sa hinungdan o hingtungdan ate. Giubang gid nako siya una ngayo mig pasaylo. Naulaw ko sa akong kababata ate. Mibukal gid akong dugo sa akong asawa. Pati ako napahamak sa iyang sigig post sa social media. Napikausa mi absent ko sa akong trabaho ang akong giingon nga gihilantan ko. Pero nahang over ko that night ate. Kailagi nag-inomi sa akong brother-in-law. Gi-post gihapon niya. Nasapnan hinoon kong namakak. Ni absent wa gihilantan kay nahang over. Nagsuri na pod siya ate. Gipasaylo na pod nako siya. Mangaon mi sa gawas, i-post. Manuroy mi sa mga laaganan, i-post. Ay, imbis kay manuroy mi para ma-relax, mas stress ko sa kong asawa ate. Madugay, mag-away mi. O kung mag-away mi, mag-post na po siya patama. Nga rin ka na ko, para makakuhag simpatiya. Nakaingon ko nga na-invade na gyud ang among privacy ate. Easy pamilya. Akay personal namang kinabuhi. Halos tanan makabalo na. Gihangyo na ko siya nga please. Ayaw apilang atong pribadong kinabuhi sa social media. Misaad siya nga, dili na. Okay na ko no, og dili na siya mausab. Ate, pila lang kasimana, miundang, apan mibalik na pod. Lain na pod nga post, na anapoy patama. Sa kadugayan, bisan ang among away, mahimo ng topic sa iyang mga content. Madamay pang ubang mga tao ang mga butang nga dili niya ma-express sa personal iyang ipaagi sa social media. Kung naa siya ikasukan nga tao, matingala na lamang ko nga i-mention ganyan sa post. Dahil mahigayon ati nga sulungon miss among silingan kay gi-mention ko na sila sa kong asawa sa iyang mga post. Ati R, makakita siyang away kay maldita na siya sa iyang mga ipang post sa social media. Ati, wala ko makasabot sa kong asawa. Dako na kay siya kausaban. Parte na sa iyang kinabuhi ang SOCMED, ate. Agip, kahitabo sa politika, mo apil na siyang away. Ang iyang mga words, maka-offend yun. Kapila na nako siya gibadlong. Apan lisod gud ay badlungon ang tiguwang na ate. Masuko gud. Di na ko kabaw o sebuhaton o pagkontrol sa kong asawa. Nawala ng kalinaw sa among panag-uban. Ang among balay nga kaniadto akong pahulayanan na himong lugar nga puno sa kaulit ate. Pila na kay gayon ang akong hangyo nga hunong na. Please. Apan tubagon ko niya nga stress reliever kuno niya ang SOCMED ate. Ang social media kuno ang iyang paagi aron maibsan ang iyang mga stress. Gingnan ako siya asang napita siya na stress. Nadaggo naman ang mga anak, among kamagwanga doon na naitrabaho. Ang tulo na mo ka mga anak, kaga-eskwela, mga buutan man, di man badlungon. Kabaluman mo tabang sa balay o mga atiman sa ilang kaugalingon. Yan tubag, basta lang kuno. Ang tinuod ate, kakastress siya o siglantaw sa iyang cellphone. Wa niya makita nga samtang iyang gipagaan na iyang gibati ako o ang among pamilya, may kakaapiktuhan. Nahimong toxic ang among pamuyo ate. Magsige na miglalis. Gimingaw ko sa panahon nga ako ang iyang priority. Kami sa among mga anak. Apan karon puros na lang social media, bisag natulog, gahawid og cellphone. Sa akong kaulit ate, mibiya ko sa among balay. Para matagaan ako siyang sa akong kaugalingon nga magmalinawon. Dili tungod kay wala ko makagusto sa akong asawa, kundi dili gusto ko magmalinawon ate. May pauli-una ko sa amo. Kapila na kumusulti. Kapila na po siya misaad. Apan mo balik gihapon. Ati Arwa na ko sa mumbalay sa diyang nag-post siya. Nahigayun na. Mokin niya ang pinakadakong sayop kayang nahimo. Ang among anak na 23 years old na nagtrabaho na unta sa ka lending company. Ang iyang uyab, 17 years old,
kay 11 pa ate. O sa kagabi, dito natulog sa balay. Si Elvi, inerespetuhon ang ilang privacy. Gikuhaan niya og video o gipost sa iyang social media. Sa iyang Facebook, Instagram o TikTok. Maayo iyang intensyon. Matod pa niya, ang umaabot ko ng asawa sa iyang anak. Proud ko no siya kay buutan o bright. Apan wa siya maghunahuna nga dunay ginikanan ang hinigugma sa mong anak. Nakalimot siya nga minor di edad kini. Pila ra may sugilanon miabot gyud sa ginikanan sa hinigugma sa mong anak. Nga nakatulog siya sa mumbalay og tapad sa mong anak nga lalaki. Sa kasuko sa ginikanan gisulong mi ate. File ang among anak og kaso nga rape. Kay lagi minor di edad kini. Ate R, hilabihang sukua sa kong anak. Bugtong anak babae pa ang iyang hinigugma. Mahinungdan, nga wagid magduha-duha ang ginikanan ni ini sa pagsumbong batok sa mong anak, ate. Mahinungdan, nga nagpadabang ka na akong akong anak. Iatubang na mo ang ginikanan. Nakiksulti mi. Halos muluhod ko sa tubangan sa ginikanan, ate. Dili lang filean o kaso ang among anak. Maguba yang kaugmaon bago pa siya na mag-eskwela, bago pa siya nakatrabaho. Ate, the damage has been done. Napiktuhan ang relasyon sa kong anak o sa hinigog. Magibaharan siya sa ginikanan. Dili na sila mapadayon. Pagpasaka o kaso, apan dili o dili na sila gusto makakita pa sa naong sa kong anak. Ate R, sa pagkaroon, may pahawa ang among anak sa among panimalay. Wa na ko, wa na among kamagwangan. Nagsigi pa kay Luoy, si Elvi, na mamalik na mi. Hapan ate, sukad nga may pahawa ko sa among balay, malinaw na ko. Doon na privacy akong kinabuhi. Sakto ba nga suportahan ko na lang ako mga anak? Kaysa kong tanaw, wa na'y kausaban akong asawa. Tambagi ko sa angay kong pagabuhaton. Sincerely yours, Dexter.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghanan ang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad!

0: implement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayad ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para motabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kaysa ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Dako, salamat kanimo Dexter sa imong pagpalangat imo sa tampo ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Has kang makaulit gyud sa tinuod lang. Karon bitang panahon na di na gid nimo masabtan ang mga content sa social media, di na gid kadimao. Anyway, ato sa kaubad. Of course, kaubad na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Capjun, sa nana itong mga suking tig-subaybay.
0: And of course, ito URP professor. Ikaw ito yung mag-post cap. Kung nabitaw, nag-content itong kakaubad ni mga ex nga mga playboy ba yan? Bitaw, Capjun dyan di asis.
2: Yes, maswerte yung adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Sa tinunod lang ito, DJ Novs, agree ko kanin kang Dexter. Nagin maayo nga personal. Kalabitaw, nag-away mo sa imong asawag ba na o niya ipang-post niyo sa social media yung problema?
1: Tanan na lang, kuan ba? Tanan na lang butang i-post. No, kanang agree man taaning moingon ta ba nga ang kaning social media daghan gid ani moingon nga ilang stress reliever.
0: Yes.
1: But kinahanglan it comes with responsibility mag dili ta nang butang kinahanglan nimo i-post. Actually managi ko nakita nga or nay uban nga stress reliever nay uban nga pangwarta. Nya naa ko nakita ma'am sa kuan sa Facebook ba nga kanang mama na siya nya mag kanang malingkod nga mangihi nya tabunan lang niya gamay ang iyang kuan.
0: Content
1: like,
0: na.
1: Content niya.
0: Oh, mula,
1: so daghan kay kuan daghan kay ga-comment.
0: For Dios por santo na biya kay mga anak diba? Mga wawan pod na oy.
1: For the sake of money daghan kayo for the sake of money bisan unsa na lang ipang content.
0: Money.
1: For the sake of kanang pagpasikat bisan out of the line hala i-content. Murag hago na kay social media niya. Unsa na lang ang mga gatan-aw especially mga kabatan-unan daghan kaayo kuan ba kanang daghan kaayo kanang
0: may pasikap malinaw rogi siya wa kay sok med cup no
1: pero actually ako rin
0: gis ba?
2: Wala kay wala mo good koy ex ate
0: ay,
1: pero ako bi di da karon to ka cup nga istorya ta cup nga dapat magbuhat ka og kanang imong
0: imong
1: mag-vlog na ka kanang imong content
0: playboy
1: nya imong tawag sa imong mga audience kay mga mapagmahal kay nanabi
0: nakay
1: program ato mga miagi cup nya ana gid siya nga magbuhat to sila fans club nimo
0: ayay oh di ba daghan kay kang fans gahulat nimo nga mapagmahal group
2: Wala may nahiubos ko sa ako ate kay una wala gi ko
1: ex. Kapagmahal gi.
2: Kita nang mga pinalangga nga
0: anang puros present.
1: Actually okay kay
0: my ex puros present.
1: Okay we kini mag content ka pero kanang with the purpose pod. Ayaw po nang mag content ka nga basta na lang nga. Kan bitong wa nay filter imong kinabuhi.
0: Dili na wa nay filter ultimo.
2: Be responsible.
0: Oh, yes. O katong intend imagine ha. Si Dexter, yung kababata, nagkita, gipose sa yung asawa nga naa sa landuha, ex, din napay matching emoji nga naghilak, di mo tinuod yun nga ex sa yung bana, di ba?
1: Grabe na ka out of the line, kaya irresponsible kayo nga paggamit sa social media ba, for the sake lang sa, kanami itong pagpapansin, mga KSP, mamuno yung mga yung
2: kana magsigig post niya, picture-picture nga niya,

0: kita ginawa natong panago nga di tama sa ponya maapil ta picture.
1: Mabulabog na inoon. Imbes kay preto ningon siya nga di siya ka duty gigilantan siya gigainom di siya nang
2: hangover.
1: Booking na pud gigipost gigainom pastilan wa gyud wa
0: gyud. Atay ninyo inyong picture inyong post nga kamura.
1: Dili mangangin.
0: Dili mangangin. Tatawa na sa pon noon. Yes. Ang ingon niya nagilantan, eh. Nahubog mo, di ay.
2: Wala gi maayong dangata ng tanang butang imong i-post, no? Okay naman, stress reliever pa yun po, i-post na kaning, kanan.
1: Kini yung pinaka-worst ba nga, ang iyahang anak na iuyab, nga nakatulog pa intaw sa ilang balay, iyang i-post nga, kanang yung ipanghampog nga, ubaabot nga asawa sa kong anak, bright, buutan. Nakalimot siya nga na, ginikanan.
2: Nakalimot siya nga minor.
1: Minor. OMG.
2: So, muna.
1: Okay, sige. So, kung ikaw ako pangutan ng Dejinovs, o say buhato ni Dexter, di nalang siya mauli sa ilaha, kaya doon na naman siya ay peace of mind, or ang iyang buhaton is, sige na lang pa, yan na lang pasalo ni asawa, kinibiyan na pati yung anak. Yung anak apektado na po de. Yes. Nihawa na po sa ilang balay. Dili lang si Dexter ang nihawa sa ilaha, pati pa ang iyang anak nga, buutan mong tanayang asawa. Eh, no, sa mani.
2: Kung ako si Dexter, ma'am, dili sa agin siya muli. Kay, imagine, kinahanglan bito nang ma-realize yung asawa ba kung unsay consequences sa iyang mga actions. Kay, imagine, ikapila na niya, gihangyo yung asawa niya. Nakita na niya nga na-offend na ihang bana na daganag na-apektuhan, di lang yapon maminaw.
1: Correct.
2: So, grabe sa na nga mindset ba nga, kita ka nga, wala nakauyon ang imong pamilya sa imong ginabuhat, daghanak kag napaaway.
1: Imagine na, yung gisulti is stress reliever niya ang kuan. Pero na po ko'y nailahan nga, sige lang pag-abot-abot, ihang ka na itong mga, basta na ka namang parcel. Nagpila na kasako yung parcel
2: stress
1: niya.
2: Stress reliever po na.
1: Nagkautang-utang na yung bana, pero si nag-parcel, kaya iya ko na stress reliever ko na niya ang iyang mga parcel.
2: Pag-parcel.
1: Pastila, no? Lagi mga yung naana nga mga asawa ba, no?
2: Ba? Pero, I mean, kuhan na kayo, ma'am, ba?
0: Isugi kayo magpadako o asawa.
2: Karang irresponsable na kayo paggamit sa social media ba?
0: Kini mga babae, lisod kayo sabton yun, mga irresponsable.
2: Ala, grabe siya.
1: Dili ba nga?
2: Dili man tanan.
1: Dili tanan. So, kami parihan na mo ni Nova nga, puros may mga huwag gisaligan, o di ba?
2: Yes.
0: Parihan ng asawa ni Dexter. No? Lisod kayo.
2: Huwag man ginaysayop nga mo gamit yung social media.
1: Oo, so, okay lang.
2: Pero to the point nga mo, addict na kayo ka ng social media, nga nang, kung kayo kasaha ka ng attention sa mga tao ba, ngayon mong kakakuha, murag, something is wrong with
1: yes,
2: you.
1: Yes,
2: murag,
1: yes,
2: kinangla
1: yes.
2: na ka mapa-counseling. So, kani si Dexter, ayaw sa yung ulihang to, di na maulian ang imong asawa kay, mulabad, hago, biya kayo nainga na, ma'am, kay, lay-lay, biya tag personality, no? Ayaw ba mga personality nga ganahan sila magpapansin or ganahan sila mailan sa mga tao while na uban nga introvert ba extrovert and introvert so kani mga extrovert siguro inga naganahan nagattention
0: patagamon gid lugar niyo
2: yes dapat lang nya kana ba wala na mo gunya girespeto si Dexter ba og yang anak ang kanang privacy ang mga tao na nanginahanglan binag privacy dili beta nang tao ganahan og attention
1: ako siguro natulog ko ya i-post ko nga natulog ko mate dili lang magpay sumbag-sumbag anambas
2: maski ako
1: mga langgom ginyo hanggang boy sumbago ni ako diretso sumbag
2: lain bi kinang walay permission actually bawal na siya, ma'am, no, mag-post ka, kan bisan unsa, especially mga tao nga, bata, tao nga, imong i-post basta-basta, makuanan biya ka na, manay-nay, kanang violation na, hindi lang ko ka-sure sa unsa na nga pwede ni mong makaso.
0: Bawal na ikon na, ha?
2: Bawal na. Kaya wala kay permission sa tao niya,
1: yes.
2: imong i-post.
1: Correct.
2: Dili na siya kuan, no, kanang dili
1: ako
2: na siya pwede.
1: Ako kanang mag-post ko, o kuan, mananghid ko, pwede na ito na i-post.
2: True. Diba? Dapat lang, mananghid ka sa tao.
1: Mananghid
0: kita,
2: Nilidyot pwede unless yes. na permission kay so, may impatso tadi ha. So kung ako correct. Si Dexter, ayaw sag uli. Kanang, kanang pasagday sa na yung mga asawa nga iyang atubango ng consequences sa iyahang kanabitawang binuhatan. Basin di ay true anabitaw, iyang ma-realize ba?
1: Kanang tinudanay, yun yes. nilitagam kay basig sila yung di nalagi ko, di nalagi ko mo lang gihapon.
2: Kaya kapila-pila, ang ingon kay ni Dexter nga, pila lang kapanahon, balik na po sa dating gawi. So again, kani mga tao, kinahanglan matagam. Nga di naman na ni mo makita og matagam na gyud kay maninuod na na no kung kaya na niya mabuhi nga walay social media kana siguro motuo ta
1: okay ra man ang social media pero depende
2: sa paggamit
1: kada bang dili na lang pag tanan na lang ihabwa nimo dinha ba actually daghan kayo mga content creator viral lang sa tarong no nga
2: yes
1: bisag unsa dali buhaton para lang kid nga maka content basta dili na mao.
2: Yeah, mo bitan ang ginaingon nila mama nga think before you click.
1: Yes,
2: di ba? Nga huna na sa gid nimo if nabay kaayo na nga kuan aya nimo i-post. Kay dili gyud pwede nga pataka lang ta just because ang social media is a public kuan platform. It doesn't mean nga tanan-tanang butang sa imong kinabuhi imo hang i kuan ihanyag din ha sa social media.
1: Correct.
2: So di mao maski ako si Dexter oy na ka kahayahay ra sa way kuano kanang way laba dili ka ma.
1: Pero ko bilib ko sa live di kuan ni Cap Jun ka wagi siya sokmed.
2: Ba?
1: Na siya i Facebook pero wala way content.
2: Way content.
1: O sige ato pa binaw na tong retired playboy Cap Jun Jun. Imo opinion para kan Dexter.
0: Di nganong wala ko kay kanang mahurot na akong oras ug sigig like aning mga kaning
1: sa ato pa pag like pa lang
0: palangga bitaw nga mag
2: pag like pa lang mahago na ka
0: oh, mahago na ka bitaw nga halos makita na ang ilang kuan
1: ah, mali ay nako na sakpan gabi e
0: mabisi mo ug tan-aw
1: na nako sakpan gabi e kay gabi nang laag wa mesa mga swerte team nagbanding mi sa taga swerte team o nya na isa ka sakop na mo ditong nitago ra siya padapit ako nakita sus mga sexy ra gipatan-aw ta
2: ko ang mo lang kinahanglan sa vitamin sa mata daw na
1: ma'am. C.
0: Ang importante, babae ang gitanaw.
1: Oh, sa babae, okay ra.
0: Lalaki man siya.
1: Maulagi na diha.
2: Vitamin sa mata.
0: Kung ako sa imo ha Dexter, kanang asawa man nimo na. Katong giminyuan nimo na, gihiusa man mong duwa.
1: Oh niya, no? Nagsabot di ita nga sa atong
0: sakit og kalipay.
1: Nanapunta diha.
2: Pero wala naman ko naghatag og respeto yung asawa sa iya ka.
0: Dili magod. At the time nga nakigminyo ka, Dexter, giminyuan gyapon ni muna ang iyang batasan.
1: Mo, lagi pag minyo nila, buutan pa man to. Ingon gani siya nga, inigulit niya, kapoy kayo, andaman na siya. Basahion pa, napipagkaon.
2: Imagine to sa social media, nawala na iya ang priority.
0: Pag sulay, magod na tanan sa inyong
2: kaminyo. Dili na niya priority si Dexter. Munang wa na siya na mao.
0: Pag sulay na, Dexter, ayaw gid itugot nga mabungkag ang inyong pamilya tungod ni ana ang akong advice nimo imong buhaton uli
1: ug dapat panultihon nga arsahay imong cross basig mo na iyang cross
0: tanggap-tanggap ta sa kamatuoran Dexter nga lisod kaayo magatiman og asawa
2: alaka
0: no
1: so utong na lang
0: kay kita nga mga lalaki gitagna na man gud ta nga
1: gitagna nga
0: buantos gid ta pag maminyo ta mawag ka rin na, kanina, isa diri si McCoy, ambot lang. Gusto maging makikminyo.
2: Balik ka
0: lang, McCoy. Na gina sa kapalaran niya, magsugod na siya pasan sa iyang cross.
2: So, pasabot pabigat ko ng mga asawa ka. Grabe ka, ha?
0: Definitely.
1: Pwede ba yun?
0: Anong wala ko nagminyo, di Chino ba? Kay ako giuna-una, kung magminyo ko, ang akong kwarta, ihatag na ko sa akong partner.
1: Bantog raw ako kay kwarta, sige.
0: Oh, kani ko wala mo kay kahit.
1: Permanente garimit din ini.
0: Kumulakaw ko, manangit ko. At least karon, wa ko'y pananghiran, wala ko'y pananghiran. Kay engineer ang sinumar. Oh. Ayaw ikwa ng imong asawa kay luoy pod. Kung dili ikaw kinsa man.
2: O dili na patagaw mon kap, di ina mausab.
1: Magsigid na lang na. Kapila kita gaal pa sa ilo.
0: Dili, kinalang sabto ni mo, dili ni mo patagamon, kaya asawa mo ni mo na. Kinalang panggao ni mo, kita nga mga lalaki, andam kita mo antos para.
2: Usahay ang pagpangga, pinaagi sa paghatag og leksyon.
1: Yes. Kung love ni mo yung asawa, yes. Biyain na.
0: Dili ni mo siya ibang sidi. Mabuang noon na.
1: Mabuang sa social media examot.
0: Nagdakoy mong problema, daw bibiyaan ni mo mangita noon naglain.
1: Wala pag i-check ni Dexter, no? Kung wag i-post sa iyang asawa nga na wala kong iro, pauli na.
0: ayaw, padaka ang problema, Dexter. Samtang sa'yo, ulian na to yung asawa, kay masing na to yung lain ka.
2: Actually, kap, dako na ang problema, kay maskilang anak ni Layas na sa ilang balay. Yeah.
0: Human naman na siya, nasulbad naman na siya. Dili naman nimo mabalik ang nang labay. Uli ay imong asawa, inay-inay lang may ayaw gibiya eh. Moro gina Dexter kay kita nga mga lalaki di mo kita mobiya sa mga babae.
2: Dugangan lang yun.
1: Dugagan lang.
2: Di gin mobiya, mudugang lang yun.
0: Mapalanggaon man ta, mapagmahal man ta. Katong nang inahanglan ato ginangiya ko
2: mo. Maulagi.
1: Unsa ba yung angay buhato ni Dexter? Magpadayon ba siya sa peaceful life kani uli di siya sa ilaha or balikan ni asawa nga gibiyaan pod silang anak. Standby, balik ta man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong hibatik yun, pinang usahay, ang akong bibi mo, saka, di ko gusto nga maghinsin ko ka nga para sa hibag nga kapalitan sa butika kay nadlok lang ito. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlen, dagan magkayo o mga testimony nga mga ayos sila kay hibag sila. So, akong gi trial ng several taxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kasi salamat lang at si Arlen sa iyang plada. So, si Dina Adelianosa at kayo ko din sa Purok Do, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
7: About po sa Cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may inom ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan, mangko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Taban siyempre no atong Nas Medical Mission karong adlaw gipahigayon diha sa may Midsayap sa may Population 8 covered court. Pwede pa bumuhabol barangay Population 8 Midsayap ko tabato ug mapuhon kita kits diha sa Kidapawan na October 7 sa Population Gym barangay Poblasyon Kidapawan City. Pagka October 8 diha ta sa Bansalan LSV Hotel sa may Baya Cruz Street Bansalan Davao del Sur. Pagka October 9 diha sa Coronadal City Mall Event Center, ground floor City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4 Coronadal City. Pagka October 10 diha ta sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market General Santos City. So kita kids, tungod kayo inyong mga entry akip na para sa atong Nuts Million Bonanza Season 7 diin 1 million pesos sa budaod sa Grand Draw. Karong December 23 pohon, isa sa Visayas og 1 million pesos usa sa Mindanao. Ang laing pag tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas na pulo sa Mindanao. Okay, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers, Ate Arlene, paki-shoutout ko sa tanang mga single. Parihan ako. Ganag-atang sa inyong programa karon, labi na diri sa mga taga Dipolog City. Mga tawa na lang taani kay Way nag-love na to ayay. Cheers from Fatima Fidelino.
2: Dili ko active commenter pero regular listener ko. Ganahan ko kay lahi-lahi ang perspective kada episode. Watching from San Carlos City, Negros Occidental from Martin Alvarida.
1: Ganahan ko sa punto ni Deji Nova og Ate Arlene. Simple ra iyang pag-explain pero naapagiunod. Jerome Cabilao of Pagadian City sa Muanga del Sur.
2: Ate R.
1: Wakan Apple Cup.
2: Pagkabalo na tana. Ate R, DJ Nova og Cup June. Greetings from Balingwan, Misamis Oriental. Maayo na lang na amoy live kay dili boring ang kahaponon from Vanessa Lumantad.
1: Wakan ni Imo ni Cup. From Catherine Manaa Cup June. Ikaw gyud ang makapawala sa kabug at sa topic. Human sa seryosong tambag, naagid kay mga pasiyaw nga pangbalansi. Watching from Matalom, Leyte.
2: Pag-greet ko sa kumbana nga namasada og jeep karon while naminaw sa inyong programa. Amping kanunay pa, sige pod ko paminaw ninyo while nagbantay sa bata. From Mommy Rose of Talisay.
1: Na ako sa motor shop karon nga tan-aw sa live while naghulat mauman pa-change oil. Sakto pod kayo inyong programa. Ilang ipaminaw diri sa ilang speaker from Dario Ridira of Sibagat, Agustan del Sur.
2: From Jen Quaresma, mingawon man sa tagsamot sa Pinas, paminaw ninyo. Oy, watching live here from Dubai while nag-break sa trabaho. Pag-greet sa akong pamilya sa Iligan.
1: Shout out to Katrina Alcantara, hello at you Arlene, Dejanova and Cap June. Watching from Sapa, Anding Ramon Magsaysay.
2: Hello po sa inyo Ate Arlene, Dejanova, Cap June from Patricia Singson of Upper Carmen CDO.
1: From Karin Joy sa Bandal, pa-shout out sa akong mga naasa di Pakulaw Aurora. Karon rami nakatiming nga pareho minaminaw sa inyong programa. Hello mga CS.
2: Salamat kaayo sa inyong pag-ubana mo matag-adlaw bisad unsa kabugat ang problema mugaan yun basta makadungog sa inyong mga tingo. God bless you always from Danilo Aguilar.
1: From Lorna Magallanes watching from Butuan City everyday minaminaw og tan-aw sa inyong programa.
2: Nindot kaayo inyong live karon kay paspas ang internet walay buffer. Makita yun nako HD ang kagwapa ni Ate Arlene og DJ Nova ug ang kabuutan sa retired playboy nga si Cap June from Celia Lagman and from Carmela. Nakatawa si Cap.
1: Dili ka gwapo ka pa ang kabuutan. Kabuutan
0: na nakita. Mausap pa man yung batasan pero nga na ang kagwapo niya.
2: From Carmela Benaventura, mayong adlaw Ate Arlene, nagtanaw ko sa imo live diri sa Nonokan Iligan City, more power.
0: Ikaw kay Carmela, mura kang si Carmelita.
1: Anyways, yes, Dejanova, imong final nga tambag para kay Dexter.
2: Again, Dexter, para nako, kinahanglan ni mong ipadayon na imong pagdistansya usa sa imong asawa nga si LV. Kay kanabang mo siguro ni ang season nga kinahanglan bitaw ma-realize ni sa imong asawa kung unsay nawala sa iya tungod sa social media.
1: Correct.
2: Kinahanglan niyang mupili kung unsay iyang hatagag bili ang social media ba or kamo nga pamilya niya. So, kinahanglan ni niya nga panahon nga kanabitaw makita niya asa siya na sayop, asa siya na sobra o asa siya na kulang. So para nako Dexter, maayo pud na imong gibuhat kay ikaw pud sa imong kaugalingon, no, importante imong good ning natay peace of mind. Kaya lisod kay muli tagbalay nga murag tag mahad matag kanang mahadlok ba nga kanang or ma-stress ta mahadlok ta nga mabidyuhan na sad ko karon unsa na po i-content ani. So stressful kay na sa tao nga dili ganahan nga ma-expose sa social media. So again Dexter, ang imuha na lang gidiha imong suportaan na lang imong anak, no, imong diha na lang ka focus sa samtang ang imong asawa murag kanabang sa tawagan ni anak kinahanglan pa niya nga kanang mamalandong sa iyang kaugalingon. Para nako importante mag-focus na lang kasi imong anak kay mo. Imong anak pod ang grabe pod kaayo ang ginaagian karon kay dili ilalim nga failan kag kaso. Sa kanang ito wadan kag mahal sa kinabuhi kanang nabulagan siguro sa uyab.
1: Tungod lang sa pag-post dako kini
2: yes,
1: tabo.
2: Dako kaayo kanang damage ang nabuhat ang imong asawa. So again, ayog balik sa imong asawa hangto dili niya ma-realize unsa ka dako ang damage sa iyang pagsigi og post sa social media. Again, wa magina problema ang social media as long as responsible ta sa ato mga post, di ba? So again, kanunay Dexter, isipa sa imong kagalingon, no, magkuan sa gid ka kanang focus, muni-muni sa ka, no, namnamasa nang imong peace of mind diha ang imong kalinaw, no, atubangaran na sunod ang imong asawa. Again, kung makita na gini mo nga tininuod na iyang pag-usab. Ayan. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Maritea sa Maring ng Bayan.
1: And this time mga tong retired playboy Cap, it's your turn.
0: Yes, Dexter. Una, ikaw ba ng bana, no? Kita mga bana, mapasayloon magita, masinabdanon, mapaliw, magpailo magita,
1: muantos
0: ta. Ikabalo magita, kakini mga asawa, lisod magini.
1: Padakon.
0: Busa, ako ikatambag ni mo, ayaw gibiyae. Unungin gina yung mga asawa. Pero this time, kaduwa naman na nakasala, dapat ipakita ni mo imong pagkalalaki. Isip haligi sa pamilya, kinan mo barog gid ka.
1: Dili katuluhan, dili katuluhan.
0: Mubarog gid ka Dexter. No, mubarog gid ka unya ipasabot gid sa iyaha nga tagaan nimo sa last chance. Para i-correct niya ang tanang niyang mali kay ngano man nihawa na ang inyong anak, no? Dako na kayo nga damage nga sa inyong pamilya. Pero lagi kay ko dako lang pabuton biyaan na gid ang asawa pero lagi kita magid mga laki
1: magid ingana. Ayun, nakabutang sa Biblia unsa to yan.
0: Ingana magid. Ingana magid ta mapinanggaon magid ta mga asawa. Nakabutang magid tinuod na sa kabalaan kasulatan nya kita nga mga laki. Kinahanglan ati manon nato ang mga kababayenan.
1: Dili ilisan
0: dugangan lang. Mo na ayaw pagbiya. Kanang i-ultimatum na lang na imong asawa nga ibag-o na niya ang iyang batasan bahin sa social media, no? Sa gihapon, kini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan ang nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
12: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang daging iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Christmas dinyo, dres sa Kapang, Libungan, North Cotabato.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
13: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Salamat kanimo, Deji Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Dexter. Sa imo papadangat, imo suwatampo. Ako bitaw, di ko mutuo nga kada bitaw ang social media, imong stress reliever, may makawala sa imong mga kakapoy. Di ko na mao. Para kanimo, Dexter. Kung may chance nga masave pa imong pamilya, why not? Apan this time, kinahanglan nga imuhanag yung balaod ang matuman. Imong call karon. Medyo stricto kagamay sa imong asawa. Ayaw, gidi, alaw nga. Magsige pa kaghangyo, please. Undangan na, di na gidi na ultimatum na yun. Nahigayon na, prangkahanin mo siya, o di siya mundang, magbulag-bulag mo sa mga kabubuton. Lisod ka ayo, padayon sa imong kapikas. Naghanak ay damage nga nahitabo. Again, dili gidi otan ang social media. Nindot na siya, daghang kag magkuha ng mga information, daghang kag mga trends nga makuha, apan depende gyud sa paggamit. Dili man undangon totally, dili man yung did-an gyud totally, apan kinahanglan nga responsible siya sa paggamit ni ini. Again, kung alang kanimo nagkabaton kag galinaw nga wa na imo asawa, may mahimo nga pasagdan na lang nimo siya. Apan, kung sa imong tanaw, kinahanglan si mong asawa nga matabangan siya, ilabi na nga kitaga, gibiyaan na po sa inyong anak, ikaw ang tao nga pwede makatabang kaniya. Tungod kay, susama sa ginaingon permanente ni Cap, kung dili karon kanus apaman, dili ikaw kinsa paman. Again, Dexter, huna-huna pag-ayo nga obligasyon gihapon nimo nga mausab ang taras sa imong kapika sa kinabuhi. And mabuo pagbalik inyong pamilya, ilabi na nga may layas po ng inyong anak tungod sa ilang mama. Daga salamat si Bobo pagpadangat imo suwat tampo manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. When you stand by karon taod-taod alang sa tong health education's program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great kini si Ate Arlene Ayon. Muna salamat. Bye-bye. I love you all.
14: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
15: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
16: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo. Kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya porok 11A bagong taas.
15: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
17: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
18: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
15: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: atong health education program ni Adlang Martes. Of course, kaupan na to, Doc Jen Paul, the assist. Doc Jen, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene, and welcome again sa atong non-health educations program.
0: Kano adlaw makahabol pa muha sa Population 8 COVID Court, Barangay Population 8, Mid-Sayab, Cotabato. October 7 sa Kidapawan sa Population Gym, Barangay Population Kidapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10 sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinamdibi atong NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon atong mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Ate Arlene and Doc Jan, salamat kaayo sa UAID ug non-herbal capsule. Gumaan ang pakiramdam ko at makatulog na po ako ng mahimbing at wala na po akong maintenance sa high blood kasi normal na. Thank you very much. At ang almoranas ko po ay lumiliit at mga mata ko ay malinaw na dahil sa NANS eye drops. Isabel Lacaya Tejero po ito ng Hagna Bohol. Okay.
1: Okay, kay Ma'am Isabel, no? Before nagkakaroon siya ng insomnia, high blood, eh, nagkakaroon po siya ng almoranas. Okay, first, diri kita mga kanans no, sa insomnia. Resulta kini siya na dili kita makatulog sa gabi. Eh. So, it takes for how many days na, na straight na kumbaga. Mga 3 days na, mga 4 days na, 5 days. Kung makatulog man kita, ginagmay-gagmay lang siya mga kanans, maayo na may isa ka oras or duwa ka oras, then pag makamata kita, maglisod na dayon kita o katulog mga kanans. Okay, insomnia, matrigger siya pag sige kita o kaon or inom sa naay mga caffeine content. So yung mga soft drinks, coffee, chocolate, diliit siya pwede kung nagkakaroon ka ng insomnia. Another one, minimize kita sa mga high in sugar content. Kaya ang sugar is makapa-energize sa ato. So, kung pwede lang, minimize kita, lalo na kung nagkakaroon ka ng insomnia. Minimize po kita sa mga pagkaon sa mga high in purine, sama sa mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagoong o mga parat, mga kanans. Okay. Once na dili kita makatulog insakto mga kanans, dagan kayo mga posible na mga sakit na pwede mo gawa sa ato. So, sama sa pagtaas ato ang cholesterol, pagtaas atong sugar, pati man pagtaas sa ato ang triglycerides. And then mo resulta dayon siya, pati ang ato ang blood pressure, mutaas po siya mga kanans. So mo na siya mga kanans, no, importante na ma-address yung insomnia sa pasyente. Moto na dako kayo ikatabang sa iyaha ang pag-inom niya sa non-herbal capsule o UAID herbal capsule. So after mga few days, few weeks, then a month mga kanans, siya mismo nakabantay pati ang iyahang blood pressure sa iyahang dugo. Nibalik na siya sa normal. Okay? Kay tungod ang non-herbal capsule o UAID herbal capsule, makatabang siya para man-neutralize, makontrol, maipagawas ang mga excess sa ato ang mga blood volume. Sama sa mga uric acid, taas atong sugar, triglycerides, and then sa ato ang cholesterol. At the same time, ang non-herbal capsule o UAID herbal capsule, na siya ay blood purifier effect sa ato ang dugo. So panglimpyo sa atong dugo, maiwasan yung acidity sa ato ang dugo. So once na dili acidic atong dugo, ang ato ang katulog mas ma-improve siya and then mas mubalik kapag sick ang ato ang panglawas mga kanan. So imnon ang non-herbal capsule ug UAID 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Para naman sa almoranas, yes, dako kay katabang yung NANS kay ang NANS na siya ay anti-proliferative properties. So kung magagina pa, kuyos niya ginapagamay ang mga bukol-bukol sa sulod sa ato ang lawas mga kanans. And then, ang non-herbal capsule pod is pangpaligun pod sa ato ang mga kaugatan. So which is yung almoranas, yung mga muscles, yung mga kaugatan niya, moto medyo yung naghinahinay siya kadako-kadako kahit tungod permanente kita nagkakaroon ng constipations. So by taking non-herbal capsule, ginapaligun niya ang ato ang mga muscles pati man sa ato mga kaugatan and then ginapakuyos niya yung almoranas. And then pinaka-importante ng mga kanans, malikaya nato yung constipations. Okay? So dako kayo ikatabang sa ato ang pag-inom sa non-corn coffee. Ang non-corn coffee, pangpahumok sa ato ang hugaw mga kanans and then panglimpyo sa atong colon, mga cholesterol, mga uric acid, yung triglycerides, mga preservative mga kanans. kadalasan mga kanans kini siya, mupilit kini siya sa lining sa ato ang colon mga kanans. Or then nagkakaroon ng fermentations. Muna siya dali siya mga slum, magkaroon ng hyperacidity or dali lang magkabutod yung pasyente mga kanan. So, Nan's Corn Coffee, dako kayo katabang para mapahumok niya ni tanan and then may pagawas niya pinaagi sa imuhang pagbawas mga kanan. Pwede imno ng Nan's Corn Coffee 2 times adi mga kanan sa buntag o sa hapon.
0: At Arlene and Doc Jan, ako si Ernie Galamgam, taga Makasandig, Cagayan de Oro City. Usa ko kako si Niro, sa una sa wala pa ko nakagamit sa inyong produkto, pero tigid kakapoy akong lawas. Sakit ako mga tiil, makasinati pagkog kalipong. So kada kapaminaw ko sa inyong programa, ako din gitry ang Nance Herbal Capsule o Nance Herbal Oil. Sa pila kakasimana na akong gamit, karon may arang-arang akong paminaw, makaingong gigog epektibo kaayo. Nagpadayon ko ron sa pag-maintain Ate and Doc. Salamat sa iyong produkto.
1: Okay kay Sir Ernie, no? Usa ka kusinero mga kanans. Mm. Dili ginato makalikayan mga kanans, no? Once nakita nagaluto, yung kainit sa environment and then talagsa, yung kamutpod na to isa sobra sa init and then mabasa na to. So dili malikayan mga kanans na magkaroon po siya ng mga pasmo-pasmo sa iyang mga upper extremities or sa iyang mga kamot or sa iyang mga shoulder mga kanans. So muna talagsa, medyo mubanhod siya. Pati sa iyang abaga mga kanans mo ito medyo mamoy po siya mga kanans. So mas nindot kayo mga kanans no, sa gabi when the time na pagkatapos ni mo bitaw og trabaho sa gabi kung pwede lasa ni mo kinisiya og Nance Liniment Oil para yung mga nerves, mga ligaments ma-relax siya mga kanans sa sobrang hago sa tibok adlaw ni mo sa pagtrabaho lalo na na init yung environment mga kanans. Kinahanglan ma-relax yung mga muscles, mga nerves kay para dili mapas mo yung mga kaugatan pati man ang ato ang mga kaunuran mga kanans. Unsa rin may tabo pag mahimong pasmado siya. Moni no? Ikaw makabantay na medyo magsiglang og kurog and then dali na mamuypoy ang imuhang kalawasan. So, motto na importante sa gabi, maghaplas kita og Nance Liniment Oil, dako kayo ikatabang para iwas sa pasmo sa sulod sa atong lawas pati man sa atong mga kamot mga kanans. And then Nance Herbal Capsule, dako kayo ikatabang para maibalik yung mga nawala ng mga enerhiya sulod sa ato ang lawas. Kaya Nance Herbal Capsule usa ka supplemental ug usa ka herbal mga kanans na makatabang para mulimpyo sa atong dugo, mag-neutralize sa mga acidity at the same time mutabang siya para maiwasan yung pagtaas sa ato ang cholesterol mga kanans. Kaya once manggod na mutaas atong cholesterol, mihina yung daloy sa dugo and then there is a possibility na magluya and then magtaas ang ato ang pressure sa dugo. So pwede imnon ang Nance Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: Hello Ate Arlene, ako si Lee Honey Mabini of San Vicente Bajo, Oroqueta City. Buros pa ko sa akoy kaduhang anak, may gamit ako og Nance Coffee og Nance Oil. Mauni akong haplas hangtod karon. 8 months na akong baby. Maayo akong magpanganak og daghan ko gatas. Lamigid kaayo ang coffee kay kadadlaw ko magbawas. Samtang ang Nance Herbal Capsule para sa gatas akong suso. Naghaplas pog ko tungod sa akong panuhot. Kanunay ko magutot-utot. Mausab ang haplas na ko sa akong anak at ER. Ako mismo, makaingon nga, dako kini katabang kay si Lola, bedridden na siya. Pero Nance product amoy gamit tested and proven good sa among pamilya.
1: Okay kay Ma'am Lee Honey. Yes mga kanans no sa iyahang mga kanans during sa iyahang pagbubuntis dako jud ang katabang ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule. Kay ang Nance Herbal Capsule mga kanans is mutabang siya para makaiwas sa ginatawag nato na mga sakit when the time na mga komplikasyon sa pagburos mga kanans. Ang mga komplikasyon sama sa ginatawag nato ng mga beriberi, mga gestational hypertension, gestational diabetes mga kanans, which is yung Nance Herbal Capsule mga kanans na asay anti-glycemic agent, which is yung anti-glycemic agent mga kanans makalikay kita na dili mo taas ang atuang blood sugar. So makaiwas kita sa diabetes mga kanans or sa during sa pagbubuntis makaiwas kita sa gestational diabetes mga kanans. At the same time yung Nance Herbal Capsule taas siya og thiamine. Ang thiamine makatabang siya para mas ma-improve mubalik kapag si kaligon ang mga kaugatan pati man sa atuang mga nerves. So makaiwas gyud siya o makatabang siya para malikayan ang dawag nato na biri-biri mga kanan. So pwede imnon sa mga nagbubuntis ang Nance Herbal Capsule, 1 capsule 2 times a day for health support mga kanans and the same time for prevention purposes po siya mga kanans. With the time na pagkatapos ni mo panganak mga kanans, pwede ragyapod i-continue ang non-serve capsule. Kaya ang non-serve capsule makatabang siya para ma-improve ang quality sa gatas sa inahan mga kanans. So meaning to si kung nindot, maayo yung quality sa gatas, mas pagsik, mas taas yung resistensya sa baby mga kanans. And then, non-scorn coffee, dako kayo katabang sa mga pasyente na nagkakaroon ng problema sa constipations. Sa mga pasyente na sigig hyperacidity, sigig pangaslom ang kuto-kuto, non-scorn corn coffee ang solusyon mga kanans. Kaya ang non corn coffee makatabang siya para mubungkag, mapahumok sa mga cholesterol, sa mga uric acid, mga preservative na nigahi sa sulod sa ato ang colon. So maokin ni ang hinungdan katong magkaroon ng mga butod-butod or hangin-hangin sa imong tiyan mga kanans. So by taking non corn coffee mapahumok niya and then maigawas nato ni everyday mga kanans. And then ang non corn coffee ma-enjoy pa nato yung morning coffee mga kanans. So mao ka tano ang ako ang mga rekomendasyon.
0: Bayon may galaw na mataigong oras sa atong health education program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS again usbon nako. NANS ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serve capsule.
0: Yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Na murag dili na siya baguhanon, baka nang na mga bukol, na mga tumor, na mga cyst, na mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang non-serve capsule. Karon ang non-serve capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka nang nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi osbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
2: Walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre, ang atong Nans eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang na cervicare o bakunod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolan del Sol.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
7: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
7: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
8: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan, ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud busa sa tanang anak diha ayo pasag din yung amahan nga magluya ha patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan
7: ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
4: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
5: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagbuminaw kaninjong tanan mga kurimaw. Welcome to Sub, the rest program mas kurimaw ang balong dagu. Okay, kumusta og? Manginaot lang tamay galang na amo sa kakondisyon na. O kadasig sa panlawas, adlaw karong matros. Martes niya. Basta makamega man, kay agmatres. Atong digmo may gala, 3,000 pesos na. Gidoot ang waipuron, napikas ang flood control. Way bastusay. Unang lingaw-lingaw, 4. Pabuta may galang 2 para makompleto ha. Oga pabuta sab. Ang atong gandam karong adlaw nga nasayod ba mo? Nasayod ba mo mga kurimawa? Magsugod na ta, dresto ang pagpanaguman.

Oke, padahal yung tabi ka lang dito sa tuwag, papatagabahan. Diyos ay mag-igo ning ta. Huwag ma-igo, punlagi. Oke, dito may gala sa mga tumagot pa ang kibalaw ang tubag sa muntik mo kay Pampot Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Kumusta na, Eric? Lain pang tumagot pa ang kibalaw ang tubag speedboat Eric Gapon ng Kompiyoto. Aga di abiyod balong akong tumag ang tumag na balong kay Sipper gikan daw kang Dudong Asa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Tumag na ko anay mong tigmo lang kay Kalabasa na lang. Kay mong kala-kala magbasa-basa Ruli Salvacion Subida Sing Sing Gurones Balamban Cebu. Lang akong tumag kay si Elias na lang kay maingon mana si Elias lang nga day Ali Sabak Diri Sabak Diri Ruli Salvacion Kiyo-kiyo Kiyo-kiyo din Ruli. Lang tubag kay Naduwag Balibol gikan ni Ruli Salvacion Subida Sing Sing Gurones Gurones Balamban. Akong tubag lang nagpaubas sa sapa gamit ang bantak. Aga di abyo lang tubag ang ahoy para sugnod.

Sa man yung kinabuhi, ani. Bisang mag-luag ta, bisang kahoy wa diha. Ay sige, bagot-bot diha, day. Mga hoy, bito ko, imo pong isugnod. Lang tubag kay naghakot o ginabas nga kahoy. Rule salvation nga po. Og di abyod. Nagaut og butig. Ika ni Rule. Usap ng butig ba? Balong ang tubag kay nag-inom og tuba. Gikan ni Rule salvation. Subida sing sing Rulis. Balamban Cebu. Og ang tubag kay saging. Rule salvation nga po. Yo, wa ay pagigyapon mga kurmaw. Dayon ang tubag long kay naglungag og bulang hoy. Ang hatag pa. Ah, panghatag po tinga, lipad. Balaw tubag kay nanikop og piyo. Kana, bantay mapakan. Tubag nagkila og bat. Bat pisot. Kasi bat pisot. Og ang tubag na ko ana lang nagdrive na og taxi o balong kay pagkambya naghapit ang hikap ang paa agoy hello og nagduwa og basketball ruligay mo di abriod nagayo sa sakinan o sa daw sa sakinan na nabali ang grasa. Tubag kay nagpungko nalong onya napikas ang binahan. O puro nisikil ang itlog. Nisikil or nilisik. O saka sakong putyo ka nalong. Gibubo tunga-tungas diskuhan ka na. Bibo ka na. Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Berto may galas buhol. Bayhin? Oh. Dito sa amo ba? Among silingan eh, nai-iro nga badlongon kayo? Unya, sa kalagot nako, gitamin nako nga wala iyang amo. Palit kong tunga sa litrong gasolina, baka na ang lidid ba? Unya, gitingal nako sa iro kay amigo man me. Pag humanyag inumbay, usaman, grabing tuyok-tuyok ba sa balay ba? Ala, tuyok-tuyok, lagan kusog. Mga 15 dito ka tuyok ba? Wala nagin kaabot o ika-16. Ano, namatay? Wala na, nahurot na po itong gasolina. Tumara ba yan itong litro pa?

0: Og lahang akong tumag, nagkaon og balot na, ayan. Kato na pa siya, oh my God, lagi kang kang Bertos Buhon. Murag maumaor na siya itong iringsong kaban. Pag ipainom kaya po niya itong aslitong gasolina, saka na mas atop, saka sa bayabas, pagsakas lubib, atog tumoy, pag-abot na, pagbalik, itong atong wartaman ay,
1: patay, patay, wala ay nahurot ng gasolina. May kaya ito itong rescue, may.
0: Long tubag, nagpritog, bakay, kana, lami na. Nam nam. Og ato bag anang imong tigmo kay Lansunis na lini ni Laray Tres Buanoy. Kumusta? Og balaw tubag anang imong tigmo kay Bombay na og Ahos lini Laray Anisa Laray Tres Buanoy Computer. Long tubag kay Buad Pinikas Gisubaks Mongos lamian na eh. Nam nam. Tubag sa imong tigmo bat ang nasi siya bat ang na abat ang bat ang or bat ang tigmo tubag naglaba nagpuro puro sa ito sa bata agoy kanga gino yaya isda na Agad di abyod. Balaw ang tubag tigmo kay naghilot na. Mir na lini. Laray Tres Buanoy pangyatag linga linga kuya kay Bertie ako pizza city. Pizza city. Ugma. Ugma imong birthday. Rambo lang si Binuan Etne. Lang tubag ang kay manyak o bigaon. Tora. Biga na. Lang tubag ang imong tigmo kay nagbagos og gulukay. Para imong silhig. Ayan. Lain pang tubag. Balang tubag imong tigmo kay electric fan na lini. Lanay. Nagtubas ang saging tindok. Ayan. Aga di abriod. Lang tubag imong tigmo dunggan. Hugaw na dunggan. Hugaw na dunggan. Aga nang tubag sa imong tigmo kay nagtanod og dagom. Gikan daw kang lito asa balamban. Ang tubag imong tigmo kay magdayon na nang nag-ismering hoy. Litos balamban. Tagaing migaman na laki kay pagka-uwar na siya. Ang tag-anlog, imutig mo, lumboy. Ang kanang tabak unong. Huwag nga, nag-adres. Karabaw na balong, kituklod, gamit ang daro, napikas ang yuta. Ilis sa lumbangan, Piyoto. Lang tubag kay nagtuli o gituli na lang, Rizal nang Tayasan Negros Oriental. Og dayon ang tubag. Giduot ang buko-buko sa buaya og na sipag ang baba og migawas ang malita sa flood control. Wing Sulamar. Og good time lang. Nag-post na sa pultahan sa Libitor para ablinong mao giduot ang Waiporol na pikas ang flood control. May ng Bugos City. Kumusta man des Bugo May? Kumusta man mga binahan? Ba na lang, John Redre sa San Remigio. Kumusta mga taga? San Remigio, tubag si Muting Molong. Mixer sa nagdala o simento para flood control. Piyoto! Agalong tubag kay Lambang nga kahoy giduot o gihungit sa bansuhan. Dumi kahi sa buhol. Kumusta man diya dumi? Ang tubag long kay mata nga budlat John Ray sa San Remigio, Cebu. Kumusta niya John Ray? Dayon long tubag na nagsudlay og buhok sa ulo Timio sa Medellin. To ara. Dayon Yato ang mga masakay parehas, ang mga senior citizen, buntis, binang lalaki, hindi pwede reporte ula man kay ay kaloy sa mabuntis senior citizen ng PWD, matubag ang sa reporter. Ma'am, ako ang driver sa bus. Driver sa bus. Saan siya? Ah, naglalis. Ang tumag noong kay Tubo. Ika ni Rolly Salvacion, Subida Sing Sing. Pero ito. Wa ay pagkapon Rolly, bay. Ha? Lang tumag na kay Sampot, Kuyot, Dughan, Yut Yut, Bitay, Puson, Nung Lubot. Diba, Hukimot? Og tumag lang. Nako sa imo ang tigmo kay Sipper. Og ikan daw kang Luis Cebu. Kumusta man mga taga Cebu. Og akong tumag lang. Sa imo ang tigmo. Remote control. Computer. Uwap agabo. Dayon ang tubag analong sa imuhang digmo kay okay, ang tubag analong sa imuhang digmo kay nagbigkas og kawayan computer. Aga akong tubag balong sa imuhang digmo. Ayan ang tubag anak kay nagbuak og melon. Ya pa add og saging para bahog babo. Wa pagid gyapon og tubag na ko anak kay fault line. Gikan daw kang ami Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Piyuto. Wa ay pagid gyapon. Og balong ang ako ang tubag anang imuhang digmo. Ang tubag ana kay kawayan. Wa pamangyapon. Wa pagyapon og ang akong tubag long anang imuhang tigmo. Okay. Galingan. Wap aga pun ba? Wap aga po. Oga ang akong tumaglong sa tigmo kay switch na siya. Wa ay paghihapon. Okay, kaduang ligaw-ligaw City. Oga paabot na may galang usa para makompleto ha. Dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Yanski sa Sikihor.
1: Kanang bayhin.
0: Uy bay.
1: Kanang ato silingan ba nga kanang babae diya o?
0: Ano man?
1: Pato akan dig simbahan bay. Magpiyong-piyong panahinampak. Pero paliba ka gani, purti sigahas mata.
0: Pato ka ng simbahan, magpiyong-piyong panahinampak.
1: Pero paliba ka gani na, di ba kay, purti sigahas mata naman.
0: Nang bungkid nga among gipoyan, liba kira ang among silingan.
1: Lima kun pa hastang ugang.
0: Okay, padayo tawag ka lang sa ligan dari sa toang pag panag-uban matoy pa si Aoki ka daw kang Yanski sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mayong pagminan ninyo mga taga Sikihor. Lang ang akong tubag kay remote ka po. Bibing daw sa buho. Og ang akong tumag anak balaw sa imuhang digmo kay Neil Cutter. Pultahan mo nga may durnab. O gikan daw kang abet. Bugo. Kumusta man mga taga-bugo? kumusta mga taga? Bugo o maayong pagpaminaw. Kaninjong hurot. Lang akong tubag kay starter. Gikan kuno kang din-din. Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Dayon na nag able og tiyan sa baboy litsunon. Gikan daw kang uming sa buhon. Wap agya po. wap agya po. Og ang akong tubag balong nagpugas og mais. Gikan daw kang bim-bim, bumagite. Long pultahan na. Gikan daw kang Tess Ming Lanilia. Kumusta mga taga Ming Lanilia?

0: Oga, balang tubag, anang imong tigmo. Push button along. Ikan daw kang liyan, buhol. Wap, agabot. Oga, balaw akong atubag si muhang tigmo kay kandado og yawi. O gikan ko na may galag kang abing bugo. Uwa, pagyapon mga silingan. Oga, ang akong atubag dong anang imuhang tigmo. Break na lo. Piyuto. Wah, pag-iapon. Wah, pag-iapon mga salingan. Oga, lang akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Pusil. Abot ko mas pusil, bay. Okay, dito may gala, slide pang pasiyaw. Gikan daw kang susing ng buhol. Katos balaw may gala ng taga-bukid. Oh, sige lang ka, failure iyang pagpangumakay, iyang mais gahanginon. Hapla lagi, bay. Mautong nimpalan sa nito syudad. Oh, lakalakaw siya itong trabaho. Diyang mikaon siya may galas karinderiya ni Henry. Maugay paglingi siya may galas sa kiniang electric fan na dako ba? Kuratang kis balo. Ay, sarat! Paglanta niya may gala nga electric fan pating kusuga sa hangin, kuwaon pa niya ang lingkuranan bangko. Gay, lambos niya sa electric fan. Basta kirik-kirik. O, iba yung gawin mo na ginambos sa electric fan.
1: Ay, maoman din itig buhat o hangin. Moni hinungdan ng mga pilyor, Miss Bukid, bay. Muang.
0: Gay, Osman, bay. Kay ako.
1: Mao ni tigbuhat og hangin. Mao ni tigbuhat og bagyo.
0: Kulo.
1: Ya lagi.
0: Sunod ka na ko na. Aircon ibutang niya pa. Maglibog po siya. Ah, hangi ka ni hangin bug now. Okay, malayo tayo sa ligan. Diri sa tuwang pag panag-uban lang akong tubag anang imuhang tigmo. Ayan kay Karito na lang Karito lang doorbell na. O, gikan daw kang abit sa buhol. Kumusta man mga taga-buhol? Okay, sarado 3,000 na may gala, ha? Atong text line para katong gusto mo apil mag-apil. 0997-521-0657. Ah, 0997-521-0657. Muna siya mga salingan. Agahalo! Agagong tumag. Lang anang imong tigmo. Ara. Ang tumag anak balong kay kablitanan sa pusil. O pagduot sa kablitanan sa pusil, nabuag ang ulo. Aga akong tumag. Lang anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay nagkagod og lobi. O gikan daw kang bing-bing sa buhol. Kumusta man niya, Bing? Baan sa may buhol, Bing? Aga balong tubag na ko anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay kanyo to sa ligid? Computer? Wa pagid gihap. Dayon akong tubaglong. Anang imong tigmo? Hmm? Ang tubag ana lang kay pusod na lang. Diya pa parasyut. Mane wag malikot parasyut. Aga akong tubag balong. Ah, sa imo ang tigmo kay CR na lang. Honos. Alaw, irrigation na. Ikanaw kang tunyo sa buho. Kumusta nga mga mga taga-buhol, madyong pagpaminaw ninyo. Aga akong tuwag. Ang along kayawi o gyabi o gondalo. Gait na lang, may migawas. Ya, pagi dong. Akong tubag anak ay pressure cooker. Pressure cooker. Masa may pressure cooker ni mo diha. Aga, balong akong at tubag sa muang tigmo nagbulkit og interior. Hay me daw may galas bugo. Kumusta man ni Jaime? Og direto may gala sa ito ang nasayod bagamo. Nasayod mo may gala nga unsang langgam ang doon ay pinakataas nga lifespan. Doon kayo mamatay ba? Matod pa may gala sa gimong pagtuon. Ang langgam nga doon ay pinakataas nga lifespan, mao kuno may gala ang uwak.

0: Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabin na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo saka de yung gusto nga magminsin ko kay mga para sa ibag nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so pupaminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan matay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na herbal capsule og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan kay salamat lang at si Aileen sa iyang plaga ko si Dina Adriano
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yon magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, galira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kung rin mayroon. Dino sa ito lang, pagpunagaman. Aga, balong tubag na ko, anak ay. Sweet sa suga. Katos lolo, may galang caretaker sa boarding house niya. Iyang gata, tanggabon iyang mga boarder. Sapon, bito siya, kasing kita, iyang gitanggap. Kawatan, kawatan! Kamulo, sinaghawid siyang pungango, nagkurug-kurug at tubang sa mga boarders. Asa ba nang awat ba? Kaling akong gihawiran, inyo ba dahil niya? Nga ako ba dahil? Oh, gipamusil man. Oh, mananggap niya, gipamusil. Sakpan sa mga murders ito. Singgit kawatan, gatubang ka. Hawin siyang pungango. Inyo, baga inyo, ako ang kahawala. Tawas ko ka. At kakamit lang mong singgit niya, kawatan. Kine, ako ang kahawala, kine. Inyo, ano? Kinawat ko na. Pagsumoy. Walay da lagi. Aga, balaw. akong tubag. Anang imong tigmo kay kandado. Katapos ang ibili Miguelas Corimao number 7. Uno de uno, bilisibi uno. Wate oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag mga sapuhon sa mga oras o sa samang istasyon.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang obos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghang kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni silang ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. Onya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo doon mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining obus ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon.
7: Tagna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
12: Yes, Lucans.
11: Kainom ka o dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
12: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
15: GDTOX Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Las Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol o garon ani ang inyong makauban.
10: Sa Bohol, tayo.
11: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
12: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Martes, Oktobre 6, 2026. Mag-uban-uban na usab kita mga higala sulod sa usa ka oras nga tulumanon maghatod sa labing uhay mga panghitabo sa Sangguniang Panalawigan ilabi na sa mga gimbuhaton o trabaho sa atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Gipanguluhan sa atong presiding officer Vice Governor Nick Besas uban sa atong mga board members sa 1st District, board member Nanay Lucy Lagunay, board member Muti Atirol, board member Benji Arcamo, sa 2nd District, board member Tami Abapo, board member Jami Omintado Villamor, og board member Iping Estabilia. Maingon man pod ngadto sa ato ang mga bukal sa tersero distrito. Gipanguluhan sa ato nag inusara nga babae, senior board member Tita Baha, board member DJ Baliti, board member Greg Hala og board member Nathaniel Binlod. Unya, maingon man pod sa ato ang tulo ka mga ex officio member, presidente sa Philippine Councilors League Bohol chapter, board member Joanna Cabalitinitay, presidente usab sa Sangguniang Kabataan Board member Lawrence Birangla og presidente sa Liga ng Mga Barangay Board member Romulo Cipidosa. Mga higala, welcome pag-usab mga kaisunan og maingon man ngadto sa tuang makugihon og abti kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, no? Sa tanang mga legislative staff assistant, mayong pagpaminaw o mayong hapon, welcome mahigala sa itong tulumanon, SP Bohol in Action. Update gikan sa buhaton sa itong Vice Governor Nick Besas, diin daghan o mga programa ang gitambungan, mga aktibidades sa mga kalungsuran o kabarangayan dinhi sa probinsya sa Bohol. Ang atong BC Gobernador, diin BC Gyud kanunay, ang iyahang mga gimbuhaton, mga higala, karong mga orasa. Unya, sa atong ato ding itimbaya no atong mga nag-view sa Facebook Live. Karong mga orasa atong ipadangat usab ning atong kining ni ang tulumanon pinagi sa atoang Facebook Live. Og daghan no nga mga buluhaton ng atong Vice Governor Nick Besas alang sa ihang mga lakaw sa matang adlaw mga kaigsunan, no? O niya pipila ka mga ordinansa pipila ka mga ordinansa mga higala gikan sa mga kalungsuran din sa itong probinsya sa Bohol ang nadawat sa sangguniang panlalawigan, no? Pahibaw na to ang mga kalungsuran, ilabi na sa itong mga miyembro sa sangguniang bayan nga naabot na ang inyuhang mga ordinansa ang gipasa ngadto sa sangguniang panlalawigan alang sa approval, no? Sama na lamang ang municipal ordinance sa lungsod sa Antequera ang nag-prohibit sa prohibiting the pawning, selling, lending, renting or unauthorized transfer of cash cards of collateral issued to Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace Beneficiaries in the Municipality of Antequera prescribing penalties for violations and for other purposes pastilan. So, doon na siguro yung mga report ani nga gi-loan ning mga cash cards isip literal ang mga cash card no sa mga purpose beneficiary mga higala which is bawal gini mura ba og kining ni ang unsa ni empleyado o trabahante sa gobyerno bagaha or kasagaran ani mo engage sa ani kato mga empleyado sa mga pribadong kumpanya mga higala nga aron makaloon himoong collateral ang ilahang mga ATM cards no kay inigsweldo diretso dayon og kuha sa kining niang binuwan or kininsinas nga loan. So kining cash card sa Pantawid Pamilya Pilipino Program ginadili gyud ni mga higala gumikan ginadili ni iloan no gumikan kay kining ni ang ilang tabang nga badawat direkta gyud ni ilahang bulsa dili na iyagig mga panglunlun pa mga kaigsunan. So money nga ang municipality sa lungsod sa Antequera nagpasar og ordinansa no nga nagbawal sa pagpaloan or himuong collateral ang ilang mga cash cards samtang municipal ordinance gihapon naabot sa sangguniang panlalawigan susama gihapong lungsod sa Antequera establishing the Antequera Science and Technology College Department of Department institutionalizing its unit and personnel composition in the administrative structure of the municipality of Antequera. So lain na pud ning lungsod no nga magtukod og municipal college. Ha? So wa nay iningabot sa panahon ani mga igala. Mahurot na gyud ang mga estudyante nga magpa-enroll sa mga pribadong tunghaan sa mga kolehiyo o university mga kaigsunan kay halos naman available na o pang-offer na sa mga municipal colleges nga gipadagan sa LGU ang mga kurso no nga dako pug tabang no ilabi na mga estudyante nga parehas nato sa una nga kuwang-kuwang taog kining ni ang budget no sa pagpa-enroll kini dako ning tabang kining pagmugna og mga Municipal College, mga higala. So Antikera nagplano ani doon na nila ordinansa, mga kaigsunan. Samtang laing ordinansa naabot gikan sa sanggunian palalawigan, ang ordinansa gikan sa lungsod sa Balilihan maong pag-institutionalize og mental health support og paid wellness privilege para sa mga job order and contract of service workers sa Municipality of Balilihan. Na susamang ordinansa sa Antikera, gipasar usab sa lungsod sa Balilihan ang pagbawal sa pag kining ni ang prinda og pag pahimong collateral o requirements sa mga purpose beneficiary sa ilahang personal identification number, no? So usa na nung mga lakang aron nga maprotektahan po ng atong mga four-piece beneficiaries, ug di pod maabuso, no, ang mga programa nga gigahin para nila. Sa Kalape, dunay municipal ordinance nga nadong sa sangguniang panlalawigan kalabot aning realignment sa ilang appropriations of 2 million pesos under supplemental appropriations para ni sa concreting project sa Barangay Road, Sitio Karahan, nga matod pa dere, which has become unnecessary for its original purpose by reason of duplication of appropriations under supplemental appropriations. Okay? Samtang municipal ordinance gikan sa Katigbian, ordinance establishing Katigbian educational assistance program, no? So para ni sa mga kwan, mga estudyante nga adunay madawat kintang mga hinabang gikan sa LGU. Municipal ordinance sa lungsod sa Maribohok naabot sa sangguniang panlalawigan providing for the development, management and regulation of infrastructure and related facilities sa Abatan River, establishing river easement permit requirements, prohibited structures and monitoring mechanism consistent with the Abatan River Code of 2019 and the Water Code of the Philippines. Samtang Maribohok gihapon, municipal ordinance establishing free school bus service program para gihapon sa mga tinunan. Prescribing guidelines for its operations, providing free transportation to students during school days and for other purposes. Samtang municipal ordinance gikan sa lungsod sa Panglao, mga higala, naabot sa sangguniang panlalawigan pag-isabisar og Panglao International College. Uy, hindi basta-basta. Ha? Nga government-owned local college of Municipality of Panglao, defining its powers, function, governance, administration, academic authority, organizational structure, funding, and for other purposes. So doon ay existing private college sa lungsod Panglao. Og mamugna ning Panglao International College, mga higala, posibleng makuhaan na po ang enrollment ani sa mga pribadong tunghaan. Appropriations ordinance gikan sa lungsod sa Sikatuna, gi-refer ngadto sa sangguniang panlalawigan, samtang dunay amendment sa

0: of 2025 revising the traffic and transportation code of the city of Tagbilaran. Municipal ordinance gikan sa lungsod sa Talibon establishing the Talibon Iconic Carabao and Cattle Industry Development Program, intensifying the production of hybrid buffalo for dairy production and cattle production in the municipality of Talibon. So mulapad mga higala ang kuan diha production sa mga hybrid buffalo kay naa naman na ron sa lungsod sa Ubay kung wa ko masayot nagbuhi naman sila diha og hybrid buffalo mga kaigsoonan. Samtang municipal ordinance gikan sa lungsod sa Ubay, municipal ordinance creating one position administrative officer o sa ilaning kuan dugang kuan ni position sa LGU, no, o niya dito pod sa lungsod sa Ubay creating gihapon og mga position ubay-ubay ni, no, kining sa lungsod sa Ubay. Sa lungsod sa Kandihay, dunay supplemental budget nga giduso. Unya sa lungsod sa Carmen, dunay pag-amendar sa ilhang mga ordinansa granting incentives to the elected punong barangay ang sangguniang barangay members who have completed an uninterrupted 3 consecutive terms. Wow, ma. So dugang kuan ni. Dugang incentive sa kuan mga opisyales sa barangays Carmen. Sa laing nga bahin, lila requiring all ambulant lending business firms and obtain mayor's permit. So tanang mga kuan mga nagpahigayon og lending diha, nagpautang kinahanglang adunay mulukat og mayor's permit, no, ganang kuan kasamaan ng mga Bombay, no, nga maningil maningil sa mga utangan diha sa lungsod sa Lila, gikinahanglan ang muagig munisipyo. So gigamaan po ni nilag ordinansa mga higala, no. Unya, municipal ordinance gikan sa lungsod sa Mabini prohibiting illegal gambling. Unya, laing ordinansa dire gikan sa lungsod sa Luway, guidelines of giving awards and incentives to Luway non athlete. So para gihapon sa mga kabataan ni ilahang ordinansa mga higala. So mga to, ang mga ordinansa mga higala nga gi-refer gikan sa mga sangguniang bayan sa mga kalungsuran din sa lalawigan sa Bohol, paingon sa sangguniang panlalawigan mga kaisunan alang sa hingpit nga pag-aproba. Alas 4:17 mga higala nining mga puntuha nitong nakalabay ng adlaw gihisgutan usab, no, atol sa committee meeting sa sangguniang panlalawigan ang kalabot sa seguridad, no, sa atong mga empleyado diha sa provincial capital. Diin gumikan sa mga nagpadayong mga hulga, shooting, bomb threat, uguban pa, unya dunay mga nahitabo gyud nga mga shooting incident sa mga eskwelahan. Ga-anticipate pod, no, ang atong mga magbabalaod nga kini posible pong mahitabo sa lain-laing mga establishmento sama sa mga government offices mga kaigsoonan. So mo na nga gisgutan pod ug unsay mga pamaagi, mga security measures nga gipatuman sa provincial government sa Bohol, labi na sa provincial capital mga kaigsoonan. So atong paminawon ning gisgutan atol sa committee meeting sa Committee on Peace and Order sa sangguniang panlalawigan nga gitambungan sa tong mga board member mga higala. Ania atong paminawon.
1: Si nanak niya, si Kumbati, si nanak niya.
2: Torion.
1: Si Torion. Motor, maluwi lang po ganan niya. Kaya maglisot na po na siya barog, pero nangkamot ko siya barog para lang mag-accommodate mo sa parking area. And I think it's too much for Torion nga mag-accommodate sa sakyanan mo, park nga maopay mo, inspect. So we really need additional personnel for that, Mr. Chair. And another question, Madam Chair, Mr. Chair, is that aside from trained ni sila as security, trained, I think there is also a need for them to be trained as first aiders. Para nako lang kay me as

0: a safety officer sa Muskwilahan sa VIT kaniadto. Ang amo ang mga security guards, ako gyud nagipa-train og first aid kay mo gyud madali-dali. And katupong kining LTAP nga pusil, sila tanan no wala ya mo. Di ko na siya allowed.
1: Allowed ni
0: siya. So, unsa may allowed sa tong PSF? Di man pwede purug kamutra, batuta.
1: Batuta ragid ni siya.
0: Batuta. Nami ko. O anything lang maka aside from ilang kamot og tiil. Unsa may allowed sa ilaha?
2: Okay, Sir Jason. Unsa na ang nila gikunta?
1: Honestly, Mr. Chair, ato PSF, kinamot ra gini, Mr. Chair.
0: Kinamot ra yun. Oh. And lastly, kinamot. Mr. Chair, I remember sa atong old Capitol, in every session, doon na yung PSF nagbantay gidbya sa sulod, sa entrance sa portahan sa session hall. And during the vice governorship of my father, mihangyo po ata to si Papa nga doon ay mga PSF magbantay sa point of entry and exit in diri sa session hall. Kaya naa man tatanan mag-session ana. So for our security safety purposes, just there naman po na pwede ba po mi makahangyo bisag kuan lang so during session lang para sa pre-session wala anyway na may any pre-session.
2: Katong dakong gawas, Sir Jason, di ka nang mag-member niya kanayan dito. Okay. Huwag mo ito, makoy mo buyan.
0: Unya, napapunan sila yung hazard pay?
1: Wala, Mr. Chair.
0: So that is also one thing na among ilabi ni Gov kaysa amo ang pederi mo, wapun sila yung hazard pay. So kanipun sila, para nako, I don't know how we can do it. Kay 24/7 po na sila magbantay dire niya. Safety and security purposes sa itong line of defense, kung sa chessboard lang, magiging silang mga pawn. Magiging unang isabak sa gira. So, looy ba? Wala pa'y batuta, wala pa'y pusel, wala pa po'y hazard bay. So, there is really a need for us to, aside nga magdugang ta, unsang po'y benefits nga mahatag na to nila kay sagana na ba, sige na mo pang mawagtangan na mo mga tao, halos kada umi mo kada buwan makaibaw ko nga wa na siya sa PSF kay tuan na siya ni BM kwan ngani ngani. So I don't know how we can accommodate the office of Sir Jason. Thank you, Sir Jason.
3: Yes. Good morning, Mr. Chair. Good morning, everyone. As to the concern on hazard pay, sir, no, we are dependent on national laws on the grant kay ma-flag mangutana sa atong audit. And I think the very best gift that we can give siguro sa kaning mga PSF nato kay daghan man og job orders og COS mapahilo na kana jud ang pinaka best kanang ma permanent sila sir ba sa HR nga side sir because na di man ta makatag og additional benefits based on unsari atong ganahan kay naman tay dapat nga sandigan yung mga balaod ana sir.
0: I want to leave. Me and board member Greg Hala, we went to the provincial capital sa Negor. Nya, namutan ako about the hazard pay sa PDRMO. Kay kabalo mo ko nga, national gid lang atong kwan. Naa sila hazard pay. Oh, I don't know how yun sa nila. Maka kwan ka na, Billy? Maka...
4: Mr. Chair, in fact, murag natay amendments ongoing for the DRM law, no, as well as the guidelines sa GMC nila for the operation of DRM. So, hopefully na siya nga ma-allowed siya. But for now, wala yun. Ang atong himo na sa una for the PDRMO is we increase the rates lang for them to, on their own, get the insurance. Yan na lang to sa previous, no. So, yan na lang for now in the absence of any... legal basis for the giving such unya. Most of our employees po sa PDRMO, labi na mga responders, including the PSF, are job orders. Therefore, there's no employee-employee relationship. Samot nga, dilita katago benefits. So, muna nga, one of our strategic yun is for those necessary, ma-regularize sila, ma-regular, kay mas daghan maging benefits. And also, moving forward yun, for this administration, we are really moving forward to privatization. Mo nang we maglugar kita kay mo magud sila allowed ra makada og firearms, no? So mo na siya nga argument yung tana is while mag-increase ta number of blue guards, hopefully na ma-absorb ng existing PSF nga adto na sila matagaan sila adto nga allow siya mo training as well as firearms. So mo na say direction na to nga we increase the number of blue guards nga. Once we increase ang hang manog same number na pud ang atong job order, hopefully ma-absorb sila sa mga companies that we have engaged with.
0: Mr. Chair, can I?
5: Yes,
0: I asked Sir Jason, kanang 20 ka personnel mga job orders na tanan?
5: Blue guards.
0: Na
2: agency, unsa ka agency na?
1: Dependable.
0: Pila may atoa na nga job order natay mga job orders? Wala.
1: Ilahana tanan, ilahana. Sir Chair, yes. Sa dependable.
0: So, magdugang na lang taong.
2: Okay, Sir Jason, sa 20 ka blue guards na to, pila ang mag-duty, ano?
0: Buntag-duty.
2: Pila ang mag-duty, ang shifting nila, giyon sa nami mo?
1: Ang dutihan, Mr. Chair, is from 8 to 12, and then 12 to 4, and then sa gabi na po dayan. So, 3 ka kuana change round clock. Yes.
2: Okay. Pinakaris the presence of board member Greg Hala and also Attorney Namokan. Attorney, good morning. Okay, ang atong topic ali is all about the potential capital security. Okay, yes.
0: I'm sorry, no. I was thinking itong parihan nilang Torion ba mo ito yung mga lugar. So, kana silang Torion. Pila naman na sila kabuok? Ano mga PSF nga to?
1: We have
2: everything.
1: We have total of 140, Mr. Chair.
0: Hindi lang sa Capitol. Apil ang dito sa library. Daghan,
2: eh. Oh, daghan lang. So, sa
0: Capitol. Hindi lang, Capitol lang.
2: Sa Capitol, apil ang duty.
1: Total na to sa Capitol, Mr. Chair, is 30.
2: 30?
1: Yes, including dito sa engineering na to. Oo. O niya, diha po sa study hub sa Ubos. Sir? And then dito po sa PICAS area.
2: Then kinig ato mga... 30 at
6: the time.
2: Kinig ato
1: ang yes, mga... 30. Yes, 30 per shift na.
2: Kala na to mga exits and entrance ato. Murag, di mo tayo ka-consider kung tani o kasi atong entrance o exit kay pwede mo tabo agi sa likod sa stage, pwede tabo agi dito, pwede tabo agi dire. Ang kami arimis ilaw mag agi. So kada entry points or exit points na IPSF diya katambay.
1: Yes, Mr. Chair. Na.
2: Okay. Unsay plano ni mo sa tanang mga entry points sa to? Kay for me ha, sa security lang ha, kung doon na salaod nga gamon, pwede siya dili mo agi dito sa entrance? Pwede ka to siya agi sa likod sa stage? Or dito? Dito na pita, bingaw to dito? Mas bingaw to dito. Kung na siya, kung na intensyon nga, dirahan niya dire, pwede ka to siya agi dito sa pikas kay bingaw? Pwede po siya ato sa dagan dito? So kung to siya sa kanan, pwede ka to na ang sa kanan, pwede ka to niya ibilin dito sa court? Pwede ka to sa court lang, nasa motor? So dyan dito, pag madaga dyan dito, sakay siyang motor. So muna ako nga nakita mga nahimo sa mga bata, basig mahimo sa mga dagko. Nakaroon sa abutabo aksyon, karang naanay, birahan nila. Yes, Sir Jason.
1: Thank you, Mr. Chair. For now, Mr. Chair, ang ato ang nabuhat since wala pa ang katong request na mo. Nag-propose me and nag-wait me og approval ni PA Aster regarding sa kana kung asa lang gyud ang ato ang entrance. Kung asa lang gyud ang ato ang exit. Oo, kay giyon na una po nato sometimes basin og during the morning tungod sa kadaghang employee no mag-uot ba. Mo po na itong ginahuna but yes asa rin mong ginauna, kasabot ko na Mr. Chair, no? Kaya dapat advance git kayo ta. And i-consider gid po na namo sa PSF office nga striktuhon gyud namo ang entry. And ang basement pod sa concern ni BMDJ kaganina, amuagid pod nang i-eliminate na ang dili na officials diha sa baba kay para ang makasurul lang ang ato ang mga officials and then head office para malimit na to ang musulod diha, Mr. Chair.
0: At least registered ba o kinsay
1: yes.
0: Ang makasurul diha?
1: Kung kinsa lang gintong na ay parking diha sa baba, maulong gito yung amo ang pasuglon. No? Soon as possible, Mr. Chair, amo ang paningkamutan nga amo ang ma-implement.
0: Kaya dagang kayong motor, ang mga motor diha, kinsa ng mga motor, clients ba, empleyado
1: yes.
0: ba? Kaya uh-huh. Basit ang may clients diha ba? So at least nga naa kay naa record kung kinsa nang kinsa allowed nga mo parking sa mga motor
1: basement
0: sa yes. mga four wheelers kita hay kinsa mga tao diha oh then stricto gyud na kanang pagsuhod ba
1: yes Mr. Chair
0: kay pwede ra mo daog na gyapon siya gabong sa laod pwede ba ato ra siya magtambay dito sa basement kung board members ang iyang uwaton or kadang mga department heads, kahit naman na dito, kamo mga department heads, no? Pwede ato na kasi dito sa ligi magtago. Kaya si Toriyon ko, darapos kili dito, lingkod na po, ipat mas Toriyon dito. So, wala nang, ang ato ba, for security reason ba nga, tapos amat ka mo gama o aksyon ka lang nahuma na, or buwa pamita mo? Okay, yes.
5: I have a question, Mr. Chair, for Sir Peter. Sir Pete, if ever mopalit go batuta para ni ato mga PSF ma-reimbursuhan ko?
4: Yes, Mr. Chair, depende on tagpila. Okay, if it exceeds, for example, procurable siya, mawagi gina sa...
5: Unsa may amount ng procurable siya?
4: We can do below 10,000 using petty cash.
5: Ah, using petty cash. Okay, Marquis, since we are very good friends since then, mo kuan ko ayaw na tunet kanang palit ko sa 15 ka batuta 15
1: thank
5: ka
1: you
5: batuta.
1: Mr. Chair
5: third time ka box so sa shift lang 15 ka batuta lami punta ka na yung metal detector makadetect po kanang musod niya mag-solicit ko daw
4: also Mr. Chair if I may we can require also the blue guards no to have their own metal detector even da katong inspect siya sa katong naibamba si Makog, katong yes. mirror, I think we can request the blue guards contracted.
5: In addition, Mr. Chair, kani ato mga PSF, atong i-train o first aid?
0: Not only PSF, that na kuy gi-request ni Sir Anggong, na kami mga BMs, at least ang amuang kuyog, maapil o
5: yes.
0: training, kaya yun yung makalabay mi, o di baka nasa barrio, bitaw? Diyan na atong rastir na kung nag-request nga ang among drivers sa mga mo ang close-in, dapat matrain gina siya.
5: Yes.
0: Oh. Okay, we acknowledge the presence of Board Member Arcamo. Okay, yes, Board Member.
7: Thank you, Mr. Chair. Good morning. May we know, Mr. Chair, if we have a emergency button alarm system here in the province of Bohol. Kana bang matuplok nimo anytime unya may bawuan nga anang iriyahan na ay emergency. Naata dili fire alarm kanang mga dai man ang fire alarm kay og imo tuplok ko na. Di ba mauban man ang
0: murag bangko, bro. Labres bangko iya na.
7: Oo. So kana bang sa offices
1: per office research here imong
7: oh kana bang ugnay ma emergency nga matuplok na to aron ma receive dito sa command center mahibaw-an nga sa opisina ha kay actually sa municipality of Butuan nay ila nang i-implement no kanang alarm system na gani ang mga household ila command center diha sa ilang municipality ug naay mga emergency diha sa bahay pwede ra sila motuplok pero ang mga bahay ilang pabayron og 12,000 o kinsay gusto nga mopataot sa mga bay. So I think we need nga naata diri sa probinsya, di man po na mahal kay na naman tayo command center sa PDRMO na at any given time ug na ay mga kintay di na to kalikayan ba nga kanang murag panic button. So about anang giingon ni partner no solicitations, actually na ay gi-draft nga ordinance si Bimotya. So mura man tuo kanang provincial assistance nga di gyud basta-basta makasuod diri diritso sa ato mga opisina ang mga bisita na ay counter muagi una diha pangutan-on og asa man ka pagtan-aw pas papel mang solicit una kas DSWD kay kinanlan ta og approval sa DSWD kung mang solicit ka unya kung mangayo o kanang medical assistance diritso na pod sa kuan. So naay
8: tudluan ba
7: naay gidraft siya nga ordinansa nakalimot og say nang paro man to diyang kuan murang minubo to paro provincial assistance something ana basta kay muagi una to unya of course ang ato mga employee dapat na duy ID kay lisod ka og dili tan-awon gyud inigsod kinanlan nga di kasod og way ID gawas og ikuan sa opisina nga mauni kay ato ang magumurag open na takaayo sod na tanan ato mga tao na sod gawas ang mga tao oh. So kaya kailangan mo sa mga kuan so kanang importante yun na nga na ay ID unta ipatuma na partner kay o danay mo sod ani
9: ang employees na mag-ID
8: oh nagali ko oh.
7: So ang problema gitanaw ba sa naka-duty nga security mo po na kay kubusod ka diha o mahibawaan ako pasumangil na nga mga empleyado pag-abot pa ito rin gadag bumba impas na talaga na so naadyo yung security ba muna yung nindot yun o ganang asa na pita ang entrance at ito rin na kana ato ang elevator niya sa ubos di unta na ito pasudlan o ganang mga bisita nga ari agi sa ubos di ba kay ari man sa ground sa basement ba?
8: Yes.
7: Nakoy point na kita. Kaya kung ato ka dito agi sa main entrance, naa magoy ka ng counter diha. Unya, kada agi unta, nindot yung pangutanon, o kasi kung sa'y tuyo ni mo. O nga tuyo, medical assistance, ato sa DSWD. O mang solicit, DSWD, kaya po na. Kaya mo may amuang nasabutan na. So, kay para di yun na ito makakuan ba o may bawaan doon na ito o kinsa na muso diri sa ito ang anang mga opisina. That is all.
8: Okay, before ni Bumbeber Akamo. Okay, Sir Jason, nakuha na ko ang point ni BML. For example, kanang sa medical assistance, mga wala may mga budget. Ang resulta doon na mo, gisi yung brusas kasunis na mo, nainayak na mag-anto dito. Ano, 200 luha dito. 200,000 na kong bill. Wala, bisan nalang kagpaliyon to. Pila na sila kabuok. Muna nga, labi nga matunduan daan sa PSF o katulad assign dito na pag medical assistance, DSWD National, diha, klaro mo na at least umos. O nga, ang atong province, to dito. Pagmingon nga, ato ko sa board member, why budget ang board member? Gipaskina ng among opisina. Ang among opisina, gipaskina na sa office, oh. Naipaskin dito nga, nunid na ang referral. No need na ang referral sa board members, diritso na sa concern opisina. So dapat, mauni itugan dito sa PSF. Na kung medical assistance, walay budget si board member, kaya ano na dito sa office WD, office of ni ang DSWD National. O niya, na ito kapuit akong nakitaan. Take note, Secretariat. Katong, usay term ni Maturo, alarm system? Unsa na alarm system or
7: mura mo kanang murag panic ba button alarm system okay oh. Di man po na siguro costly
8: so murag selected ko kita na
7: alarm system banko ba
8: alarm system oh. Ma'am
7: na oh. Okay kita
8: eh unsa to sa bro bro unsa to sa limo kuan alarm system o katong
7: kuan katong about sa kanang employee ra jud ang pasudlon
8: ID
7: yeah. O katong why ID pangutan on na kasi tuyo ni mo. Gitay mo ingon og si Gov ang tuyo. Ingon dayo nga kinanda nang appointment. Di pwede di pasudlon. Oh, okay. Pasudlon nimo ato nga useless man mudo nga wa what has go. Kinanda man sunang appointment.
8: Okay, dana man tay blue card do. Ah, pare na.
7: Umiyog medical assistance diretso na nas SWD di na pagbuo na nang among kuan including ang kanang solicitation kay matod pa na amang gubalaod nga kinanlan og approval sa DSWD una before sila makapang-solicit sa mga kanang public officials. So naa na ay nakamiting may ana sa katong ordinansa na gini
8: okay
7: bimutya o mutsat dinhi mo tubakon.
8: okay thank you BM Greg. Okay, before sa HR ay sa kundi board member kamo.
10: Good morning. First, kung mag-hisgota o security sa Kapitolyo, kung magkuha ng security, kinahanglan lagi kay klaro nga perimeter nga fence nga. Lagi yung usaray agyanan. Unya, dili accessible sa easily accessible ha, sa public. Kaya itong Kapitolyo mongon, nakay gate dito.
8: Taka na.
10: Nakay gate dire sa main. Gani, umato ka sa Hall of Justice, pero yung atong katigagi sa atong kuralya, ba? Ana, so, wala, security to, wala, compromise na daan with the access sa public mga. Unless, di ko yung pag-ian niya, ang imo nang pagtuyokon dito, ari lang ka sa main door. Kaya main door, doon naman tayo guards. Kaya nang magiging niya, yung musulot sa kilid sa building, saka, wala. So, unless ang atong ma-strictly regulate ang entry o exit sa mga tao musulod sa Kapitolyo, ang atong security, ato yung mapupungan. Pero talking about access sa public, as politician, this is my, ikapilan ako na eh, ika-lima na kong termino, kanang publiko, kinahanglan yun na pila ka gobernador, Chato, Yap, Amintado, kita ang nagyot, doon na nila'y adlaw nga parang yun sa publiko, di ba? During the time of Chato, every Monday, People's Day. Mm. Yeah, imong i-restrictong sod. At dito, di ba? Sa reality, that will counter sa atong kuan, sa atong sa atong katuyuan ng mga servisyos publiko. Kung ang publiko imong imong didan or imong hugtan ang pagsulod. Tanang solicitation, it goes with the province sa ato trabaho. Good for you, kay you are residing outside Tagbilaran. Worse for me, kay akong balay, nas Tagbilaran, along the highway. Taga, ang solicit ako, nilay kay taga first district lah. Taga second o taga third, mangayo dito Pamlite, mangayo og kanang para basketball, itrawon ako sa kasa man. It's a matter of, it's an art of how to balibad. Art na pagbalibad. It's an art. O inyo na din ang solicit. Yes, pili sa din ka solicit din he. Sa to opisina, dilanson. Pero wato na tumbay. Ako, notorious ko anak. Kay, ang mapuno ko. Niya, munang ako, it's an art of how to balibad. O, munang, again, good nga data itong emergency alarm like sa bangko kay unless lagi og ato nang i-close gyud diha restrict na to ang entry ato ma secure ang atong kuan ni but og dili kay public servant man ta public office man eh politician pud ta ang atong solusyon nga giingon ni Greg itong na access o pato ato mag-rely ta ato pero I doubt og musugot si Gob for sa atong pagkauban nga atong didan ng mga tao kaya mangita kitang tao ato rin ng didan that's more for ako ha.
8: Okay, thank you BM Cabo. Yes, BM Greg.
7: Thank you Mr. Chair. Actually wa man ato sila didi ato silang gi-assist og asa sila paingon kay of course aron dili mawa kay of kanang mangayong medical assistance ang atos atong opisina nga di man ta makahatag ga oras ga kuan naman sila kalangan nila sa ilang oras kay moatus opisina mao gyapon kay di gyapon kahatag ang mga BMs kay wa naman mi katungod karon nga mo note sa ilang mga medical assistant so aron pa ma-assist nato ang atoang mga customer ang ato ala sila kung nindot nga buhaton ani nga usa ra sa entrance para sa mga visitor o mo bisita ka dire na ay ibili ni mong ID taga ang visitor's card ipasuot nila kay aron at least aware ka na toho na kinsa na so na yung number ay mong visitor's card kay di man siguro po na hassle o buhato na dali naman na buhaton kay ibili nilang ID o musod ka to ibili ng ID kay aron dali ra kay aron makibaw po ka kinsa ning lisod ani o alam yung tag ingunana di man na siguro mahasol ang mga mobisita na to ana makatabang masiguro na nga mapsay ba na asa ka mo dong o bawal sa third floor manuman wa ayo moy kapangayuan ana asa brand is the beauty bro
8: that's what it ali na disability sa ubos
7: oh sa ubos diretso sa ubos so kanang aron hapsay pod kay dili na to pareha ni karon nga gakuros-kuros to mga tao dire na ay dini katingaha na ay mga mobisita na ho diya nga mura jud og arawan na sige kada adlaw kada dong no na sige so maluoy mo ta taga ana puno tog tag ginagmay kay isa umang na amo sige atang adto
8: arawan so, weekly
7: mawaw na puno magbalik-balik og pagtan-aw sa may imong tuyo sa may imong tuyo sa opisina gawas og kana mga barangay officials
8: okay.
7: Mga tod og resolution kay pwede sila maka dong sa mga offices mo so mo puti
8: okay thank check. You okay yes ma'am murag you're raising your hands ma'am Ilihara
3: okay. good Mr. Chair good morning everyone again as to the ID sir no this is our name tag mano gi-require ni siya nato sa mga empleyado as part of the uniform so og wala ka nag-wear sa imuhang name tag or ID karon strictly excused and taka incomplete but we will coordinate also with PSF nga as suggested ninyo and we'll discuss with PA also since PSF is under PA man nga atong is strictly enforce sa employees nga no name tag no NG sa Capitol
8: okay like,
3: and we will also recommend po sir katay nyo giingon nga ilimit ang entries sa Capitol if okay sila PA of course kay underman sila ni underman ang PSF sa department ni PA Caberte.
8: Yes, may makawa.
10: President, we have private guards, no? Agency. Contracted. At the same time, we have PSF. Unsa ba ilang functions na natin? Maglibugon natin, guard. Dapat tayo PSF. Asa naman, unsa naman may trabaho sa PSF? Kaya kibaw ko ang guard, magwardya dyan eh. Ang PSF, unsa naman ilang trabaho?
3: Okay, as discussed earlier, BM 20 ang atong Blue Guards BM, but actually ang atong PSF, they're not really called security guards. Kay ang security guards na ay license and apoy firearms, watchman na gina sila.
10: Ang PSF na to, watchmen.
3: Watchmen, oo. So, ang Blue Guards, they serve as our, mo sila ang security guards yun na to, BM.
10: So, unsa na may mandate sa PSF? Aside from the term watchmen, so tingnan na ano ang mga paa. Sabay na talaon. Di, unsa na may ilang mandate? Kaya I assume ang atong guards, atong lang yair, to do the security kuan, functions. Ito, function as guards. Ang PSF, di ba, sila may, before, di ba, pet, sauna itong mga PSF, sila may mag-rubing-rubing po din sa una. Mga po ay mubantay sa atong mga
8: security po kita sila.
10: Facilities. Ato sa grandstand, ato yung mga PSF. Yeah. Ubang atong properties na kinanon og security.
1: Same.
10: Sila. Katong ato sa Cortez. May mga PSF dito. Yeah. Kailan ka pong PSF na to, by the way?
3: For permanent position, sir, na
10: at BM,
3: na 36 man yun ang ilang permit niya. Katulad recently bito, sir, ABM atong gi-fill up padung na to fill up ang gitong pinaka-head nila nga hopefully ang makasudra mga fraud na agyoy experience nga related sa PNP or sa security. 36 then sa job orders na to. 140
10: security guards contracted.
3: Job orders.
8: So job orders.
3: 140. Kaya daghan man ta other facilities.
10: In addition to that, ang Capitol, nag-hire ta ang private
3: lugar. Yes,
8: ma'am. Pero ang 140 is scattered ba siya? Entire province of all.
10: Mga facilities ay ito.
8: Talagang facilities ito.
10: Sa grandstand to at contest to at motor pool na punta, di ba?
1: We have to be gone, Mr. Chair, also.
10: To be gone pa.
8: Even hospitals, di ba? Nata IPSF. Sa itong hospitals, nata IPSF.
1: Hospitals na to, Mr. Chair,
10: i-absorb na sa... Capitol na ata. Mansion na ata. Plaza na ito. Given naman na. Kaya mo na ikan. Ang din nila sa Capitol, dahil taong 20 private contracted guards.
4: As well as the hospitals, Mr. Chair, they're already hiring blue guards for the hospitals.
10: Ano mo lang ang PSF na doon?
4: Nagya po, for augmentation lang, but the hospitals are also requiring a nagi arm. So, one ang nagpuntay.
10: Ang atong problema sa itong PSF, ka, they are not armed. Mora. Because they cannot possess firearm because dili sila allowed.
8: Okay, ma'am. Sa 140 plus? 140. Sa 140, pila yung regular?
3: 36
8: ang regular.
3: Na positions.
8: Okay. Sir Jason, ang atong blue guard, may blue guard ba sa basement? Murag ko kita. Murag dapat na yung blue guard dito ibutang sa basement.
1: Yes, sir. 2 weeks ago, nag-meeting mi sa mong office na. And then, amuan nang i-scatter ang amuang mga blue guards.
8: Okay, ano itong mga PSF ba? Nakalista ba na sila kinsay busod mo gawas? Kaya na yung usahay nga mo gawas ko, walay
10: lagbok
8: PSF. O na usahay, hapit mi makabangga niya ang presikol. Kala bitaw, labi ko itong taong anigawas bitaw na mo. Anigawas mo na, bugawas mo na ang PSF pa kay dai usay dai ni mga motor recycle dia nga muhunat bitaw attorney kay tungason bitaw na dia. So gikan dire muhunat gyud siya. Muhunat ta karon kay mo recycle. Wa ta kabantay da white recycle. Gamay ko ni kabangka dia og recycle.
10: Kanang ala inuintay na recycle kay kanang going up muhunat gyud.
8: Muhunat lagi.
10: Muhunat mo pay muhunat gawas imo di ba? Muhunat ta na imo.
8: Oh, gamay ko gyud.
10: Kanang going up.
8: Ato dagin si mana.
10: Going up.
1: Well,
8: gamay ko gyud ta pagkaan ng recycle.
2: Pwede mo sila ani.
8: Oh, na Another nga experience ako niya, i-take note ako, di ay bata. Kinagkabayan ito, di piyong. Kasi ga-drive, ato murag agusan driver ako. Ning piyong ko, kaya abin nagunan ako ang bata o nabanggaan. Ning kanaon ko, ako ginan ang ginikanan. Nga, ano kumpiyansa mo kasi mo bata?
10: Ang bata tayo mong ginan, bantay ang ginikanan.
8: Unya ang ginikanan ra ba kay mo mo sa ginikanan client ra sa Kapitolyo na tinga ko kanong dito sa basement. Unya wa jo moy why PSF ka nagbantay? Oh, so mo nang dapat na jo PSF kalingaw to. Oh, yes, Bird DJ.
5: Thank you, Sir Chair. Sir Jason, quick question. No? If ako mo apply ko PSF, unsay ako mga buhaton, unsay trainings na ko nga ako ang
10: required
5: go, unsay requirements na ko. Doon na ba ko training nga
10: basta regular imong atayan. Pero
8: di ka lang job order.
10: Job order. Basta kadagan makahupo, makadagan, pwede na ka.
8: Da recommendation sa the Bird Greg wala ayos na.
5: I would like to recommend Mr. Chair. Kini nga itong mga job orders, mga PSF, mo undergo sila og training with the help of our PNP. Nag-search mo kung ano kung sa'y trabaho ang PSF, maumaugin sila sa security guards. O niya, wala lang giday. Hindi nang kita pwede kahawid upos.
10: Sa kuwan, sa jail dapat ha? Giundang na. Iba ito nung i-turn over na?
3: At I put, Mr. Chair, underway na ang pag
10: turnover
3: total
10: total
3: ba
10: I mean ba ang operation ng ana dapat moa ang province ug ang BGMP.
3: Yes.
10: Nga ang BGMP mao'y mag super mag operate or so, unya kita lay mag ra mo sa pet subsidize. Ra subsidize?
4: Yes, Mr. Chair. Augment. Mura sa augment lang provide augment. Assuming kita nga dili makarga sa GAA pa. For the year 2027. So even sa budget sa 2027 sa BDJ. Apil pa. Kaya status ko sa lanta kay mo takay bawo ganos apud ma turnover o niya.
10: Pila ka buok atong guards didto. Sir,
8: pila pila.
10: Sa BDJ. Dili na pila na hit la. Dili na pila, di ba?
1: Mr. Chair, wala koy idea og kuan kay dili magud sila PSF, Mr. Chair.
10: Na the guards didto.
3: Jail guards na sila.
8: Jail guards under the Kuala
10: province paid. Government. Province paid.
4: No, Mr. Chair, nga, as discussed during the budget hearing, assuming ma-turnover na ito tanan, those nga permanent positions, magamit yun na ito to augment the...
10: So, ato ito, ma-pull out sila dito.
3: Yes,
10: total na BGMP na personnel.
3: Yes.
10: So, what na tayo financial obligation na ito, Pe?
4: Oh, except lang ito for the transition, Mr.
10: Chair. Ang facilities, ipagamit lang.
4: Ipagamit. O kumukawas kitong atong sa approval na to nga. Oh, nga isuprak ra ba to?
10: Oh. Isuprak na to na facilities. What na tayo financial?
4: Murag sa for the transition lang, Mr. Chair.
10: Oh. So di, ato na magamit din eh ang atong guwan,
4: atong mga personnel.
10: Personnel.
4: Mo usa to sa discuss.
10: Ba yung mga GO ba na dito tanan?
3: Na apoy.
4: Na irregular.
3: Permanent na permanent. To, Mr. Chair.
10: Oh. So og mo retire na sila, dili na to lapilapan kay wa naman na. Okay. Ang dili ang ilang item urag nahog naman og sana rang
4: marang unnecessary or
10: so at dili na to pilapan kanang kwarta ha ato na magamit apod sa laing purpose sa ari sa PSF
4: or we can create that
3: pwede siya iko ani sir chair scrap and build if ma vacant na position or i-reclassify ang pangania nga from jail guards ana
10: so ano gitara para na ko i-scrap ta lang juda nya ang kwarta gamit at least in general fund po na.
4: And also, Mr. Chair, as said earlier, we are really moving towards privatization, no? So for the security, no? So mo nang we are ganam-anam tao.
10: Including the PSF functions.
4: Kana kita nga for security guard, Mr. Chair, yeah. Ba, blue guard. So di good siguro, hurot-hurot yun sila, but more ang agreement nga once we increase tao contract nila, muhar po sila sa ato po ba? Nga aron po nang katuro po di po mawala ng trabaho kay for example, if we need 100.
10: So we're leaning towards ang atong PSFs sa mga facilities ato ilisan og blue guards.
4: Yes, Mr. Chair, but provided nga kinsa kita'y magadaog, i-hire po ang
8: atong PSF.
4: I-train po sila. So, i-train po sila mawadaan. So, no? Pero that's kung ano siya, long term.
11: Magandang mahigala ang committee meeting, no, kalabot sa siguridad diha sa Provincial Capitol, eliminas sa mga empleyado nga nagtrabaho unya kini lauman nga i-report pa ni sa committee report atol sa regular nga session karong adlaw wa di ay regular nga session gumikan kay gisibog ni ngadto sa adlaw nga Biyernes kay himoong special session dungan usab sa pag-deliver sa State of the Province address ni Gobernador Aris Sumitado mga higala karong adlaw nga Biyernes. So, mao ni atong paabuton pohon no karong adlaw nga Biyernes uban sa atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan mga kaigsunan. Wa na tay oras sa atong programa. Daghan kay salamat sa atong mga sugin di paminaw sa ngalan sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members, kini si Alin Doidora. Daghang salamat. Maayong hapon. Keep safe. God bless us all.
12: Inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
13: Sa Bohol, tayo ay
14: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon
15: way palinay diway rd kanu. online.
16: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
18: DTX 500!
19: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
18: DTX 500!
20: Mapali ang mga butika.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
23: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
24: Let's go, Lola!
23: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
24: Uy, what ako!
25: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Unilabian. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
27: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex is a generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy?
29: Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
28: Ah, oh Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
29: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
28: Oh, delikate pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
29: Oh, mao ba mare?
28: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
29: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
17: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium
0: Propulsion, October 11, and Pink Zumba Marathon, October 18, the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
2: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo talab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Myracaf. Ambroxol Hydrochloride. Myracaf. Ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Afford pa.
2: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
3: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: See Long Ranger Knee.

0: las fuerte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa misa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: DTX 500. DTX
9: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
12: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
14: Ubo, blema, igawas!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
7: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
10: Bali

0: pasayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinawan, kamatuoran.
1: Maayong adlaw, Bohol. Maayong adlaw, Tagbilaran. Maayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ato ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind Selvisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug Selvisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania ang ato ang VP Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga 16th sangguniang panlungsod City Councilors at makaubanan natong mga City Hall employees sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa mga department heads and office heads. Ug sa ato Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torremocha, and our City Administrator, Sir Alvin Lubis sa Pizar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangendam sa mga pagkaon karhurasa, mga higala, dagat kayo ng salamat sa iyong pakigunong, pakiguman at pagpaminaw kabahin sa mga update programs and activities nato sa kapagaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our updates and developments niya ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Mayong maayong adlaw. Ugasa man karon na himutang mukhang mga oras sa mga higala. Again, mayong adlaw kaniyang tanan. Ug syempre mga higala, ako sa pagtimbaya no, niya ito ang 15 kabarangays niya ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Labi na sa mga 15 kakapitanes. Hello, hello, mayong adlaw kaniyong tanan. Kini si team, ano ang inyong makauban karong adlaw? And yes, no, maayong adlaw sa mga higala sa pagtigtimon itong programa. Sala Sir Jerry Cahill, sala Sir Gilbert Tulong, sa DJ Cyrus De Virus, DJ Bumbulero, o Sir Eric Ihok na may nag-insure na madumugta sa kahanginan mga higala kundi inaka-air itong programa sa DYRD Station. Kung gilabi na usab, sa itong mga listeners and viewers usab na ko no sa ato ang Facebook page kundi usab na ka-live at ang matag-adlaw nga programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa official website ang www.dyrdam.com. Yes mga higala, it's a new day because today is October 6, 2026 adlaw nga Martes. Yes mga higala, may kadang adlaw na ito kalong sabina-una. Sarong pagpanervisyon niya pang bakan sa City Government of Tagbilaran. So, ang kailangan adlaw na usab mga higala, lang na usab na adlaw nga ito ang pag-aisgutan ng ito ang programa, kabahin sa mga pikaran, programa o servisyo sa pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. O ganyan katawad mga higala, station lang do, kaya doon natin mahinabihin na ito programa ang ito ang officer in charge na ito sa ito ang CLCDU, ang ito ang Tagbilaran City Cooperative Development Officer, na si Engineer Lida para makapaambit niya sa taon kabahin sa mga programa as we celebrate karong buwana ang ato ang National Cooperative Month. So, kung sa mga programa nga naka-line up o mga programa nga nakahanay na no, sa itong buhatan sa CLCDU sa ito ang cooperative ang unit mga higala at ng pag-iduban ka na mo para ma-updated sa mga activities na ito sa ito ang National Cooperative Month. And later, usab mo at usab ni Ipasibya unya sa taon ang ito ang mga news beat na ito ang nakuha sa pabuhatan ng City Government of Tagbilaran kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito aside din

0: Facebook page sa TYR Libola Tatalingan. Kamusta man mo? Kamusta yung Tibok Adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Namo sa maayong panglawas. And siya panglawas mga hinggala. Ayun, tawag yung makalimot mo sa pag-amping sa inyo ang lawas mo. Kaya itong panahon, mga higala mo, kung kabantay mo sa kahit bagong kaayo. And of course, nilikinit mo sa mga higala. So, nakapaitan siya o kulungan. Kung hingani ang dagas itong panahon, kini maka-acquire ka po buo, sipo, linganan. So, therefore, maka-absent dito sa mga kansatang sa mga responsibilidad sa labi na sa itong mga gipang trabahuan. So, mo nang kaya sa pagkalimot, no, to drink 8 glasses of water at least, or more than 5, no, kaya grabe na kayo, kainit ang panahon, mga regala, gusto na di na jud kaya sa panito, grabe na kayo ang pagpamaap. Pero binausab mo sa, ayun na mo kalimot sa pag-take of vitamins, no, para protection sa ni sa kanglawas laban sa mga sakit-sakit. And yes, mga regala, kundi man, ang usab, no, na health is wealth. Yes, no? So, di na tayo magdugay mga higala kayo mga gubay-gubay o gasaas sa day ni, no? Ang ato ang ipaambit karong adlaw kaya doon tayo special guest na ato ang mamahinabi ni ato ang programa at kabahin sa pagpaambit niya, no? Sa ato ang national or the national 2026 cooperative month na ito na maging sa ulo karong buhay na kung unsa ito ang mandato ng ato ang di tamdan nato no nga nung naatay celebration sa 2026 cooperative month. Mga higalan, kauban nako no, via phone patch lang gihapon ang ato ang officer in charge nato sa pambuhatan sa City Livelihood and Community Development Unit nato sa pambuhatan sa City Government of Tagbilaran / siya po mismo ang ato ang Tagbilaran City Cooperative Development Officer nga iyang gigunitan awad iyang mga kooperatiba niya ito ang dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, nadiri kaugan ako si Engineer January Rolida. Hello Engineer, maayong adlaw. Ug welcome sa ito ang programa ang imong mga pagtimbaya alang sa ito mga suking tingpaminaw. Engineer?
1: Maayong buntag, Kim. Maayong buntag po sa ito mga listeners sa imong program karon. Ako po timbaya sa ito ang anong mayor sa Tagbilaran ni Mayor Jane Yap. Sa ito ang councilors headed by Vice Mayor Adam Rasonhala, especially dahil sa ito ang SV Chair on Cooperative, si Honorable Gian Besas. Mayung buntag po sa ito ang mga kauban sa trabaho sa City Government of Tagbilaran. Well, listeners, good morning.
0: Yes, daghang kayong salamat, Engineer General Yoladida, sa imong panahon o oras nga gihatag diri sa itong programa para makapaambit no sa ito ang National Cooperative Month. So I know na it's a nationwide celebration o gasabay dito ani no sa tanong mga LG na gimandatuhan na every October ang ato ang National Cooperative Month. Sir, Engineer Lida, unsa may ang ato ang mga gipahiluna sa itong buhatan sa Tagbilaran City Cooperative Development Office para sa mga direiyang mga activities na ito sa ito ang Cooperative Month. Unsa mahitabo karong adlaw no October 6 na ito ang Cooperative Month o unsa'y tema na ito nga ito ang gisunod para karong buhay na Engineer.
1: Sige, Ms. Kim. So, nasulti na nato nga October is Cooperative Month. Nga, ang tumong ini is para maibawaan na ito kung unsa ang impact sa mga cooperatives in terms of nation building and livelihood development sa ito ang nasod. Ang atong theme karong buwana is matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan at kaunlaran. Tungod kay nationwide ni siya, magpahigayon po kita o kick-off motorcade karong hapon, sa alas 2 sa hapon. Mufollow po na ang ato ang kick-off program dito mismo sa City Hall Atrium. Tumiya natin mga naka-line up ng mga activities. Natay ipahigayon po po ng Cooperative Month Bazaar. Unya na po tayo ipahigayon ng Capability Development Activities para sa ato ang mga cooperative members o uban pang mga livelihood associations sa gusto makaibaw o mapil aning ato ang mga activities this game.
0: Well, that's good, no? Pag-anindot dahil, Sir, Engineer Rolida, no? Sa ito, nakahanay ng mga activities na ito so as we celebrate the 2026 National Cooperative Month. And speaking, sa imong gimension kaganina, Sir, no? Karong adlaw, October 6, ang ito ang kick-off na ito, no? Or opening program sa ito ang National Cooperative Month. Kaganina, na-mention ka ka

0: imahen sa ato ang motorcade, no, mamahita buo unyang alas 2 sa hapon, no, karong adlawa. And after sa ato ang motorcade, sa dunay gamay nga programa, no, para sa ato ang kick-off nga activity. Engineer, unsa may mahita buo ni ato ang after sa ato motorcade, unsa may tabo nga mga activities na ito diha mismo sa ato ang City Hall Atrium, o kinsa man ato mga gipasundugang mga bisita sa ato ang National Cooperative Month kick-off activity. Engineer?
1: Atong gi-invite di Ivy Schemes si ato ang si Congressman atong hopefully makakuan siya o na siya pa i-represent kaniya. Ato pong gi-invite si Mayor Jane o ato ang Provincial Administrator nga si Ms. Esther Caberte, who is now also the OIC of the Provincial Cooperative Development Office. At pong gi-invite si Board Member Lucy Lagunay kay siya po ang ang chairperson karon sa Provincial Cooperative Development Council, kauban ng iyahang mga members. And apilan po kini sa po ang mga cooperatives sa Tagbilaran.
0: Yes, so speaking of cooperatives, sir, Engineer Lida, pila naman ato mga cooperatives na ito na ito ang kuan sa ito ang or i-expect na mo attend rather, no, sa ito ang cooperative month celebration sa ito ang kick-off activity. Kinsa man or pila man ka buhok ang i-expect na ito nga mo attend, and I know unsa mo ka busy tungod kay gapadan ang mga letters sa ito, mga register accredited cooperatives na ito sa Dakbayan sa Tagbilaran. So bilang man ang ato ang expected nga mga mo-join na to nga cooperatives.
1: Ang ato ang mga cooperatives na mo-join karon, ang ato ang ang signifying nga mo-join is na ata sa almost 20 ka wow. Cooperatives, and then kay ibang kanila nga magdalagi lang kagali mga sakyanan napuban nga join sa ato ang mag-cooperate siguro ni sila ang uban, no, kay aron katipid na sa kasabihan. And then ato ang ruta ani at ang subod sa City Hall grounds, then ayta sa JK Street padulong sa Harmon Street at sa CPG Avenue, and then through St. Joseph's Cathedral pabalik sa JK Street, and then to the ICM and balik sa City Hall grounds para sa program ari sa City Hall Atrium.
0: Yes, nagiging salamat Engineer, no, sa paghatag og impormasyon karong adlaw kabahin sa tumoy dagiti mga activities nato. Labi na karong adlaw nga ato ang kick off ta, no, sa atong National Cooperative Month. And Engineer, usa sa mga highlights nato sa atong activity is kabahin ni ato ang Cooperative Month trivia questions, no, anang sa atong mga participants nato. So unsa ni gi-expect nila sa ato ang kini ato ang pagabuhaton, no? Unsa man ang ato ang mga ato ang basis ng mga questions, but at least ato mga co-ops nga namino karong adlaw na idea joke labi na kato mga mo attend nato nga mga cooperatives sa Dakbayan sa Tagbilaran, but at least ma-aware sila unsa ka ang mga questions or basis nato sa ato mga questions kabahin ni ato ang trivia nga pagabuhaton inyang hapon, sir.
1: Oh, sige, tinanong na miskin na, thank you prepare ng mga trivia questions. Ako, thank you prepare ng mga ginagmay ng mga prizes. Sponsored ni siya sa ato mga kauban sa cooperative. And siguro kung tingatan mo sa, kung active mo sa cooperative movement, familiar na kayo ni mga balaod nga, ay tamukuha ang mga trivia questions, especially kani mga Republic Acts na ito, kung sa mga principles sa cooperative na, movement, unsa man ang ato ang mga policy making bodies, all about cooperatives. So I think dili na maglisod ang mga mo-appeal na ito ani sa trivia questions later. Keep active sila sa pag-appeal sa cooperative movement.
0: Yes, that's true, no, Engineer Lida, and confident po ko, no, kay tungkol kay mga cooperatives, I know nga na dyan mga questions ani in terms ato ang Cooperative Development Authority na to from the CDA nga mga questions, and Republic Act na to, no, and of course the ordinance of the sa city. So naabot na yung mga ingani nga mga questions, and I know nga aware ang ato ang mga participants ani ang ato alang ani og kinsa kaha, no, ang mananaog na to, no, sa tamayari ang mga questions na to nga usa sa mga highlights nato sa itong activity to empower sa ato and to refresh for no sa mga RAs and of course mga mandates nato sa kabahin sa ato ang cooperative. So mindot ni siya nga pamaagi engineer tungod kay at least ma-refresh sa ato ang mga cooperatives ang kabahin ni Ines. That's a good idea, engineer, sa inyo ang buhatan sa kagandap sa usa ka trivia questions para paka makapabibo sa ato ang kick-off activity. And we're so thankful and grateful no sa ato ang Mayor Mary Jane sa mga suporta na yung gihatag no sa ato ang cooperative na 2-month celebration tungod sa mga iya itong mga activities na gisuportaan yung Mayor Jane and of course ni Vice Mayor Attorney Adam Rosson hala and sa ilang presence and time sa pag sa pag-support na ni ato ang mag-iang mga activities. And engineer, good luck no sa imuhang activity karong adlaw and the whole month of October sa imuhang National Cooperative Month. But before ka na mo i-let go sa itong programa, engineer, mga ilang mga pahinapos ni mo nga mga mensahe alam sa itong mga kooperatiba and bawasin ganahan ka ang ato asang i-encourage, i-invite ang itong mga cooperatives na wala pa nagpa-register o nagpa-credit na to sa itong buhatan. Dili sa ito ang sa to ang City Government of Tagbilaran. Engineer?
1: Thank you, Ms. Kim. Atong akong yawhag ato ang mga ubang mga cooperatives nga wala pa magpa-credit sa ato ang city. Kung dili mo mo duol sa buhatan po sa CSO, si Ms. Kim, hanap kita niyo pangitaon o pwede po sa akong buhatan sa City Library Community Unit Office at sa basement sa City Hall. Para mapa-register ta, aron ma-recognize ta sa City Government of Tagbilaran as one of the accredited civil society organizations. You can also contact us sa atuang Facebook page. Sa pagkaroon ng atuang Facebook page is katulang yapon sa Tagbilaran City Livelihood and Community Development Unit Facebook page. Ang atuang contact number is 411-2222 local 168. Thank you.
0: Yes, daling kayong salamat, Engineer Relida, no, sa imuhang paghatag o pagsibya niyo sa itong programa kabahin sa madali ang mga activities na ito sa ito ang 2026 Cooperative Month Celebration diri sa ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. And again, thank you very much, Engineer, sa imuhang oras na gihatag diri sa itong programa. O baka itong mga idealan, no, ang ito ang Tagbilaran City officer in charge na to sa ito ang City Livelihood and Community Development Unit and our Tagbilaran City Development Cooperative Officer or Cooperative Development Officer, Engineer Jenry Relida. Yes, no, wala rin mga punto mga higala dito na magdugay ay nang sa kita sa itong news beats na itong nakuha sa rumbuatan sa City Government of Tagbilaran. Dugang na streetlights ang bago pa lang gi-energize sa City Government of Tagbilaran dito sa Salazar Street na nahimutang sa Barangay Ubuhan ug Barangay Tiptip. Mismo si Tagbilaran City Mayor Jenya ang nanguna sa pagbukas niini kauban ang mga opisyalis sa Barangay Ubuhan ubos ni Barangay Captain Mary Jane Ruiz ug Barangay Tiptip ubos ni Barangay Captain Jimenador Lantape. Dito usab ang ilang mga barangay council members. Ang bagong modern ug energy efficient nga streetlights naghatag og mas maayong visibility alang sa mga residente, pedestrian, driver ug uban pang road users labi na panahon sa gabi-i. Kabahin kini sa sunod-sunod nga street lighting projects sa syudad. Kaya duman nga ang miagi mga buwan nga gi-upgrade usab ang street lights sa Inyo Street sa Barangay Dampas na Boy Street ug nahimutang sa Barangay Bangga ug Tiptip uba ug ang Buion Street sa Barangay San Isidro ug Kabawan. Kini kabahin sa paningkamot sa Yapalan Administration na mahimong mas lamdag ug luwas ang mga kadalanan sa Dakbayan. Mga katamang igala, ang ito ang news beats nga itong nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Okay, ang buto mga igala ay nausap kita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Yan ang sa ulog sa langatlong natawahan karong adlaw, October 6, 2026, adlaw nga Martes. Taga Barangay Daong, Happy birthday nila ni Ramonita, sabi ng Emilia Sukong, Rosario Sano, Eva Lazaya, and Gilbert Mendez. Sa bagay sa nisida, happy birthday ni Evelyn Tanga, Palabangay Titi, happy birthday ng Yelita Toledo, Marian Laudiana, and Barangay Ubuhay, happy birthday. Kila ni Felisa Tuma, Marcella Boyobok, Uyok Bokrade, sorry, Yelita Dumacas, and Emilia Legaste. Sa Barangay Taluto, happy birthday ni Renato Langamon, Rosario Simap. Sa Barangay Taluto, sorry, ito rin nato lang gawin. Sa Barangay Buoy, happy birthday ni Rosaya Simakangka, Bienvenido, Bumaat, Rosario Villa, and sa Trinina Apaliso. Sa Barangay Kugon, happy birthday ni Eugenio Batuon Jr., Angel Sale, Ronilo Valiente, Elizabeth Yana, and Edwin William Moore. Sa Barangay Poblasyon Chos, happy birthday ni Samuel Balili. Sa Barangay Poblasyon Chos, happy birthday ni Epifania Antupina. Sa Barangay Mansasa, happy birthday ni Renato Inting. Sa Barangay Bohol, greetings going out to Epifania Baluco, Renata Paruhinog, and Nilo Balatero. Sa Barangay Dampas, happy birthday ni Maria Castañares and Marcela S. Daniel. Happy birthday to Ninyong Tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Tony Hanna Wilson, and our first gentleman, first district representative, Congressman Babaya. And now we're 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagna City wishing you all a bountiful and wonderful day. Kaninyong tanan. And yes, sa mga city paminaw nung na sa ulusal, sa mga natawag kayo ang dawa, niya wala ito na mention sa mga problema. Happy, happy birthday, kaninyong tanan. Kung sa mga city paminaw, kaninyong salamat mga igala sa pag-iuno, pag-iuban at pag-paminaw, kumain sa mga updates, programs, and activities na ito sa kapalaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments niya at our dakbayan sa Tagbilaran. Mag-uban-uban na sa kita mga igala, ugmang adawa sa mga takna ng stasyon ng problema. Ang magpasabi niya, alang sa kamatuhuran. Kini si Kim Ano, bingo na lang kaninyo, servisyong kabuong tutug, gugma Tagbilaran, nagservisyon na kasanto sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Jania Adam Olson na lang, first gentleman, first district representative, Congressman Babayap, ang 16 Sangguniang Panlungsod City Councilor, sa Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Catherine Torimacha, na City Administrator, Sir Alvin Luis of Cesar, as we all say, in Tagbilaran City,
2: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: palingaw mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nganong watay sugaron?
4: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
3: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
4: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
3: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon ug deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kinsay ngalan nato, sir?
12: Paul Mercado, diyan ni sir.
11: Mutana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
12: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Pindutag out of one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
15: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
16: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
17: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan.
19: Uy, what?
20: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
13: Uba!

0: Plus Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano.
5: Ang istasyon sa katawhan.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Gausob og strategy ang mga airlines, like for example, nagpauso man ang Cebu Pacific na nag-refleet sila pasabot ang ilahang mga gagmayng eroplano na ma-accommodate ang mga Bol-anon o mga travelers sa Bohol na mag-offer sa nagdaghang flights pero ilang na maximize pasabot na change lang dako na airplano para ma-lessen ang ilang flight then mapuno ang ilang usa ka flight na kanang alas 11. So syempre tungod kay nagbutang sila dakong eroplano din he nga maka-accommodate og 400 passengers. Then ilagay pang tangtangon ang ubang flight po na naepektuhan sa aning schedule na flight. So mo po na ang PAL ga plano na pod change og airplane. And I know ang AirAsia temporary na kay ga mag refleeting po sila pasabot mag-change po sila og strategy, they will bring in bigger airplane na dako pod ang capacity. So the more para nila sa ilang management, the more dako ang ilang airplano, less flights, then makapabarato po sila sa airfare tungod kay mapuno man ang airplano taga-biyahe tungod kay dako naman niya no choice na ang aning airlines nila musakay mo na mas barato.
8: Yan. So, na-explanation.
7: Na-explanation oh. Na. No. Kanang issue na mga na Bohol Monitor, mga kuwala na. Kanang mga pang Christine per minute na nang ilahang mga istorya.
8: Okay. So, klaro na kayo, no? Mga higala nga. There's really nothing to be concerned because mao gini ang dagan sa aviation industry. Now, karon, sa padayon ng atong paghatag sa mga bugas nga ayuda,
7: yes.
8: No? Nga, pero nagyapoy ng utana, Gob, nga naman kuno, nga balik-balik raman ang gihatagan, katong nakadawat nas miagi, mao kung nung gihapoy gipanghatagan karon.
7: Well, gusto gyud ta unta na every release na ibag-ong listing pasabot laing na pong listahan, laing people, laing mga constituente na to makadawat. Pero unsaom lagi na naamatay gisunod na guidelines na gikan sa Malacañang na the same people kung kinsa imong hatagan sa kaning
8: sa Primero
7: katong deserving daw na mga indigent kuno katong mga naglisod mao man gyud sektor o kinsa nang naa dihang napilian sa lungsod na mao ni ang ilang beneficiary then maor pod ang atong matagan og balik mao bitaw na dihay higayon ang LGU pod manghatag sa LGSF nila LGSF man eh.
8: Yes.
7: So, napoy LGSF ang lungsod. So, ang katungwaan hatagi sa probinsya, ang LGU ang muhatag sa ilang listahan. So, arong ma-spread out. So, dili mag-duplication. So, dili mahitabo ng LGU, inig-release silang bugas. Ang naan nakadawat sa provincial na bugas, kaning atong listahan, dili po na sila makadawat. So, ngani ang atong gihimong kasabutan sa LGU.
8: Huwag natong ipabalik o pahinomdom, no, nga ang nag-andam sa lista ang DSWD.
7: Yeah, DSWD.
8: Nanan sila ay gisiksik gina nila, so walay pili-pili, walay pihing-pihing ang pagpili nini.
7: Kasabot ko gusto mga tao na gusto po sa makatilaw sa probinsya na kanang kwartaha gikan sa Malacanang gi-download nato. Pero saon man di man ta maka buot kay igo ra man ta gipialan nang kwartaha o misunod ra pud tas guidelines na kinahanglanon kung kinsa tong naslistahan sa unang nakadawat sa bugas mao gihapon ang makahatag makadawat adtong mga umaabot po na hinabang gikan aning bugas aning LGSF. Pero naapoy pundo ang LGU gikan sa Malacanang katong wa kadawat sa mua, sila pod ang mo hatag sa katong ilang kaugalingong listahan.
8: Lain nga init pod nga gihisgutan kining kabahin sa Philippine Councilors League. Alagay. No, nga na ay regional PCL regional activity sa PCL Week dire. Unya mura manig na ay reklamo pod gikan sa PCL nga local. Unsa may imong masulti ani Gov?
7: Actually para na ako malipay gunta ta na dinhi sila nag-held ang ilang event sa PCL region, no? Tungod kay kung ekonomiya atong hisgutan, ang paggasto nila pagpasodre ang nakabenepisyo ang mga Bulanon.
8: Yes.
7: So imagine nag sa kunhibawan 7 million ang expenses nila dinhi sa Bohol, so pasabot nahibilin ang lang kwarta diri sa atong lalawigan sa Bohol. But bahin aning complain sa provincial president nato sa PCL na si board member Initay. Mura mag di-appeal ta sa istorya na kita kuno usas hinungdan na wa siya napili as officer sa regional. Kaya ako kuno gimanduan si na kunoy marching order na ako na dili siya ipa-appeal sa officials. Nga nung kung mahitabo guna na in the first place, di may kaila ni PCL Regional President Pipito. Wakoy number niya, wakoy connection niya. So, pura gamagama, gano'n sila. Huwag naman yung nag-gagamit sa kong pangalan, matun niya, isultihan ko nun siya in her face. Wakong kukibaw, huwag siya akong nga gigamit para lang po na bugat-bugat ang lang rason. Pero sa tinod, hindi may kaila ni Pipito, ni Sir Board Member Pipito. Nakaila lang mi niya later part na, after sa election. Pila kabuan milabay or pila abot matugtuig, pag muwa signing na sa itong sisterhood with the Cebu province.
8: Sa Sugbohol.
7: Sugbohol. So, I don't know nga nung na-appeal ko ng istorya ha. And about sa event, napo siya ipasangil si board member Initay na kabahin na kami dinhi kuno sa ako nag-coordinate si board member Pipito, president regional president PCL president sa dinhi kuno sa kuha. Ko magimig kita ni president PCL president regional president Pipito and wa po ko kadawat og suwat.
8: Yeah.
7: Basin pod tingali sa panahon na mi-leave ko kay diha ko'y importanteng personal na lakaw and basic si Vice Gob Nick Besas ang iyang ka-meeting. So mo na napasangin lang ta aning tanan. So ako lang ikasulti ni board member Initay nga di lang punta magpataka og istorya ug unsay ang agenda, no? Kung namoy problema sa regional PCL buwan, chapter, dapat inyo nang i-resolver kay wa may labot ang probinsya. Igo raman ta nahimong beneficiary aning pag dirigidala ang event sa regional PCL regional kuan week, no? So I hope na ma-resolver mo diha and I hope na mawa na sa hunahuna ni board member Initay na natay kalabutan o unsa ng mga kwanda gawas kung iyan ang gituyo para na ay connect o politika, then lahi na po na iyang agenda.
8: Yeah. Well, as much as possible, stay out of politics lang gitning mga ingon aning.
7: Mo.
8: Butanga.
7: May kurat mga itang na-appeal ta sa istorya.
8: Well, anyway. So, change gear to go. Arita okay. Sa mga maayong mga balita. Gagahapon, daghan ka og mga gipang adto no, sa asama sa imong ingon. Apil na siguro adto ang imong pag-turnover sa mga balay paglaom.
7: Yes, mga lima ka buok ang aton na turnover.
8: Mm.
7: Na balay sa miaging semana so. So may ubay gyud ni.
8: Ubay-ubay gyud daghan.
7: So natas 142.
8: Oh.
7: Kabalay na ang aton na turnover. Yeah. And more to come.
8: Atong ibalik gani ang explanation kay base nga atong mga listeners mangutana. Giunsa man pagpili ang kanang yeah. Mahatagan sa balay?
7: Well, nasayod magita na after Odette, daghan gyud kaayo na mga balay na pagod na naka-recover. Mm. Sabot, dili kaya nila makapaayo sa lang balay tungod kay anamudyo, puros na mga tiguang, bisag unsaon na pagpaningkamot, magdubli ang ilang kakugi, di yapon kaya nila itukod pagbalik ang ilang balay. So, in short, way kakayahan. So, ang atong gibuhat, para dili mahimong politikanhon ning atong gihimong advokasya na balay sa paglaom, atong gihimong, nahimong partner ang mga kapulisan.
8: Mm.
7: So, sila ang nag-vet, sila ang nangita o balay, sila mo'y nakigsusi kung kaning namuyo aning balaya angay ba tabangan, like for example wa ba mga record na naghatag o kasamok sa publiko, di ba involved o druga, di ba ni mga salot sa tong komunidad. So usa na sa ilang requirements and di jud na wa jud na nato gi agi sa mga barangay official. Kaya di ko gusto na may mong politika.
8: Mm.
7: Kaya base na inig turnover, tinood looy. Pero may ingon po ng mga silingan, akala may napili ni Kapitan kay iya mang parente, iyang leader, iyang sulugoon. So, aromalikayan ng mga istoryahan mo nang atong gisalig sa mga kapulisan.
8: Yan. Unya, ang kwarta sa pagpamalit sa materialis, ani?
7: Well, ang atong gibuhat, so, no, naapoy atong personal, napoy donasyon, napoy mga unsa ni mga hardware na musugot pod og
8: modernate o mapautang.
7: Pautang. Kanya hinihinayan nagbayad po nato. So anak kanindot lang kay kani sila nakita pod nila na ang atong katuyuan na mo tabang og mga kaigsuonang pobre muhatag pod sila og kanang additional na mga materials pod. Mo nang karon na usog-usog na nalami-lami na pod mga kuan kay dugang like semento, like yung kanang lanon og semento 15 ka bag ng semento do nga 5 nila so na 20 so protas taas ang agi. So mo na ini hitabo.
8: Ang mga volunteers nga workers ani di man pod
7: ang volunteers mo na tungod kay naam lagi po yung vlogger po masigig po subaybay din eh. Gawas itong mga kapulisan mo ay mupanday. Naana po ay purag nagka-tipon-tipon na po. Like for example, na ay mga lungsod na naapon ng balay sa gugma, balay sa kabus, na naapon sila grupo ng mga panday. Wapil po sila o tabang o hatag. Hatag upang panahon na sila mupanday po sa balay. So, nagtinabang ngayon na gud ang nilapita.
8: Yeah. So, yeah, sa tanaw na ko, murag daghan pa gud ang naka-line up, no?
7: Daghan. O, di, musulin din yung utanganan doon.
8: And then, usapod sa mga activities kagahapon, ang celebration sa National Teachers Day sa Division of Bohol.
7: Ikaw man dito.
8: Ako na dito. Kay dito man ka sa laing mga lakaw po.
7: No? Motong panahon na nang suroy ko upat ka mga lungsod. So ikaw lang kung ipa-adto sa mga teachers.
8: Yeah, nalipay po ko gob na natagaan sa kahigayunan nga naka-adto kay dool po sa akong dugan ang mga teachers. Kay akong amahan sa patong mga abogado. High school teacher to siya. Oh, si mami nako nagmaistra pa to sa college. Mm. Yan akong iyaan, manghod ni Daddy Banning sa Dimiyaw, public school teacher po dito. You know? So,
7: dool po sa hundughan kay maistra po kong mama po.
8: Oh, si Maninay G. Greeny.
7: Mo lagi?
8: Angay gito po to, nga gitagaan o pag-ila o recognition ng atong mga teachers kay sa ilang sakripisyo.
7: Modern hero.
8: Modern hero. Huwag gabi na ron, gob na sa mga eskwelahan ay additional mga panghitabo bitaw ron.
7: Mga so, stress.
8: Mga stress.
7: Di pa sila kalusi. Di pa sila kusi. Di ka bunog eraser.
8: And even sa katong mga nanghitabo sa Tacloban, sa Mindanao ng mga shooting. So, it's something na pwede nga makadugang sa
7: moral.
8: Stress o ano sa atong mga maestra.
7: Stress good. Mga hulga.
8: Mga hulga sa kinabuhi. O ang pagprotekta sa atong mga kabataang estudyante. And aside sa teachers no, nga atong gitagaan o pagtagad, nag-celebrate punta karon sa Cooperative Month.
7: Yes, so usa po na ka-importante na sektor so no. Tungod kay kaning cooperative makatabang po ni sa ekonomiya nato labi na sa tumang kaigsunan na membro ni ini. At least sila makita ang development sa usa ka komunidad kung naa ang kooperatiba. So more on business side ba ning co-op. Once mo member ka, kung unsay ilang mga businesses diha, naagi po kay madawat na kayuhan kung membro ka na ana. So, muna, angayan po nato na hatagan ni silang importansya aron mainganyo ang atong mga kaigsunang bulanon na mo-appel o mag-kooperatiba, asosasyon, or more on cooperative ni asosasyon, mas smaller group ni sila compared sa cooperative. And ang cooperative po, mas dakong investment compared sa mga asosasyon. So, pero I know kaning cooperative, gasugod ang asosasyon.
8: Kadaghanan. And then, ang pagpaligon sa atong cooperative movement is part sa ato ang poverty reduction strategy.
7: Muna, lipay po so, na itaho po sa mga iksoon since mingon kag poverty strategy, na last na to na sa sopa na to sa una is miubos from to 14.
8: 14% na lang.
7: 14% percent ang poverty. Pero latest na to karon sa PSA, niyabot na putag 11%. So
8: wow.
7: At least, may ubos pag yun ta.
8: May
7: kunhod pag yun
8: ang
7: atong poverty. So, I think ang atong strategy, may tuhop sa atong mga plano aron yun na ma-targeted na to atong mga kaigsoon.
8: And by the way, October naman, panahon na po nga sa imong gikatakda nga mo deliver ka sa imong state of the province address.
7: Yeah, karong October 9. Friday pohon.
8: Adto sa Bohol Cultural Center.
7: Yes.
8: So we are excited gob nga makadungog.
7: Yes.
8: Sa imong sopa, I'm sure daghang butang ang imong ibat-bat ni ana. Dili lang ang ato mga gains kundi dili hasta ang mga hagit nga giatubang sa atong lalawigan.
7: Okay.
8: Now, atong i-run down the rigob kay nahisgutan man to nimo.
7: Sa di pa padayon so nakabantay ko so na nagsugod na po kadaghan ang turista sa Bohol. Nakita na ko sa mga atong Cebu pag-uwi na ko daghan po mga Koreanos, apoy mga European, mga puti,
8: no? Chinese.
7: Mga Chinese na po. So karon na po yung latest na nakita na ko sa Facebook. Daghang mga langyaw ang mga nangyari.
8: So, kuan lang gid na?
7: Lean season gid. Lean season plus na crisis, nag-abot gud. The same rin gano'y story na pandemic. So, wag yung turista. Kasi may mag-expect na masurod na pandemic. So, karon taas ang pamaliton, tungod sa inflation, plus kagira ang tibuok, I mean, ang Middle East, na may, and ang Russia, o kuan, na may mga supply o mga barato na mga oil. So, ang world market na kung ano, natandog yun. So, tanan, kung apektado ang usa, apektado po ang tanan.
8: Yeah.
7: Labi ng oil na, kay mo ni magpadagan sa mga kuryente, mga uban pa diha.
8: Yeah. So, very good to note, Gob, no? As you mentioned nga, nagsugod na pong balik pangabot ang mga turista na to.
7: Daghan na, nagtong sa ibang banha, di na po maningom. Unya, ugwa na po na, mangyawiyaw na po. Basta tinlis, lean season, mo na kanang mga sa ibang banhaan, ato na lang paturon ang mga atong plitihan, ang musuro, yung buwarakay, o ang mga syarga, o unsa lang nakita sa bolog, mao pa ba gahapon, o ting bitay.
8: Ay, lami agad, ana. The more nga magyaw-yaw, the more nga makasuro. Well, agigob. So, na-mention ni mo kaganina, dahil ipang apod-apod ni mo nga mga financial assistance sa mga barangay o sa kalungsod, atong i-run down for the information of the public, no? Nag-turnover o 1 million pesos financial assistance nga to sa LGU sa San Miguel o sa LGU Dawis alang sa ilang congressional meet.
7: Yes.
8: O niya, ning tunol po ka sa mga kabaranggayan sa Mabini. Kapin 6.1 million nga financial assistance gikan sa Kapitolyo. So, mao ni ang mga nahatagan. Barangay Poblasyon 2, 3.6 million alang sa improvement sa ilang covered court. Barangay San Jose, 1.3 million. Diin ang 324,000 ini alang sa ilang sand and gravel nga share, no? Yeah, share sa Iniro nga sa Marso 2026 og ang 1 million niini alang sa rehabilitation sa ilang multi-purpose hall.
7: Yeah, nakadawat pud ang Mabini San Jose og PTV.
8: PTV,
7: patient transport vehicle.
8: Ay, very good. So
7: brand new
8: ha. Unsang
7: Toyota
8: model? Toyota.
7: Atong gi hatag nila kay at least unay emergency dali ra madala transport nila.
8: Oh. Onya gob sa Barangay Valaga 495,000 alang sa purchase of monoblock chairs of office equipment. Mm-hmm. Sa Barangay San Jose Small Farmers Association 229,000 kapin alang sa pagpalit og mga machineries.
7: Gikan na sa PCDO.
8: PCDO sa Philip Provincial Cooperative Development Office. Onya sa Kabanggahan Upland Farmers Association 216,360 pesos alang sa development assistance para sa pag-acquire og seed capital fund alang sa aggregate supply retailing. Barangay Concepcion, 200,000.
7: PCDO gyapon to.
8: PCDO gyapon. Oh, okay. 200,000 pesos sa Barangay Concepcion alang sa installation of solar lights. Barangay Baybayon, 100,000 alang usab sa installation sa solar lights. Nagkadaghan na ning nagpa-install solar lights, no, gob.
7: No, okay. Arong landag lagi.
8: Yeah, suporta sa mga programa o proyekto sa kabaranggayan sa lungsod sa Pilar. Sa kinatibukan, 3.98 million, close to 4 million. Ang mga cheque nga gipang apod-apod alang sa nagkalain-laing proyekto o programa sa mga barangay, lakip na ang Barangay La Suerte, 420,000 pesos.
7: O nakadawat po sila PTV po.
8: PTV po, okay.
7: Kagahapon.
8: Oh, good. Para to sa kining korta ha, renovation sa multipurpose building. Barangay Bagong Bayan, 400,000 pesos. Improvement sa barangay stage. Sa Barangay Del Pilar, 340,000 pesos alang sa ongoing construction sa school covered court. Barangay Ilaud, 338,000 alang sa office equipment. Barangay San Carlos, 310,000 para sa completion sa multipurpose building. Barangay Aurora, 300,000 alang sa office equipment. Barangay Poblasyon, 300,000 alang sa completion sa multipurpose building. Barangay Pamaksalan, 245,000 alang sa rehabilitation sa Barangay Plaza. Barangay Inaghuban, 230,000 pesos alang sa construction sa Purok Center. Barangay Lumbay, 202,000 alang sa completion sa school stage sa Lumbay Elementary School. Barangay Lundag, 140,000 pesos alang sa improvement sa common comfort room sa Lundag Integrated School. Barangay Buena Suerte, 133,000 alang sa submersible pump sa mga materyales para sa water system. O ganun na usay gidala nga 630,000 pesos alang sa 21 ka barangay sa Pilar diin nakadawat og tag 30,000 matag usa. Yeah. Mm. Oh, para sa kaayuhan sa barangay. Unya, pagpadayon nato, no. Kapin 10.4 million nga kantidad pod na cheque alang sa mga priority projects sa lungsod sa Alicia. Mikabat og 10.4 million ang kantidad sa mga cheque sa Alicia kauban ni Mayor Junjun Ayuban og mga barangay. Gipahigayon dito sa Barangay Progreso. Nakip na ang para sa LGU Alicia 2,385,000 share nila sa sand and gravel quarry from January to June.
7: Mula igingonso na tungod kay matinud-anon ang atong administrasyon. Limpyong panggobyerno. Klaro kayong nakakita ang mga lungsod o ang barangay sa ilang insaktong pahak. Kaya wa pa ni nato tarunga, sigurado ko, wa yun sila pahak. Adto na dito sa mga bunguton o kamot. May makatahimos.
8: Karon, wa na sila.
7: Wa na diha sila, si Ivan.
8: Wa na si Ivan. Anya, gawag sa Barangay Kabatang, 2.5 million o 1.9 million sa quarry and sand and gravel share no from January to June og 610,000 alang sa school covered court sa barangay Kagong-Kagong 2 million alang sa renovation sa barangay multipurpose building barangay Putlongkam 735,000 pesos alang sa phase 1 construction sa covered court barangay na po 600,000 pesos na sand and gravel share alang sa Abril ngadto sa Hunyo 2026. Barangay Del Monte 500,000 alang sa rehabilitasyon sa Barangay Road. Barangay Sudlon 360,000 alang sa concreting sa Barangay Road sa Sityo Tawid Puro 4.
7: Gamay karsada na.
8: Gamay ra.
7: Sityo man.
8: Pero importante gihapon nga
7: mabutangan.
8: Pathway. Barangay Kambaol, 300,000 alang sa improvement sa waterworks system. Barangay Katipunan, 265,000 alang sa office equipment o sound system sa SK office. SK Barangay Del Monte, 216,000 alang sa sports o office equipment para sa SK project. O sa Barangay Untaga, 60,000 pesos na sand and gravel share nila alang sa Enero ngadto sa Marso karong tuiga.
7: So ubay-ubay kay nadawat sa Alicia. Daghang ayuda nadawat. Or dili ayuda para sa mga katawhan. Kanang individual na pura mga ayuda AX. Project ni more on project.
8: Para project.
7: Okay, matingano ko ning mga tawo taga post na tog ayuda para sa mga barangay. Nganong sila ra may hatagan? Nganong di may appeal anang listahan? Puro na gihunhun kanang assistance, mga financial assistance, more on project na itong gisgutan.
8: So sa government ni sa LGU direct sa LGU para sa mga projects and programs sa gobyerno. So ubay-ubay gid ang atong na hatag gob no nya. Klaro gid ang pag bahin-bahin na 30,000 basic para yeah, barangay.
7: So after that, wagay na to na hisgote ang Alicia. I mean, Anda.
8: Ang Anda?
7: Oo. Nako po ito na hatag si Anda o Gindulman.
8: Oo. Kinunin ko, maraga 22 million sa
7: tanan.
8: Tanan, no? Sa Anda.
7: Sa itong pagkuhan na ito.
8: Pagsuri-suri
7: na. So, yung anak ka aktibo ang atong pag-response sa mga nangayog financial assistance para sa infrastructure ang mga kabarangayan. So, nabasing na yung mga tanang, halong sila rin nakadawat, katungwa na mention din na hatagan na to sila.
8: Previously.
7: So, yeah. Mora ni ang mga naabtan na to na sa pagbisita na nanay JK na andam na. So, posible, katungwa kadawat, di-process na po ang ilang mga JK na bagong resolusyon.
8: Og angay po natong pahinungduman no nga dapat paspas ang liquidation.
7: Yes.
8: Aron
7: na magkanunay isulti nila so na swerte gining barangay kay og kanang dili strikto ang kuha.
8: Mm.
7: O kita pa na, dito, ombudsman tala yun, no? Makalisang yung ombudsman.
8: Mm.
7: Pero kanyang mga barangay, bisag why liquidation, dili magukod. Pero wapu, kadungog barangay yikuan na.
8: Wala tingilin sila lagi strikto sa ombudsman. Pero,
7: so, muna karoon ng ilan ato lang ipahibaw na once ang barangay di ka-liquidate, di na po tamahatag.
8: Yeah.
7: Aron yun sila ma-enforce o mahibaw sila na kita seryoso ta sa atong gitawag na limpyong panggobyerno.
8: Mm.
7: Kay mo ba daw ingon ta na ang atong ato rang administrasyon na mahilig na ang pundo sa provincial government ipang-download gus mga barangay sa LGU.
8: Diretso nila.
7: Ang empower sila aron yun na makita na itong katag o kinsa itong mga barangay na matinud-anon. Kaya kung dili yun makaliquidate, kasi about there's something wrong.
8: The faster maliquidate, the better. Faster makapangayo
7: na po balik na ito. No? Muna na sige, post, corrupt po ng gobernador. Sige, corrupt. Puta na ng barangay o ang ilang ipangayong mga project o kinsa gi-implement, sila gi-implement.
8: Mm.
7: Ang LGU, sila gi-implement. So, asa man napita.
8: Yeah, yun na.
7: Muna yung mga hunahuna sa mga tao na binuhatan tingali, sila mga amo, na suwito sila, gatuo sila mo po itong mga binuhatan.
8: Mm. Anya, okay. Go, murag,
7: musimba pa ko.
8: Musimba pa ka. So, muna nga, with this, ato na lang hatagas panahon para sa imong parting statement.
7: So sa itong mga kaigsunang bulanon, hinaot ko na naamok kanunay sa mayong panglawas, o hinaot ko na magpadayon ta, magkahiusa, bisag tuod, na i-crisis, pero kibaw ko na atong labaw magkagahom, dili ta pasagdan tang tanan, no? Kwa lang ta, hugot bakos. Aron musurvive ta aning dapita, no? And kami pod, naning kamot me, kung asa may makatabang, and I know na nauban impatient sa mga panghitabo and di man po nato na ma-address ng tanang mga issue karong panahon na tungod lagi po kaya na yung mga crisis kagubot sa nasyonal na imbes mo itong saligan na ipaabot ng mga problema din he di na ta makasampit tungod lagi kay hasta ang atong national government nagkagubot po labi na yung mga impeachment daghang mga panghitabo. So dili kayo ma-address ang atong concern kung magpalaban ta sa national karon kay napos lay laing mga ipangbuhat na para nila importante po para nila ang mga kalihukan lang gihimo. So hope and pray na kaning tanan makalingkawas ta and kuyog ta ang tanan aning pag makabot na to ang kalinaw sa atong nasod, sa atong probinsya o sa tibuok kalibutan. Kaya morag yun na ang solusyon.
8: Yeah,
7: usa sa solusyon sa kasamok.
8: Yeah. Ipatigbabaw ang kalinaw o ang gugma.
7: Morbid na okay. Kulba-kulba po na yung gira sa Iran o US o maliso gugutok ang mga tawhan na o tawa tong airplano so ag pilot. Wa ka kibaw na agimo ag pilot na ko pilot nimo or mo ba toy main pilot na kurudog na kay tumos gira ng Muslim aning kuan ba na. May ganing ang kaubang pilot Indiano. Gidunggap. Kay mga pasayro kay Israeli man. Ang plano ipatkras ang airplano.
8: Di ay.
7: Handlock ko to.
8: So,
7: may ganit kay insukol po ng ang Indiano na pilot nakagawa sa cabin na natabangan sa mga kuan. Sa mga pasayro. So,
8: di gid matagnag unsay man na mahita mo.
7: Handlock ba na mabot ning maputong o pirog o tinuod mo ginay nuclear ng Iran. Putong ng jate, may napalupa ron ng asa namang siyat ng nuklear na. Dato kayong kulba.
8: Padayon lang kita o ampo sa kahitasan.
7: ampot ta manormal ang ekonomiya, maundang ang gira, malamdagan ni silang Putin, mga
8: sila
7: na presidente sa Ukraine.
8: Zelensky.
7: Ano mo, Zelensky ba na? Masalan ta, no? Malamdagan na magkasinabot na. Mo na, apel po China o Pilipinas.
8: Yan. Apel ta.
7: Okay, mga kaisunan, di nantang magdugay kay purag musimba pa rin sa igso, no? Ako po, musimba po ko niya. Kanito mga crew, ba po, pura po ni mga irehes, ba ni? No? Kaya simba mo. Okay.
8: Bueno, mga higala, inyong nakita o nadungog ang line usab ng edisyon sa atong tulumanon, Ari sa Katawhan, Takna sa Gobernador. O sa kanunay, Abante Bohol!
0: Maayong hapon ang tanan ni Atakaron sa Barangay Paraiso Mabini uban nato si Kapitan Bernales tungod kay atong gibisitahan ang atong gi-download na 2 million para sa completion sa ilang covered court, no. So mo ni karon ang sitwasyon sa ilang nindot na covered court. So congratulations Kap, no.
2: Thank you.
0: Oh, si Kapitan Bernales.
2: Okay, good mauna ni ang nakuan na dapatan. Ini taman itu nya pilih lingkuranan. Kani mau nanti tanah.
0: So la apa na gyud nasirado na gyud.
2: Nasirado na okay sa una wa man sud ni
0: sa congressman ko kap sa sige ko labay-labay din ni. Ang umakit ana ni is kanira mang tunga ni nai kurag ni covered court ngale ani
2: tamon kanira ini atong itong na 1/4 ra.
0: 1/4 ra. So na gobernador na lang ko ingabot ako 2 terms gobernador. Napurma-purma, hantod ka rin na
2: ba na gano'n?
0: Kompleto na gano'n.
2: Kompleto na. So, masirad ana.
0: Piskay na gano'n. Sama so, ka piskay sa imong servisyo kap, ha?
2: Dagang salamat, Gob.
0: So, congratulations. O, dagang salamat,
2: okay,
0: Kap.
2: Thank you.
9: Ako si Mary Grace Grijaldo Asas, President sa Kabangahan Upland Farmers Association. Dako, gid kayo nagtabang na mo since layo kayo ang amo ang dapit paingon dito sa sentro nya sagad po dagamo adinhi nga mga mag-uuma nagbuhi og mga buhion sama sa baboy baka nga mga manok diin nga kanang mao agribet nga kung say masulod ana nga mga laog para sa mga livestock magamit na namo og di na mikinahanglan pa nga mudagan pa og layo para makapalit. So mas dako mi og kanang tabang ng maong yatag ni Gob na mo karun para mas masayon na mo sa pagpalit ang lawag sa mga mabuyon. Gob, daghan kayong salamat sa imuhang pagtabang sa amuang kapunungan. Bisan kini layo kayo o kagamay sa among kapunungan, imo yun ning gihatagan o bili. Gipakita yun ni mo kung unsa ni mo kahigugma ang mga katawhan sa Bohol na kanunay kang naa nga konsampiton o bangayuan kagtabang diligid kang baliba. Daghan kayong salamat, Gob.
10: Si Ismael Valiente Cabalan, ako ang presidente sa San Jose Small Farmers Association. Nami mandawat nga cash assistant nga 229 plus para ni sa amo ang request sa amo ang panguma nga masinaris para nga nami mag

0: So dako namong pagpasalamat ngadto ni gobernador kay tinuod man jud siya nga mutabang. Kay niingon man siya isang katapusang mensahe. Sige, padayon mo nga buwapa. Kay kami andam ta sa ato nga probinsya nga muhatag ninyo og ayuda dugang kon makita pa jud namo ang inyong kadasig. Ako si Nisiporo Rebilio ato nga mao chairman ining buwapa kon Bungbong Active Farmer Association. Ngani adin he mahilo na aning Curoc City sa Bungbong Trinidad. Kapag primero doon na mong introduce, nakakuan mami nga naabay mga tabang sa gobyerno na itong panahon na, din si Ma'am Lita, maoy unang niso din he. Musugot ba mo, ningon siya nga, amumong tabangan. Ito kung sa man ma'am, naatay livelihood nga ipanghatag sa ato nga kuan gikan ni Gob. Di nalipay ko pag-aadyoan na, pag-ingon na ho, nitisting me. Ang problema doon unas tanan sa among nakita din he, ladyo manggod kaadyo ang galingan. Ayo doon siya. Dahil galingan sa una dito, di mampod sustinado siyang ka-occupy bitaw sa pila ka mga katawhan. Ang usap po sa nakadasig na mo, kay kaning atong treasurer din he, di man ingon o panghambog, dako doon sila o kanang basakan aning bumbong. Usa doon naghingusog. Unsa kasagaran ng ato nga mga membro din he, na aman doon basakan. Muna nga, maodunay ni Santo Plargus ang muna-una. Moto nga pag pasa na mas proposal lagi nga to sa duli, di minaglisod kay makita man po nila. Makita doon nila ang sitwasyon din eh. Nga, gikinang lang doon. So, muna yung plano, ang atong gihatag nga proposal ana is gikan sa Banlasan, Barangay, dahil sa Hinlayagan, Ilaya, di hindi rin pa doon San Miguel. Nga, makuha na nato sila, ug madana to din eh, matabangan na to ang atong mga katawhan nga duol ra o sayo na ang ilang pagpagaling. Sugod na mo ani is 25 may kabuok. Hangtod nga sige, nag-anam na tagkadaghan, basta kay kaneng sa Barangay Bungbong murag 96 ta kabuok ka household. Unsa kay naa naman tay sa silingan nga barangay areng Laud. Napagani reng San Miguel mura pila na ka barangay San Miguel. Naa pa jud tay mga kauban nga tuas talibon kanang Rizal. So, gato na siyang tanahon, totalon ron, na ating alitas mga 300 kapin ka mimro nga maunay nagasagakay. Di lamang ang atong mga opisyal na ato nga asosisyon, kundi sila doon naghatag o kusog kadasig na to maani nga magapadayon ta. Kami ni Ana, na kami counterpart nga 20%, eh maumay na dito sa kanang raog muwa. Gawas pa ni Gob, naapod si Congressman Banban na nga nahatag ni Jack. Ito nga, gikan sa TISDA, gisponsoran to ni Congresswoman Banban Mitado. Si Jay nag-sponsor ato nga, kuana, nga katong atong carbonized rice hull. Ay ikaduhang hatag ni Gob, nga gobernador ni Jack, kaning ato nga water refilling. Panahon sa isang birthday, di hindi to girelease ang ato nga chiki nga 600,000 man eh. Ang gibuhat po na to, ana, kaya gitagaan mo tao, insaktong detalye sa unsay kinahanglan, natural man dyan, pasadmiton tao ka ng financial statement, nagsadmit tag una, ana. Then, pagtanaw nila, pabulta nga makakuan dyan, ana. Kaya ang atong basihan, naabatay ika-counterpart. Kaya sukul man dyan, may kinaamantay ika-counterpart. So, maunang nahimun, ana, to. Unsa, maingon po ko nga, di lamang na, nga kini atong gisaligan, kay ang atong galingan ana nga unang gihatag ni Gob, nakatabang man jud siya ni ana. Nakatabang siya pagdevelop. Mao gunay ikaduha nga priority namo nga natan-aw nga tubig joy among gikinahanglan ba. Kay gawas pa nga kuan ba di siya hasol nga nung may kung di hasol, nagpudyo ra mangud taon sa ang mga ato mga katawhan mo duor ra sila magparepil. Mao gunay naa sa among konsepto sa among una-una ba. Unsa gawas pa ni ana, dako jud siya katabang ngadto sa mga katawhan.
1: Dako rin tabang na mo kay sa pod makakuan pod sa gasto kay gasolina layo ba yang hagbuyo niya dire na nanay dool niya mayo sad ang nang agi pod sa pag kuan ba sa galing. Pasalamat ra pod ko sa association sa Buapa labaw na ni Gobernador Aris.
0: Ako kami sa akong mga BOD basta mo suportar ra ang mga membro kanang mga problema mo dyan ang mabaliwa gawas lamang kaha og usaray mag-handle sa mga problema kay di kaya. So daghan tag mga agian. Labos na nan ang una jud natong matagbuan diha kanang sa imo ra pong mga membro. Usahay ka mura kag mahinay.

0: Ituro lagi na og di nimo itagad kay di ba ni galimod nga dako pa jug suportar ang ato nga mga membro ani nga kuan na kay makaingon magukong dakong suportar kay wa pa suportar di nato ni maangkon nga mga proyekto ha kay gibase man jud nila unsa kakusgon ang ato nga mga membro o may gitan-aw. So sa og kaning sa among galingan naami ana mga 5,000 ngadto 7,000. Unsa mao po ning among repealing bago po maning repealing kay murag Disyembre man siya. Mao po na siya, maura mang dagana. Muyong kung anong dakog impact kay kana lang galingan is para man do na sa gitudo man nato kay tungod pang agrikultura nga bahin. So makita na to ang impact sa katawhan ana is dako nga dako og gikatabang. Og ikaduha kaning ato nga tuwig mao man pud gahapon ang sitwasyon ani. Kay dako man do na siya. Kaya kana makita mangani ninyo kung unsa kadaghan ang naa nagpa-refill diha bisan kagamay sa ato nga mingon man jud kung gamay pa ni siya kay wahi man lahi man to nga na-develop ng mga refilling kay is kuan naman jud sila pero man na makaingon ko nga dako sa impact sa katawhan di lamang sa atong barangay kundi sa silingan nga kabarangay gusto mong mo abel ani eh. Gani katong Dennis Gob ani gi encourage man jud ni atong mga barangay isa man ganing ginan nga gusto mo nga manundog aning guwapa pakig-istorya lamang mo sa mga opisyal aning maong asosasyon kay tug-anan mo og iunsa nila mo istorya ni Gob. So dako namong pagpasalamat ngadto ni gobernador kay tinuod man jud siya nga mutabang kay niingon man siya isang katapusang mensahe sige padayon mo nga guwapa kay kami andam ta sa ato nga probinsya nga muhatag ninyo og ayuda dugang kon makita pa jud namo ang inyong kadasig. Muna nga, og muduol na dyan niya, di dyan ko makaingon nga, di dyan mo timbayaon o di tagdon. Kaya nakita man dyan sa daghang mga panahon. Nakita dyan sa daghang panahon. So, agahaw lamang ika-istorya nga to sa atong provincial governor nga pinunguluhan ni Governor Ares. Dako dyan may kalipay nga sa unang ikaingon gob sa una nga di na mo hikalimtan ang dyan tabang sa maong asosisyon.
1: Sa Buafa, Bongbong, Trinidad, Bohol.
2: Sa kanunay, Abante, Bohol!
3: Ako nagpasalamat yun nga usa ko sana kataan sa balay sa paglaom kay tani atong akong balay sa muhangin man siya at muuwan sa tinuod di yun nga makatulog. Kaya ang gitlan sa tubig dito sa pabaw, musulot ninyo sa balay. Tingin mo yung makatunog mo na dala sa pag-ampo nga naay o sa kataw nga muhatag na mo paglaom nga ang among balay mautro yun. Agwag yun na nako ikuan sa Ginoo nga siguro tagaanrag yun ko ika yun sa Ginoo nga naay o sa kataw muhatag na ko nga makapuyo yun mitaro kupan sa ang pamilya. Kaya tinood, ako, isang-isang na hukpon ng kamot eh. Nawing ito yung mga anak, di arad yung guto mo hong kita. Isang pag siguro problema na hong hong panang kamot. Unang, ako, yung kaya ko salamat sa nakong naning programahan nga ako mismo itagaan ng Himalaya. Kaya, ang akong pamilya, sipti na sila. Kaya sa panahon nga, muuwan, di na kong mapalata kung trabaho ko, naara sila. O, sa akin kung naagi pa na di yung murag wag yung gusto ko sa trabaho. Kaya nagunauna ko sa pamilya nga sa nakaroon na binaguan ang yung pamilya na musuod lagi tubig. O na, di yun na ma di yun na malikayan nga kapalata. Pero eh, wag yung ginoon nga niya. Tagaan yung kapalay nga sikti nga ang pamilya. Salamat yun kayo, Gop, nga ako yung osani mong nakilian ng mambanban.
4: Kati ka ito?
3: Oo, ni. Chat man ko ni mo. Okay. At nagkikuan man ko sa imong programa ng sunod. Oto ni. So, ay lang ko po nga. Gop, pwede pa ako osa sa binipisyo sa imong programa kay ano kung balay lagi upaon na yan na wala man, tino, wala siya ay reply, pero alam ko, lagi akong ko sa Ginoo, kasi hindi ayaw babasahan. Pero pag-arede na sa pulis nga,
4: okay, ginagop ka.
3: Salamat yun ko nga. Pati nga naman ko nga. Isa may Arnel din, hinga. Ako, sir.
4: Dako nun.
3: Hello. O, tangi, ano man tayo, sir? Usa ka sa kuanan sa palay sa paglaon. Garapin ka na huli paya. Salamat yun kaya, sir, nga. Apin yun kaya ko. Isa pa nga. Huwag yun nag-message na ako nga. Mauna nga. Apin ka. Siguro ang Ginoo, ako yun siguro ikikon sa Ginoo nga sa project ni sa Ligo, okay, ma'am, ako yun natagaan. Salamat yun sa mga volunteer nga ni volunteer sa Kumbalay, isan pa man sa kainit, huwag yun ninyo, huwag na Kumbalay nga, di yun mahuman. O sa mga pulis nga, itabang sab na ko, salamat yun din ninyo, tanan.
5: Tutod si Barangay Captain William Luntop sa Barangay Poblasyon Dios Mabini Bohol. Tuloy no, na-surprise na may natakot na mong kalipay nga din sa kanuna yung among mga request sa ato ang provincial government nga gipangunan sa ato ang halandun nga gobernador Gobernador Aris Aumentado nga sa kanuna yung wala good mapalya, wala good mabalibari nga din kinilusap nga dugan namong request alang sa kayuhan sa among barangay nga ito sa katawahan ang 3.6 million para yun sa paghuman sa covered court sa among barangay. Misay sa ato ang gobernador no, nga punta sa kanunay dili siya maluya no, magpadayon ng iyang kusog, iyang pagpaningkamot alang sa kayuhan sa kabarangayan, kayuhan sa kalungsunan, o labi na kayuhan dito sa labaw sa kinatubukan sa ato ang nalawigan ng bulanon. Kung kaya nasayod ko nga ang tanang pagpaningkamot, yung gobernador, ikalipay dito sa tibok katawan sa ato ang nalawigan ng bulanon. O minawot ko nga sa kanunay usab ang giya sa ato ang labaw makagawang na magagiya sa ato ang halandong nga gobernador o labaw sa tanan sa ato usab nga mga opisyali sa ato ang provincial government.
6: Nay, unsa may kuan nimo nay source nimo sa imong pagkaon sa
7: income? Pagkaon? Ko anong wala ko ganang kalamita pag ilong agong kanon nya usay suwag tawoyo. Dito na ko na ikawalaw isulti sin suwag tawoyo. Anak saya asukan, saya kapalin, minta saya mamasol to akong kuan sa iruwin.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Palingaw mulihok nga way sakit-sakit maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular kauban sa maintenance kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex the generic vanular if symptoms persist consult your doctor.
11: Happy fiesta!
12: Kinahanglan extra ang anda.
11: So, yes, tapo lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
19: Kuy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
21: Rexino Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
0: Angeline Prosperidad, then ni Sir Tagamanogan Zambonga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko nga bataang, niya high blood po ko, niya masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bataang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bataang sir. Dili na po ko maglipong-lipong sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, niya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa gino sir, okay na gid siya. Dito X500 umay tisira, jud ang akong ginainom sir.
1: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero 1 istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center DYRD.
4: Nagsaulog sa ikas-tintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
24: Ang istasyon sa katawhan.
25: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
26: Higala kumustag, maayong gabi eh. Welcome to Something Like Editions. Pagparekumbani nga itong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Sa gihapon, inyong sulugon sa kanunay, Wing Wing Jimenez Lagura, makikuban ninyo nining laing tungastak na maghatod ka ninyos, mga naglugapit, naglugapat ng mga kalamuan na may labot ang lalawigang bulanon, labi pa ang ikatulong distrito nga kasamtangan gidumala sa atong inahan sa kanunayng panabang may agi gyud sa pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Kaya, maayong pagpanikaysikay, maayong gabi sa tanang katawhang bulanon no sa tibuok lalawigan sa Bohol. Labi pas 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa ikatulong distrito nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Tanan nga mga barangay officials nga gipangunahan sa itong mga buutang kapitanes, uban sa inyong mga barangay kagawad, barangay secretary, treasurer, bookkeeper, barangay tanod, BSW, BNS, ang atong mga daycare workers. Inyong tanan, mayong pagpanikaisikay, mayong pagpaminaw, batang tiguang, tambok ugniwang, dunay ngipon ugway bagang maayong pagpanikaisikay. O niya, silinganan nga napit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa tapang Sibya, kutob sa naka-view sa tanan nga Facebook account, maadyong gabi eh. Happy viewing. O niya, mga kaigsonan ko, no? Way paglangan ni as pikas linya, apan sa dili pa di ay, akong mga pagsaludo, akong mga pagtimbaya, ngadto sa atong gwapang inahan, may agi yun sa pagpangalagad, Congresswoman Alexi Bisas Tutor, uban ni Vice Mayor Tuper, sa ilang mga buutang mga anak, maayong gabi eh, maayong pagpaminaw. O niya, ngadto pod sa atong kugihan sab kayo nga partner ni Governor Aris sa pagpangalagad, Vice Governor Nek Sarabia Besas, maayong gabi eh diha, VG. O niya, ngadto pod ni City Councilor Jayan Besas, no, sa tibuok ninyong pamilya, welcome ni aton tulumanon. O niya, maayong pagpanikay sikay. Bueno mga isoon, way paglangan, niyas akong pikas linya ang usas labing kugihang konsihal sa Barangay Ilaod, Lungsod Pilar, o niya, labaw sa tanan, no, kanhi scholar po ni sa buhatan ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor, in the presence of Konsihal Jess Madrigal Tagupa. Konsihal Jess, mayong gabi diha nimo. Welcome na sab ning aton tulumanong Plastada Second Portion. Ako sa kantagaan Kons Jess og higayon nga makapanimbaya sa tanang katawhang bulanon labi pa ang ato mga igsoon dinha sa ikatulong distrito. Kons Jess, maadong gabi.
27: Yes, good evening. Good evening, Sir Weng. Madungog na ba ko di pa?
26: Yes, Konsihal Jess, go ahead.
27: Mayong gabi eh. Akong dakong pagtahod sa ato ang labaw makagagahong Sir Wen sa ato ang amahan Papa Jesus. Una no, sa ato ang bag-alami nga lawas karon Sir Wen sa ato ang mga good sa good health o sa tayong blessings ka ni abot na ito. Sa ato ang amahan po sa probinsya sa Bohol, si Gov Aris Inubanan sa ABC Gobernador, Vice Gov Nick Besa. O labi na sa ato ang inahan sa kanunayong panabang Congresswoman Alexi Tutor, kauban sa iyang kapikas sa buha, kapikas sa kinabuhi, si Vice Mayor Christopher Tutor. O sa katauhan sa Tercero Distrito, sa 19 kalungsod sa Tercero Distrito, pinanguluhan pod sa labi na sa ako ang Mayor pod diri sa lungsod sa Pilar, si Engineer Wilson Paho. Sa tanan-tanan nga tigpaminaw sa Plastada second portion, once again, maayong gabi.
26: Yes, Consul Jess, maayong gabi. Unya, wa ba mag-uwan dihas Pilar kay dinhes akong nahimutangan sa Dakbayan sa Tagbilaran, mibundak yod no ang ulan. So atong gipahinumduman tong mga kaisunan nga mag-amping. Sige nga pangilat, abot dinhi sa atong studio ang dugdog no. Ambot dihas Pilar. Kumusta ang lakat sa panahon dinhas imong nahimutangan, Consul Jess Madrigal Tagupa?
27: So far karon Sir Weng, gakamulong uwan. Karon ga lako dinhi sa balay, ga uwan pod Sir Weng. Muna nga dili gyud dindot pod siguro ang atong signal kay hantod karon Sir Weng, kamulong gyapon uwan diri sa among lungsod sa Pilar. Na kuan ko kay padung laba pod piyesta diri sa Pilar, hitak jud jamo sa adtong activities nato sa piriyahan dapit Sir Weng.
26: Yes, speaking of fiesta no, ug mapuhong adlaw vesperas pod sa lungsod sa Lila no, in the honor of Birhen del Rosario, ang mahal nga patron unya dito pod sa usas mga barangay sa lungsod sa Lubok, ang Kaluna sa Norte, lungsod sa Lubok, vesperas pod ug mapuhong adlaw sa mahal nga patron no, mahal Birhen del Rosario. Unya dito sa Dasag sa lungsod sa Panglao, ang kanhi lungsod nga kong gialagaran, vesperas pod ug mapuhong adlaw so sa mga barangay ug lungsod nga magsaulog sa ilang kapiestahan. Advance happy piyesta unya, kanunay natong gipahinumduman tong mga kaigsoonan nga ang atong kanon nga atong imnon ibutang yun atos atong tiyan dili so aron wa jamoy problema. Anyway,
27: yes.
26: Kung siya Jess, ako yung kang hatagan o gigayon, no? Again, welcome. Unya dako na kong kalipay nga ikauban sad ganako nining mga orasas kagabion aron sa paghatod sa mga dugang impormasyon kalambuan katikaran sa katulong distrito nga padayon gyud ang pag-ugmad, pagpangga ug pag-atiman ni Congresswoman Alexi Besas Tutor sa tanang katawhan. Unsay mga dugang kalambuan nga napahiluna sa atong enhanced kanunayng panabang ang labing gwapahang kongresista sa ikatulong distrito nga may agi gyud sa pagpangalagad. Consul Jess,
27: yes.
26: With your report, come in.
27: Yes, sir. Sir Weng, before ko mo report sa kwang atong tumong Sir Weng, ako sang i-congratulate ang ato ang tambayan ni Kumbati Sir Weng sa ilang third anniversary pagka September 19. Og sa ato akong first anniversary sa atong Kumbati Clinic Sir Weng. So, nagpadayon gihapon ang ato ang serbisyo sa atong tambayan ni Kumbati sa ato ang mga pasyente nga nagkinahanglan og check up padung sa Tagbilaran. Naatay isa sa mga advokasya ni Congresswoman Tutor kanang tambayan ni Kumbati, ikatulo na nila ka anniversary Sir Weng dias September 19. So, daghan ang nakalipay, daghan ang naka-benefits nga inigdom na to sa tambayan ni Kumbati, makaingon mo ka Sir Weng nga feel at home gid ka kay ang ato ang tambayan ni Kumbati, dili na kayo naamo diha maghuwat sa inyong mga classmate, maghuwat sa inyong classmate nga na nagpa-check up pa pamabot, kung dili na pa libre nga snacks Sir Weng. So makaingid ka nga kung naay libre na gani ang gisakyan pag-abot dito, napamuit ka papahuwayan, napay libreng snacks, asa pa ka mangita ana Sir Weng. So, makaingin kita nga, dako yung tabang pod ang Kumbati Clinic, tambayan ni Kumbati, rather pod, dako pong tabang, ang ato ang tambay ni kumbate para sa mga pasyente nga nag-check up dito sa Tagbilaran. Unya kani kung ato ang kumbate clinic Sir Weng so far karong adlaw da sa lay home visitation. Kauban nila Ma'am Carmela Bahaw. Karong adlaw nag home visitation sila. Unya so far mo pa to update na ko sa ato ang kumbate clinic pod Sir Weng. Unya ang ato ang pabahay program Sir Weng. Sabag ni Agi, nag-report ko ni mo nga nga ato ang pabahay program natay i-turn over ay padong ika-300 o ika-301 which is na-turn over na gid siya Sir Weng.
26: Wow.
27: Diha sa October 2 ang ika-300 kapabahay ni Congresswoman Tutor na-turn over na dito sa Barangay Lantang Valencia Purok 5 ni Sir Gregorio Kagadas og ato ang ika-301 na pabahay program Sir Weng dito na to na siya pahigayon sa Sityo Labo Barangay Buktol Hagna mao pa na so far nga ato ang na turnover Sir Weng pero naatay na sugdan og trabaho na po dito sa Barangay Danaw ika-302 na ni siya unya ang ika-303 na to nagsugod na po og layout dito sa Poblasyon 3 sa Alicia Bohol.
26: Wow.
27: So makaingat ka sila na nindot kamugaway bisan pa man og daghan kadyo ang musulti nga dili lagi na maabot og 300 pero asar mo to gasulti ana Sir Weng karon 301 naman gani naapay kami nga duha nga hapit na pud mahuman. So makaingat nga ang iyahang programa, iyang personal nga advokasya, iyang gipadayon para gihapon makahatag og saktong serbisyo, saktong pag-alagad sa katawhan sa tercero distrito.
26: Yes, sustainable yun eh. No, kining pabahay ni Congresswoman Alexi og ni Vice Mayor Tuper, sustainable ni malungtaron kining personal advocacy nining buutan kaayong magtiayon. No, kaniadto diha lagi mo BIB ay nga moingog asa ko nakaabot og 300 kabalay. At gilaliman ka kana pa lang daan nga nakaabot og usa ka gatos, nakaabot og 200, nakaabot og 300, niabot na 301. Unya ang 2 og 3 hapit na mahuman, hapit na pod ma-turn over. So niadtong mga gabi BIB nangatawa nga moingog asa makaabot. Mao ni giingon ako nga ang angayang tao, ang ayan nga leader, magbitbit ni ining political slogan nga buhat ang pasultihon, way lain si Congresswoman Alexi Bisas Tutor lang yun. Tungod kay duna sila'y palabra ni Honor, ug unsay ilang gisaad sa katawhan, ilag yun nang tumanon. Onya, Conseljes, gahisgot man kag, gakongratulate man ka sa tulo na katuig ang tambayan ni Kumbati nga nag-alagad o niya Osamanis Advocacy ni Kong Alexi ni Vice Mayor Tuper. Nag-congratulate po ka sa Kumbati Clinic sa ilang pagtangkod yun o sa katuig nga pagpangalagad pag-atiman sa atong mga kaigsuunan labi pa niya itong mga nagpahiling nga gustong matabangan ang gipamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga lawas. Ako pong ipaabot, Conseljes, ang akong mainiton nga pag-congratulate uban sa katawhan sa tibuok tercero distrito ngadto sa buutan kayo nga kapikas ni Congresswoman Alexi, very supportive and loving husband nga si Vice Mayor Tuper, nga siya, no? Top 3, number 1 sa top 3 ni ining top performing Vice Mayor sa atong probinsya sa Bohol. So kining magtiayong tutor maghisgot kag panerbisyo pagpangalagad sa katawhan champion eh og maghisgot kag pagatiman pagpanggas katawhan labaw ng champion eh. So mao nay akong ingon nga ang katawhan sa tercero distrito kun pwede pa lang nga makapirma nga kalugwayan ang termino ni Kong Alexi, ang katawhan andam gajod mo pirma magilog palagkubot og bullpen, mag-ilog og perma kay ilag yung nakita nga kining atong kongresista uban sa iyang pinalanggang kapikas og mo serbisyo, serbisyo yung tinuray.
27: Yes, you know, Sir Weng. Onya, Sir Weng, og nakita nato Sir Wing, no, ang ato ang mga tupad beneficiaries, Sir Wing, ang 300 ka beneficiaries nga tupad dito sa Hagna gi turnover gi paigayon ang ato ang
26: payout
27: paghatag sa ato ang mga nakatrabaho tupad, Sir Wing, diha September 28, Sir Wing. So makaingon kita nga sa ato ang livelihood program, sa ato ang mga government nga mga works para sa aning isa na ani ang kaning tupad. Makaingon ka nga dili na porta ni Congressman Tutor, pero sa iyahan man ang pundo, padung man na siyang panudlanan, so siya'y naning kamot nga makakita anang pundo, ha? Siya'y naning kamot nga mahatagan og pundo ng tupad diri sa Tercero Distrito. Muna nga magpasalamat gihapon ta, magpasalamat gihapon ang mga beneficiaries nga nakatrabaho sa tupad, kay dili tanan makatrabaho og tupad, dili tanan makabenepisyo ana nga klase nga trabaho. Dako na wala ko masayop, Sir Wing. I think 5K na ning ilahang madawat ron.
26: Yes, kay sa ako pong nahibaluan nga 500 kapina ang adlaw, onya mutrabaho lang og 10 days yata, no? Onya ang nakanindot mangudan ni kay usa kini ka programa sa nasudnong pangagamhanan. Og dili kugihan, yes, ang usa ka kongresista, aw mo na akong giingon nga hinay gani kabya ang usa ka kongresista, aw hinay pod ang kalambuan nga moabot ngadto sa katawhan. Apan kita sa 3rd district of Bohol, nakabaton man tag labihan ka kugihan nga kongresista kamaong mangitag paagi mang hangyo didto sa nasudnong pangagamhanan nga magahinan og pundo, mao ni karon nga ang lungsod sa Hagna, usa sa mga lungsod sa 3rd district of Bohol ang napunduhan ni ining tupad program pinaagi sa Department of Labor and Employment nga nag-payout na sila niyatong nakalabayng simana, Consihal Jess Madrigal Tagupa.
27: Yes, tinood yun na, Sir Wing. Makaingon kita nga nindot yun nga naatay inahan sa kawilang panabang. Makaingon lagi ta nga small but terrible kay bisan pa man sa kagamay ni Congressman Tutor, pero ang iyahang pagserbisyo, iyahang pag-alagad, kinapaspasan, paspaspam. O samot na siguro, Sir Wing, o na punduhan ta karon na what I mean is ningaw o magawas na ng budget at aparsaro, mausamot o kadaghan pag yun ang ato ang mga budget, ato ang mga proyekto na gipadagan, gipalatay ni Congressman Tutor sa ipad-apod-apod niya sa kabaranggayan o sa kalunsuran. Makaingat kita, Sir Wing, na diha ta mo bili ba kay bai na si Congressman Tutor, pero sa panahon nga sa unang panahon, Sir Wing, laki manunta siguro itong mga namunuan po dyan mo congressman sa una, pero makaingat nga mas paspas pa man siguro glihok niya ito ang congresswoman karon kaysa sa mga niagi. Wala ko i-mention na name, Sir Wing, ha, pero makaingat nga mas daghan pang nakitang proyekto sa panahon na ni Congressman Tutor karon panahon na.
26: Precisely. Ako ay ako yung gi-challenge yung mga nias opposition, mga magsigilag pangdaot ni Kong Alexi. Ako sila gingnan, like for instance, kining The Bohol Monitor, usas admin ani tagaanda man eh.
3: Ayaw!
26: Ako, maling amigo. Ha? Onya, mulimod ka ba po ning mga animal na yun?
3: Ayaw!
26: Onya, kiniswile ka masula. O, maumaling, bukal kayong mo pagawas na yun din ha sa social media. So ako siyang giingnan. Kasigi man kag panghambog anang imong amo karon nga kaniadto imong giluwa-luwaan, imong gimudmod sa lapok, gipakaawawan sa tibok kalibutan, nga kurap, mao kini mao kana uban sa tibok niyang pamilya. Then, ug mahadlok ka mo mention ako. Wag jud koy gitago, ako ray komentaristang wag gikanukan gikalisangan ug gitrasan. Moingon ko, galaban maswili ra masulag karon ni former governor, former congressman sa 3rd district of Bohol nga si Attorney Artiap, nga karon mauna pod ang murang kuryente party list representative. Nakabalik na po siya dito sa Congress. Now, ako silang giingnan, mag-istorya tag kalambuan sa Tercero Distrito. Ha? Di lang ta mag-istorya o isyo kay ug wa kay ebidensyang ikapakita, ha? Tabla pag giilad nimo ang imong kaugalingon ug ang katawhang bulanon. Arita ko sila gihagit sa performance. Arita sa paglusad sa mga programa, proyekto ug serbisyo nga ang pundo gikas na sundong pangagamhanan. O, ipresentar, ibukhad ang mga nangahimo nga proyekto ni RTIAP. Kay ako po nga ihikyad ang mga nangahimo ni Congresswoman Alexi B. Sastutor. Iapil ang mga balaunon nga naduso ni RTIAP. Kay ako pong iapil pagpresentar ang mga nangahimo nga balaunon ni Congresswoman Alexi bisag dili siya abogada. Pero ayaw na lang mag-apil aning advokasya kay ako silang giingnan Konsyal Jess nga o mo-apil gani mag-advokasya, sigurado tibihon yun mag-panagang.
27: Inood, everyone.
26: Mauna nga akong silang giingnan nga sa mga congressman nga akong nailhan o naabtan sa 3rd District of Bohol nga maoy gadala sa tingog sa katawhan, gikan ni late congressman Atty. Isidro Saraga, gisunda ni former congressman Atty. Eladio Boyhala, gisunda ni former congressman nga karon Vice Mayor sa Tagbilaran Atty. Adam Relson Hala, gisunda ni Atty. RTIAP. Itapo nako silang upat, ipatapok nako ang tanan nilang nahimo sa 3rd District og makasugakod ba sa performance og nahimo ni Congresswoman Alexi. Maunang mo ingon ko nimo, yes. Og di ka kaminsyon nila din ako. Akong gihagit ning mga nagpakaron ingnon nga mga karniro pero di ay mga tuso. Kakanunay gasigig pangilan pagpamakak sa katawhan gadao tikong Alexi din. Ipakita ang agi sa inyong among gilabanan karon. Kay ihikyad ako ang tanang gibuhat nga maayo ni Congresswoman Alexi na ang katawhan maoy gasinggit nga nagpasalamat ining tanan kay Wapas Alexi ang tanan nga mga proyektong niabot sa kabarangayan o kalungsuran sa panahon kaniadto sa mga taong akong nginganlan. Kutob lang yun tong tanan si Damgo. Pero pag-abot ni Congresswoman Alexi ang tanan na himong tinuod og napahimuslan sa katawhan. Road concrete, yes. Nahitabo na. Barangay hall, covered courts, naan ang multipurpose building, simpagsuga sa mga kadalanan, mga bagong daycare center, etc., etc., napahilo na ni Kong Alexi. Labi pag maghisgot ang ari sa sektor sa agrikultura, sektor sa mga kining kooperatiba, ni apay mga mga tinunan gaway bugto ang pagpahilo na og mga scholarship program and others. Muna, Konsehal Jess, mapasigarbuhon ko. Ako, garbo na ko nga musinggit na ugwa pa si Kong Alexi, mahimong kongresista, ang dagway sa barangay ug sa lungsod sa Tibuok Tercero Distrito, dili maparihan niya kagwapa.
27: Yes, inood yun na, Sir Wing. Inood yun, Sir Wing. O niya, Sir Wing, sugyot lang po ko, Sir Wing, no, nga naaman siguro itay yung kabantay ka nga na ay mga fake accounts nga nang viral from Sir Wing. Kanina to ang na ay nagpa siguro nagginama kaya mo na kung kinsa niya po ning mga pamaagiha naggama sila kumbati Alexi Tutor nga page o gipost na sa social media, Sir Wing, na mangayo sila o mangayo sila mga details o niya sultian sila o napili sila for cash assistance. So aware lang ko, no, kindly check pod sa page, kindly check og accurate man nga page na to kay ang ato ang page jud karon, Sir Wing, Alexi B. Tutor Combati News Update, Alexi Tutor Combati Cares. Mo gini ato ang legit nga mga page. Ayaw jud mo og pagdala og ayaw jud mo og to og magpadala mo kwarta or mangayo og gala ni Congress Alexi Tutor. Ayaw mo og ato anak kay sukad-sukad, Sir Wing, wala pa pod mo chat ang ato ang opisina nga nangayong kwarta sa ato ang mga katawhan. So imposible gipod kayo o basin pod og gigamit na nga page para lang makakuha sa mga detalye, Sir Wing, ba.
26: So, aron lang yon dauton, aron lang yon dauton, yes. Ang atong kongresista
27: yagi kuya lagi kayo kina kuyawan jud, Sir Wing, makaingog ko nga grabe, no, makagwanta pa lang konsensya ba para pa na ni para di naman ko kita, actually Sir Wayne, di naman ko kita good sa mga post ni Willa Ramasola.
26: Nga naman, di na di ay mo amiga. Ay!
27: Mora ba kayo sa ngayon? Ano sa ako binag amigo na wapag ganipog ko? Tingali jud ka ila anak ni in personal pero makayo ko nga og nakita ko na niya personal pero wala jud miingon nga nagka-interact pero makayo ko nga parehas jud pero migdugo
26: ayan
27: bitaw so makayo ko nga siguro gi-block siguro ko na niya Sir Wayne kay dili mo kinsa mga posting nga mga gipangdaot niya sa mga ang karon ay makita na ko Sir Wayne kanang dabuang monitor oh dili karon ay makita ang na naghilom na Sir Wayne pero karon tibad na pod murag feel na ko, Sir Wayne, dagka na pa rin mga wisik-wisik ba? Kaya makaingan man kung murag, andyan na pa rin, andar ni sila mga kabuang nila o gituwaan na. Di pang tuwaan na silang mga amo nga mga labaw kong kinakurakutan. Makaingan dyan kung Sir Wayne, believe ko sa mga tao, kaya naadyo yung mga tao nga madalag yung kwarta, Sir Wayne. Makaingan ko ka, dili nila tanawon ang nahimo ilang lantawon og pilay hinata, pilay gihatag ga kwarta para lang dauto na atong kongresoman tutor. Dili ta ba kayong mga iasa ba ito ng kwarta ang dignidad o ang pagservisyo o pag-alagad ni kongresoman tutor. Nakita na to, nakita sa katawhan, nakita na pahimuslan sa kadaghanan mo na itong timanan atong ihihakbutang sa alimpataka na to na naatay isa ka babae na kugihan, buutan o mad-abi-abihon na kongreswoman, mauna ang ito ang ibang sigar mo na atong kongreswoman sa tercero distrito, which is si kongreswoman Alex Cutor.
26: Yes, atong gipahinumduman ang tanang katauhan nga dunay mo message ninyo, mag-request diha ninyo, labi pa gagamit sa mga Facebook page sa Kumbati Team, labi pa ni Kongreswoman Alexi, ayaw mong tuo dayon, i-verify yun na ninyo kay wala na magagikan sa opisina ni Kong Alexi, wala si Kong Alexi nga magsugo ni ana. No? So careful ta nining mga tao nga nagpakaron ingnon karon nga mga nagbitbit sa mga mayong balita apan mga tuso ng dago. So amping ta no katawhan sa 3rd district. Consul Jess, tagaan ka na ko dugang higayon. Doon na tayo 2 minutos nga nahibilin. Wa ka hibaw eh, tole naman pong dagan itong orasan. Dugan yes. Update niya, Consul Jess, matigagal tago pa.
27: Okay, so update na to, Sir Wayne. Akong last meeting na mo, nahatag na ako, na-apod-apod na ako sa ato ang mga municipal coordinators, itong ato ang mga list for our scholars. Sir Wayne, kang so far karon ako na pong ipangkuha ang atong mga old scholars na to. Kay atong buhatan, Sir Wayne, atong akong gingon lagi nga atong tanawon, atong ipahinumduman, atong painumduman sa atong mga kaigsunan nga ang ilahang mga anak na isa sa mga binaka-benefit sa scholar ni Alexi Tutor. Makaingon na ito, Sir Wayne, tinood yun na dili na kwarta ni Kongresman Tutor, pero dili na muabot sa ilaha o wala ang pagpaningkabot sa atong inahan sa tercero distrito. Muna nga, nahatag naman ako for lungsod, so sila na bahala ato, Sir Wayne, o pagpatawag sa ilahang mga sakop para po dahil as nagi Sir Wayne, dahil scholar na to, Dris Pilar ba, na wala ko kabalo nga ang iyang mama di ito, isa sa mga naka-update nga, Sir Jess, di ba ikaw man itong gahuan sa scholar ni Alex Tutor? Yes, pwede may mag-update. So, ang ginikanan di ay wala na siya ka-update na naka-release na ang bata. So, siguro, tumutugan ang bata, Sir Wayne niya. Nung release na ng bayad, nag-fusion ka na. So, isa po na sa itong reason out, para ang ginikanan, aware po sila nga, ang ilang bata, scholar po, dakong tabang na Sir Wayne, sa ilahang pamilya nga, maka bawas-bawas o pang-fusion, di ba? So, wala nga atong gibuhat ka ron, ato po na silang gi-grupo-grupo per lungsod, para dili ra ang estudyante makabalo kayo sa eskulahan ta, first schools to school na ta, ang mga estudyante naman kasagaran mo atin na nasa orientation meeting kay wala mang ginigikanan. So, at least, sa lungsod-lungsod mga Sir Wayne, makawal po ang mga ginigikanan kay naaraman sa ilang lungsod.
26: Yes, muna itong gihangyo po din atong mga beneficiary no sa scholarship program nga gipahiluna ni Kong Alexi, palihog in town. Paibawa po din yung inyong ginigikanan. Labi pa nga karong panahon na gatubang tagdakong krisis. Consul Jess, yes, magtiwas ta og mapuhong adlaw kay wa naman sa taigong panahon. Imo na lang mga panapos nga mensahe kay usao maning arang mapuntuli na ning atong orasan. Consul Jess.
27: Yes. Ito. Anyway, Sir Wing, before ko mo hasutin sa akong
25: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero 1 istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
3: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
4: Oh, boy!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Las Fuerte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
4: Puhata na!
1: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
5: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
7: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
8: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
11: Maayong gabi sa tanan dinhi sa Bohol og tibuok Pilipinas. Ani ana sad kita ni ining tulumanon nga Impeachment Watch dinhi sa istasyon DYRD ug live ta sa Facebook DYRD Bohol ang kasaligan. Kini ang inyong higala nga si General Edgar Inking ug uban sa akong partner nga wala pa kaabot karon, karon ta taon maabot na si Attorney June Amora nga makiguban kaninyo sa sunod nga usa ka oras para pagtuki o paghanaay sa miaging husay sa Senate Impeachment Court aron masabtan nato ang dagan sa maong proseso o mga panghitabo. Atong paningkamutan nga mahatod kaninyo ang mga proseso o mga panghitabo sulod sa Senate Impeachment Court aron mas masabtan nato ang mga issue, ebidensya o mga kalambuan sa miaging impeachment trial karong adlawa. Batok sa respondent nga Vice Presidente Sara Duterte. Painumdum lang sa tanan kining atong programa, walay pagdapig sa bisan kinsa, ma-prosecution man o ma-dipinsa. Ang atong katuyuan dili ang paghusga daan sa opisyal nga gaatubang sa maong impeachment. Sa kinatibuk-an kinahanglang masabtan natong tanan nga ang impeachment may tungod ni sa constitution ug kining impeachment usa ka constitutional process or proseso para makasiguro nga mapatubag ang mga dakong opisyalis sa gobyerno para maprotehir ang interes natong mga katawhan sa kung doon naman gani dakong abuso o dili angayan nga pamatasan sa usa ka dakong public official. Gahom kini sa katawhan nga maoy ni ratipika sa Batikang Balaod para sa kaayuhan, kamatuuran o hustisya sa kadaghanan. So, maayong gabi kanatong tanan ug balik. Pasalamat nga karon untang Martes 30 minutes rata kay dunay program pod prior unya ang anchor, ang ato sang anchor sa Bohol Civil Society si Ed Makalandag. So, iyang gihatag no para kanato katong iyang programa nga dapat magsugod karong 8:30. So morning ania kita karon, so pasalamat nato kay Ed Makalandag. No. Okay. Samtang kapaabot ta sa akong partner si Attorney Antonio June Amora, atong sugda na ang atong pagtuki no sa maong trial karong adlawa October 6 Lunes ang ika-34th day, ika-34 nga day sa trial no. Unya sumpay kagahapon nahisgutan man nga tiwasunon ang cross-examination sa atong testigo nga si Attorney Ronel Buenaventura, ang kantong executive director sa AMLAC. So karon nagpadayon ang cross-examination. Ang mo representa sa depensa maog gihapon si Attorney Mark Binluan, og sa pikas pod nga party sa prosecution ang atbang niya si Attorney May Divina de Gracia. Pero before nato sugdan ang tiwas nga cross-examination niya, sa tunga-tunga po sa trial, na patawag po ang duha ka testigo sa bangko sa LBP or Land Bank of the Philippines. So, but pasabot, nahuman, karong adlawa, ang testimony sa nag-represent sa AMLAC, unya ni tabok na dito sa giandam ng mga 13, no? 13 mangkunutong giandam ng mga opisyal sa bangko, pero ang bangko nga involved murag 8. So, nasugda na ang Bank of Land Bank of the Philippines kaganina, sumpay aning atong trial today after the cross-examination ni Attorney Ronel Buenaventura. So, dagantag pagkaisguta, no? Labi na tong ni tabok na sa testigo nga nagrepresentar sa mga bangko nga mooy mo testigo sa mga dokumento nga gisumite sa maong bangko mahitungod sa mga accounts ni VP Sara Duterte o sa iyang asawa nga Ivana nga si Attorney Mance Carpio. Okay. So ato sang isgutan gamay ang cross-examination. So ang highlight sa cross-examination is una, kung nahinumdo mo ang original katong sa House of Representatives na isgutan ang transaction sa maog yapong testigo nga ang total transaction is 6.7 billion, no? Karon ang nahitabo gipakita karon sa cross nga dunay glitch gyud, dunay computer glitch sa record sa bangko sa BPI, mauto nga murag 13 ka transactions mo'y natangtang, no? So ang nahitabo from 7.6 billion nahimo na lang 4.4 billion ang transactions. So nahisgutan sa dito, pinaagi sa cross sa depensa ni Attorney Binluan nga kadtong mga gipahayag nga transactions sa AMLAC witness nga si Attorney Buenaventura, wala to'y basihan, dili to siya mo'y basihan sa cash on hand, no? Or cash in bank. So dili mahingpit nga mahimong basihan o maubay actual nga nasod sa bangko, kay ang gihisgutan ani transaction lang sa atong vice presidente ang iyang bana nga si Mance Carpio nga wag yun maghisgot og pilay kwarta exactly ang nasod sa bangko, or sa kinatibuk-an nga og naabay isgutan nga klaro gyud nga naa sa bangko, no? So napagawas na niya unya ang dili pud siya mahimong konklusyon. So iya po nang gipagawas, no, nga wala katong mga transaction nga gitestify sa testigo, dili to magpakita gyud sa proyba sa katigayunan, no, sa kinatibuk ang katigayunan sa atong respondent nga si VP Sara. Unya ningon ang atong testigo nga wala po siya personal knowledge gyud tinuod, no, gipangutanan man siya mahitungod sa mga hundreds of millions nga kunuhay na amas sa atong vice president. So karon na ani ana si Attorney June Amora, no, siya na imo padayon karon probably sa start sa atong witnesses gikan sa duha ka bangko, duha ka testigo sa Land Bank of the Philippines. So Attorney June, maayong gabi.
0: Maayong gabi.
11: O ang atong pagtimbaya sa atong listeners,
0: Partner Ed.
11: Yes. O
0: atong padayon nga pagtimbaya sa atong mga nagsunod nining atong tulumanon.
11: Yes. O ako lang katagaan og gamay nga synopsis sa atong nasugdan. Ako na lang gisgutan ang tiwas nga cross examination.
0: Oo.
11: So nahuman na ta nang dapita. So kaning atong 34th day of trial karon, pwede na natong ipadayon kadto mismo nagsugod na shifting from witness from the AMLAC going to the banks na.
0: Mm-hmm.
11: So
0: pero pwede sa ato tingaling lakbitan gihapon kita sa
11: kailangan may mga oras, interjections. No? Oh, may interjection
0: man katong nga katong ipanghimo nga mga pagpangutana.
11: Yes.
0: Sa mga senator judges.
11: Yes.
0: O usa sa mga nakadapit sa kong pagtagad partner Ed.
11: Yeah.
0: Ang katong gihimo bitaw pagkumpara ni Senator Judge o Presiding Officer Chris Escudero, ang issue bahin sa SALN ni Vice President Sara o sa bank records. Kay iyang gikwenta, nga gikan sa year 2002, samtang nag-alagad ang Vice Presidente isip Vice Mayor, hangtod na himo na siyang Mayor, hangtod na himong Vice Presidente, gikan sa tuig 2002 hangtod sa 2025, dili mutakdo sa mga kantidad nga makita sa ilang bank transaction.
11: Yes.
0: Kay gimatikmatik man to ni Chief Escudero iyang gikwenta, no, nga iyang gibana-bana nga mukabat sa 424 million ang misulod og migawas sa ilang mga bank accounts gikan sa 2022, I mean dili 2002 kundi 2022 hangtod 2025.
11: Yeah.
0: No? Correction, sayop to ako ganin nag 2002, 2022 hangtod 2025. Unya iyang gitandi kini sa mga asset nga ilang gideklarar. Og dili mo takdo kay ang ilang gideklarar nga mga assets, no, gikan sa mga tuig, mukabat lang og mga 300 million kapin. So dili mo takdo sa ilang bank transactions nga mukabat og 424 million. Mo una nga usasab ka na sa mga nakita nato nga halapad nga discrepancy, yeah, between sa bank transactions o declared net worth sa managtiayon.
11: Pero wala mo respond, no, sa pagpangutana niya sa testigo. Wala mo respond ang testigo kay lagi wala siya'y personal knowledge.
0: Mm.
11: Pero mura og kaugalingong initiative lang to ni Presiding Officer Chis Escudero.
0: Apan ato sampung klarohon mga kaigsuonan nga ang kalainan tali sa bank transaction o declared net worth dili automatiko, dili automatic nga nagpasabot nga adunay ill-gotten wealth ang Vice Presidente.
11: Yes.
0: No, kay that's just a discrepancy, but sometimes you can explain yourself away on a discrepancy, no? Labi na nga ang presentation pa man sa side sa panig sa prosecution ato sang paaboton kun unsaon kini pag sukwahi unya sa panig na sa depensa kung maabot na ilang panahon.
11: Yeah. Okay. So before na to biyaan si Buenaventura ang katong sa AMLAC, duna say interjection si Hirisa Hontiveros nga very interesting, no? Kaya ang naitabo manggod, katong nahisgutan sa Kale 88 nga kumpanya nga 47.5% share ni Man Scarpio, kining nidawat man og mga kantidad nga 319 million gikan sa mga Chinese companies, no, gikan sa China. So sa iyang kaugalingong initiative si Risa Hontiveros, nag-research siya ato mga kumpanya nga nahisgutan sa witness. Unya karon nakita niya pinaagi sa iyang staff nga na-encounter niya nga some of those companies are really state owned by the Communist Party government of China, no, state owned meaning sa gobyerno gyud sa China, dili private company, no, like China National Township Enterprises, directly gini under sa Ministry of Agriculture nila, matod pa ni Risa Hontiveros. Unya committed ni sa katubitaong ilang initiative sa tibuok kalibutan, kaning gingon og Belt and Road initiatives, o na halimbigit ni ani, so mo man gigamit sa China, no, para pag expand sa iyang influence sa globe, no, sa tibuok kalibutan. Unya duna pi usa katong Beijing Zhenwei Fang Food Company, nga actually ang nanag-iya po dani ang Xiangyang Fruit Industry Company, which is also identified as a state-owned company, no? Mm-hmm. Usa ni siya ka strategic investor sa China and related to the state, no? So iyang gipangutana ang testigo ni, did you check this one? So into ba ang atong testigo sa AMLAC nga I will take note of it. So we would assume na after this impeachment trial karon, iniguli niya sa iyang opisina, kay mo take note mo siya. The assumption is he will initiate an investigation because this is something very, very serious for our country. This involves national security. How come that a private company in our country is receiving a state-sponsored kanang remittance, no? Maabot ganig 319 million. Unya, wala man po inibalik dito. In flow lang, wala inigawas balik dito sa mga kumpanya. So this is something very, very serious nga dapat tanahon sa atong gobyerno.
0: Gani ato na nang gipunting, ato na nang gipoint out kagabi, partner Ed, nga ang ilang gideklara nga sales sa maong Kali 88 Corporation was only 218 million. Apan, ang misulod nga remittance agi og kunuhay bayad sa negosyo o sa katong ilang gi-import nga o gi-export nga banana chips, niabot man og 319 million. Mauna yes. Nganong ning tubo man og 101 million ang ilang nadawat na supposed to be og kung sales nimo kinsabay wa may lain nga gi padayag nga recipient kun dili katong mga Chinese companies nga sige kasulti mo na gani mga state owned or state sponsored companies. So usa sa nanaa kay ang mga kahigalaan kining puntuha importante tungod kay ang issue karon dili lamang pangutana bahin sa unexplained wealth kundili posibleng musulod usab sa aspeto sa national security sama sa gisulti na ni mo kaganina.
11: Yeah, so for emphasis Attorney June, sa redirect gi klaro gyud sa atong testigo nga kaning Kale 88, no, duna ni siya'y STR or kining suspected transaction report. Uh-oh. No, kay ngano ang reason ani nga gi-cite sa covered bank mao nga there is no underlying legal and trade obligation for economic justification. So both pasabot wala sila'y makita nga legal ba or duna ba'y exchange sa trade or sa normal trade practice sa mga negosyante or economic obligation or to justify sa maong transaction. So bugat kayo. I hope nga tinud-on sa AMLAC ang ilang investigation.
0: Ang ilang investigation kay yes. Lagi sa ato nang gikasulti kagahapon, ato na nang ipasabot nga doon na gitawag og covered transactions og doon na suspected transactions. Mao nga gi-flag kini sa bangko diin naghimo og deposito o dito sa gi-withdraw tingali sa Kale 88 Corporation ang mga remittances nga gikan sa China. Unya kay kinahanglan magina og suspected transactions you can justify kung pananglit no real estate transaction ang nahitabo. Unya gi in suspicious na kay la dako amo ni kaayo nya gikan sa pananglit kita gikan sa Colombia, no, pananglit gikan sa Colombia ang remittance. Unya ang Colombia baya is acknowledged as the drug capital in the world. Oh, narco state karon murag i-flag na nila oy mga kon man nga tinuod man gid ayne nga Colombian citizen nga nakasawa og Pilipina unya nipalit og yuta dinhi sa Panglabor, for example, nga moapin og 10 million, so ipakita atong mga ebidensya, ang deed of sale, unsa pa nga na, justified. Pero karon katong sa nahitabo sa bangko nga diin mao ni dawat sa remittance, wa man siya nakita nga justification sama sa atong giingon nga katong giingon nimo partner n nga do na by trade obligation and exchanges or do na by do na ba sila kontrata,
11: wala.
0: No, wala mao na nga ang bangko took note of that og ni sumite og report ngadto sa AMLAC,
11: yes,
0: nga kini cover sa atong suspicious transaction.
11: In fact, Attorney June, ni agree nga atong testigo sa AMLAC katong question ni Senator Gatchalya, no, nga tungod lagi aning questionable nga transaction ba, biruin mo 776 million inflow, no, og 154 million outflow, ang capital niya 125,000 lang sa kali. Therefore, dingon si Senator Gatchalyan nga murag kandidato na ni sa money laundering siguro. Do you agree? So, niingon ang atong testigo as a starting point, maybe. No, so, matod pa niya, wagod siya di agree yun kayo. So, pero niingon siya as a starting point, maybe, meaning, doon na nai
0: basihan.
11: Doon na basihan para sugda, no? In fact, niingon siya, pagasugda na ang pag-determine, naman sila yung proseso nga gisgutan, no, to determine the unlawful activity, kung doon naman gani, kay kaduda-duda na. So, muna itong giatangan karon o tinudon ba ni
0: sa AMLAC. O atong balikon tong issue ba sa National Security Partner Ed, gisusin na sa National Security Council ang mga remittances nga nalambigit sa China. Kini tingali usa sa pinakadakong kalambuan gawas sa husay karong adlawa.
11: Yes.
0: Kay miingon si National Security Advisor Eduardo Oban Jr. nga susihon sa National Security Council NSC ang impormasyon bahin sa mga remittance gikan sa China ug Hong Kong ngadto sa Kali 88 ug tan-awon kun aduna bay mga posibleng epekto niini sa national security.
11: Yes.
0: Apan importante nga klarohon nga wala pa makonclude sa NSA nga ang kwarta dagikan sa gobyerno sa China or gikan bagid tinud-an na sa gobyerno sa China, although do na natay mga hints kay gikan man kini sa Chinese government-owned corporation o bakaha nga naglambigit kini sa bisan unsang sayop nga binuhatan.
11: Yes. Og sa kuan Attorney June, sa interjection po ni Senator Pangilinan, no? Iyan kong highlight dito nga sa 2024 o 2025, wala mo submit sa SEC o financial statement. Kaning audited financial statement ang Kali 88, no? So, 2024, 2025. And then, by 2025, nabalhin ni siya, nawagtang ni siya, nailisan og pikimong. Pero katong gi-contest nga gi-object sa defense nga pikimong kay,
0: kay
11: wala naman na nga ni suddenly nag-disappear niya na iniilis nga pikimong. I remember, doon ay usa ka official aning parehog birthday?
0: Si Jaime,
11: si Jaime T. Cruz, parehog birthday ato sa ka Chinese sounding name.
0: Si Haiping.
11: Nga mo'y sakop dito sa original niya, nawagtang niya, ni Balin diri. Mo ba ni siya? Or sa
0: lahi sa to.
11: Lahi sa tong istorya. Si Bata.
0: Murag Haiping ang...
11: yes.
0: Hai Angping or something.
11: No? Yes. So, pero karon, wala na siya mo submit o audited the financial statement 2024 to 2025.
0: Mao nga kaganila mga kaigalaan gi sukit-sukit gyud maayo ni Attorney Vinluan si Attorney Buenaventura. Apan mipilit lang si Buenaventura nga maura ang iyang testimonya diha lang nakapunting, diha lang nakafocus sa unsay records nga nanila. Dili to iyang inimbento, dili to iyang gamagama, dili ganito resulta sa ilang kagalingon nilang opinion sa unsay nahitabo, kundili, these or those records reflected only what was submitted by the banks.
11: Yes. So dili minugna sa AMLAC. Unya ang ma, napasabot po dia kaganina nga unsa gyoy proseso sa pagtagad nila sa suspicious transaction report, no? So sige magpangutana ang nangutana gibalik-balik ani si Erwin Tulfo, no? So napatubag ang testigo na sila'y proseso. So ang proseso nila pag naay STR, tungod sa kadaghan kuno ani nga STR, ang ilang trabaho on is to prioritize, pilion nila og kunsay mga medyo high risk. So katong high risk mo ibutang nila sa priority nila, then they will start the analysis process. So i-analyze na nila and then pagkuman i-enter na nila sa financial intelligence report nila, and then pag ready na kung tanaw nila nga naanay basihan, ipasa nila sa ilang investigating unit. So naa sila'y division dito sa AMLAC nga team nga to conduct the investigation, and then katong investigation unit mauna to'y mo coordinate, no, sa mga law enforcement agencies, or even mo patawag sila, mangayo sila og document sa bangko para sa inquiry, or pag ready na na sila'y basihan, no, and they can even file a petition for freeze order sa maong court, og mubasi na gyud naa sila sa investigation nga dunay gyud grounds for kining kanang probable cause or katog yung certainty of conviction, then mufile sila ang criminal complaint sa accordingly, either sa ombudsman, katong triable under sandigan, or diretso sa court, no? Sa regional trial court. So, mauna ay ilang proseso. So, katong gihisguta na itong KL 88, atangan na ito mga katauhan, tungod sa kaseryoso sa isyo sa KL 88, nga kaning ilang stulti karon nga proseso, hinaot unta nga sundo na ni para ma-address na ng problema. Kaning serious nga pagpada o kwarta sa gikan sa state sponsor, no, gikan sa estado sa China.
0: O kini mga kaigsuonan nahimo sab kining dunay dako nga kahulugan kay ang China manggod dili man nato maisip nga friendly nation.
11: Yes.
0: Mura na ganing maisip na nga belligerent nation sa atong kaugalingong nasod.
11: Short of declaring war na against the country, no? Sa kasi ilang siguro, mga lihok.
0: Dili ta mga tingala kung pananglit ang Australia, Canada, Amerika o uban pang mga nasod sama sa South Korea o Japan, magpadala kinta o mga doon ay mga foundations dito o mga kahugpungan nga magpadala o mag-remit nga rin din sa Pilipinas ari sa itong mga civil society organizations, di ba? Kay aron itabang. Pero kinilahi nini ang sitwasyon na kay dili lang usa ka nasod nga hostile ang iyang attitude sa atong nasod, kundili gipadala pagyod sa usa ka private company. Dili man pareha kinta sa mga pananglit doon natin mga foundations dire sa local foundations dire sa atong nasod, dinya makadawat og ayuda gikan sa Canada, gikan sa Amerika. Hinoon, bansan gani kini, no, nga mga normal na kini nga mga panghitabo, subayon gihapon ning maayo sa AMLAC og even sa Securities and Exchange Commission. Stricto ni sila, labi na sa pagpatukod o mga foundation. Kay ang SEC karon, labi na ning mga foundations nga sa una, naabusuhan mo guni, nga gihimo pod nga mura o kining kahimanan para pagpangulikta lang o kwarta o niya, adto lang niya mahog sa pipila kabulsa, muna nga stricto pod sila, nga gani, magtukod ka karon o foundation, partner ed, yeah. Grabe na kalisod, daghan na kayo, kuti na kayo, stricto na.
11: Korporasyon, no?
0: Grabe, mas stricto, tinuod. Eh,
11: regulated good kayo.
0: Oh, mauna, okay. Mauna nga karon, doon ay, naka, dumdum lang ko, nabasan lang na ko, o saka professor no dili lang nato isgutan, no. Sa ka professor sa UP, medyo daranasad may question nga nung di man ta mangutana kung doon ay mga foreign countries, foreign entities nga mupadala o ayuda sa mga civil society sa Pilipinas. Na kini nga nung question man ta kung ikan sa China o ikan sa Russia, doon naman po tayo basihan sa itong pagduda, yes, o gatong hesitance kita. Kaya nga, no, lagi, yes, tungkol sa itong na-mention na ito, naisgutan na ito, o kahibalaw naman ta nga, anak manam nag-angkon sa correct China ang atong teritoryo. No?
2: Yes, yes, attorney. Palagman lang nato na, no, kay, karong, close to my heart magoning West Philippine
0: Sea. Oh yes, kay ikaw.
2: Kaya ang first baptism of fire na ko as
0: assignment
2: a,
0: mo.
2: As a Navy officer, my first shipboard assignment was in Spratly Island.
0: Mm-hmm.
2: So we were there, no, resupplying atong mga occupied islets and reefs nato sa Philippine Marines. Kami mo yung nag-resupply nila, no?
0: Okay.
2: Karon nagpadayon. So this is close to my heart. Muna nga, tagaalan nato pasabot ang mga tao. Nga nung niingon mi ni Attorney June, nga importante gini kaayo nga kaning national security issue nga na-involve ni ini. So tagaalan mo ga idea, no? Kanibang West Philippine Sea, dako pa ni sa land area sa Pilipinas. Kaning gisgutan na itong exclusive economic zone, ang area niya, surface area niya, labaw pa sa atong land area, imagine. Just and unsay potential ni ini. Di ba kita naglisod ta sa inflation, ang atong poverty karon is more than 50%, mga tao, pobre ta kayo. But if we can fully exploit, no, o ato lang maggamit ang tanang resources, kining maungkuan, wala na tayo problema sa energy. Wala na ning brownout.
0: Labi na.
2: Mo-export ta og natural gas.
0: Labi na nga karon galisod gani kita sa crisis sa oil.
2: So mo-export na ta og oil reserves. Ari na lang ha, sa natural gas reserve sa West Philippine Sea, 12.2 trillion and 55.1 trillion cubic feet ang estimated nga naa diha. Dili na to ma-exploit, dili ta makinabang. Nganong di man ta makinabang, kay dili ta ka-exploit. Nganong dili ta ka-exploit, tungod aning gihimo sa China na to.
0: Iyang giangkod,
2: dili ta niya. In fact, pasiritan ang atong even government vessel, no? In fact, karon gipugna nila ang resource, ang resupply sa atong sa Yungin Shoal. Usa sa kabarko nga akong gisakyan, EL-57 sa una. Kanang naang karon sa
0: na naka-standby.
2: Naka-standby karon sa Yungin
0: Shoal. Kanang Sierra Madre.
2: Oh, I was assigned there, kaya very sentimental na ko.
0: Kahibaw yung situation.
2: Ikaduha sa natural gas. Doon tayo oil reserves diha.
0: Kana.
2: Estimated between 5.4 billion to 6.2 billion barrels.
0: Ha?
2: With upper estimate of 17.1 barrels. Imagine, dili na ta, tagpila ang krudo karon 100 plus. Or inbalik sa 90.
0: Inbalik sa 94.
2: Marunog na lang na og barya. And then, ang pinaka-importante pa, we will be exporting like our neighbors, no?
0: Sa, like Malaysia, Indonesia.
2: Indonesia. We will be exporting. Sa, unsa pa? Another is our fishery resource. Dumag yun. Kani, ako yun yung gitimanan kay nahimo mag-upo kong consultant sa USAID
0: okay
2: nga kaning program sa kining mahitungod sa marine environment. So doon ay marine biologist ng American nga nagsulti sa iyang report, no, nga og estimate nimo ang 10% of the catch, global catch sa tibuok globe, sa tibuok kalibutan, ang 10% ana naa diha sa West Philippine Sea. So imagine kung unsay makuha kuno nimong isda sa West Philippine Sea sa usa ka adlaw, 10% na sa tibuok kalibutan for that particular day. So karon pila ang atong bagulbul sa Bohol, mahal kayo, tag 300 kapin na ang burot-burot, no, ang ngani ang duha o halis 400 na. Oh, imagine kung makuha nato fisheries catch, no, 7% to 12% of the country's total marine fish production, no, such as providing 70 to 80% of Metro Manila's katulang galunggong. And with all the other species nga maabot, we could be exporting already. So imagine unsay epekto ani sa kay Juan de la Cruz ug kay Maria Clara de la Cruz, di ba?
0: Mao mga kaigsoonan, ngano nga angay gid nato nga kabalak-an kini kintang pagtumaw sa binaagi sa husay sa nabadbad na nga mga reports nga nagdunay mga kumpanya o mga personalidad dinhi sa atong nasod kadagdawat o lisod ipasabot, lisod ma-explain nga relationship, trade ba ka na karon or business relationship nga minilyon ang misulod dinhi sa Pilipinas kay lagi tungod sa behavior o gipanghimo na sa China bahin sa atong nasod nga giangko nila ang West Philippine Sea kung nakadungog o nakabasata sa balita mga 3 months ago ilan na sang hinahinay o angkon ang Batanes?
11: Kuhan kayo kanang grabe naka-abusive so mauna very reason nga anything coming from China question nun na gid nato
0: kinahanglan
11: hili lang gobyerno
0: bantayan
11: kitang tanan nga na ka importante ang sitwasyon karon involving kanang bullying o kanang land, water grabbing territorial grabbing agihimo sa China
0: mauna nga kagahapon bitaw partner Ed pag kadungog nako sa testimonya gikan ni Attorney Buenaventura nga ang Cali 88 nga ang dako nga pahat sa shareholdings gipanag iya sa bana sa atong Vice Presidente
11: Attorney Manscarpio
0: nga nakadawat niya itong minilyon 319 million unya kaganina na confirm or na padayag sa mga researches o sa interjection ni Senator Risa Ontiveros nga katong corporations, pito ka corporations,
11: state-owned.
0: Unya, kang kinsamang interest. Labi na nga questionable kay mas dako ang ning sulod kaysa kunuhay produkto nga ilang ipagawas or valor sa produkto
11: dili nga ilang ipagawas. Na, no? Usa ka kumpanya nga didawat og 319 million unya ang iya kunong main product is banana chips nga wala mangani siya rank and file unya nibayad lang siya og monthly electric bill of 8,000 pesos unya gisgutan ka ganina pila to ka pila ratong iyang income
0: 10 million lang ang ilang income tax gibayad.
11: So imagine kana lang mag ug naghiskot na kag hundreds of millions of sales of banana chips container na unsa nimo pag transfer yes, container kung wala kay bodega unsa nimo pag stock sa bodega kung wala kay tao or wala kay makina I hope nga sa investigation karon tulong-tulong sa whole of nation approach dapat makita na dayon ma-trace na dayon ng history how true is this KL 88 kay og ma-prove diha nga dili gina siya tinuod nga engage in that kind of business and then that will strengthen no ang kuan karon ang allegations nga gigamit na siya as conduit sudlanan panudlanan sa support financial support gikan sa Chinese government
0: mana nga kining atong katahap adon na may basihan o kining atong katahap kinahanglan gyud nga musangpot ngadto sa kabalaka.
11: Yes.
0: Kay ang dili lang ang integrity sa atong nasod sa iyang territorial integrity ang ato kintang atong sa Tagalog ba gipaglaban o atong gipaningkamutan nga atong maprotektahan kundili ang economic benefits usab nga mahatag.
11: Grabe,
0: sa West Philippine Sea kaysa gisulti na ni mo partner Ed.
11: Yes.
0: Trillions of barrels of oil.
11: Yes.
0: Unya pila sad ka trillions of square feet of natural gas ang makuha niya na. Muna nga sa gipakita sa China nga wa nila tahura, no, ilang gi basura ang kadaugan sa Pilipinas sa dito sa ni sa Daheg, no, katong sa UNCLOS, no,
2: yeah.
0: katong kaso nga
2: arbitral tribunal
0: sa UNCLOS or UNCLOS
4: nga ni rule in favor nato nga matod pa sa maong international body ang West Philippine Sea is exclusive. Is part of the exclusive economic zone, no, of the Philippines, and gi-deny itong originally 9-dash line nga gihalos giangko na ang tibok South China Sea sa China.
0: Gani gikatauan man dili lang sa Pilipinas wala dawata, kundili wala dawata sa ubang mga nasod nga silingan sa China dinhi sa kining gitawag nato ang West Philippine Sea, China Sea, o sa panang mga dagat din ha, ang Vietnam, ang Malaysia, ang Indonesia.
4: And even Brunei.
0: Even Brunei, kaya doon naman sa party sa Brunei. Ni, gikatawan tong gitawag og nine dash line. Kaya mga kaisuunan, kung familiar mo or what dili mo familiar, ato lang hatagan o gamay kintapod nga pagpasabot, nga ang gisaligan sa China dahay ang kininga kadagatan, no, between Philippines, Taiwan, apil pang Taiwan gani, no, ang Taiwan, apil pang Japan, no, dash moray dahil linya siyam sa primero to 7-dash line, pero na nadugang nga nagduha
2: karon tena
0: pan gidugangan na murang maapil na siguro ng Batanes giangko nila unya wa magida historically dili mangina obisan gani sa United Nations Convention on the Laws of the Sea or UNCLOS, gibaliwala man na gikatawan na dili man na madawat. Mao nga nadawat og nidaog ang Pilipinas kay ni presentar man ang Philippine panel nga itong panahon na sa administration baka to ni Presidente Noynoy Aquino nga kadtong Murillo map nga 1700s pa si usa ka pari, Father Murillo, usa ka Jesuita nga pari, nga may gama siya og mapa sa Pilipinas og apil kining maong kaita, kining mga kadagatan or katong mga kaislahan sa Spratlys, apil na katong tapit na sa West Philippine Sea. Muna nga, mautoy gihatagan o gibugaton sa katong international arbitral tribunal. Yeah. Moto nga, may pakanaog sila og hukom nga ang Pilipinas doon nagay dako og halapad nga exclusive economic zone. Buti pasabotan ng mga kaisunan, dili pa ka na siya appeal sa ato ibutang nato og national territory. Kay mas musibog
2: territorial waters.
0: Territorial waters.
2: 12 no? kilometers from the baseline, archipelagic baseline.
0: Pero, beyond that, musukod na sad kag

0: economic exclusive zone. Apil na sa itong diri sa Scarborough Shoal. Yes. Kung nga, dool na gid mismo sa atong, na apil na gid sa atong territorial waters.
1: About 120 kilometers lang.
0: Oh,
1: 120 kilometers is lesser than mile. No? 200 man ang nautical miles. Siya 120 kilometers lang. No, west of Zambales. Area na muna sa una. Sa among panahon, early 80s, ako mismo, boarding party sa among naval vessel, kami mo'y nanakup o Chinese poacher diha.
0: Katong mga malingis da.
1: Kita pa'y nag-enforce ang lugar, kita'y manakup. Ako personally, muna nga, subuk, ayo ba? Nga, kita'y nanakup sa una, karon pasilita na ta. No? Anyway, I hope nga tagdon ni sa atong gobyerno with dispatch, no? Karon ang katong nahitabo sa atong witnesses sa bangko na may gamay pa lang pero naay initial kanang problema tungod sa kaning grabbing objection sa depensa, no? Just imagine there will be 13 witnesses from the bank tapos opening blow pa lang katong dili pa kaimportante, napaka lisod na, no, sa especially in the kaning identification and certification of the documents and so on. Kaya mo refuse man gusto gid sa depensa nga balik. In fact, even the offer, no, gi-object nila and so nga bisag unsa na lang ang offer nga gi-bulk na lang to minimize the kwan, gi-bulk na nila for all the banks. Di pagud siya kay kada bangko gud kuno lain gud kuno nga offer. So all these things happen nga nakita nimo ang frustration sa mga senators. Grabe na, ni kuha na sila nga, mura o unsa man eh, ang kinahanglan naman na eh, ma-present na nga document, nga nung muagi pa magdagag nitty-gritty or kinigingon o legal, mga legal technicalities nga mura di na mo matter ba? Kay kanig laging impeachment, this is not purely legal proceedings. This is more on political. Anyway, doon na po'y good news. So, nakuha ba ni mo itong after a while, na-resolve mi siya, kaya nag-coco sila during break, and then Senator Judges finally decided, ni hatag og ruling ang so, ato lang ikuha itong ruling, kuha na lang, na-summarize okay. na ako. So,
0: palihog.
1: Gi-focus lang karon sa, para di na ma-delay ng proseso, kada bangko, no, 13 witnesses. So karon ang decision ruling sa PO based on their agreement with the senator judges, ang records to be identified limited lang sa inventory of docs. Kung unsa tong inventory of docs nga gipasa sa bangko ngadto sa court and gihatag kopya sa defense ug sa kuan, para di na questionon sa depensa nga di mi sigurado anang documents. So to make sure nga kuan wa na i-introduce nga bagong document para di na magduda ang depensa. So this is the reason. So i-focus ang records to identify limited lang sa inventory of documents that were received by the court, signed by the parties on various dates, katong gitagaan sila panahon sa una, and produced directly by the subpoena issued by the court. So other than that, dili na pwede mo present. So
0: more kato or, lang diha na kopya ang depensa
1: doon na sila itanan. Kunya in this case, ang fidelity of the copies, dili na matandog ba?
0: Mao.
1: Kay kana mo mo ginay lustan karon sa defense ka makadelay. Kay every even naanang document questionon pagyapon bisag so karon dili na giallow ang defense to question, no? Kay pero gilimit lang po ng prosecution, di gyud siya makuha laing dokumento dili gikan diha. So para ang purpose gyud is to abbreviate di proceeding. So nalipay ang mga senador, nalipay ganina pagtawag sa second witness, paspas na kayo. Paspas na kayo. In fact, wala na redirect.
0: Pero diha
1: pa paspas attempt, kayo tulo ka question ra ang ikaduhang witness.
0: Pero diha pa attempt partner Ed.
1: Oh.
0: Nga katong katong masigurong ang presenter katong first witness.
1: Dito na dugay. Sa first.
0: Kay lagi moon sister mangyad ang si attorney CJ Narvasa sa side sa depensa nga ang rules of court kana ba mga kaigsoonan kana bang gigamit nga mga reglamento sa ordinaryo nga husay sa

0: korte mao gay stricto ko nung sundon apan may counter usab si attorney James Ali ingon nga supplementary lang na supporting lang na siya dili na main supporting lang ng rules of court kung kay ang kung ang rules of court makapalangan lang hinoon sa husay dili na mo gamiton kay unsa may gamiton kato makapapaspas pero it doesn't mean wa na magpasabot nga ang due process is a liquid sab nga dili na sab tahuron ang mga katungod sa respondent.
1: Yes.
0: Mo to nga na result to ganina.
1: Okay, karon sa offer sa prosecution unom man to, ako lang i-focus katong number 4 kay apikin na atong oras, no? So, sa number 4 offer sa prosecution, akong basahon, based on the bank records, VP Sara and husband man Carpio's bank accounts have the following total year-end balance for the years nga Vice President si VP Sara, 2022, 2023, 2024, and 2025. So, nganong importante ning gipagawas niya nga ending balance? Kay mao man ni basis pag-file
0: sa SALN.
1: Sa SALN. Mao ni reckoning time for filing. So, therefore, kung unsay actual bank account at the end of the year, mao ginay isuwat ni mo dito. Required yung ka, di ka pwedeng dili nimo isuwat dito. So karon gipagawas karon ang ipagawas karon sa mga testimony sa bank witnesses, no, daghang kaya nga bangko sila. I think there are 8 banks. Ang 2022 ang ending balance more than 59 million pesos. Ang 2023 ang ending balance is more than 71 million pesos. Ang 2024 ang more than 22 million pesos. And finally sa 2025 more than 35 million pesos. So, ang pasabot ani kung mapakita gini niya kay offer pa man sa mga testigo, meaning to say, kung doon na siya'y balance nga ingani, millions, dapat cash in bank ni sa entry.
0: At ito na ibutang sa cash in
1: sa bank. Naagi specific nga requirements, no, nga field dito sa SALN, nga ibutang gini mo, nakabutang gini dito sa template.
0: Nagilo na dito.
1: Cash on hand / in bank. So this precisely dapat kung ma-prove ni dito sa mga testigo kating 59 million, 71 million, 22 million o 35 million dapat ni appear ni sa SALN.
0: Pero karon VP Sara.
1: Yes, pero karon nahibaw naman tang tanan sa SALN sa atong VP ni VP Sara during the first witness katong taga ko ano, former justice. Former justice to siya. Appellate court pa to or sa dili sa
0: dino si Kuan si katong katong sa Sandigan Bayan to siya.
1: Sandigan Bayan, Sandigan yes. Bayan, sa Sandigan Bayan na justice, no?
0: Ang paro kabutahe.
1: Kabutahe. Time. Okay. Kani dapat ibutang sa SALN. So napakita dito ang SALN nga from 2019 to 2025 walay cash on hand,
0: zero ang gibutang
1: cash in bank. So therefore kung ma-prove ni nila karon very clear na gini lisudan ni kay kaning documents lagi nga i-present ani official record sa bangko. So kung muingon ang bangko o mo-testify karon pinaagi sa mga dokumento ang mga officials mo ni sa offer, no? So wa pa name human. Pero kung mahimo na niya nga tinuod gining ilang offer nga makabot ay kuan na ni og baga sa criminal offense smoking gun ani.
0: Kay ibangga man na
1: smoking gun.
0: SALN, no? Nahimo na ng smoking gun nga contradictory sa official nga papel nga gipirmahan ugay panumpaan mismo sa Vice Presidente nga ang tanang nahisulod niya na mao ang tinuod. Kung atong kahinumduman mga kaigsuonan, ang kanhi ug the late Chief Justice Renato Corona na impeach ganito og was found guilty tungod lang
1: sa dollar
0: account nga pero to $10,000 nga wa niya mabutang sa iyang SALN. Kung ang usa ka lain nga hataas nga opisyal, usa ka kanhi Chief Justice na matud-an nahukman nga sad-an sa usa ka impeachable offense sa usa ka impeachment trial, unsa pa kapod ang uban pong mga opisyales? What is the source for the gander must be the source for the goose, no? Unsa gigamit ito nga.
1: And another Chief Justice natangtang sa kuwaranto.
0: No, si no? Kani Chief Justice
1: Sereno.
0: Maria Lourdes Sereno. Unsa'y
1: nakaingon? Simple lang. Wa makit ang iyang salen nga gi-file prior sa iyang paglingkod as Chief Justice. When she was still the professor sa University of the Philippines. Yeah, wala makit
0: Dugay-dugay na tong panahon.
1: Maigali kay, nakalusot si Trillanes di ay. Wala makit ang iyang amnesty papers, no?
0: Gitaguan na di ay.
1: Pero murag natandog na ang, murag naglisod na kuan dawat ang mga husgado.
0: Mm, kay diha may
1: murag fantastic na kayo nga official amnesty record mawagtang.
0: Mawag. Kay labi na nga cover man to sa media baya.
1: Nagfile baya to si Sereno og Salen pero nawagtang.
0: Nawagtang man kay dugay-dugay kato manggong Salen ni Sereno, gi-file to niya sa bag-o pa siya nga professor sa UP.
1: Nawagtang man. So,
0: pila na to kad tuig ang milabay usa siya gipaninglan. Tingali, diha siguro nakakaykay dito nga hibalo na kita nga kining sa atong mga opisina, no?
1: Dili secured,
0: no? Mm. Wala kay ba kung sa nahitabo kung diha ba to nga gikuha niya si Chief Justice kani Chief Justice Lourdes Barria Lourdes Sereno, wala na sad magtagad kay dugay naman.
1: Yeah, karon pud sa even sa Department of National Defense ha, usa ka importanteng record of amnesty. Nawagtang sad.
0: Oh,
1: grabe.
0: Wa mo to ang husgado
1: nito. Kay sobra na mo lang tanan ilang gibato kay Trillanes, wala mulusot. Hapit na po ni unta tuod kay nawa lagi ang amnesty. Pero
0: og gisugda naman to nga
1: i-revoke ang iyang amnesty kay wa siya basis because of that lost document.
0: Unya nakit-an naman di ay.
1: And na may picture.
0: Oh,
1: nga pagdawat.
0: Oh,
1: I think naapay video. So
0: nga
1: ni kaseryoso ning
0: Salen. Sa Salen.
1: So matawag nato ning smoking gun. Okay, wala tayo.
0: Okay, mga kaigsuonan ang siguro concluding analysis or presentation na lang nato nga ang hearing karong adlaw may balhinagikan sa simpleng pahayag nga miingon ang AMLAC nga adunay 4.4 billion nga covered og suspicious transactions ngadto sa mga ni sulod sa mga bank accounts sa Vice Presidente ug siyang bana o kini mibalhin na ngadto sa mas detalyadong pag-uting kay bahin sa katukma unsa bagigikanan unsa classification og tinuod ng mga kahulugan sa maong mga transaksyon nga miabot og bilyones ka pesos pinaagi sa mga bangko na kato ng piloto ka bangko, partner?
1: Mga 8
0: mga banks. Walo ka bangko. Na, mura nagikan na sa general overall picture ang gihatag sa AMLAC karon ang mga detalye na.
1: Muna itong gingong numbers will come.
0: Mga numbers na. Lisod na pag ginato bangbangon ng numbers.
1: Apan, exact na. Absolute numbers.
0: Apan, ato lang yapong hulaton.
1: Walay two-thirds na. Walay all.
0: Ato lang yapong hulaton mga kaigsunan.
1: Absolute numbers. Yes.
0: Ato lang yapong paaboton. Labi na nga may ingon ang prosecution nga hapit na mahuman ang ilang pagpresentar sa ebidensya. Hinawaton ta nga dili na kinimalangan ug mahatagan sab kay gigayunan ang depensa sa pagtubag usab nining maong mga pasangil aron makabot gyud nato ang hustisya ug kamatuoran nining gipahigayon nga husay sa impeachment sa atong vice presidente. Og mga kaigsoonan kay na upos naman ang takna gagigahin nining atong tulumanon. Mapasalamat taon kita ni Bro Ed Makalandag nga mihatag
1: og
0: luna no katong ilang spot.
1: Salamat.
0: Gihatag nato aron nakadugang tag 30 minutes mao bitaw
1: yes.
0: Nga naulahi ko kay nakurat ko nga uy okay. Magsugod di tag 8:30 dili na day 9 mao
1: yes.
0: Pero nakaabot lang gihapon ta. Salamat partner Ed nga yes. Diha ka nga mo nakauna og mga kaisuonan magpadayon gihapon kita nga magtukaw Kaya ang pagtukaw alang sa demokrasya, alang man sa tibuok nato nga katawhan o tibuok nato nga nasod. O kining inyong ubos nga igala, Attorney June Amora, kauban nato karon.
1: Kini si General Edgar Inking, thank you sa akong partner si Attorney June o sa atong kauban sa studio si Gilbert Tulop. Og kami manamilit sa ato og magpasalamat sa atong mga tigpaminaw. God bless our country. God bless us all.
0: Maayong gabi.
2: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan og malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Hello, hello, hello. Ay, asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay kanza lima nolo sa inyo mga paborito nga mga sibyaan sa mga naka DTX 500 dira nakamighty si kada adlaw paborito yung kaayo nato. Ligyon nato malimtan mga higala ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kana katong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ayag lang ay higala, pangitaag yun, ganun ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayog nga klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag na amay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita drink Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya, wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung adto kag mga lugar like adto kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, kating daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, mga Latok, Ilocano, very known kana nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. To mga wild bitaw pait kay na naanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilagi nang ginasagol magutan na sila na ginasla mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa Kalabasa, mga lami kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katong dili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
3: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Recover ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
6: Karong pila na may mong sugar?
5: 136 na lang. Naamiin na kaya akong tulog sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
4: O ang Ampalaya nga ito ang ginautan, madili gin makaon sa uban. Kinauman mo reklamo gin, ligi ko kaon ng Ampalaya kay mo gina pinaka hate na ko nga klase sa utan. Ligid masulod sa kuang tutunan na may mga tao gin hindi mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agad siya daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukaon na pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya muna na kanindon. So dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na muna na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Manang kita sa klinika mga higala ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya, gihimo na tong kapsula, gi-extract na sa mga higala, ang dugaan na gikuha yun, gihimong kapsula, gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients, and the same sa tong kape, sa tong DTX coffee o DTX premium coffee. Kanang duha na to ka klase sa kape, naanay mga Ampalaya Leaves. Gi-extract mga higala, ang pinakaduga yun sa dahon sa Ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, gapahealthy ta slawas, ga-cleansing o ga-detox ta. Walga inom tag kapsul, herbal nga kapsul, ga-preventa sa pagbaton ng diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, walga inom tag herbal, kagapakunhod mga higala sa itong blood sugar. sugar. Ay galimot ang atong mga clinical products. Quality clinical products. Aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
6: Adriano Sabit, 70, Valencia. Inigwan, Tex. So na, wala pa kumagamit na niya. Kung lawat, huya kayo niya. Dili ko ganaan mukaon. Paggamit na ko, ane, ganaan na kumukaon, ganaan na kumutulog. Kaya nagyay, puluhan nga, magkuhan na kong lawas. Sabata ka ng asma. Asma,
7: kadiyan nakagamit ng DTX 500?
6: Wala na. Ang ako istorya, kasi wala pa magkagamit, magamit na kaya rumusuloyan. Kaya dili po kumiingon nga, mamaayo sila basta kaya ang ilaw, suloyan lang. Para nga mamaayo sila sa ilang ibatid.
3: DTX 500, mabalisa mga butika. DTX 500.

0: Clooney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita o tambal sa bisan-asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Pagpagaling ng Pilipinas.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: DJX 500.
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Igala ko mo sa may gabi, kabisaya na gamina na. Welcome sila na sa mga edisyon. Dinis Tuntulumanon. Sa nga, sa Ganitibukang Pwersa, sa DYRD News and Public Affairs Department. Sa nga, sa mga lagad field reporters, kinis Earn Pahaya, I am friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: Tagpilaran by night.
0: Dinis itong pagpanaguban, diretso gilain ta sa mga ulohang at tudling sa itong mga balita. Nailhan na nga usa ka 18 anyos nga babae o itinun-an sa bayso, first year college student, ang suspitsado siya nag-upload siya ni viral diha sa social media nga bomb threat sa mga tunghaan o universidad diri sa Dakbayan. Ulohan sa ito mga balita, gikan ni Debarker Sel Remunador. Kuya, maing gabi.
2: Pagkailigang salamat kuya Ern at mga panimbaya pangumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga. So kintig paminaw nga kanunay nasunod sa itong tulumurang sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Lubok, nakuha pagbalik ang antigong kampana sa simbahan sa Lubok. Nga gikatahong gikawat sa duha ka mga suspek apan nasigpatan dito sa Barangay Libertad sa lungsod sa Tubigon. Nanukad gikan sa kampo na kohoy na Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Duha ka Chinese national nga na biktima sa tulis dito sa Morning Hills sa lungsod sa Luway. Din ang kwarta nga sud siya hang pitaka nga 9,000 pesos nga cash ang wa mauli. Apan Chinese passport sa usa sa mga biktima, gingon napalgan sa mga residente dito sa Luway o na turnover nadto sa Chinese nga biktima sa tulis. Uluhan sa balita, gikan LR to June Gutierrez. June!
3: Yes, arin ka salamat, Earn. Magabi sa mga suki at ibuminaw na sunod. Ganun na itong talaman ng Tagbilaran by Night. Nailang at Desangliaris Medical Center ang duha ka mga sakay sa Osaka Motorcycle Car kung magkinadasmagan sa Osaka Auto. Diya sa lungsod sa Balilian, mga kompletong detalye sa tayo magbalik.
0: Nakigtambaya yung kanon ang Abuitis Infra Capital sa provincial government sa lalawigan aron sa pagpadugang sa mga flight nga daw gihulagway nga gikinahanglan karon sa itong probinsya. Samtang nidagsa na sa mga turista de sa lungsod Panglao o daghan usawa ni hulagway diha sa social media nga ni balik na ang kaaligre o kabibo sa Alona area. Mao ka to mga ulan sa to mga balita, ang kompleto detalye sa pagbalik din hilang sa tong Tulumanon TBN.
1: Tagbilaran by night.
4: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga ngay masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
1: Tagbilaran by night.
0: Balik tayo rin sa itong pagparaguban sa tuntunumanon mga kaigsunan. Nya, karong gabi una sa itong mga Facebook viewers, share nyo na live video, comment mo sa comment section. Aron ma-acknowledge mo nako. Mayong gabi is itong mga tigpaminawang bula sa itong direksyon sa Tagbilaran. Lakip na mga kasikbit nga probinsya o ang 47 kalungsod sa kinitibukan. Sa mga viewers, sa gawas sa nasun, ha? Mayong gabi unya karong buon karong gabi una mga kaigsunan itong ipadangat kini mo sa mga update labi na ang gikatahong tulis dito sa Luway. Nga check po na to ang update gikan diri sa bomb threat nga matod pa 18 anos nga tinun-an sa bayso. So pa rin kamutan makontak na to ang mayor sa Dakbayan human siya ni pagkawas sa mong abiso karong gabi una.

0: niya alas 9:51 na. Atong tawagan ang Hepes Lungsod sa Luway, mga kaigsoonan. Aron na to ang hinabion labot nining development sa kasus pagpanuli sa Morning Hills nga gikabiktima sa duha ka Chinese national. Ato gi-contact, no? Ato po makuha ang update ang maong sitwasyon. Okay, so nagkontakta ni Police Captain John Ray Olid, ang hepe diha sa lungsod sa Luway. Oh. Ang say pinakaulahing update sa investigasyon. Ano na ba sila lead lead o person of interest, mga kaigsoonan? O labi na. Na may impormasyon nga nauli ang passport, so nasabay pasabot. Naabay nakita nga daw maka-konektar ngadto sa mga suspect. Okay. Okay, so naa-speakas linya ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Luway, si Police Lieutenant John Ray Olid. Chief, may gabi.
1: Ay, may gabi, Boss Earn.
0: Salamat kayo sa pagtubag, Chief. Isang kalaom ng kagabi on, Chief.
1: Malagi, okay lang. Para man ang party man sa itong papanibisyo, Busing.
0: Bitaw, di ko magdugay. Di ko ipadangat ako ni mong pangutana. O so, may pinakabagong update karon sa imbisigasyon sa pagpanuli sa duha ka Chinese national sa Himuntagon o Morning Hills.
1: Asa pagkakaroon na sir ka na considered o na solve naman namo ning ano nga kaso.
0: Mm-hmm.
1: Kay sa pagkakaroon na identify mo na to katong duha ka suspect o ang atong mga victims na execute naman po sila kaning apidabit nga dili na sila interesado mo kiha.
0: Uy,
1: o ba? O sa pagkakaroon, after nila makuha ang katong nawa ang passport, nangayon lang sila o kaning police report o nibalik na po China.
0: Aha. Uh-huh. So may mahitabo, aning duha ka mga person of interest ninyo?
1: Sa pagkakaroon, sa akong team o una-una may kung unsay mayong masakag kaso para sa kaning mga identified na to na suspect.
0: Aha. Kining identified suspect ninyo taga-Luway ra?
1: Dili lang ko karon hatag ni mog information na was earned kay okay. Very sensitive yes, pa. Yes.
0: Anyway, na may gitanyag nga 50,000 pesos nga reward si Mayor Lahar Ayuban. Unsa man ni mao ni nakahatag og link ngadto sa pag sugid na to anang pag-identify anang POI.
1: Prior to that, was earned na naman good me kaning kaning concerned citizen nga nihatag na mo og information about ana about sa katong mga suspects na to, it's up na lang po sa atong
0: mayor
1: kung i-award ba to katong iyang ingon.
0: Uh-huh. So ingon ini nga kaso, Chief, ang Chinese national ang duha ka biktima. Nabalik man ngadto sa ilaha ang mga butang, particularly ang passport or any documents nga ilaha. Unya, ni-execute sila og affidavit nga di na interesado mo pasakag kaso. Unsa may gilantaw karon sa kapulisan, labi na sa security, in terms of security diha sa Morning Hills, kay daghan ra bang mag-anha gid diha.
1: Sa pagkakaroon na nag-adjust ta sa atong deployment plan, no, nagiparubingan ng lugar o naana po'y statement po gi pagawas atong pinanggang mayor about anang sa kaning murag temporary closure anang Morning Hills. Pero sa pagkakaroon lang sa amo ang side sa kapulisan, among gi priority deployment dihang dapita kay mao ra gina kay tungodan ang hitabo.
0: Mm-hmm. Okay. Ingon ini na lang tingali kung sa imuhan na lang tingali ang mensahe, labi na kung in kaso ba gadunay mga ingon ini ang hitabo niya kining biktima bitaw nga di na interesado mo pa sa kagkaso, especially sa mga turista. Unsa may mga maayo kang buhaton ani chief?
1: Ang para sa ako ni Busan kaning mga inaning Hitabo, no, mas nindot kina kanang maka-secure ta kaning eyewitness sa Hitabo kay pwede raman may kapasakag kaso sa
0: side sa police.
1: Side sa police kung di man good interesado ang atong mga victims.
0: Mm-hmm. Okay. Chief, imuha na lang mensahe labi na sa mga tagaluway. O niya, ako lang usbon, akong klarohon, matod mo pa, case close na ang maonga problema.
1: Oh, Boss Ern, siguro maminsahin na lang ako, mapinasalamaton ko sa mga katauhan sa luway kay labi na gyud sa katong mga nitabang sa amoa sa among investigasyon, mga ni-cooperate na residents na nagpa-view sa ilang mga CCTV cameras. At the same time sa katong mga concerned citizens nato nga nitabang jud sa among investigasyon. O mapinasalamaton pud mi sa among very supportive nga mayor nga mao lagi to very supportive gid sa amo ang investigasyon. Nitabang gud siya through reward money para sa katong makasumbong sa mga suspects.
0: Mm-hmm. Salamat kayo. Sir ha, sa imuhang panahon.
1: Okay sir, thank you po. Thank you.
0: Oo, amping mo diha og may gabi sa inyong tanan das Luway Police Station.
2: Tagpilaran by night.
0: Ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Luway nga si Police Lieutenant John Ray Ulid. So mo na pinakaulahing update mga kaigsoonan. Ha? Today na interesado kay wa naman diha ang Chinese National. Pagkaswerte gyud sa tulisan. Ha, pag andam lamang pud mo og kanang kamo mga tulisana mo porbida sa may isulbad na mga taong ingon ana. Ha? Og Pinoy itong complainant, labing maayo gud pud unta og naay eyewitness as per police, no, as per PNP. Pwede sila mo directly file o kaso against sa ilaha pero ingon ana wa na gyud, no, so wa na mahims bisan pag POI to sila pero gitun-an pa man noon sa kapulisan unsa pa ay mayong lakang himuon. Alas 10 sa gabi na ha ato ang pagpadag-uban dinis tong Tulumanon diri sa gikataho mga kaigsoonan nga matod pa ni Mayor Jane Yap ang Tagbilaran City Police ni hikyad na sa impormasyon mga kaigsoonan nga ang source sa online bomb threat targeting sa tulo ka Tagbilaran universities na trace up na nga siya usa ka 18 anyos babae og tinun-an sa Baiso mga kaigsoonan first year college. Sumala sa report sa Tagbilaran City Police, female 18 years old first year student sa Baiso. Nagpasalamat ang mayor sa dakbayan sa Tagbilaran sa tabang ni PNP Chief Jose Melencio Artates Jr. og ni Regional Director Brigadier General Abad og sa hepes kapulisan sa siyudad. Ang sunod nga lakang himuon sa mga otoridad subay sa ebidensya o hustong proseso dugang detalye hatag sa no sa kapulisan, no, ubos sa administrasyon. Matod pa ni Mayor Jane Yap, dili silang pahuway hantod adunay mga responsable sa bomb threats og identified nga held accountable. Nya kini mao'y magsilbi nga mas warning sa mga grupo individual nga naay dautan o intensyon ipangitaon gyud mo sa pangagamhanan o sa awtoridad nga mahisubay ang inyohang mga kabuang og madakpan mo pinagi sa balaod. So ay ko ng contact si Mayor Jenny Bert basin makatubag pa na to karong gabi una. Ining no? Labi na kay nasubay na na ilha na kining maong suspect nga babae porbida day. Magatubang gigas kaso ini karon na. Wa ka magdahom nga ma-identify ka. Ha? Ining ingon ini. Unsa wow, tinud-on ni sa city government or kinsa mahimong komplainantan eh. No? Aw, impas gi kaday. Pero ang kuyo ani pud og kini pong yaga-yaga ba. Kini gong bam treat di ba kuno magsilbi nga yano lang pagbinuang. Dili ni angay himoon. Kay dili ni usa ka butang kuan lang iagig binuang. Bisan pag online lamang kini gigpagawas mga kaigsoonan di kini angay pasagdan sa otoridad kay direkta na lambigit sa kaluwasan ng mga estudyante. Magtutudlo kawani og tibuok komunidad. Sa kaso diri sa Tagbilaran City, kitarget ang tuloh ka university sa online bomb threat. No? So, dinhi kinahanglan nato hinumduman ang pag-ila sa usa suspect, dili pasabot nga napamatud-an na iyang saha. Kinahanglan po nga imbisigaron ni. Magpadayon ang subay sa ebidensya, hustong proseso sa balaod, o ang due process. O kinahanglan respetuhon ang katungod sa matag tao samtang wala pa mahuman ang process. So, ang usa sa usa ka hulga mahimong hinungdan sa kahadlok, kagubot o pagsuspensos klase, pagkabalakas, ginikanan o ang paglihok sa daghang resources, gobyerno sa kapulisan. Usa sa mga tao nga maghunahuna o mga mahimo nilang gamiton sa social media, aron maghimo o hulga o magtago sa ilang identidad o identity, ayaw pagsalig nga dili mo masubay, di mo matrace up. Oh. Okay. Mm-mm. Okay, so dalion lang na to ni kay busy in town is Mayor. Mayor, may gabi live to Tagbilaran by night. Mayor Jane, si Ern Paya. Hi, ma'am.
3: Hello. Yes. Mayong gabi, Sir Ern. Mayong gabi sa atong listeners.
0: Disturbo na po minimo mo. Mayor ra, kaya ba may busy kayo
3: okay
0: ka?
3: Okay ra,
0: okay
3: ra. Okay, okay ra.
0: Oo, diretso na yun may mayor ha. Human na-identify ka ng 18 years old nga first year college student sa Baiso nga may responsible sa gingong bomb threat. Ano sa next move sa city government?
3: Akong i-emphasize nga to sir nga pag-identify yun niya sa Tagbilaran PNP.
0: Mm-hmm.
3: Of course, ako i-acknowledge de po sir no ang tabang yun ni RD Abad ato ang PNP Region 7 and ato ang Chief PNP Nartates nga mo yun ni hatag na to technical assistance na makontak na to ang meta and ma-pin na to iyang exact location. So after ani ang buhaton sa PNP is mo pasaka sila o kaso.
0: Okay. So pailan gyud kaso ning 18 years old?
3: Yes, sir.
0: Giyon sa pag-identify mayor nga kining maong suspect is 18 years old.
3: Hello. Unsa to, sir?
0: Giyon sa pag-identify mayor nga kining suspect is 18 years old, college student. Nabay nimbarog nga niya katumbok nga to niya?
3: Actually, sir, na-trace na to ang iyang digital footprint.
0: Mm-hmm.
3: Ang NBI, na sila, ang PNP, na sila team sa RACU, na all yun i-assist na to. And nakitaan yun dito ang pa-detalye. I'm sorry, di lang po ka go into details, sir, okay. Ha? Kaya naarabay case nga i-file. But ako, in short na lang, nakita niya ang digital footprints kay, syempre, before yun na to siya na-identify as suspect, na pato yung mga gipang interview ng mga katauhan, usa yun siya na pinpoint. But in short, ako lang iklaro nga, verified ni siya and kabalo po siya sa iyang gibuhat. Anaon na lang nato kay na so, na-confront man siya sa iyang ilang school.
0: Okay. So patagmon gini siya, Mayor.
3: Ato yung pasaka ang balaod, sir, kay nahasol magud ang mga eskwelahan, ang mga ginikanan ug maski ang mga estudyante. And then atong kahadlok bitaw, sir, mahimo bitaw ni siyang president na dali-dali una lang og kanang hadlok ang katawhan through online post nya mag-cancel og klase. Kay nakita ni nato nga trend nga binuangan na lang tanila online kay gusto sila nga pag-cancel tag klase niya. Kaning nahita po nga case, tulo ka universities mangod nga dagko ang involved.
0: Mm-hmm. So na ingon nimo na istorya sa ilahang admin diha sa eskwelahan. So unsa may iyang nahunahunaan nganu man nag-upload man siya ini. Gamay nga information nga makashare ka, Mayor.
3: Dili siguro ako ang right person nga makatubag.
0: Sige, anyway.
3: No, pasensya na.
0: Okay, no
3: wala
0: problem,
3: man po naka-istorya niya personally, but I'm sure ma-reveal po na okay. Sa as ongoing ang case niya. Once nga ma-file na, I'm sure naaraman yun po siguro yung spokesperson ang PNP ani.
0: Okay. Pero Mayor, what if kinimbataa mo anha na mo, mo atubang na mo public apology or nunsay ihang nyo, magpakiluoy na mo nga Mayor, di lang, ayaw lang ko pailig kaso, ay lang ko papaili, tabangi ko, Mayor.
3: Ato lang pong tanawon, wala pa man po siya ning duol. And ako lang yun, muhatag yun kung dako nga respeto sa recommendation sa PNC.
0: Mm-hmm.
3: Oo, maumagod sila ang lead agency, yun ani. Ako rabon, ako lang yun silang gihangyo nga pangunayan nato ni kay para nga makahatag yun tag action. In fact, it's very alarming to the point nga ang mga parents din na ganahan nga paskulahon ilang mga anak tungod ani mga threats sa eskwelahan. So kinahanglan po nato i-assure ang mga katawhan sa tagdilaran nga we are on top of the situation. So this is our security measure. Now, if mo hisgot sa public apology, usap po na sa atong i-consider kay open man ta, but definitely ang recommendation sa PNP gihapon na atong sundon at the end of the day.
0: Mm-hmm. Okay, so porbida no at 18 years old mapailan siya kaso kada kong problema gid niya ini, Mayor.
3: Paog yun unya kanang face gud niya ang konsekwensya iya gibuhat.
0: Serve as kani kanang eye opener sa mga bata ba labi na sa mga estudyante nga di gud pwede og mag binuang bam threat.
3: Yes, tinuod yun, sir. And kana ba yung bomb threater? Di ba nila lim, sir, ha? Kay
0: yes.
3: Kinabuhi na ba niya atong gihisbutan? Di ba? Simbako. O
0: sa
3: unsa
0: pa,
3: na, pirting daghana.
0: Sa inyo hang response, Mayor, tanan nga resources sa city and the other concerned agency, inyo hang yung nagamit?
3: Yes, tinuod yun, sir, niya. Nag-augment pa mi og mga laing nga security personnel kay di man po matabang ang tulo ka eskwelahan nga perting dakua. And then even the schools, nag-augment po sila gilahang mga tao. So, I saw some posts sa Facebook, sa UB, HNU, nga gimantuman yun nila ganto sa mga classrooms, nag-open og mga bags, and even ang bayso po. So, hassle yun ba on their part?
0: Correct. Unya, mayo gamay ra nga universidad, dagkong eskwelahan.
3: Mao yun, mao thousands of students sa atong gisgutan, baya po.
0: Okay, Mayor, di na lang kanako dugayon pa. Imuha na lang minsay sa mga tao nga maghimo og susamang hulga. Unsa ang inyong gustong ipasabot kanila bahin sa responsibility nato, labi na sa balaod, Mayor?
3: Yes, una sa tanan, akong pasalamat yun no, sa PNP led by Chief Joey Bicoy. Grabe yun ang ilang paningkamot. Ever since man yun, tanang mga problema sa tagbilaran, giaksyonan sa ato ang PNP. Ikaduha, ako lang po i-remind ang mga kabatanunan, let us be responsible, especially with our social media posts. Na kita naman yun nato nga, even if we go anonymous, naagyo tayo digital footprint, and with the help of the national government, makitaan yun nato, kinsa ning tawhana, maski pa o ibutang nato, anonymous na pagka-post, makakontakt yun ang national government sa Meta mismo. So this is a warning to students nga gihimong joke or katawanan ang kaning mga threats. And ako kung ipakita ninyo nga ang Tagbilaran seryoso when it comes to safety and security of our students. Kay isip inahan, mga anak yun ni nakutanan ni mga estudyante sa Tagbilaran. So dili yun nako tugutan nga adunay hulga sa kinabuhi sa ato mga estudyante.
0: Mayor Jane Yap, salamat kay sa imong panahon og maayong gabi kanimog, daghan kay salamat, God bless.
3: Salamat kay sir, maayong gabi tanan.
2: Tagbilaran by night.
0: Si Mayor Jane Yap, superbida no, bataa pa nimo oy. Eh. Ang kuya ani ba? Ug ang ginikanan ani Bert. Ha? Muna-muna intawag pa eskwela sa iya ha. Muna-muna o nya babae pagit at age of 18 years old unya dili is pagunsa kung naakas by so dili ba ingog dako gasto pag eskwela diha no more on kuan ganan sila hands on ganan sila sa mga estudyante wala na sila ay sana dagha mga barayro noon di ba di para sa uba mga university. Kay nahog man na siya og government owned. Unya kung muna-muna ang taon sa tatay og nanay ani niya muna-muna ang paningkamot para makapalit og pang-project si Inday para makapalit og mga gusto nga masulob madala og magamit niya. Poor bida. Tungod lang sa pag upload, tungod lang sa pag himo o binuang. Poor bida, mahi laman ang taday. O, hambot, ako apo pang lantaw. Kung di po ni tinudon sa city government or any concern agency o sa PNP, mag-anad po ng uban ini, sayon-sayono na lang. Sakto tong gingong Mayor Jane. Dili magsilbi. Nga himuon na lang ning katawanan. Himuon na lang ning ikanunay na lang ning BIBI o binuang aron makahimo og kasamok, kahimo og kakugang ato sa mga estudyante, mga faculty. Di lang diha sa mga university. Di lang diha sa mga colleges. Sa mga tao. Mayano-yano ra og pos nga mag-bomb threat. Naay bomb. Nga gitanom. Naay bomba nga pabuthon. Unya, ingon ana lang kasayon. Diba? Orbida, sayang gini mo dahi. Kana og dili ni tinud-on aw nage ubang mag-awat-awat ani kabantay mo sa mga pagpanghulga sa pagpamusil sa mga eskwelahan dili sa pag-unsa mga kaigsoonan dito sa San Jose National High School dito sa Tacloban nahitabo tong pagpamusil. Pag hitabos, pagpamusil, naay ni awat, pero more on threat, more or on hulga sa mga eskwelahan. Katigbian, Hagna, Balilihan, Mansasa, Tabalong High School, Lourdes High School, Spanglao. Ha? O sa uban pa mga tunghaan. Hulga nga pamusilon, tamo, hurot mo ta ng grade 11, grade 12, bla bla bla. Nga naman to. Nga nawara mag nagkatay-katay. Unya, sa ako ang paniid, murag dinhi sa atong probinsya, nga adunay mga ingunan ng pagpanghulga, murag way resulta. Diba? Way resulta, og unsa na'y nahitabo sa investigation dito sa Hagna, dito sa Katigbian, identify man ko na itong 14 years old, naunsa raman to, sa Dawi, sa Tabalong, identify ko ng person of interest sa tanan. Sa Lourdes, sa mansa, sa etc. Wala yung kinutuban. Ah, wala yung resulta sa investigation. So, sa to pa, mauna naghan kayong nagskopya-kopya, nag-treat-treat na po. Ha? So, karon di naman ni basta-basta, di naman ni threat sa pagpamusil. Bumba na may pabuton sa tulo ka universities. Ah, gadindiin ng kapulisan, oy. Ah, nagkadindiin, pangitas, bumba nga sa Gitanom. Sa Holy Name University, Baiso, o sa UB. Yeah, pagimanhiman pa, estudyante Radice Baiso, 18 years old, female, first year college.

Pero nganong gi-approve man pod sa admin anang maong Facebook account. So it means ang admin ana involved or kaila sa uploader ni anang maong pagpanghulga. Diba? Appeal din siya. Mauna yung palauman ko ng PNP, i-appealin nyo ng administrator o ng kinsa ng Facebook account nga na himong anonymous page or anonymous uploader. Kay kinig yung Facebook page or group, mo submit ka o post mga kaigsunan, inig-submit ni mo dito, mo click man ka, magpaila ba ka as member or anonymously uploader. Kato kay anonymous man. Before na ma-post dito kung group page na iyang gi-uploadan, kay wa may lain nga Facebook account nga mamahimo maka-upload og anonymous. Ang group page naman. Page, Facebook group page. So sa ato pa na yung mga membro. Nya kinsa administrator na sumaila o kinsa ang nag-upload nga nganong pending na may pending post ni Gilbert ani nung sa man eh pagbasa niya uy gi anonymous man so pag anonymous ayang gi post so sa to pa dili lang kay usa ka 18 anyos ani mayenig matan-awa ni PNP dili lang kay 18 anyos ani maoy lang taon. Appeal lang nag-upload ana through sa administrator sa maong account. Di ba? Unless, ha? Kung ang maong post is uploaded by a certain person nga nagunit ana nga account. So, personal account. Pero wa may anonymous nga personal. Di ba? Why anonymous? Ang sa personal account, naahinoon diha ang legit o real personality, real nga tao, pwede siya maghimog dummy account, true number, mobile phone, may gamiton. Pwede siya maghimog dummy account, pinagi po dog email, pero ma-identify magupo ka. Bisang pag dummy, mong ibutang na, may yan, Gilbert. Oh, ang Gil mo ingalan, Bert mo himong apelido. Pero dami to niya. Pang stock lang ba? Ha? Pang check lang, pang tanaw lang og mga binuang. Comment nga way klaro. Ha? So mo na personal account. Pero kung anonymously uploaded, it means after siya nag-upload, pending man iyang post upon approval by the group administrator sa Facebook page or Facebook group page. So ang ngayon ay tanawon sa PNP og di ko ako dako akong pagtuo nga angay ang apilon na angay apilon ng uploader ana siya mo'y author katong 18 years old unya ang uploader ani si administrator, di ba? Di ba? Oh, di. Correct me if I'm wrong. Kamu mga Facebook dia. Di ba? Ito mas group chat, group page niyo. Oh, swear kung pag-upload dito. Nya, mas select lang ka. Anonymous. Personal. Oh, makita na nga to. Nya, inag-post mo. Di ba ginaw-ditso na yung posting? Kaya upon approval sa admin. Sa anak nga Facebook page or Facebook group page. Anak na dia makita. Di ba? I hope ang PNP, apilaw nila ng tanaw. Patawag niyo ka-apilaw. Kana nag-pa-approve ang iyahang Facebook post. Okay, di man na ma-post o guway ni-approve. Oh, di ba? Oh. I hope na yun nakakuha po sa itong punto. Anyway, postilan. Pailan siya kaso. Kaya ba mo nga ang kaso sa bomb threat mga kaigsunan, ha? Okay. Ang kaso sa bomb threat o pagpanghulga

0: Na ay ko ano ni? Na ay na ay bugat kaya ni. Bugat kaya ni. Labi na kun imuhag yung sorry? Imuhag yung isulti through sa labi na sa kay eroplano. Daghang mga kaso. Kaso ngayon na na, ha? Ang bomb threat, no? Mao ang kaso nga doon ay nagpahibalo o isulti. O, kanyang uban mo sa kay eroplano. Sir, pakipatay po yung power bank. Sir, paki-turn off yung cellphone nyo. Anong po ang laman ng bag, sir? Dito sa kuwanin, nahinta po. Tacloban City. Bumba. Pag-ingo, bumba. Tawag din ang pilotos tower. Balik med, eh, pwede mo lupad. Kaya na ay nagdadiri o bumba. Naog tanong pasahiro. Dilatar ang flight. So, sa Pilipinas, na ay kaso sa ingon ini, ha? Unya, dako kayo nagpinalidan. Kay lagi, yeah, for example, 18 years old, no? Dili inoon siya matawag nga sa pagkakaroon kay inosinti pa man, wapaman na desisyon sa huwes. Pero ang makaluluoy, ano, kay magtangagid siya kaso. Magtangagid siya kaso. Nya di man good angay good ingon ani on sa mga ha di man good angayan mag ingon ani kay maka hasol gyud ka hinoon mo na nga ang Republic Act 11479 binaagi sab sa Presidential Decree 1727 nga nagdili og malicious dissemination of false information o threats mahitungod sa bomba o explosive device. Bugat kayo. Ang penalty yan eh. Ha? Matod pa, ang penalty sa ingon ini nga kaso mga kaigsoonan kay ha? Pagkapreso sa 5 ka tuig og multa nga 40,000 o pareho presuhan og multa. Depende sa sesyon o desisyon sa korte. O adunay laing paglapas o mas seryosong elemento, posible pang adunay laing kasong i-consider, depende sa insaktong pulong o pag-agi sa pagpanghulga o epekto sa incident. So, daghan siyang kaso. Ano eh? So, bantay mo ano, mga kaigsoonan. Think before you click.
1: Pilaran by 9.
0: Alas 10:26, standby. Ano ito sa mga lagad field reporters na sa Picas Linya, labi na dito, porbeda po na yung kawatan. Kini, bugat po ni, seryoso po ni kayo, ha? Kini ba ang mga mamalita scrap buyer di asin yung barangay, mga barangay opisyal, pwede man mamusita na. Inyo ha, ang pangutanon nga, pwede ba mailhan mo? Day papel akong i-issue ni mo, printed with the ID sa scrap buyer, aron for the safety sa community o safety po nila. Ha, kamo ba nga scrap buyer, dili ispag-unsa, naangin gan mo yun eh. Aro yung detalye, matod pa, ha, sa report ni the Barker Cell Remulador ang kampana sa Lungsod Silobok, nabalik na. Human kinigikawat, detalye ni the Barker Cell Remulador.
2: Okay, dikong salamat Kuya Ern na nakuha pagbalik ang antigong kampana sa simbahan sa Lobok. Gagi kataong ikawat sa duha ka mga suspek sakay sa sakatricycle base sa nakuha sa CCTV footage sa milabayng October 4 adlaw nga doon Domingo sa auto na itabo dito sa Barangay Poblasyon Ondol sa Lungsod sa Lobok. Sa gimong follow-up operation sa kapulisan, nasigpata ng noong antigong kampana naging baligya na kini dito sa scrap buyer dito sa Barangay Libertad sa lungsod sa Tobigon. Ang suspek na ilan nga managlibin nga taga Barangay Santa Cruz sa bayan, kinsa giila usab nga scrap buyer. Ang 26 anyos nga lalaking suspek na si Cop Martins sa Kadlaon dito sa Gipoy Arine atol sa gipaygayon nga hot pursuit operation. Samtang ang kasabwat na ini padayon nga gipangita sa kapulisan. Gibutyag dugay nang gipanitaan sa mga suspek ang mga antigong kampana nga gibutang ilawom sa kumbinto dito sa lungsod sa Lubok. O gikataho nga pasakaag sumbong ang mga suspek kinibasi sa nahimo nining salaot. Ang nadakpang suspek kasamtangan kining anaana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Lubok. Ito na lang panimbalya o gamadyo pagpaminaw ni Kagawad Pro Robin Mantabote o ni Boss Willie Mantabote ya sa Barangay San Isidro sa San Isidro Bohol. O gasyota to sa ni Yuli o kang Edwin Kalipis ya sa may Sikatuna Street ng Dakbayan sa Tagbilaran. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker, Sel Revolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daga salamat alerto ni the Barker, Sel Revolador. No, nabalik ang kampana. Gibaligya og 17,000 pesos for bida. Ano yung mga kaigsuna, no? Tisgutan na karon tato dari sa laing report gikan ito sa Governor Silsino Galeris Memorial Medical Center. Alerta June Gutierrez, June!
3: Nadangat dari sa Galeris Medical Center ang duwa ka mga sakay sa usa ka motor sidecar pamakanin na tapsinga sa usa ka auto diya sa lungsod sa Abrilian. Ang driver sa motor sidecar gipaila nga si Rixbel Balili nga lumagan taga Puro 4, Barangay Badyang, sa lungsod sa Sikatuna. Ayaw usab nga sakay, gipaila usab nga si Mylene Tugib, 22 anyos nga lumagan taga Barangay Kabuaksor, sa lungsod sa Sikatuna. Sa tuwan sa ilan, nga gininang alas 6, imidya sa iyo nga kagabiyon, nga gikan kini sila sa lungsod sa Tikira, kaya nagikuha. Og si ilan nga pagpauli, lulan silang gisakyan nga motor sidecar. Pag-abot ko sa may Purok 6, Barangay Datagsor, sa Balilia, sa may sa dapat sa may ambugon nga bayan, wa makabantay nga katong ilang ikwentro nga usa ka auto bios nga naani nga tunga nga bahay kining auto ug may nunda nga naalanganin ang auto ug natapsingan kining motor sidecar. May nunda nga mayantan pagka igo ang duha ka mga sakay nini ug gidali og rescue sa tuwa nga MDRR mo ug gidagan Distang Galeris Medical Center ug atuwa nga nasayra nga kining driver nga si Rickbel Balili. Nakaanggo kini mga pango sa bunok siyang kalawasan o kaniyang back rider nga babae nga si Mylene Tugib. Nakaangkon kini og mga grabing angol usab sa iyang pa kini nanay kini nga crack nga sa iyang pa o pala sa kini gatiman sa tuwang mga doktor. Nakato nga driver sa auto nga taga Datagsor nga matud pa sa tumbahan sa kapulisan nga si Police Master Sergeant Ruben Flores nga tong sa kanan nga autobios o kani nga motorcycle gihold ni dire sa tuwa sa ilahang buhatan hayan ugma bagay mo nang ilahang mga compromise agreement. Gikalang dire tangan sa Galeris Medical Center sa alerto sa motorcycle ang friend mo forever basta bita DYRD sa bigan sa balita. DYRD.
0: Standby sa pagbalik din hilang sa atong tulumanon TBN. Oras, alas 6:32.
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Oras, hatod ka na to sa Anda di Boracay.
6: YY Home Builders Depot.
5: Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tan o nabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol, di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya, sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
6: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
7: Oh, ano mo kun anon man imong dagway pre?
8: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre-K, akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
7: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
8: Maunagi pre, unsaon, narbaho man ta.
7: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
8: Wala pre, magpagama pa ko.
7: Ay sus pre, ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong nahibalaan pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
8: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill?
7: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
8: Mao ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
7: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
8: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
7: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mohatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
8: Auna aman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. kaayo pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water Pre-K. Dili pud mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam og kagrabe ang sakit sa akong dugan ug gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid ug mitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe, kanang masilbi ako ganin siyang sauon. Nagka inom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala. Ganun siya. And Immuni Plus, wellness every day.

0: Honey Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
8: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Baliktad, Ristong Pagparagoban sa Tontolomanon TBN.
1: Tagpilaran by night.
0: Ang yamay gabi sa mga Facebook viewers at nabasahon na inyong mga pagpatimbaya kay doon na lang tayo 5 minutes no? O 7 minutes di pa tayo matapos sa Tontolomanon. Unya may gabi salamat kayo Conrado Doriada sa USA, sa California. Si Richie Notarte, Manuel Awil Daguldol, Billy Rosbilia Caballero, Mary Grace Castro, Lito Maghinay, Adilo Sipe, Nilo Rinoblas, si Dodong Jet Romanelius Ridulia, Saum of Glubog Bataa. Pastilan kainday imong gipakauawa ng eskwelahan sa Baiso diha ra ba ko ni graduate matud pa Ninski Clarin Balo. Ayaw gyud tigyagayagag bomb threat kay di gyud na maayo. Makahatag nagkagubot sa mga tao makasuhan gyud kainday, ma-suspended sa eskwelahan. Valeria Aiko, sa Santiquera, si Beatrice Joy Hernando, Das de la Paz Cortez, si Duki Poon. Maying gabi ni Captain Danny Sala, si Masijin Tatad, si Mati Lampa, si Arita Humamoy, Joan Ripamonte, Apolinaria Adlaon, si Dalia Bertodaso Concon, Aster Doy Sabas, si Buboy Inking, Dalia Bertodaso Concon, sa Malayo Sur Cortez, si Dalia Concon.
1: Tagpilaran by night.
0: Arita sa itong mga panapos nga balita gikan ni The Barker Cell Remolador, kuya.
2: Okay, daging salamat ko yan. Gidudahan nga tigpayo o sige na dili nga droga na dakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team dito sa lungsod sa Duero na Itabo sa Porok 5 sa Barangay San Pedro Duero gibanabana alas 12:30 Domingo sa Kedlaon. Ang suspect na ilan sa kapulisan sa kaalias Yanyan 30 anyos ulitaw lumulupyo sa Barangay Bangwalok sa lungsod sa Duero. Kinsagi katao nga positibo kining napalitan o usa ka puto sa gituohang syabo kantidad sa 500 pesos. Laing tulo ka puto sa gituohan usag na syabo ang naipo sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Laki po sa bang cellphone o motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibanabana nga mutimbang sa 2.9 grams kantidad kapin sa 19,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipos atol sa mga anti-illegal drug operations. Nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay San Pedro Duero o gasakop sa media. Kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspect. Dunay lang ko ni baya og happy birthday ni Christine Babe Budlong Tambis anang sa ulong sayang birthday. Shout out usab ni bro Bibot Budlong uban sayang pamilya. Narakod gikan sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Tinawa ang tagang oras yung pagpanaguban sa itong tulumunong Tagbilaran by Night. Sa nga nalang skatibuk ang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Kini, si Earn Paya, ay a friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. Basta balita.

0: ang insidente sa pagpanuli sa duha ka Chinese tourist sa Himuntagun Hills. Humanayla na ang mga suspect, turistang insect. Dili mabasa ka o kaso batong sa suspect. Nangangol ang duha ka sakay sa motorsiklo. Humanadas maganog sakyanan dito sa lungsod sa Balilihan. Mao ka itong mga igalang at mga uluan. Ang mga detalye karong lang sa muntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may muntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umapta kong ingon nga, ginuot kong doi ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
4: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang
5: totoo! TYRD, kinaham, kanuna.

0: Pakipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Pwede ang tao tigon, lawas, himsog, amtik, pero atubangan sa Diyos, patay. Wa siya relasyon sa Ginoo. Pwede ang tao magluya na, tigulang na yung taon siya, iyang tuhod sakit na, pero bisan nagluya siya, doon na siya mayong relasyon sa Ginoo, kanang tawhan na, buhi kaayo. Matod pa, we were baptized. Many of us were baptized but not evangelized. Daghan anak na sa gawas. Kamong na disulod, nakupuruhan, nakasabot-sabot na yun. Muna akong feeling ha, pero sabi, mututungo ba yung gihapon ta? Kanang magbenisanto, inig possession. Inig uling na skarob. Pagpadung pa, agbuwa kompleto. Pagbalik na sa simbahan, agkarob, mura na nagkayabukat. Nagkamulitsing. Kaya dahang parokya, mag-ilog sa buwa. Kaya nga no, ibutang ko ng spukot. Kaya kung nagkakuhang isda. Kunya, guban po, ipatuktok sa manok, kaya nagsabong daog. Ah, can you imagine? Tato pa, wa kasabot sa Kristuhanong pagtuo. Masa may kasulti ni mo, tao nga musimba ni Domingo. Inikalunes, Martes, Merkulis, at Merkado, manika sa imigos niya. Nagsaksi na, wa, pa, simba, o di, magrosaryo, labina. Inikuman, migawas, manglibak sa mga silingan. Nagsaksi na, wa, pa, pigsimbag Domingo, inikileksyon, magpakamang. E masupong di kamangon kaya naguwat sa bayad sa iyang buwan. Nagsaksiwa. O simba, niya mga silingan na naglisod, na nasakit, di malang yun maluoy, di malang yun muhatod o gamay tabang. Nagsaksiwa. Muna, hagit kay nato, dasigun mo na ako, ay mo kalimot. Daghan ka nato, nakalimot na nga, mangumpisan. Muna nga daghan ta mabalitaan mga kamatanunan na itaw nga gipangyawaan nasudlag daw tang espiritu. Ngano man ang ilang pamilya way pag-ampo. Wa nay kumpisal, wa nay sibasimba. Meaning ang tao nga way sulod nga iya sa Dios, unsay mosol? Yawa gyud. Ngano matingaman ta? Di ta nga matingala actually. Kay kung way Dios ay mong sulod, ang musulod nimo ang daotang espiritu. Nagitay regular schedule pag pangumpisan, no? Kung way regular schedule ang mga tao, di mo kumpisan. Ang pari, di po mapakumpisan kaya wa man po inangumpisan. Pero kung naatay regular schedule, once a week, bisa 30 minutes, ang pari mulingkod lang sa kumpisalan, ang mga tao mutuod sa pagkumpisal, dakhan kayong kalag nga maluwas o makaabot ngadto sa kasing-kasing sa Diyos.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
5: Igalamay nga buntag kini si Ray Tutas na mga uluhan sa mga balita karbuntagan ning adlaw Miyerkules, Oktubre 7, 2025. Nailhan ang 18 anyos nga estudyante sa Bohol Island State University nga suspect sa online bomb threat sa tulo ka unibersidad sa Dakbayan sa Tagpilaran. Samtang motibo sa mga estudyante giimbestigahan pa. Nasikop sa hot pursuit operation sa kabulisan ang usa sa mga suspect nga migawat sa antigong kampana sa simbahan sa Lubok niadtong Domingo. Gideklarar sa PNPLY nga case closed na ang insidente sa pagpanuli sa duha ka Chinese tourist sa Himuntagon Hills. Umanayla na ang mga suspect, turistang insect. Dili mabasaka og kaso batong sa suspect. Nangangol ang duha ka sakay sa motorsiklo. Humanadas maganog sakyanan dito sa lungsod sa Balilihan. Mao ka mga igalang at mga uluan. Ang mga detalye karong lasay sa muntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may muntag.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang ngayon yung butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yung tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Good morning sa mga sayo nga nagamata, no? Labi na gyud sa ato ang mga kaigsuon ang senior citizens, no? Di man gyud bintahaan eh, og sayo lang nga bubangon, mumata kinigyong ato ang mga senior citizens. Nga maoy angay nga sumbanan sa ato ang mga kabataan-onan. Pero ato mga kabataan-onan ron ga tikungkong pa ron, no? Kay dugay po nakatug. Sa atong mga senior citizens, sa katong mga dunay gihambin nga mga problema sa lawas, katong mga PWD, hinaut unta nga anaa mo sa maayong dagan sa inyong panglawas. Ang atong mga nagpadagan, no? Ang mga nagpadagan sa mga butika, libot sa lalawigan sa Bohol. Ang nagpadagan sa ato ang sa mga butika nga naa ang ato ang mga produkto, mga higala. Ang Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energo Toro, mga higala nga anha mapalit sa inyong mga suking butika sa mga nagkadaiyang bahin sa ato ang lalawigan sa Bohol. Og bisan pa sa uban nga mga probinsya, mga higala, naa ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Wa ni kaingog isuroy-suroy ang ato ang produkto, no? Wala ni kaingog isuroy-suroy ang produkto sa Aldrich Corporation. Naa gyud sa mga butika. So kung subayon sa mga butika, naa ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Giatimani nila ni Paring Gilbert Arise, no? Ang atong provincial coordinator, ni Ma'am Clarice Cheng, good morning. Ang atong regional coordinator sa Aldrich Corporation, nga kanunay nagasubay sa mga supply nato, no? Nagasubay sa mga supply kung sakto ba o naa ba. So wa gyud tay problema, asa ta makapalit og Pau de Arco Herbal Capsule. Ang bugtong adunay sangkap nga natural, mga higala. Dunay sangkap nga natural ang Pau de Arco Herbal Capsule. Walay harmful side effects sa lawas. Para sa pag-maintenance, para usab sa prevention, walay problema basta nag-edad ka na o pataas, 18 pataas, no? Pero katong mga minors, minor di edad, mga nagpasusog bata, mga nagbuntis, wala na to sila dasiga nga muinom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Katong mga nag-inuman na daag pagpalusaw sa dugo, wala na to sila dasiga nga mo inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Katong grabe na kayong renal failure or bleeding disorder, wa na to dasiga, mga higala. So, wa na to mahinganli, mamahimong mo inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, 18 anyos pataas. Tulaki lagi init-init nga tubig, sa dili pa ka 30 minuto, sa dili pa ka mukaon. Lukewarm water, 30 minutes before meal. Onya, mag-naong sa ato ang mga pagkakanon, no? Di ito mapalabi sa mga paratamis o tambok ng mga pagkaon. Biloy Bustamante, diha sa San Isidro, good morning. Ma'am Dore Kagoko, diha sa lungsod sa Alburquerque. Si Ma'am Bete Matiga Humawi, diha sa Poblasyon 3, kumusta na ma'am? Si Boss Iti Sanchez, no? Diha sa Baclayon, nagdapon istingog sa mga senior citizens diha sa lungsod sa Baclayon, mga higala. Si Kapitan Ondoy Esmeraldo Ondoy Maligsa diha sa Pandol, Corilla, good morning. Mayong pagpamati. Og si Dudong Jet Romanilios Ridulia diha sa La Paz, Cortes. Jerome Lumain Hapay Masatlan, Mexico, watching live from Masatlan, Mexico. Kumusta ma diha? Ma'am Maria Jima Auman, good morning. Good morning ni Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. So good morning ato ni Asterio Doisabas diha sa Habitat Buol. Atong mga kaigsoonan bisag tuwa dito sa layo, no? Pamatian din sa ato ang tulumanon. Jerome Lumain Hapay. Huwag din ni taga kagikan ni Corilla, taga Balilihan eh. No? So, kumusta ang langyaw nga nasod, laing dapit? Dili, maraparihag kinaiya din sa ato ah, no? Arnold Juni, good morning. Sa atong mga farmers, sayo kayo po nagmatang atong mga farmers. Ayaw kalimot sa pagpanghapla sa atong paulinement. Padong og mo uli na sa trabaho. Atong mga panday, no? Aso mga construction workers, good morning. Bantang kayo sa init. Ang pagtrabaho, mga higala, labi na kung mapay pagsugod. Mailang nanay atop. Pero gwa pa'y atop, grabe gyud ang kainit, no? Sonia Acebes, good morning. Si Arnold Juni Candihay, no? Good morning diha. Si Josephine Humigop, Sonia Acebes, good morning kaninyong tanan. Sa atong mga mananagat, gabangon pa sa ilang mga baruto. O gadunay panuhot, human sa usa ka gabii nga kalihukan sa pagpanagat, ayaw kalimot sa ato ang pau liniment, no? Onya og mapamasahe ka, naapoy pau masahe. Evangeline Libot Inas, good morning. Evangeline Libot Inas, good morning. Si Ma'am Helen Buakinya, good morning. Diha sa San Roque Baclayon, good morning usab ni Bro Winnie Ayag Manghigala diha sa Dampas. Atong pangumustahon ang ato ang mga senior citizens kay maumang ini mga vulnerable sa mga problema sa lawas. Pero bisan pa og mga batan-on pa nining panahon na karon tungod sa daghan na kaayong mga maka daot nga mga pagkaon og imnunon, bisan pagbatan-on pa do na nay mga problema nga gipanmati sa lawas. Mao nga gikinahanglan gyud ang prevention. Ang pag-inom sa tungpaw de Arco Herbal Capsule, pagpagawas sa mga toksin sa lawas nga wa magawas. Ipagawas sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule ang mga nadeposito nga toksin sa lawas, mga higala. Unya gikinahanglan nga abagan pod, no? Abagan pod nato sa ato ang pag-amping sa atong kaugalingon, pagnaong sa atong kaugalingon. Kitang mga senior citizens, gikinahanglan nga gawas nga nag-inumanta sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule, doon na pa'y uban nato nga ipapahibaw diha ninyo, kaya aron makatabang yun sa atong tinguhang atong mabatunan ang mayong dagans panglawas. Kinahanglan di po nga magpainit ka just ngadto sa 15 minutos. Bisag kana na lang painita kan palitan og lisod ka nga makagawas-gawas. Ana lang tungod sa imong pultahan sa balay or tungod sa nag-atbang sa adlaw hinigpadung ay kanang hinigsubang, no? Unya gikinahanglan di po kay makakuha makag vitamin D3, no? Gikinahanglan po nga gano'n na kay higayon o gano'n na isod sa bulsa mo kaong kaong isda nga tuna, no? Kay doon na po doon ay vitamin D3. Kinahanglan po tag-calcium kitang mga senior citizens. Mao ni sikretong vitamina sa mga parehan na to. Pero mamahay mo maning makuha ni mo ni pinaagis kamunggay, mag-utan o kamunggay. No? Ingnan ni mong anak o apo diha nga pang magpalawoy o kamunggay. Vitamin B12 makuha ni sa itlog, no? Makuha po ni sa atay sa mga mananap, no? Isda, karne. Pero dili anang tambok, di unod lang, bisag dili lang magdako gud, no? Onya, gikinahanglan pod ang potassium o magnesium. Makuha ni sa kamote, abukado, pitsay. Oh, kanang potassium nasa saging nga sab-a pod, nindot kayo, no? Ganing lakatan. Ang magnesium, makapa-relax ni sa ugat, no? Og makuha ni sa kangkong pod og spinach, so yun yung alugbati. So mauni ang ato ang tips nga gihatag. Agig dugang sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation, mga higala. Kitang mga senior citizens. O katong bisang pagbatanon pa, samot na kung batanon pa, magmayo ni ilahang ang lifestyle. Salamat kayo, Jess Humamel, Aysa Opus, Bustamante, Fidel Lamban, Apari Biwang, Maying Buntag ka natong tanan. Ato sab nga timbayaon, si Attorney Edgar Migrino Chato, Bansiang Banay, De Salungsod sa Balilihan, Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Buhol Bicycle Supply. Dea sa CPG Norta Avenue, ang Cortez Bicycle Shop, dea sa Upper La Paz Cortez, ni Ma'am Christine Joy Tandog, Dawis Cycle Center, dea sa Maribelis Dawis, ni Sir J. Tandog. Mga pensionado sa SSS, GSIS, o mga senior citizens, ng mga suki nila ni Ma'am Jik Jik sa Cebu APC Finance Corporation, good morning. Good morning sa ni Brad Ribatugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawa Dani Abiliana. Kugihang kagawad is Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ng atong syudad. Kugihan po ni. No, si Kagawad Sabel Rinca diha sa Buol. Good morning. Good morning sa ni Ma'am Lali Aliman na nagpadagan sa Serenity Park na sa Tip-Tip Kansang Buhatan na himutang sa second floor sa Galeria Luisa ni itong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning ni City Councilor Plong Rinca, City Councilor Edi Burha. Good morning ni Engineer Edgar Maminde Balunga sa Balungas Lechon, Esporok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga-Bohol Community Multipurpose Cooperative, ang satellite offices nationwide, oban sa BOD Chair si Sir Mel Chordaniel, o ang General Manager nga si Ma'am Janeth Romero, mga membro ng staff. Good morning sa taga-Bohol People's Lumber, Lee's Appliance Plaza, taga-Bohol Tropics. Good morning. Mayong pagpamati usab ni City Mayor Jane Yap. No, good morning. Now, good morning sa tanang mga membro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa tanang taga-BDPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDPC nagpadaga gasoline station, Desporok 5, Barangay Buol. Brato ang ilang mga produkto dito, mga higala. Municipal Councilor sa Baclayon, Sin Gingging o Muloy Caballo. Good morning usab ni Ma'am Edith Rebeta. Good morning ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, nagpadagan. Si Vice Mayor Dan Samar, kinakusgang Vice Mayor de sa Lungsod sa Albuquerque, o ang mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Des Palma Street, Poblacion 2 ni atong syudad. Haumsta na mga events, mga higala. Dool kayo ispantala ni atong dakbayan. 3 minutos lang gudgan imo pagasakyon may adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Oras sa lasay stress.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo. Broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman. Si Alagad Atoy Kosa.

0: Gala mayong buntag at ilimbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Miyerkules sa Pitsa 7 na nining buwan sa Oktubre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Ginay si Atoy Kosab sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas o nagkisikising mga balita, gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aron na sa mga live reports, gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. O sa libuan nga sayo nga nag-abuse sa DYRD Bohol, kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatod sa mga uluhan. Og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
1: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
2: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Nailha na ang 18 anyos nga estudyante sa Bohol Island State University, Baiso, nga suspek sa online bomb threat sa tutu ka mga universidad sa Dakbayan sa Tagbilaran. Samtang giimbestigahan pa sa mga otoridad kung unsa ang rason nganong gihimo sa tinunaan ang pagpanghulga og bomba pinaagi sa internet. Gideklarar sa PNP Luway nga case closed na ang insidente sa pagpanulis sa duha ka mga Chinese tourist sa Himuntagon Hills. Human na ilha na ang mga suspects. Turistang in-check, dili mo pasaka o kaso batok sa suspects. Target nga magsugdan o revamp o pag-upgrade ang drainage system sa dahunan kon as drainage system sa baha unon nga Lamdagan Street gamit ang 23 million pesos nga pundo gikan sa Department of Public Works and Highways. Muhatag sa iyang State of the Province address si Governor Ari Samintado karong Biyernes din ipresentar sa gobernador ang mga nakabuot nga agi, proyekto o plano alang sa Bohol. Nasikop na ang usa sa duha ka mga suspek sa pagpangawat sa antik nga bronsing kampana sa simbahan sa Lubok samtang ang konsabo sa nadakpang suspek padayon nga gipangita ang kampana na bawi na sa mga otoridad. Gisugyot ni House Minority Leader Nonoy Libanan ang pagtukod og undersea tunnel o tulay nga magdugtong sa Bohol og Cebu og Bohol og Southern Leyte aron mapadali ang pagbiyahe sa mga tao og produkto ilabi na panahon sa mga kalamidad. Naya guni undersea tunnel, wa magani tuguti tong mahitabo baga ni. Wa magani to matuguti tong wa magani aprubahe sa Regional Development Council ba to? Katong naigeplano nga tukurong tulay bridge nga magdugtong sa Hitafe ubay nga tus Cordoba Cebu. Nakita sa DYRD Impeachment Watch nga dili na matuis ang opisyal nga mga bank og Anti-Money Laundering Council records ni Vice Presidente Sara Duterte subay sa husay sa pasangil nga unexplained wealth sa Vice Presidente. Alhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Tanang probinsya posibleng makasinati og huaw o very dry condition. Sa lain nga bahin, minilyon-milyon ka pesong bank accounts nila ni Vice President Sara og sa bana nini nga si Attorney Manasis Carpio. Gisogda na sa pagsilip sa investigasyon. Gipanghimakak sa Malacañang ang aligasyon kon pasangil nga naa sa likod sa pagpangdaot sa Vice Presidente nga si Sara Duterte. Walahan tudling sa mga balita. Gika ni Ern Pahayahay, Ern Go.
3: 18 anyos nga estudyante giila nga suspect sa online bomb threat sa tulo ka universidad sa Tagbilaran. Kini si Ern Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gika ni The Barker Cell, Remulador Cell, Go.
4: Dadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan ang usa sa mga suspek sa nagkawat sa antigong kampana sa simbahan sa Lobok na itabo Domingo sa Udto, samtang ang kasabwat ni ini padayon nga gipangita sa kapulisan. Nanukat gikan sa Campo de Cohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
5: Ugdagan, Dres Naglaris Medical Center, o duwa ka mga sakay sa Osaka Motor Sidecar, o makinigin sa maganog auto dito sa Lunso sa Abililian. Nakaangkong kanyang mga pangos, bunok silang kalawasan. Kini si Alerto June Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, sabigan sa balita.
0: Tumbalikan sa Ern Pahayahay sa iyang laing uluhang tudling sa mga balita. Ern, go!
3: Case closed sa pagpanulis sa duha ka Chinese national sa Luway. Kini si Ern Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Dinhi sa atong dapit, sa atong police report, nailhan ang 18-anyos nga estudyante o tinunan sa Bohol Island State University, Baiso, nga suspek sa online bomb threat sa tuto ka mga universidad dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kini mo'y gitutukan sa report ni Ern Pahayahay. Ern, go!
1: Si Mayor Jane Yap nga nahinabi kagabi sa Tagbilaran by night, mibutyaga nga nasubay na sa Tagbilaran City Police. Tinabangan sa PNP Chief nga si General Jose Melencio Artatis Jr. o sa Regional Director sa Kapulisan ang gigikanan sa online bomb threat nga may target sa tulo ka universidad sa Tagbilaran. So mala pa nini, o sa ka 18 years old nga babae, first year college student sa Bohol Island State University ang giilanga suspect ka.
2: Pag-identify yun niya sa Tagbilaran PNP, mm-hmm. Of course, ako i-acknowledge dahil po sir no ang kabang yun ni RD Abad, ato ang PNP Region 7, and ato ang Chief PNP Nartates, nga mo yun ihatag na ito technical assistance na makontakt na ito ang meta and ma-spin na ito iyang exact location. So, after ani, ang buhaton sa PNP is mupasaka sila o kaso. Trace na ito ang iyang digital footprint.
3: Mm-hmm.
2: Ang NBI na sila'y, ang PNP na sila'y team sa RACU na all yun assist na to. And nakitaan yun dito ang ng mga problema sa Tagbilaran, reaksyonan sa ato ang PNP. Ikaduha, ako lang po i-remind ang mga kabataan. Unan, let us be responsible, especially with our social media posts. Na kita naman yun na to nga, even if we go anonymous, naagyo tayo digital footprint. And with the help of the national government, akitaan yun na to, kinsa ning tawhana, maski pa o ibutang na ito, anonymous na pagka-post, makakontakt yun ang national government sa meta mismo. So, this is a warning to students nga gihimong joke or katawanan ang kaning mga threats. And ako pong ipakita ninyo nga ang Tagbilaran seryoso when it comes to safety and security of our students. Kay isip inahan, mga anak yun ninakutanan ni mga estudyante sa Tagbilaran. So,
1: si Tagbilaran City Mayor Janie ang hinabi sa Tagbilaran by night kagabi. Kini, Sir Ern Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Usap pa dyan ka babae, no? 18 anyos ang pangidaron, tinunan sa Baiso. Wa po mahibaw eh kung dinhi ba sa main campus Tagbilaran, no? Ang maong nasangpit nga estudyante, kay daghan man yung Baiso campuses, no, nasa Kalarin, nasa Kugtong Kandihay, nasa Bilar, diyan is Dakbayan sa Tagbilaran, napo diha sa lungsod sa Balilihan. No, so, mauna ni, matod pa sa mayor, leksyon na ni, kay mahibawaan yun mo, bisag unsaon ninyong tago. No, mahibawaan yun mo, bisag unsaon ninyong tago, kaya doon na ipaagi karon ang Philippine National Police. So, manubag yun mo. No, manubag yun mo nga sayon gisayon-sayon lang ninyo nga manghulga mo ti abay piting dakoa o kadaot ang inyong gihimo. Kabalaka pa sa mga ginikanan, sa mga estudyante, sa mga magtutudlo, sa mga local government units. Agka mo, mura lang magwa. So, undangan na ninyo ng paghulga-hulga, pagbinuang. Og doon ay mga problema nga inyong gisagubang diha sa pagpadagan sa eskwelahan, isulti kay doon na may mga guidance counselor sa mga eskwelahan. Og itugan sa inyong ginikanan, og di uwa mo makabatog kaisog mga estudyante, mga ginikanan ay musulti ka mura man ko og gipakauwawan bakaha sa sud sa eskwelahan. Mao nang manimaos mo. So ayaw ipahibaw sa mga kadagkuan sa eskwelahan sa inyong mga ginikanan aron mapaggang, no, o gibuli maghamod sa inyuhang mga classrooms. Atong liliyon ang lakat sa atong panahon, nawa na ang hanging habagat kung southwest monsoon, pero dili gihapon kalikayan nga atong masinati ang mga pag-uwan-uwan dahil sa intertropical convergence zone o ang localized thunderstorm. Uba na ito karubutaga si Sir Leonard Samar gikan sa Pag-asa Radar Station. Sir Leonard, makasinati batag uwan ka karong adlaw.
4: Good morning kanimo Sir Atoy. Good morning sa tanan nato mga suking ating paminaw ni mga istasyon sa DYRD. Ani yakining pinakaunang kalambuan sa kimtang sa panahon karong adlaw, wala na tayo gimonitor nga dautang panahon, low pressure yaman or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa par or sulod man sa pag-asa monitoring domain. Samtang ang sistema nga nagpasulapi karong mga panahon na padayon na nga naka-apekto usab kining gitawag ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao nay kaapekto sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab ditong lapitan sa Mindanao ug ingon man sa Palawan. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bol, mga kalungsuran ug tekmeans tagmilaran ug ingon man usab ditong lapitan sa Mindanao ug lakip na usab ang probinsya sa Palawan. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag maragumon na kalangitan ang dunay katag nga mapugulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes ug lakip na sa Pangkagayan, kining mga lugar usab makasinating maragumon na kalangitan ug inubanan sa mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bahin sa Luzon makasinati laman ng mga pupanag sa pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon na kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa amining silangan nga may mopuslabi ditong dapita sa may northern ug eastern section sa northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sobang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amining silangan ug paingon na ngadto sa amining kasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon nga ato sa aminang kasagpan nga mao mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab dintong dapita sa Mindanao ug samtang karagatan ining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukod sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:30 sa kahaponon. Then hinalang kutob kini nagayikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borada Station, Leonardo Samar mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonardo Samar.
4: Way sa payan, Sir Atoy, dahan salamat ug mayong buntag sa tanan.
3: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Luyo sa report sa Pag-asa, nanawagan ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol pinagi sa Office of the Provincial Agriculturist kon OPA nga magdaginot sa paggamit og bugas, paggamit og tubig og sa pagpananom og mga utanon og mga lagutmon nga daling maani sama sa kamuti. Sa gihimong OPA kon Office of the Provincial Agriculturist General Assembly sa niaging adlawng Lunes, gibutyag nila ni kanhi DA Regional Director og Executive Assistant sa Gobernador nga nagtutok sa agrikultura nga si Engineer Ricardo Oblina og ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas nga kinahanglang buhaton kini aron mapagaan ang epekto sa El Nino sa umaabot nga mga buwan. Matod nila ni Oblina og Pamugas nga pahimuslan nato ang mga nasinating pag-uwan sa pipila ka mga kalungsuran sa Bohol pinaagi sa pagpananom. Ang pipila ka mga uwan nga nasinati karon lumalabay lamang kini tungod kay duna gayoy El Nino nga mo grabe pa og mulungtad hangtod sa buwan sa Hunyo sunod tuig. Si Pamugas nag-awhag sa mga katawhan nga atong anaro ng atong mga kaugalingon nga mukaon og sinaksak bugas humay o mais, sagulan o saging,

0: Drought con huwaw o very dry condition. Tema'y gitutukan sa GMA News.
1: Kahit tapos na ang panahon ng habagat, posible pa rin ang mabag-ulan sa mga susunod na araw ayon sa PAGASA. At ngayon nagbabadya naman ang Super El Nino, nagbabala ang motoridad na posibleng umabot sa 38.7 degrees Celsius ang aktwal na temperatura. Iba pa po yan sa heat index o yung damang init. Saksi si Katrina Song.
2: Opisyal nang natapos ang panahon ng habagat at nasa transition period ang bansa patungo sa amihan season ayon sa PAGASA. Pero hindi umano ito nangangahulugang titigil na ang pag-ulan.
3: Kung titingnan po natin yung weather in the next few days, possible pa rin naman na maka-apekto yung IDCV, mostly sa may bandang Visayas, Mindanao, Palawan area in the next few days.
2: Sa kabila ng posibleng pag-ulan sa mga susunod na araw, maaaring mas mababa sa normal ang kabuuang ulan sa bawat buwan dahil sa El Nino. Maaari ring hindi ganoon kalamig ang maranasang panahon ng amihan. Mula sa 7 probinsyang nasa drought condition noong Setyembre, inaasahang lalawak pa ang mga lugar na makararanas ng pagkatuyo. Ayon kay Science and Technology Secretary Renato Solidum, nararamdaman na ang epekto ng El Nino ngayon at posible pa itong lumalas sa darating na taon. Lahat din anya ng probinsya ay inaasahang makakaranas ng drought o very dry condition pagsapit ng katapusan ng Marso 2027.
4: Well, the effects are being felt, but it can get worse next year based on the amount of rain that will happen. And I'd like to reiterate again, how we will be affected by it is dependent on how much preparation we have and the conservation of water that we will do.
2: Sa forecast hanggang Marso, maaaring umabot sa 38.7 degrees Celsius ang aktwal na temperatura. Iba pa ito sa heat index na isinasaalang-alang ang humidity at maaaring mas mataas ang init na mararamdaman ng katawan. Ngayon pa lang, iniulat ng Office of Civil Defense na 106 na lungsod at bayan at 5 probinsya ang nagdeklara na ng state of calamity, kabilang ang Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Islands at Agusan del Sur.
5: And may I just also inform everyone that we also recorded a damage on agriculture around 6.87 billion already. And affecting more than 249,000 hectares.
2: Kaya inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya na pabilisin ang paghahanda at palawakin ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Pinabibilis ng Department of Agriculture ang pagbili ng National Food Authority ng palay para mapalakas ang reserba na bigas. Naghahanda rin ng suporta sa mga magsasaka sa mga lugar na maaari pang magtanim.
6: Pero doon sa mga lugar naman na makakatanim at meron tayo fuel subsidy na ibibigay to help them, no? But additional fertilizer subsidy, transport subsidy at of course yung binhi na kailangan nila, among others.
2: Para sa mga lugar na hindi makapagtanim, pinag-uusapan ang tupad at iba pang programa ng DOLE at DSWD para sa pansamantalang kabuhayan at ayuda. Sa Cebu City, bumaba na ang level ng tubig sa balong ito. At tingin ng magsasakang si Porcing Husay, posibleng matuyo ang balon kapag dumating na ang mas matindi pang epekto ng Super El Nino.
7: Makadungog sila sa amuang pagsampit nila nga. Kung naikatabang, tabangan tamin nila. Okay. Maabot magit panahon ng diingon ni Manay El Nino, wa nagidmi ani asa na may manginabuhi nga. Ang amua, pangumaraman.
2: Sa Metro Manila, may nakahandang water tankers ang dalawang water concessionaire para sa mga lugar na posibleng magkulang sa supply. Mayroon ding water bladders o mga lalagyan ng tubig na maaaring ilagay sa mga estratehikong lokasyon. Tuloy-tuloy din umano mula pa noong 2025 ang repiping at pagde-develop ng bagong water sources sa mga local water district. Hinikayat ang publiko na magtipid sa tubig at agad i-report ang mga tagas sa tubo.
8: Hindi pwede pong business as usual. Kailangan po every individual, lahat ng mamamayan, gawin natin ang part natin by conserving water, by yung mga unnecessary na paggamit po, katulad siguro ng mga car wash, pagbabasa ng ating mga driveway and yung mga swimming pool po, mga unnecessary yan at this time.
2: Ako si Katrina Son, ang inyong saksi.

0: sa lain nga bahin, gisugda na o gisilip o li-li sa investigasyon ang minilyon ka pesong bank accounts nila ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Kini may gitutukan sa UNTV News. 14
1: na kinatawan mula sa 8 bangko ang planong isalang ng House Prosecution Team sa witness stand para sa Article of Impeachment na Unexplained Wealth o umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa 30 active bank accounts nila Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasis Carpio. Ayon sa House Prosecution Team, mula taong 2022 hanggang 2025, milyong-milyong piso ang ending balance sa mga bank account na ito, pero hindi umano deklarado sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENS ng Vice Presidente. Ang 24 na bank witnesses natapos nang ipresenta ng prosekusyon araw ng Martes, October 6. Partikular na ang Land Bank of the Philippines managers sa San Pedro, Davao at Davao Recto Magsaysay branches.
2: When taken together across the years 2022, 2023, 2024, and 2025, the Vice President and her husband, Attorney Carpio's bank accounts have a total ending balance of more than 190 million pesos that are not declared in her SALENS.
1: Sa testimonya ng Davao Recto Magsaysay branch manager, inisa-isa ang ending balance sa bank account ni Attorney Carpio. Noong 2022, mayroon itong ending balance na mahigit 505,000 pesos. 953,000 plus pesos naman noong 2023, mahigit 115,000 pesos noong 2024 at 1.35 million pesos noong 2025. Samantala, tinanong naman ng depensa ang Land Bank Davao Recto Magsaysay branch manager sa isyong may kaugnayan sa pagkakaroon ng asawa ng isang account holder.
3: Ma'am, in your practice, LBP verifies a person's identity and authority before releasing confidential account information, correct?
4: Yes, sir.
3: Your bank would require the depositor or the account holder's written authorization before releasing the account information to a spouse, correct?
4: We require SPA instead, sir. Special power of attorney.
3: Oh, not just a written
4: authorization. Yes,
3: thank
4: not
3: you.
4: Just authorization, sir.
3: So merely naming a spouse in a customer information sheet does not make that spouse a joint account holder, correct?
4: Yes, sir. Unless there is specifically mentioned na mag-or sila or something.
3: Thank you, ma'am. A person does not automatically become an authorized signatory merely because he or she is married to that account holder, correct?
4: Yes, sir.
3: Neither does the LBP automatically provide the spouse with access to the account through online banking, correct?
4: Yes, sir.
3: Thus, marriage alone does not entitle a person to obtain the other spouse's account balance directly from the LBP, correct?
4: Yes, sir.
1: Ngayong araw naman, haharap sa paglilitis ang iba pang kinatawa ng mga bangko at inaasahan ding sa sentro ang kanilang testimonya sa year-ending balances sa bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio.
5: Kahit na ano pong mathematical computation po yung gawin natin, parang hindi po yata nagtutugma dito po sa salin.
6: We will leave that to the determination of the court. No? Kung sa tingin nila, enough na yan to show na grossly disproportionate yung actual assets as reflected in the bank records versus what's declared, no? It is there's a clear deliberate, no, concealment of supposed assets that they have as far as cash is concerned. Kasi klaro yun, maski sabihin natin na nilump nila doon sa others, eh hindi pa rin tumutugma doon sa mga ibibigay o ipapasiwalat ng prosecution.
1: Nilimitahan na ang identification at authentication ng bank witnesses sa inventory ng bank documents na isinumite sa impeachment court. Gayunman, ayon sa presiding officer ng Senate Impeachment Court, hindi isinasantabi ang karapatan ng respondent na si VP Duterte na questionin ang authenticity ng bank documents sa cross-examination at formal offer ng evidence. Rosalie Cruz, humahataw sa balita ngayon.
0: Samtang hutanong gipanghimakak sa Malacañang ang aligasyon kung pagpakasala nga naa sa likod sa pagpangdaot sa Vice Presidente. Atong balikan ang UNTV News kabahin.
7: Wala na masisira kay BP Sara, nasa katawan niya na yan. Yung mga pondong yan na sinasabi na sa kanila, mapapakita yan sa bank records nila.
8: Maring pinabulaanan ng Malacanang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa likod ng paninira kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sarili mismo ng Vice Presidente ang sumisira sa kanya. Buwelta pa ng Palace official, huwag nang magturo sa iba kapag nagkakabulgaran na lanumaya.
7: Siguro yun talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pagdepensa, magtuturo ka na lang ng iba. Tandaan natin na may mga pondong ayon sa mga nakikita natin at nababalitaan natin, ang mga pondong ito ay naigay sa kanila, sa kanyang asawa, at sa ngayon, wala pang papasinungaling dito. Wala pang ibinibigay talaga na konkretong ebidensya na wala sila natanggap.
8: Patutsada pa ni Jose Castro, hindi kayang ibenta ng Pangulo ang bansa sa dayuhan.
7: Ang Pangulo, lagi niya itinuturo, hindi kayang ibenta ng Pangulo ang bansa sa dayuhan. Isa itong karumal-dumal na gawain. So huwag natin itong tularan. So kung ano man ang bayad, nakuha nilang mga pondo na maaari nagpayaman sa kanila, huwag nilang ipahid sa Pangulo. Dahil ang Pangulo ay hindi na kinabang ni singko sa mga perang di umanong natanggap nila.
8: Giit pa ng palasyo, hindi sana umabot pa ang Vice Presidente sa impeachment trial kung noong una pa lamang ay naipaliwanag na ang mga akusasyon laban sa kanya. Kabilang na rito ang issue sa paggamit ng confidential funds.
7: Siguro kung marunong siyang mag-explain ng mga inaakusa sa kanya, baka hindi na tayo nakarating sa impeachment court. Dahil kung meron siyang maliwanag na ebidensya na magsasabing wala siyang anumang bahid ng kasalanan, wala siguro tayong impeachment na pinag-uusapan ngayon.
8: Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.
0: Salamat sa 75 kung 75 online viewers atong YouTube o 275 usab sa atong Facebook page. Unang bahing katos itong mga balita nyo na bati, hatod ganato sa Marcela Fee.

0: siya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Oras alas 6:36 na.
3: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Takna sa Buholay. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
6: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
7: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
14: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
15: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
16: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco 1.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Nila Intinado, Puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
19: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bool Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas. I don't

0: Good morning, Atty. Blessel Ashley Reveta. Nagtimbaya iyang mapinanggaong inahan nga si Ma'am Edith Reveta diha sa Montanya, Baclayon. Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinagi ni Kay Casinilio Bayuko. Kay go.
1: Naghatag og dugang kalagsik sa ekonomiya sa Dakbayan ang pag-abli sa pipila ka mga bagong negosyo sa syudad. Na grand opening ang Nelly's Gold Trading nga nahimutang sa Lightport Center sa Barangay Poblacion 2 nga nag-buy and sell sa gold ug jewelries. Gibuksan usab ang pinakabag-o nga coffee shop, ang Seed Coffee and Bar nga nahimutang at bang sa Tony's Resto sa Barangay Poblacion 1. Gihimo ang laing ribbon cutting ceremony sa pagbuka sa Get Clean Bohol nga nag-offer og professional cleaning services alang sa mga balay og business establishments. Ang ilang buhatan naa sa Galliare Street, Poblacion 2. Mapasalamaton si Mayor Jane Yap sa mga negosyante nga nag-invest sa Dakbayan tungod kay ang pag-abli sa mga bagong negosyo naghatag og dugang economic activity, trabaho og oportunidad alang sa mga tagbilaranon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayokot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Good morning sa tanang mga senior citizens diha sa Baclayon, labi na sa Barangay San Roque, Baclayon. Special greetings pod sa akong ako ka Hatma Rosita, Nida, Annabel, Meluna, Lisa, and Azon. Ingon man sa tanang buwak officers and members sa Baclayon, salamat gikan ni Ma'am Helen Buwak Kenya. O gani, Bro Winnie Aya, good morning. Alas 6:49 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag nga giingong sirado na kung case closed na sa pagpanulis sa duha ka mga Chinese nationals dito sa lungsod sa Luway. Sir Ern Pahayahay sa iyang report.
4: Gideklara ng case closed sa kapulisan ang kasus pagpanulis sa duha ka Chinese national sa Himontagon o Morning Hills, Barangay Butok, Occidental, lungsod sa Luway. Human na ila sa PNP ang mga suspect. Kini ang pinakaulahing update o impormasyon nga human sa pakighinabi kang Luway Chief of Police, Police Lieutenant John Ray Olinda, kagabi sa Tagbilaran by Night, na hinumduman nga nitong Domingo, giatake sa mga tulisan ang duha ka Chinese national samtang dito sa mong lugar. Ang biktima nga si Yuking Tang, nawadaan og 9,000 pesos samtang nakuha usab ang Chinese passport sa usa sa mga biktima. Apan ang passport wahin na nakita sa usa sa mga residente sa Luway o gitugyan ngadto sa police station. Sa miging adlaw, mihimo dayon og aksyon si Mayor Lahar Ayuman uban sa hepe og ang investigating team gikan sa Bohol PNP nga gipungluhan ni Police Major Bonifacio Lucerna. Sa maong panahon, nagtanyog usab si Mayor Ayuban og 50,000 pesos isip halipay alas makathatag og impormasyon nga ni sampots pag-ilas pag mga krimen. Temporaryo usab nga gisirado ang Morning Hill samtang nagpadayon ang investigasyon, pinagis koordinasyon sa Barangay Butok o sa tag-iya sa pribadong yuta. Giklaro sa mayor nga Morning Hills o sa kapribadong lugar, bisan pa manog libre ang pagbisita sa mga tao tungod sa nindot nga overlooking. Apan, ninin pinakabagong update, sumakang Police Lieutenant John Ray Olid na ila na sa kapulisan ng mga suspect o giisip ng case close ang kaso. Ang duha ka biktima usab mi pirma o affidavit nga nag-ingon nga dili na sila interesado sa pagpasaka og kaso batok sa mga gikathapan na kaya biyahin na usab sila kagahapon sa China. Bisan pa nini, gipamahayag sa biktima nga ilang pagpasalamat og tabang og labi na ang assistance sa local government unit sa Luway, pinagi ni Mayor Lahar Ayuban og sa kapulisan. Sa ang PNP Luway, nangita karon og pamagi og pakisusi og unsa nga kaso ang posibleng mamahimong mapasaka batok sa mga personal interest o suspitsado sa pagpanulis. Kini si Earn Pahayahayang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, ato ni City Councilor Ide Burha o City Councilor Plong Ringka. Alas 6:52 sa atong oras sa kabuntago na dakpan pinaagi sa hot pursuit operation sa kapulisan ang usa sa mga suspek sa kamikawat sa antik nga kampana nga bronse sa simbahan sa Lubok ngayong Domingo sa Udto. Si The Barker Cell Remolador sa MB Tami.
5: Sa lungsod sa Lubok, nakuha pagbalik ang antigong kampana sa simbahan sa Lubok nga gikataong gikawat sa duha ka mga suspek sakay sa usa ka tricycle base sa nakuha sa CCTV footage sa milabay nga Domingo sa Udto. Naitabo dito sa Barangay Poblasyon Ondol sa lungsod sa Lubok. Sa gihimong follow-up operation sa kapulisan, nasigpatan ang antigong kampana nga gibaligya na sa scrap buyer dito sa Barangay Libertad sa Tubigon. Gibanabana kantidad sa 17,000 pesos ang suspek na ilan nga manag live-in nga taga Barangay Santa Cruz Sagbayan, kinsa giila usab nga scrap buyer. Ang 26 anyos nga lalaking suspek na si Cop Martis sa Kadlaon dito sa Gipoy ane-ene kiniatol sa gipegayon nga hot or shot operation sa kapulisan, samtang ang kasabwat ni ene padayon nga gipangita sa kapulisan. Gibutyag nga dugay nang gipanidaan sa mga suspek ang maong antigong kampana nga gibutang ilawom sa kumbinto o gikataho nga pasakaan og sumbong ang mga suspek base sa nahimo ni ining salaod. Ang nadakpang suspek kasamtangan karon anaana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Lubok. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:54 ang atong oras sa kabuntagon. Padayon karon sa atong mga balita. Nakaangkon ang mga angol sa kalawasan ang duha ka mga sakay sa motorsiklo humang kini dadasbagan og sakyanan dito sa lungsod sa Balilihan. Si June Gutierrez sa iyang report.
6: Dali og daghan dres nga Galeris Medical Center ang duha ka mga sakay sa motorsiklo humang kini gidasmagan og auto dito sa lungsod sa Balilian. Ang driver sa motorsiklo gi paila nga si Rick Bell Balile nagapuyo sa Maypuro 4 Barangay Badyang sa lungsod sa Skituna. Aya usab nga bike rider gi paila nga si Mylen Tugib 22 anyos lumad kag Barangay Kabuaksor sa lungsod usab sa Skituna. Sa tuna sa ira gagahapon sa mga size image sa iyo nga kapunon nga gikan kini sila sa lungsod sa Antikira kay nagikuha og si ila na pagpauli lulang silang gisakyan nga motorsikal pag abot sa may purok size Barangay Datagsor sa lungsod sa Belian sa may tungason nga bayan. Og sa tuwa nga paginabi ni Police Master Sergeant Robin Flores, Police sa lungsod sa Belian.
7: Sorry, motorcycle nga Skygo nga dunay sidecar nga dagdag ni siya padong na siya sa Itatuna.
8: Okay.
7: Samtang kining Toyota Vios sedan nga gimaneho usab ni Renato Pusa nga taga Barangay Datag Belian Bukol. Padung na pud niya sa padung sa Belian proper. Niya moto pagabot gini la ni sa may tabuan pagpangiga mo sila. Tumatod pa sa initial nga investigation sa atong kapulisan nga nagaresponde sa mga itabo nga ang kining motor, ang kining sidecar, motor nga doon ay sidecar, dagdag nga wala sa headlight nga kasiga, wala mag function yung headlight nga ang kini pong probasi po sa skid mark nga atong nakita sa eksena, no, sa itabo nga kining Vios mura nga sold sa damay ba sa dito sa linya dito sa motorcycle.
8: Motor na tapsingan.
7: Motor nagkabangga sila. Nagkabangga sila. Nakon nga pagkasulti, wala gid siya suga.
8: Ah, way suga ang katong motor nga naisod car. Ang kaning duha ka mga party ani motor o katong auto sa upat like himo nga mga compromise.
7: Wala pa sir, wala pa. Pero ang ilang mga sakyanan ani ana karon sa ato ang istasyonan.
9: Kung nga buntag ato usab nga gisusi kaning duha ka mga sakay sa motorsiklo. Nakaangkon kaning mga angol bunok sila kalawasan nga kaning babae nga iyang backrider nga si Miley Tokeb. Nakaangkon kaning balik diha sa iyang paa o mga angol bunok usab sa kalawasan o presyo kini sila gatiman sa tuang mga doktor. Gikalang dari matangan sa Galeris Medical Center sa Alerto ng Service ang plan mo forever. Basta balita DYRD. Saligan sa balita DYRD.
0: Timbaya ko sa tanang miyembro sa PICAF Technical Official Bohol o sa tanang miyembro sa Bohol Arnes Escrima de Mano. Timbaya po ko sa tanang miyembro sa Escrido Dorex International, labi na sa mga new instructors and master instructors sa Escrido. Instructor Remark Carbero, Luis Hermoni or Himuni Epe, Master Jemar Hanya or Janya, Master Christian Alin Lupena, Master Carla Alisa Innerland, Master Chris Angelo Sibayan, Master Christian Jereco Sibayan, Master Carl Jansin Sibayan, gikanin ni Bro Jerry Sibayan, mga higala. Inyo na bati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: DYRD. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
10: Good morning.
0: Good morning, Kisani.
10: Hello, sir.
0: Pila may edad?
10: 30 years old, sir.
0: Unsa may problema?
10: Ultrasound.
0: Okay. Unsa may taga-asa man ka?
10: Taga-dawdaw.
0: Okay, sige. Huwat-huwat lang na sa gawas, ha. Palihok ko nung pahuam na yung cellphone nga gigamit anang aduna po ilang ihangyo diha.
10: Okay po, sir. Salamat.
0: Good morning ato ni Kagawad Batsoy Alba sa Populasyon 2 ni Kagawad Dani Abiliana sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Hello, good morning.
11: Good morning, sir.
0: Kinsa ni?
11: Si Jen O'Clarick, sir.
0: Kisay pasyente?
11: Akong anak sa Presidente O'Clarick.
0: Pila may edad?
11: 27.
0: Unsa may problema ani, ma'am?
11: Mental health problem.
0: Okay, sige. Huwat-huwat lang din sa gawas, ha?
11: Salamat, sir.
0: Ipahuwa man ang isa ka. Aduna pa yung laing usa, diha. Hello, good morning.
12: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni sir?
12: Isidro Plakador.
0: Pila may edad?
12: 44.
0: Kung sa may problema?
12: Kaling akong sakit nga, pilit si sir, ila mo kung i-admit na pukod nila sa provincial hospital. Mga akong kuhan mo ni, kaling akong tambal nga mintinan para sa pilit si.
0: Okay, sige. Huwat-huwat lang din sa gawas, ha?
12: Salamat
0: guys to mga loyal donors, mga higala.
13: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carlos Curtain Shop, Anonymous Purok Uno Kogon Tagbilaran, og Mansion Side.
0: Salamat kayo sa Kapurok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao Diamond. Salamat kayo ni Sir Jiboy Tabera sa Rolet Soto Care. Nahimutang nilihalayo sa Co-op Hospital, Barangay Dampas ni Atong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning o salamat po kayo nila ni Sir Leo, ni Ma'am Ames Rikina, ni Ma'am Praxides Mahumas o ingon manusab ni Ma'am Grace Labi. Og good morning og salamat po kayo ni Father James Darunday. Adunay 500 pesos sa iyang programang baon sa kagawasan kung baksa ni paagi ang panghatag utabang sa STK Diner at bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2. So ang 500 pesos ni Ma'am Inday Bonite sa Hazel Bulaluan. Ang Hazel Bulaluan ay mutang dilihalayo sa KFC Church Poblasyon 2, wailaing restaurant di apunuan sa kasya mo na ng Hazel Bulaluan, mga higala. Kini sa ato'y kosap ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos kung may buntag ka na itong tanan.
3: Kaaso-aso nga mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
0: Alas 7:02 na.

0: Una sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango.
7: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
8: This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
9: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
10: This news is brought to you by Enervon Z Plus, all new, best ever Enervon, Enervon Z Plus.
11: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
12: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
13: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Bali!

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:05 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan.
4: Lawak Balitaanan
3: sa DYRD.
4: Itangyay
3: sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
3: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag. Kininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa itong kini sa maing tingwa sa Island City Mall. Hindi kayo giyanam sa mga gisaligang tinghipo sa mga balita. Gikan sa DYRD. Newsroom Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
2: O ginisigli orkulyo ang friend mo forever.
0: Matod sa mga balita ug karon sa atong mga uluhan. Sa atong police report, nailhan ang 18 anyos nga estudyante sa Bohol Island State University suspect sa online bomb threat sa Tutoka Universidad nga nisdakbayan sa Tagbilaran.
2: Samtang giimbestigahan pa sa mga otoridad kun unsa ang rason nganong gihimo sa tinun-an ang pagpanghulga og bomba pinaagi sa internet.
0: Gideklara sa PNP Luay nga case na close ang insidente sa pagpanuli sa duha ka Chinese tourist sa Himuntagon Hills. Human kini na ilha na ang mga suspect. Turistang incheck, dili mo pasakag kaso, batok sa suspect.
2: Target nga masugdan og pag-ugmad ang drainage system sa Bahaunon nga Lamdangan Street gamit ang 23 milyones ka pesos nga pundo gikan sa Department of Public Works and Highways.
0: Muhatag sa iyang State of the Province address si Governor Ari Sementado karong adlong Biyernes din ipresenta sa gobernador ang mga nakabot nga agi proyekto plano sa alang sa itong lalawigan sa Bohol.
2: Dugang biyahe og mas dagkong aircraft gipaabot sa Bohol Panglao Airport karong buwan sa Oktubre.
0: Nasikop lang usa sa duha ka suspect sa pagpangawat sa antik nga bronzing kampana sa simbahan sa Lubok samtang ang kakunsabo unsab nadakpang suspect padayon pang gipangita ang kampana na bawi na sab sa mga otoridad.
2: Gisugyot ni House Minority Leader Nonoy Libanan ang pagtukod og undersea tunnel o tulay nga magdugdong sa Bohol og Cebu og Bohol og Southern Leyte aron mapadali ang pagbiyahe sa mga tao og produkto ilabi na panahon sa mga kalamidad.
0: Nakita sa DYRD Impeachment Watch nga dili matuis ang opisyal nga mga bank og Anti-Money Laundering Council records ni Vice President Sara Duterte subay sa husay sa pasangil nga unexplained wealth sa Vice Presidente.
2: Sa balitang regional, 35 anyos nga uyuan gipatay sa pag-umangkon dito sa Dumanhog, Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, misaka sa 7.2% ang inflation sa Pilipinas ngayong buwan sa Setyembre.
2: Gihagit sa Malaganyang ang kapo ni Vice Sara Duterte nga magpakita og record nga wa siya'y koneksyon ngadto sa China.
0: Samtang sa gawas sa nasod, si US Secretary of State Marco Rubio suportado niini ang mga pagdepensa sa Saudi Arabia sa mga attack gikan sa Houthi rebels.
2: Sa paugnat sa kusog, gipaubos sa pagpanindot ang Rizal Memorial Tennis Center isip ang pangandam sa pagduma sa Pilipinas sa WTA sa sunod nga tuing. Sa balitang artista, nagpahayag si Dennis Trillo nga iyang panalipdan ang iyang asawa o Jeneline Mercado nga si Jeneline Mercado batok sa mga intriga.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompleto ng detalye sa mga pagbalik.

0: Ug karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit. Sa ato nga police report, naila na ang 18-anyos nga estudyante sa Bohol Island State University suspect kini sa online bomb threat sa tuto ka mga universidad nga nisdakbayan sa Tabilaran. Alas kompletong detalye alagad earned pakayahay.
1: Si Mayor Jane Yap nga nahinabi kagabi sa Tagbilaran by night, mibutyag nga nasubay na sa Tagbilaran City Police. Tinabangan sa PNP Chief nga si General Jose Melencio Artatis Jr. o sa Regional Director sa Kapulisan ang gigikanan sa online bomb threat nga mi-target sa tulo ka universidad sa Tagbilaran. So mala pa nini, usa ka 18 years old nga babae, first year college student sa Bohol Island State University ang giilang suspect ka.
2: Pag-identify yun niya sa Tagbilaran PNP, of course, ako i-acknowledge dey puncher no ang tabang yun ni RD Abad, ato ang PNP Region 7, and ato ang Chief PNP Artates, nga mog yun ihatag na to technical assistance na makontakt na to ang meta and ma-pin na to iyang exact location. So, after ani, ang buhaton sa PNP is mupasaka sila o kaso. Trace na to ang iyang digital footprint. Ang NBI na sila ay ang PNP na sila team sa RACU na all yun assist na to. And nakitaan yun dito ang ng mga problema sa Tagbilaran di aksyonan sa ato ang PNP. Ikaduha, ako lang po i-remind ang mga kabataan unan, let us be responsible especially with our social media posts. Na kita naman yun nato nga even if we go anonymous, naagyo tayo digital footprint and with the help of the national government, akitaan yun nato kinsa ning tawhana maski pa o ibutang nato anonymous na pagka-post, makakontakt yun ang national government sa meta mismo. So, this is a warning to students nga gihimong joke or katawanan ang kaning mga threats. And ako kung ipakita ninyo nga ang Tagbilaran seryoso when it comes to safety and security of our students. Kay isip inahan, mga anak yun ninakutanan ng mga estudyante sa Tagbilaran. So,
1: si Tagbilaran City Mayor Jane Yap ngayon hinabi sa Tagbilaran by night kagabi. Kini, sir, and pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Linda Pasco. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Kung usap, good morning ni Ma'am Delia Chua, diha sa Taloto, Ma'am Zen Oy, o Ma'am Gemma de las Heras. Samtang giimbestigahan pa sa mga otoridad kung unsa ang rason nganong gihimo sa tinun-an ang pagpanghulga og bomba pinaagi sa internet. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
4: Padayon pa nga giimbestigahan sa mga otoridad ang motibo sa baguhay lang nga online bomb threat sa tulo ka mga unibersidad sa dakbayan sa Tagbilaran. Sa eksklusibong interview sa DYRD inyong alagad kagahapon kang Tagbilaran City Chief of Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, giingon ini nga wa pa nila masuta kun unsay motibo sa hulga sa bomba online.
5: We as of now di pa ka establish sir, pero negative man tong kwad sir, negative man tong alleged nga accordingly may bomba ang gitanom sa tulo ka university sa atong subad. So ato pa lang isuta sir kung unsay kuya ang motibo.
4: Mingon si Bicoy nga nagpatabang sila sa PNP anti-cybercrime unit din sa Bohol aron mailan ang mihimo sa krimen. Sumala sa opisyal nga ilaha kini nga seryosohon og papanubagon ang naghimo subay sa balaod. Gipasalig usab ni Bicoy nga kadadlaw magpatrolya sa mga eskwelahan ang kapulisan aron maprotektahan ang mga estudyante og magtutudlo. Giawag niya ang publiko nga motawag dayon sa emergency 911 kung makadawat ang mga bomb threat online man o dili aron maaksyonan dayon sa kapulisan. Hangyosab niya sa mga ginikanan sa pag-supervise sa mga anak labi na sa internet ug social media aron dili sila maladlad sa mga bayolente o ngilad ng mga impluensya.
5: Sa karon mga nahitabo sir, mostly sa atong mga involved sa sabah sa mga insidente, mga estudyante. Then, dako kayo ang tabang sa parents sir sa pag-supervise sa mga anak, kumusta ko nilang anak, okay ra ba yung anak.
4: Gikan sa Tagbilaran City PNP, kinisiray tutas ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kini nga DYRD Breakfast News, mabati ni ninyo sa DYRD kung na KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM, 89.3 diyan sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, sa Facebook o sa Zeno Radio.
6: ng balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Mabini, ipahigayon kagahapong adlawan 2026 Audit of LGU Compliance on Ease of Doing Business and Efficient Government Delivery Service. Sa lungsod sa Mabini, nga gipangulohan usab kini sa mga representante gikan sa Department of Interior and Local Government Region 7 tumong sa mga audit ang pagsusi sa compliance sa LGU sa mga sumbanan o requirements alang sa epesyente, transparent o hapsay nga paghatag sa serbisyo publiko.
3: Sa lungsod sa Clarín, nagpatuman ang upat ka adlaw nga trabaho ang nahisgutang lungsod isip lakang sa pagkonserbar sa enerhiya o pagkunhod sa gasto sa gasolina o transportasyon tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Pinaagi sa kamaduan, gipatuman ang bag-ong work arrangement sugod ni atong adlang Lunes. Ang oras sa trabaho, alas 7:30 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto ug ipadayon gikan alauna sa hapon hangtod sa alas 6:30 sa gabi. Ang adlaw Biyernes mahimong non-working day alang sa mga opisina o personnel nga sakop sa nahisgutang kamanduan. Matod pa sa LGU Clarín nga tumong sa Monglakang, ang pagminos sa konsumo sa gasolina, paghunod sa transportasyon o pagpalambo sa operasyon sa lokal nga pangagamhanan.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 20 minutos pasado alas 7 diri sa itong DYRD Breakfast News, gideklara sa PNP Luway nga case closed na ang insidente sa pagpanuli sa duha ka Chinese tourist diha sa Himuntagon Hills human kini nailhan mga suspect samtang turistang incheck. Wa na mo pasakag kaso batok sa suspect. Alagad Earn Payahay sa kompletong detalye.
1: Gideklara ng case closed sa kapulisan ang kasus pagpanuli sa duha ka Chinese national sa Himuntagon o Morning Hills, Barangay Butok, Occidental, Lungsod sa Luway. Human na ila sa PNP ang mga suspect. Kini ang pinakaulahing update o impormasyon nga human sa pakighinabi kang Luway Chief of Police, Police Lieutenant Janry Olinda, kagabi sa Tagbilaran by Night, na hinumduman nga netong Domingo, giatake sa mga tulisan ang duha ka Chinese national samtang dito sa mong lugar ang biktima nga si Yuking Tang, nawadaan og 9,000 pesos samtang nakuha usab ang Chinese passport sa usa sa mga biktima. Apan ang passport wahin na nakitaan sa usa sa mga residente sa Luway o gitugyan nga to sa police station. Sa miging adlaw, mihimo na yun og aksyon si Mayor Lahar Ayuman uban sa hepe o ang investigating team gikan sa Bohol PNP ang ipungluhan ni Police Major Bonifacio Lucerna. Sa maong panahon, nagtanyog usab si Mayor Ayuban og 50,000 pesos isip halipay alas makathatag og impormasyon nga ni samputs pag-ilas pag mga krimen. Temporaryo usab nga gisirado ang Morning Hill samtang nagpadayon ang investigasyon, pinagis koordinasyon sa Barangay Butok o sa Tag-iya sa pribadong yuta. Giklaro sa mayor nga Morning Hills o sa kapribadong lugar, bisan pa manong libre ang pagbisita sa mga tao tungod sa nindot nga overlooking. Apan, ninin pinakabagong update, sumakang Police Lieutenant Janry Olid na ila na sa kapulisan ng mga suspect o giisip ng case close ang kaso. Ang duha ka biktima usab ni pirma o affidavit nga nag-ingon nga dili na sila interesado sa pagpasaka o kaso batok sa mga gikathapan na kaya biyahin na usab sila kagahapon sa China. Bisan pa nini, gipamahayag sa biktima nga ilang pagpasalamat og tabang o labi na ang assistance sa local government unit sa Luway, pinagi ni Mayor Lahar Ayuban o sa kapulisan. Sa ang PNP Luway, nangita karon og pamagi o pakisusi o unsa nga kaso ang posibleng mamahimong mapasaka batok sa mga person of interest o suspitsado sa pagpanulis. Kini si Earn Payahay ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
3: Good morning ni Time Salmar. Nagtanaw ka na to karon live gikan sa Baogo Inabanga Bohol, North Caloyong. Nagtanaw pud ka na to karon si Juanich Narisma Ogatis Prima nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Rolando Minyo nagtanaw pud diha sa Luway. Ug sa Mabiti Humawid si Ellen Rilita Yungot nagtanaw live gikan sa siyudad sa Pasay. Target nga masugdan o pag-ugman ang drainage system sa bahaunon nga Lamdagan Street gamit ang 23 milyones ka pesos nga pundo gikan sa Department of Public Works and Highways. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
4: Gilauman nga masugdan karong Nobyembre ang kumpletong pag-ayo, pagbago o pag-upgrade sa drainage system o agianan sa tubig sa Lamdagan Street. Nga usa sa mga mahinungdanong lakang aron masulbad ang dugay ng problema sa baha sa maong dapit. Ang Lamdagan Street sa Barangay Kugon, Dakbayan sa Tagbilaran, nailhan nga usa sa mga pinakabaunon nga lugar sa syudad. Matagi ngayon nga doon ay kusog nga ulan. Sa interview sa The Verdin yung alagad kagahapon, kang City Engineer Chodoro Estoque, gibutyag nini nga 23 milyones pesos ang pundo gikan sa DPWH o Department of Public Works and Highways ang gamiton alang sa drainage system revamp sa Lamdagan Street.
7: Portion anini ang sa Sanusi Street, approximately 140 meters, taman to diha sa portion sa Binigno Aquino, kanang particularly dool sa may 7-11. So, ana diha ang

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa alagat sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal buhatan sa pag-asa.
2: Ani ya kining pinakauling kalabuan sa kemtang sa panahon karong adlaw, wala na tay gi-monitor nga dautang panahon, low pressure ya man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa par or sulod man sa pag-asa monitoring domain. Samtang ang sistema nga nagpasulapi karong mga panahon na padayon na nga naka-apekto usab kining gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone nga man naka-apekto sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab ditong lapitan sa Mindanao ug ingon man sa Palawan. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bol, mga kalungsuran ug tekpiens tagmilaran ug ingon man usab ditong lapitan sa Mindanao ug lakip na usab ang probinsya sa Palawan. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag managumon na kalangitan ang dunay katag nga mapugulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes ug lakip na sa Bangkagayan, kining mga lugar ha usab makasinati managumon na kalangitan ug inubanan sa mga pagulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bahin sa Luzon makasinati laman ng mga pupanagi sa pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan. O ginumanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanalupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, ugad to na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa Mining Silangan, nga may mapasalabi dito dapita sa may northern o eastern section sa northern Luzon, o samtang kadagatan, usab nining malugra kasarangan, ugad to na sa pagkabaluron. Samtang sobang bahin, mahinay, ugad to na sa kasarangan hangin nga nagagikan sa Mining Silangan, o paingon na nga to sa Mining Kasagpan, nga may mapasalabi sa ubang bahin sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa Mindanao kasagpan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab didtong dapita sa Mindanao ug samtang karagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit ang sukod sa temperatura, magasukod sa 27, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, ug musalop sa kini sa may alas 5.30 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagayikan sa EWST Pag-asa, Albuquerque Borada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ngayon na ba ating DYRD Breakfast News? Ito ginismay nga tingwa sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD ang radyo sa katawahan. Dagang salamat ang mayang buntag.
0: DYRD Naguna sa mga balita.
1: 10 minuto sa Diba Magalas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
10: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time check is brought to you by Myra Cuff Ambroxol Hydrochloride. Myra Cuff, ukal ang magtok na plema. Afford pa.
1: Dugang ng unang balita sa mga bahin sa itong nasod nang andam ng karon ng gobyerno sa posibleng mas grabing epekto sa El Nino sa umabot ng mga buwan. Inindugang detalye ay mabati humani ini.
12: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
13: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning, Nepelita Perli Doy Sabas. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usam nagtanaw po ka nato karon si Ryan Palak gikan sa Valencia, Bohol. Nagtanaw po si Mafe Mugada Malimot. O gusab, Naminaw po ka nato karon si Sergio Tambis diya sa Gigi's Seafood Village, Ruben Perez, Tamski Perez, Lydia Batoon o Gramonito Batoon diya sa US. Nagtanaw ka nato karon. Og usab si Anita Torrigosa, naminaw si Albert Olmedo, naminaw po nato karon. Ma'am Ethel Urig, Edi Urig, good morning. Si Ma'am Harith Inting Sepe, naminaw karon. Chimmy Sepe. Ma'am Annie Lopos, good morning. Olim Lopos, si Ma'am Emma Rikina. Si Leo Rikina, good morning. Harum Walda Garzota, maing buntag na sa Maribohok. Kakay Alminye o Kiking Alminye, maing buntag. Usab na sa lungsod sa Albor, sigig tanaw sa telebisyon sa tong balita kada buntag. Si Sir Sammy Milo o Ma'am Angga Milo, giyang pamilya. Sigig tanaw gining TV kada buntag. Usab mga trabahante sa Plaza Marcela, good morning. Mga trabahante usab sa FCB Bank diya sa Talotto Branch. Usab si Boy Ray Pamaong. Yan-yan Pamaong uya mga anak na minaw karon. Oh, diya sa Kugon. May buntag usab ni Lydia Arat, nagtanaw ka na to karon. Narciso Madanggit diya sa Balilihan Bohol, nagtanaw live. Chima Ramiso, nagtanaw po diya sa Proxete, Tinibgan Maribohok. Usab si Guni Mula Mula, nagtan-aw pod ka na to karon live. O si Rizel Lanoy Andales, nagtan-aw live gikan sa Kabasakan, Sagbayan, Bohol. Good morning natong tanan.

0: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
9: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Balita!

0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, itong ganito sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga baterya motoline sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan, Stagbilaran. Misaka sa 7.2% ang inflation sa Pilipinas niyantong nga Setyembre, gikan kini sa 6.1% niyantong buwan sa Agosto. Ugmatod sa Philippine Statistics Authority, natapos niini ang upat ka sunod-sunod usab nga buwan sa paghinay usab sa inflation. Ang pagkaon og non-alcoholic beverages maoy dakong hinungdan sa pagsaka sa inflation nga miabot kini 6.7%. Misaka sab ang presyo sa housing, utilities ug fuel, misaka sab og 14.6%. Ang inflation sa transport sector, presyo sa bugas, misaka og 20.3% kumpara kini sa maayong tuig, samtang miabot usab 5.4% ang average inflation gikan sa Enero ngadto Setyembre. Mas taas kini itandi sa target sa gobyerno nga 2 ngadto 4%. Samtang ang Philippine Statistics Authority gilauman nga dugang kini nga pressure sa budget sa mga panimay, ilabi na sa mga pagkaon o pamasahe.
2: Gihagit sa Malacañang ang kampo ni Phoebe Sara Duterte nga magpakita og record nga wa sila'y koneksyon ngadto sa China. Ang manghagit human sa pasangil ni kani Senador Antonio Trillanes IV nga ang Cali 88 Food Corporation nga kompanya nila ni Mang Scarpio bana ni Phoebe Sara Duterte nakadawat kini og 319 million pesos gikan sa gobyerno sa China. Lakip ang Tapang og Malasakit Alliance for Philippine Incorporated, ang foundation kundiin incorporator si Phoebe Sara Duterte nakadawat kini 150 million pesos nga donasyon gikan sa Chinese Embassy sa Pilipinas.
1: Dugang balita ang Pilipinas, sumani.
0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kinig balita ang Pilipinas, ito na ito sa Tire Queen, a Goodyear Serve Tech, your first stop in first class at tire service. Dalan, Venancio Pinting Avenue, Nakbayans, Tagbilaran. Nangandam ang gobyerno sa posibleng mas grabing epekto sa El Nino sa maabot ng mga buwan. Ipaligo na sab sa mga otoridad ang mga lakang aron sa mapanalipdan ang supply sa tubig o ang produksyon sa agrikultura. Nangandam sab ang mga ahensya sa gobyerno. Tabang, alang kini sa mag-uumaw mga mangingisda nga mahimong mapiktuhan sa huwaw, kakuwang stubig o ang grabing kainit. Ginasigsap ang mga komunidad nga magtipig kinig mga tubig o niya gamiton kini sa husto. Parayon usab nga gibantayan sa mga otoridad ang kahimtang sa itong panahon ng mga agricultural areas o matos gobyerno, importante ang sayong pagpangandam aron usab maminusan ang epekto sa El Nino sa supply sa pagkaon o panginabuhian.
3: Gipaniguro sa Department of Agriculture nga dunay igong supply sa bugas ug uban pa mga produkto sa agrikultura hangtod nga mahuman ang Super El Nino. Suma pa ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary nga si Arnel De Mesa nga gumikan sa grabing huwaw pagalauman nga mawad-an og hangtod 700,000 nga metric tons sa humay ang Pilipinas. Nagpadayon ang lokal nga produksyon pinagi sa NFA o National Food Authority o padayon ang ilang pagpalit o mga humay sa mga mag-uuma.
2: Balita sa gawas sa nasunog ang paugnat sa Kusog Humani.
4: Balita! Pilipinas! Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod na kunato sa Tire Queen na Goodyear Servitech, gisuportahan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang katungod usab sa Saudi Arabia nga dipinsahan ang kaugalingon batok sa mga pag-atake sa mga rebeldeng Houthi. Matunay Rubio, adunay katungod ang Saudi Arabia nga manalipod kun panalipdan ang kaugalingong teritoryo batok sa bisan unsang hulga. Gipahayag sab niya nga sama nini adunay katungod sa mga gobyerno sa Yemen nga dipinsan ang ilang kaugalingong nasod. Gipasiog da kini ni Rubio nga adunay kasabutan sa seguridad tali kini Estados Unidos o ang Saudi Arabia nga padayon nilang gituman kinamduman nga gipunterya sa mga Houthi ang pipila usab ka critical nga mga infrastruktura sa Saudi Arabia. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa Kusog.
3: Ipaubos sa pagpanindot ang Rizal Memorial Tennis Center, isig pagpangandam sa pagduma sa Pilipinas sa WTA sa sunod nga tuig. Madad pa sa Philippine Sports Commission nga mahinungdanon ang pagpalampo para sa duha ka dagkong mga kalihukan sa tennis karong tuig 2027. Unang ipahigayon ang WTA 125 Philippine Women's Open sa Enero tuig 2027. Samtang ang WTA 250 nakatakda nga paghimuon gikan Nobyembre 1 ngadto sa 7 dinhi sa atong nasod. Gikumpirma usab sa PSC chairman nga si Patrick Gregorio nga kinahanglan nga mamahimong mas nindot ang playing court para sa mga magdudua. Sa balitang artista, nagpangayag si Dennis Trillo nga iyang panalipdan ang iyang asawa nga si Jeneline Mercado. Sumapa ni Dennis nga iyang mga reaksyon kung ang iyang mga reaksyon sa kontrobersiya kabahin sa anak ni Patrick Garcia ngadto sa iyang asawa nga si Jeneline, iyang katungod isip bana karon sa aktres o amahan nga panalipdan ang iyang pamilya.
2: Bugti sa peso, yung tandis dolyar, mga salapis kalimutan ng mga gudloa.
3: Ang US dollar, 62 pesos o 62 centavos. Japan yen, 39 centavos. UK pound, 82 pesos o 81 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 98 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 96 centavos. Singapore dollar, 48 pesos o 97 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 65 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 62 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 5 centavos. Euro, 70 pesos o 29 centavos.
2: Inyo na bating balita sa Tire Queen. Goodyear Servtec, your first stop in first class tire service. Dalan, Venancio Pinting Avenue, Nakbayan, Stabilara. Nagi pa na po sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Servtec, kare mga pulong sa kaalam.
3: Dili babag ang kakabus, aron makabot ang imong damgo. Kiniusa lamang kahagit nga kinahanglan ni mong buntogon.
2: Mukanto ang nagbagang balita, karumutan kanyang namati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon. DYRD, usang ano sabi ni Sir Rachel James, kagawad na Jerry Cahes, Gilbert Tulop, pangatong at Tekon Jury. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Friend Mo Forever.
3: O kinisigli or kolyo ang Friend Mo Forever.
2: Sabing labas, o kompletong balita din sa DYRD, may buntag.
5: DYRD Gisaligan.
2: Alas 8:04.
6: Tagna sa Bohol Life.